Ya, le kombirile happy. Ya, yey, matswaro batsaka ngwana. Ni minike resimu kusukaleka Master KG famsana kahle na nomqwebo ba ku Jerusalem. Yey, tala ni minika Mr. Bau. Mbili ya mina yi hipi. Ndlela ya leni bani karini maamkela na kambile ka awara ya ina ya makumu ya magamo ya gama. Nje kungar kale. Wana miyengi sirwa vishina FM baikarike hi langutese emakeni ya kushana inga tumba butari lezu zitaka na vanla wabataka le matiku ina le handle kumbito siksa sususia. Hai laka kutera ima woko la ha. Batera vanba wosi shemu. Ke ya ku biya ya ko hele ya ku va tukuma vava va karhi va ri haleni nkarhi wun'wani va nga ri na wona maphepe mara hi ku tirha hi mavoko hi ku tirhisa mihleketo ya vona ku tshama nje jambu ri ya ku tlomutlomutlomutlomu va yo tshama a va swi koti muyingiseri wa Vision FM hambi sweswi ku titimetaka sweswi loko hina hi ya ha jikajika na masana nkarhi wun'wanyana da hi yetlele ndi ya pfuka hi awara ya 12 henhla ka nhloko va pfuke khale va gingirika muyingiseri wa Vision FM va va nghena va tamisa va tamisa va tamisa vachavisa vachavisa vachavisa loko jambu ri ya ri hapela mingiseriwa Vision FM va va karhi va hlayela timali muni leti va nga ti tirha lomu joni lomu hina hi va hi karhi hi ri kona akuse mingiseriwa Vision FM swi kahle swin'wanyana ku va hi karhi hi kopela swa kahle leswi va vaka va karhi va ri ku swi endleni mara leswo biha hi nga vi hi ri eku swi tekeni hi nghena mavhengele ndzhaka mavhengele mina na n'wina hi va hi karhi hi kongomisa xisweswo ya emahlweni nongonoko wa hina hi ri karhi hi tiphina swandla swa hlantswa mfamba kahle na mama Afrika ngo mabona kule Voice of Hope and the Source of Knowledge radio wena ya Xirhandza hi ri karhi hi tlherisela vumunhu evanhwini hi ri karhi hi tshame kahle 88.5 90.2 92.8 101.7 MHz audio streaming xa hina www.visionfm.co.za endzhaku ka mavhengele ya mahlweni hi ri karhi hi korisela nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha mugqivela wa kahle u rhulile lowu wena u rhulile u ri na xiraminyana o ka ni nga tivi kwalomu n'wina mi nga kona seno ku njhani.

0: Where?
1: Vision FM.
2: Shibono Imatimba. Vision is power. Tamilena.
3: Vision FM.
4: Yeah, ming sirwa Vision FM garwa ina ho endlense na khume kayo wa timinete awara liya ya khume mbiri ingasiba nongonoko swandla swa hlantswana risimo Oliver Mtukudzi here my lord risimo re ronga van karike nikuni karona hi va hi kare hi tiphina swinwe hi va hi kare korisela awara yena yo hetelela mina na nwena awara ya khume mbiri ta va hi kare hambana ho ta va ri kona va nongonoko lowu landzelaka kasike hi va hi kare hi langutisini eka leswi va makwe bo brothers lava va kuva ri kona la tikweni ra yena va fikaka va va va karhi va swi endla i mhaka ya kahle leyi na hina hi nga yi kopelaka ku hi nga yi endla hi tlhelo ra ku va hi karhi hi ti createla mitirho leswaku hi kota ku va na swin'wana leswi swi nga ta kota ku va swi karhi swi hi pfuna swin'wana swa swilo leswi va va ka va karhi va swi maka mixer wa Vision FM a swi need mali swin'wana swa ko hi leswi va ka swi karhi swi lahliwini swin'wana leswi va va ka va karhi va swi maka i ku famba hi muti na ximutana aba swilolo hweli sweswo va ri karhi va xavisa leswi va vaka va karhi va xavisa swona mikarhi yin'wanyana u kuma ku hambi loko hi nga xavangi a nga vhela va karhi va fambela makumu hi ndlela yeleyo na mundzuku ta tlhela va karhi a rhwala swixavisiwa swa yena a ya mahlweni na ku va a karhi a famba a xavisa lowu ya i moya wa kahle lowu n'wini hina va lo mujoni hi va ka hi karhi hi lolowo ya lolowo ku va hi karhi hi endla swo swa ku fana sweswiya hi nkarhi yin'wanyana hi ri heyi swi hi yisa hansi ngopfu nkarhi yin'wana hi ri swi hi yisa hansi ngopfu swantshwa hi tshama hi va hi karhi hi chayekile ku tlula kuni ni famba ni rhwale xibavhani xa matematisela nhlokweni famba ni tamisa ni xavisa vona swi va lolohweli va swi tiva swa ku loko jambu ri ya ri va ri karhi ripela 100 rand va ta va va karhi va yi kumini va ta va va karhi va yi kumini wehe mpfhuka wu tshamini yo tani u ta va u nga kumanga nchumu swa kahle leswi humaka hala handle a hi swi tekeni vayingiseri va Vision FM swi ta hi pfuna ku endla sweswo swi ya va va va karhi va endla swoho na hina hina byo vuswikoti swa ku hi nga endla swo swa ku fana na sweswiya i timhaka ta ku hi tibyele leswaku hayi a hi hluphekanga hina lowu mudyondzo ende loko n'hweti yi hela hi ta yi kuma mali ya ku va hi karhi hi yo tshama yo tani ya yi khe hi tlhela hi va hi karhi hi nga endli nchumu hi yona ya ti xavela data jambu lera hinkwaro ra hosi ndo tirha ku hlekelela kasi loko a ndo pfa ni xava data leyiwani ni pfa ni chekacheka swin'wana swa swilo leswi ni nga swi kumaka swi koho swi khosakhosana swi koho leswi hi nga swi endla ku luka ku rhunga swilo swa ku tala masiku lamawani swi maketeriwa ku kwalaya ka online laya xilo wa dyondza u zowu xi kota kwalaya ku na vamaki vo tala lava va nga dyondza ku va va karhi va rhunga swibelani a hi timhaka ta ku va va va karhi va ye tlilasini va va dyondzela swilo leswiya va tshame hansi va bukha leswi va nga swi makisaka swoho va bukha michini lowu ya va wu threada va ze va swi kota kusuka kwalani va teka goza ra ku va va karhi va dyondza ku va va karhi va tswanyasa va ba straight line va ze va swi kota va rhungisa swin'wana sweswi va tlula na hina hi nga hi ya tshama kwalomu ya ka wa ma-4 years lomu ya xikolweni hi ri karhi hi dyondzana ku mejara vanhu ku teka ti-measurement ta vo va karhi va nga tivi na ku teka measurement mara va fumini hi mihleketo leyi va nga yi pfumelela ku va yi karhi yi humelela ehanye hi ndlela yaleyo miyingiseriwa Vision FM a ni vula swona ku ri a hi dyondzeni swin'wana swo karhi eka vamakwerhu lava va ka va karhi va ri kona kwalomu tikweni ra hina na hina hi ta kota ku va hi karhi hi tlhariha ri laha fambaka na tintlhari wa tlhariha kambe lowu a fambaka na swihunguku wo fana naswo se a hi tlhari hi ri miyingiseri wa Vision FM va tile tikweni ra hina va tleketlela mali ya hina hi karhi hi ri kona la hi tlhela a redzi a hi fambeni hiya xavisa ndzhaka ku xavisa ni tshemba ku ri hayi ta va hi karhi hi hambana hi ndlela yeleyo
1: Vision FM
2: Shibono Imatimba Vision is power Tamile na
3: Vision FM.
5: Khale loko ha kula hi kule hi Msoko Buns, Majinja Cake. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake. Tutumela eka vengele ra wena re le kusuhi. U ya tikumela ma ginger cake. Loko wo danya na swimbiri ivi u relerisa hi namuneti, u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma ginger cake ya ka Sunbake eka vengele ra le kusuhi. U fika ntsena ekhawuntareni i fika iku ni kombela ma ginger cake. U nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena. Va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls, na ti-cheese buns. Ene ya shaveka. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake.
0: Nothing fresher under the sun. Sunbake.
6: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setsweletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go ma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago. Kgwebo ke ye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego e tlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Moruti Emmanuel Assembly Church ga Moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675 1298 WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061 502 8192 or WhatsApp ya 076 057 4242. Company yerna e bitswa Phela o pilishe e le go tla sega ya WHM ya Mrs Manganye.
7: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka, mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka R170 ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 7620th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage. Na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office. Ephalavuriwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
8: U tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona.
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
4: Kensile swinene mingiseriwa Vision FM nkarhi wa hina i 11 wa timinete awara ya 12 yi nga siba. Kense vuyingiseri bya n'wina bya xiyimo xa le henhla swi endle ku nongonoko wa hina wu nyoxa eka siku ra namuntlha. Ni karhi ni vula swona ni ku eka vabava eka siku ra mundzuku mi va na siku ra kahle. Mina nkoka exikarhi ka vutomi bya hina loko mi nga ri kona na hina hi ta va yi nga ri kona. Se ya mi khensa swinene mi tlangela siku ra n'wina hinkwakokwako laha mi nga ta va mi karhi mi ri kona. Va mi khomi kahle va mamani, va mi khomi kahle eka siku ra n'wina. Ni fambile hi ndlela yeleyo ni rhandza ku vula swona ku ri hayi a hi hlanganeni eka mugqivela lowu landzelaka. Hlalani mi hlayiseka na ku va mi karhi ke mi ya mahlweni na ku va mi karhi mi yingisela exitexini xa n'wina xa xirhandzwa xa Vision FM. Vision FM hi ndlela yeleyo mikiseriwa Vision FM. Hayi u n'wa mavonakule mama Afrika hi fambini hi ta tlhela hi va hi karhi hi ya hlangana nakambe eka mugqivela lowu landzelaka. Ni mi si ntsena na nghoma yi kona leyi ni nga ta va ni karhi ni mi nyika yona leswaku mi tiphina hi yona nongonoko lowun'wani u karhi u landzela endlela yeleyo. Tata
1: Vision FM
9: xibono i matimba
2: Vision is power.

야광 속도 있다. 왜 프렌즈? 야광 속도 있다. 와싸! 으이! 히!

One love, one heart. Let's get together.

Good afternoon, Vision FM family, and welcome to yet another powerful edition of It's Your Responsibility. I'm your host, Bobby Rob, Robert Mauri, Ninangwina, Ekasukrana Muntla, Mingserwa, Vision FM. Yeah, today we are talking about something that is very important. If I carry balola, magayngwanyan koka, magayngwanyan Mingserwa, Vision FM, leyi yengatava, yerekari, yikumba, munungwana ngwanyana, munungwana ngwanyi vaykari yungkumba, magali balola gyona, kasukrana. Na monta mi service na FM kambe vanhu botala mikuma leswa kuri avaiteki serious avaiteki leswa swa kuri hina nkoka ku fika kwalano mhaka leyi lava ku vulavula yone ka siku ra namuntlha mingiseri ni pfumeleleni ni cancer vatirhikulori lava nga va na n'wina kusuka ni mixo ni rhandza cancer eka mandlori ya lava nga va na n'wina kusuka ni mpundzu ni ku ta fika la ka awara ya nhungu ni tela ni cancer na mani na loko nga ri mama Afrika lava nga va na n'wina va ta ni nyiketa kwala ka awara ya 12 mingiseri wa Vision FM na mamukela eka wun'wana nongonoko wa It's Your Responsibility in wood. Vutihlamuleri i bya wena mingiseri wa Vision FM i vutihlamuleri byaku lowu nongonoko hi laha hi va ka karhi hi langutisa timhaka leti va ti karhi khumba n'wina tanihi va yingiseri va Vision FM n'wina tanihi vatswari n'wina tanihi vaaki n'wina tani hi vadyondzisi n'wina tanihi varhangeri n'wina tanihi vanhu lava kumekaka kwala tikweni reru tiko ra Afrika-Dzonga mingiseri wa Vision FM hi va hi ri kona kwala etindlwini ta vahaxi hi le ka n'wamitwa mingiseri wa Vision FM a na hala ta vula vito rin'wanyana ma swi twisisa hi le TBGIM the home of Vision FM mingiseri so eka siku ra namuntlha mingiseri ni mibyerile leswaku ri ta va hi lava leswaku hi va hi karhi hi vulavula hi mhaka yin'wanyana leyi va ka yi karhi yi khumba munhu un'wana na un'wanyana ni ri munhu un'wanyana na un'wanyana nkarhi wun'wanyana mi vona le mi kuma leswaku ri hi va hi karhi hi teka for granted hi va hi nga yi teki serious ku fika kwalano nkarhi wun'wanyana swi leswa ku ri hi kona swi va swi karhi swi kona kambe a ku na mhaka ya serious leyi hi hleketaka ngopfu hi yona mhaka leyi ku nga va ku ri yini eka siku ra namuntlha lexi ni lavaka leswaku ri hi va hi karhi hi vulavula hi xona ehandle ka nkarhi muyingiseri wa Vision FM laha leswaku eka siku ra namuntlha hi kumeka hi va hi karhi hi vulavula yini hi vulavula hi nkarhi muyingiseri ni lava leswaku hi vulavula hi nkarhi ka yini na ma vona loko hi vulavula hi nkarhi ne vanhu lavo fuma va va va ri na tiawara ta 24 esikwini vanhu lava nga swisiwana va na tiawara ta 24 esikwini loko hi karhi hi vulavula hi lavan'wamabindzu va na tiawara ta 24 asikwini vanhu lava tirhaka va na 24 wa tiawara asikwini machudeni va na 24 wa tiawara asikwini vafundhisi na vona hambi ku ri tipresidente na vona va na 24 wa tiawara asikwini muyingiseri wa Vision FM kambe ku hambana a hi timhaka ta leswaku ri munhu i na nkarhi wo tanihi kwihi muyingiseri wa Vision FM a hi ku munhu i na nkarhi wo tanihi kwihi ku hinkwenu hi na nkarhi wa ku ringana esikwini na 24 wa tiawara a swi na mhaka leswaku u mani kumbe u kwihi kumbe u endla yini kumbe u va u ri ka ndhawu ya njhani siku ri na 24 wa tiawara muyingiseri so lexi hambanaka muyingiseri i timhaka ta leswaku ri nkarhi lowu munhu a va ka nyikiwe wona i wu tirhisa yini mhaka leyi hambanaka i timhaka ta leswaku muyingiseri nkarhi lowu n'wina mi nga na wona mi wu tirhisa yini hi swona swi endlaka leswaku ri mi kuma leswaku ri vanhu va hambana vanhu va hambana hi swiyimo swa vona vanhu va hambana hi leswi va va ka va kota ku swi fikelela vanhu va hambana hi yini na hi leswi vona va va ku va ri swona emugangeni ku hambana ka kona ku vangiwa hileswaku ri munhu nkarhi lowu a nga na wona i wu tirhisa njhani munhu nkarhi lowu a nga na wona i wu tirhisa yini munhu nkarhi lowu a nga na wona i wu tirhisa swilo swa njhani i wu tirhisela yini kahlekahle muyingiseri vanhu vo tala i ta twa va ku byela ku ri loko ku ve a no va na mali yo talanyana van'wanyana va ku ri loko a no va nyana na ti-opportunity ta ku hlayanyana ku tlula leswi ni hlanganaka na swona ka nkarhi wa sweswiwani wun'wanyana a ku ri loko a no va na switirhisiwa loko a no va na leswi ni nga ta swi tirhisa ku va ni kumeka ni va ni karhi ni ti endlela xan'wanchumu xivutiso mingiseri wa Vision FM lexi ni lavaka xivutisa eka siku ra namuntlha i xivutiso xa ku hambana xana n'wina kwala mi nga kona xana n'wina mi le ku endleni ka yini hi nkarhi lowu mi nga na wona I'm talking about the time that you already have in your hands I'm talking about the 24 hours that you already have
siku na siku haya ku tleleni hi pfukani mixo haya ku tleleni hi pfukani mixo munhu luyani anga kota ku va a karhi a fikelela swo karhi na yena loko ri pela mi ri ka ndhawu yin'we ka the same time zone yi va ri va ri karhi ri pela ku fana loko mi ri ka Malamulele mi va mi ri ka Malamulele hinkwenu loko siku ri va ri na 24 ku ha munhu la nga na siku leri ra yena ri va ku ri na 25 wa ti-hour ku hava munhu loyi a nga ta ni byela leswaku ri siku ra yena ri ve na 16 wa ti-hour i fike a robeka 8-nyana munhu un'wana na un'wanyana i va ri na tiawara ta 24 siku ra munhu ri na 24 wa ti-hour xana hi le ku endleni ka yini hi nkarhi lowu hi va ka hi ri na wona xana hi le ku endleni ka yini hi nkarhi lowu hi va ka hi karhi hi ri na wona eka nkarhi wa sweswi kwala mi nga kona i yini lexi mi swi endlaka hi nkarhi lowu mi nga na wona la xikarhi ka vhiki

lavaya e kuma ku ri van'wanyani va sungula no vana va sungula ku va na rilaveta va sungula ku va na jealous a henhla ka vanhu van'wanyani lava vona va nga kumeka va karhi va ndla yini va teka vutihlamuleri hi nkarhi wa vona. I kona un'wanyana exikolweni sweswi a karhi a vula ku ri e-e hi va hi karhi hi ya ku heteni ka ku tsala xikambelo u le yunivhesiti i lembe ra yena ro sungula a ku ha-e hi heta ku tsala xikambelo ku nga ri khale vhiki leri na heta va twanana na na vanghana va yena ku ri ha-e hi fanele hi ya kwini hi fanele hi ya ba veri ku na ti-pens down va ku ha-e hi ya ku beni ka ti-pens down hi ya ku beni ka ti-pens down hina sweswiwani la hi ya ku kona hi ya ku beni ka ti-pens down swa ku ri hi ya ku celebrateni ku ri kahlekahle pens down hi lava ku hi hetini xikambelo va famba hi ndlela yaleyo mixer of FM hi kuma ku ri ku nga ku ri vaxisati na vaxinuna kumbe njhani mativa loko ni ri xikolweni mixer of FM ze ni ya kuma ku kumeka mahungu man'wana ma ku vava swinene a ku ri tintombi timbirhi na jaha rin'we lava va nga kumeka va karhi va fambini va karhi va ya ka sweswa ti-pens down va ya va vuya na madyambu se ri perile loko va ri karhi va vuya va fika kun'wanyana abridgini mingiseri ndhawu liyani i ndhawu leyi tivekaka ndhawu leyi nga duma leswaku ri hi laha ku khomiwaka kona nkuzi vafana lavo khoma tinkuzi va yimayima kwalaya loko va ya va ya fika layani lava va tintombi a hi tivi ku swi va swi karhi swi endlisikise ku yini kambe lowa jaha i kumeke a karhi a sala lava va tintombi va balekini lowa jaha i kumeke va karhi va ndlayini va kumeke va karhi va n'wi gwaza hi mukwana a hundza misaveni i hundze misaveni a nge se za a fika na le kaya u hetini ku tsala a nge se ya kaya a fika hundza misaveni hikuva va n'wi gwazele hi mukwana lavo khoma tinkozi xana miyingiseri i nga ti vutisa ku ri loko ku ve a loka a nga yangi a ta va nga kotangi ku fika kaya na loko ku ve a lo i heta ku tsala a ti hlantswela swa yena leswi hlantswiwaka a longalonga a khandziya a ya kaya a ta va nga fikangi na van'wani miyingiseri ya Vision FM ku na nkarhi wa ku hlaya tibuku hi nkarhi wa ku hlaya tibuku vona va ya ku grooveni munhu a famba a ya xikolweni ematshan'wini ya ku a vuya na certificate ya qualification ya yena munhu a vuya na n'wana a tlhelela nakambe lembe leri tlhandlamaka a tlhela a vuya na wun'wanyana n'wana xana i yini miyingiseri wa Vision FM lexi n'wina mi nga le ku xi endleni hi nkarhi wa n'wina loko nkarhi wa n'wina mi nga teki vutihlamuleri henhla ka wona wona wu ta paluxa vutihlamuleri bya n'wina naswona loko wu paluxa vutihlamuleri bya n'wina wu paluxa leswaku ri n'wina vutihlamuleri a mi na byona kumbe vutihlamuleri a mi vanga na byona miyingiseri wa Vision FM hi fanele hi kota ku twisisa leswaku nkarhi wu na nkoka ku fika kwini evuton'wini bya hina hi fanele hi kota ku ti twisisa ku swi twisisa leswaku ri nkarhi wu na nkoka ku fika kwini evuton'wini bya hina loko hi hlaya eka buku ya vaefesa ku avanyisa ka ntlhanu ndzimana ya vukhume ntlhanu ku ya fika ka vukhume ntsevu yi hi byela leswaku ri hi xinghezi yi ri See then that you walk. See then that you walk circumbently, not as fools, but as wise. Redeem the time, because the days are evil. Mwingisiri, ileka

mi va vanhu lava ti sorry lava tlhariku mabihile mingiseriwa Vision FM ma swi vona ku ri bibele yi ri yini na yi ri hatliselani mikarhi yi ku redeem time ku va hi kumeka hi va hi karhi hi hatlisela mingiseriwa Vision FM swi vula ku yini na swi vula leswaku ri hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi yi tirhisa hi nkarhi hi ndlela yin'wanyana ya vurhonwana hi ndlela ya vutlhari ku va hi kumeka hi karhi hi ta kota ku va hi vuyeriwa hi yona ku nga ri mhaka ta ku ri hi fanele hi tisola hikokwalaho ka yini na hikuva nkarhi i wa nkoka loko munhu un'wanyana mingiseriwa Vision FM a ku yivela foni ya wena mi nga kumeka mi karhi mi xava yin'wana loko munhu o kumeka a karhi mi yivela mali ya n'wina mi nga kumeka mi karhi mi tirha mi kuma yin'wanyana mali kambe muyingiseriwa Vision FM loko nkarhi wu ze wu famba wu fambele makumu loko nkarhi wu ze wu famba muyingiseri a ka ha ri na ku mi ta tlhela mi wu kuma nakambe wu fambele makumu loko mo yiveriwa swa n'wina leswi mi nga na swona mi nga tlhela mi kuma swo tala kambe nkarhi muyingiseriwa Vision FM wu tshama wu ri ku hungutekeni a ku na ku mi ta tatisa loko siku ro fanisa na siku ra namuntlha ku nga ti 20 ta n'hweti ya Khotavuxika loko ro ze ri hundza siku ra vu 20 ta n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2026 a ka ha ri na ku mi ta tlhela mi ri kuma nakambe a ri nge hi vuyi nakambe ku fana na ra ti-19 ra tolo ri nga hundza ti-19 ta June 2026 ti nge he pfuki ti vuye nakambe it's gone forever swi kona leswi mi nga kumekaka mi karhi mi swi kuma nakambe loko swi mi lahlekelini kambe nkarhi a swi kona sweswa ku mi ta tlhela mi wu kuma nakambe loko u famba u fambile hi yo mhaka muyingiseriwa Vision FM vanhu lava nga na vutihlamuleri va kumeka va karhi va khoma nkarhi tanihi xuma vanhu lava nga na vutihlamuleri va fika va teka nkarhi tanihi xuma treasure vanhu vo tala va kumeka va karhi va heta tiawara muyingiseriwa Vision FM va karhi va endla swilo leswi swi kumekaka swi nga va pfuni nchumu evuton'wini bya vona i kuma munhu a heta tiawara vanhu va tshamini so va heta tiawara va ri ku ndleni ka yini va ri ku hleveni tiawara ti ndlhula vanhu va ri ku ndleni ka yini va ri ku ngangisaneni hi swihi swin'wana swo ka swi nga pfuni nchumu vanhu va heta tiawara muyingiseri tiawara to tala i kuma munhu i heta tiawara a ri ku gunguleni sweswi hi loyi muntshwa yena i graduatile exikolweni ematshan'wini ya ku ri a kumekaka a endla xan'wanchumu i le ku complain-ini wa va karhi a gungula ku heyi a ku na mitirho heyi a hi le ku thoriweni yini na yini na yini muntshwa i yini lexi xi endlaku ku na wena i fanele ya lava ntirho ntsena na kumbe na wena i nga endla ntirho wena na wena i nga kumeka i kha yi endla mitirho munhu i heta tiawara to tala a ri ku gunguleni a ri ku complain-ini ku va n'wa tipolitiki leswi varhangeri leswiyani vamhani leswiwani mathichara leswiyani i yini lexi i nge le ku xi endleni lexi va ka xikarhi xi edda value aka vutomi bya wena hi nkarhi lowu i nga na wona muyingiseri i yini lexi mi xi endlaku mi va mikarhi i kuma ku van'wani va teka nkarhi va tshama swin'we munhu a huma kaya nampundzu loko vana va huma xikolweni a suka ya ka makhelwani a fika a tshama ku sungula ku vulavuriwa a ku vulavuriwa nchumu ku vulavuriwa hi lavana lava a ku vulavuriwa hi swihi swa kumbexana heyi swi lava hi endla xan'wanchumu hi ku hi yo tshama hina nkarhi wo tala a hi teki nkarhi lowuwani hi va hi karhi hi endla kumbe hi ti sungulelanyana bindzu kumbexana hi sungula swa swiyini na yini sweswiya ku le ku vulavuriweni hi vanhu karhi ku tshamiwini swihi swin'wana swo ka swi nga pfuni nchumu leswi ku nga la ku vulavuriweni hi swona munhu i ta tlhelela kaya loko se exikolweni muyingiseri va tele ngopfu lava tekaka tiawara maswitwani munhu a teka tiawara a khome ka social media a karhi a nghena a karhi a ti fananisa na vanhu lava nge le ka social media vanhu va fake
Swilo swi nga le ka social media a ku na munhu la postaka swilo ka social media swilo leswi nga swa ntiyiso. I swilo swa fake swilo leswi postaka ka social media. Kambe i kuma munhu a tshamini a karhi a nghene ka social media a karhi a ti compare a heta tiawara a ri ku ti comparing na vanhu lava nga le ka social media va hanyaka vutomi bya fake. Ku nga ri ku endlela nchumu lava va posta swilo leswiyani ku ri wena i ta spenda nkarhi wa wena i heta nkarhi hi ndlela liyani i languse vutomi bya vona bya fake wena leswiya swa vutomi bya fake va nga vekela wena lani wena i le ku dyeni ka nkarhi wa wena i le ku wasteni ka nkarhi wa wena i tlanga hi nkarhi wa wena hi ku ndla swilo leswiya wena loko khi tlanga hi nkarhi wa wena khi ndla leswiya wena i le ku ngheniseleni ka vona mali. Ku va i karhi i languti hasahasa leyi va yi postaka aka ti-social media platform hi ku hambanahambana ka tona vona ve le ku endleni ka mali loko wena u ri ku tlangeni hi nkarhi wa wena hi ku vona hasahasa leyi va yi postaka u karhi u ti fananisa na vona ku ri na mina hey na mina kahle kahle hey loko i ngi ano a ni ta va ni karhi loko hey vona vanhu van'wana i tintangha ta hina mara va va ri ka ka xiyimo xo fanisa lexi muyingiseri wa Vision FM muyingiseri wa Vision FM mana mina kwala mi nga kona papa boti hahani malume. I kuma munhu a langutisini a langutisa ku ri swimanimani i make yindlu yo tanihi kwihi. Mina na mina ni fanele ni maka triple story ni fanele ni make double story sweswi mara hi mhaka ya ku i sungula ku ti fananisa na munhu. Loyi yena munhu wa kona a nga teka nkarhi wa yena a wu tirhisa leswi swi nga fanela leswaku a kota ku fikelela leswi a nga na swona. Mara munhu hi loyi namuntlha. Yena ile ku tlanga ile ku tekeni ka nkarhi wa yena sweswi se wa ti compare i tlange hi nkarhi wa yena a karha ku ni ndla yini ni enjoy kumbe ni tiphina hi vuntshwa bya mina ivi munhu hi loyi wani se swilo swi sungula ku tika se loko swilo swi sungula ku n'wi tikela halawani i sungula ku lata ti compare ku hi ximara va swimanimani hi ximara lava yani hi mara lava wani muyingiseri. Hikokwalaho ka yini mi fanele mi teka tiawara ta n'wina ta nkarhi wa n'wina to tala ngopfu mi va mi karhi mi endla swo fanisana sweswo mi karhi mi ti compare na vanhu lava i kumaka futhi va teka tiawara leti to tala va karhi va ti tirhisa ku hleva va ti tirhisa ku ndla yini ku agiwa swa ku mi kuma ku na ku ngangisana va ti tirhisa ku gungula va ti tirhisa ku va va karhi va ti fanisa na vanhu valava van'wanyana vanhu valava i kumaka a ndzhaku ka nkarhi va sala va claim timhaka ta ku ri a va na nkarhi. Problem ka ku tala mingiseri a hi timhaka ta ku pfumaleka nkarhi probleme i ku pfumala vutihlamuleri a hi ku pfumala nkarhi. You must have priorities ku ri ka nkarhi wo karhi ni fanele ni endla swo karhi hi nkarhi wa so ni fanele ni kumeka ma ni karhi ni endla swo tani. Ku nga ri mhaka ya ku ri wena i ta tshama nkarhi lowu hinkwawo you are always complaining about something. A hi sukeni timhaka ta ku la ta teka nkarhi wa hina hi wu tirhisa swi swo ka swi nga pfuni nchumu swilo leswi nga ta ka swi nga hi vuyerisi nchumu hi sungula ku teka nkarhi wa hina hi wu investa ka swilo leswi nga ta kumeka swi karhi swi hi vuyerisa. Muyingiseri a hi veleni na vutihlamuleri henhla ka nkarhi lowu hi nga na wona. Anakanyani hi tolo muyingiseri mo anakanya hi tolo kunene loko i tiawara tingani leti n'wina mi nga kumeka mi ti tirhisa ku va mi karhi mi dyondza nchumu wuntshwa lowu wu mi vuyerisaka vuton'wini bya n'wina kumbe lowu nga ta mi vuyerisa kumbe lowu tikombaka nga ku nga mi vuyerisa vuton'wini bya n'wina. I nkarhi wo tanihi kwihi lowu n'wina mi nga fika mi wu spenda mi ri ku hlayeni. I nkarhi wo tanihi kwihi mi nga fika mi wu teka sweswiwani n'wina mi wu tirhisa ku va mi karhi mi kunguhata vumundzuku bya n'wina. I nkarhi wo tanihi kwihi mi nga wu tirhisa muyingiseri ku va mi tirhisa nkarhi wolowo ku va mi karhi mi tiyisisa kumbe ku tiyisa vuxaka bya n'wina na Xikwembu. Pimanisani nkarhi wolowo sweswi muyingiseri mi wu pimanisa na nkarhi lowu mi nga wu spenda mi ri karhi mi ri ku scrolleni aka foni social media. Pimanisani nkarhi wolowo mi pimanisa na nkarhi lowu mi nga wu spenda mi karhi mi langutiseni swilo swin'wanyana leswi nga ri ku na nkoka swilo leswi nga mi vuyerisiki nchumu eka TV.
pimanisa nkarhi walowo mi wu pimanisa na nkarhi lowu mi nga wu spenda mi karhi mi discussa vutomi bya vanhu van'wanyana. Tekani nkarhi walowo mi yingiseriwa Vision FM mi wu fananisa na nkarhi lowu mi nga wu teka n'wina mi wu tirhisa ku va mi karhi mi ri ku gunguleni. Mi yingiseriwa Vision FM la nkarhi wa n'wina mi wu yisaka kona hi laha vutomi bya n'wina byi nga ta landzela kona. Loko mi teka nkarhi wa n'wina mi wu yisa ka swa useless, vutomi bya n'wina na byona bya landzela kwaleyi. Loko mi teka nkarhi wa n'wina mi wu tirhisa swilo leswi nga swa nkoka, na vutomi bya n'wina byi va byi karhi byi ya kwaleyi ka swa nkoka. Loko mo teka nkarhi wa n'wina mi wu tirhisa ku va mikunguhata vumundzuku bya n'wina lebyinene, mi teka nkarhi wa n'wina mi va mi karhi mi antswisa vuxaka bya n'wina na Xikwembu, mi teka nkarhi wa n'wina mi va mi karhi mi wu tirhisa kahle kahle ku va n'wina mi va mi karhi mi va mi dyondza nchumu wuntshwa, xikili xintshwa lexi n'wina mi nga ta xi tirhisa ku va xi karhi xi mi nghenisela swin'wana. Ina maphepha mi na wona, mi dyondzini hi ntirho wa mi na wona lowu mi nga mi wu lavaka. Hi xi xikili xintshwa lexi n'wina mi nge le ku xi dumi nga xi dyondza loko mo la ta langutisa kusuka siku leri mi nga graduata hi rona ku ta fika namuntlha sweswi mi nge le ku gungule hi timhaka ta ku ntirho a wu kona. I yini lexi mi nga xi dyondza xilo xintshwa lexi mi nga kumeka mi va mi karhi mi xi dyondzeni? Mi dyondze yini mi yingiseriwa Vision FM? I yini lexi mi nga kumeka mi va mi karhi mi xi zonda mi xi dyondza, sorry ni ri tlhela ni ku xi zonda, i yini mi nga fika mi xi dyondza lexintshwa? Mingiseri mi nge ni mi nyika erisimu zo thekisa prayer for the nation. Loko hi vuya ta va yi karhi ya mahlweni na nongonoko. It's your responsibility. Vutihlamuleri bya n'wina. Mi yingiseri mi fanele mi teka vutihlamuleri hi nkarhi wa n'wina, nkarhi wu nge se za wu paluxa vutihlamuleri bya n'wina.

0: Ya na mamkela na makambe mi ngisero vhisine FM la ka xitichi xa ngunisa xirhandza mba mkarimi ku makahle eka swondzo swa hina swa 88.5 90.0 92.8 na 101.7 megahertz FM ni bona mi ngiseri la vele ku bini ka ringcingo mi nge hitwa mi ngiseri mi le moyeni ka vhisine FM enhlekani
1: a he pastor mahuri mpukini
0: hi pfukile mjani ka mani
1: hi pfukini hay aka atitwa ti guidance ta nwini switsundzuxo swa n'wina swa matimba swinene ingaku loko vana va nga swi yingisela hayi a va ta hanya
0: vutomi
1: byi ta ya mahlweni
0: i ku tanihi vanhu minkarhi yo tala hi tala ku teka nkarhi hi nga wu teki serious ngopfu hi ku munhu i twa hi nga ku ri na loko hi fika hi hlangana sweswi loko hi hambana ha hi ta vona na vhiki ri taka a hi swi tivi ku hina nkarhi wo tanihi kwihi lowu hi nga sala na wona
1: i ntiyiso lowukulu phasa wa mina i swa matimba ngopfu munhu i fanele ku tirhisa enkarhi hi nkarhi walowo hi ku swa mindzuku a wu swi tivi ku swi ta swi yimisi ku yini mhaka leyi mi nga yi vulavula i ya matimba swinene ku teka nkarhi kwalomu ka ti-social media ka yini yini va tiva vanhu va teka nkarhi ka swilo swo ka swi nga pfuni nchumu ene nkarhi wu le ku fambeni phela wu yimangi nkarhi wu le ku fambeni na minkarhi yin'wanyana na sweswi swa ku apply van'wana va ha ri ka swona vona sweswiya va nga ku voneni ka sweswiya va chata va endla yini mihleketo ya vona hinkwayo yi heleli kona loko ku ri vukhongeri swi hundzuka xikwembunyana xa vona xexiya leswo loko u nga xi gandzelangi i twa swi nga endli se swi lava munhu a ti tiva ku yena hi yena mani u suka kwihi u ya kwihi hayi le ku tweni switsundzuxo swa n'wina pastor mahuri swa matimba swinene le ku mingiseleni na ku pfulela khale ni kota na n'wina mi kha mi vulavula ni swi twa ku i switsundzuxo swa matimba swinene loko a ku ri ku vantshwa va yingisela vision phela a ku fanele ku ri vona va fonaka va ku ha swi twa leswi mi swi vulaka se hi ku a va lava ku huma mikhuveni yaleyo a va foni na nkarhi wa ku yingisela a va na wona na ti-radio na mahungu hambi mo vulavuriwa hambi vo mindzuku ha hela ku ta vanhu vo hlasela kumbe loko vo swi gugula kwele va swi twa leswi swa mahungu ku va nga yingisela hayi ha ve le ka swona mhaka ya vona yi daka sweswi mi nga swi hlaya swa ti-social media swi le WhatsApp yini swi le hinkwaswo sweswa swi cakacaka swi nga kwele ka tithekinoloji hi swona va nga ti nyiketela eka swona na vukhongeri byi hungutekanini phasa mahuri a bya ha ri byona hi mhaka swona swi leswi xikwembunyana xa vona mula ku nkarhi wo khongela munhu a ti nyiketela ku a ya khongela kumbe hi le kerekeni a heta i 1 hour a nga khomangi foni mbula ku a nga wu kuma
0: yi tshama ku gangandzeriwe foni kuma munhu a khari munhu loko o va nga ri na data kona swi ndla hi nga ku hayi misava yo la ku hela kahle kahle
1: mati va loko a nga ri na data swi fana na mudzahi wa foni ni zi nkarhi wun'wani nge se ponsi wa le ndhaku leyi ni xavisa foni se la ka vamakhelwana ku xavisiwa byala mati va loko vo ta va nga ri kumi fole a nyangatsekisa swo a suka ni rhuketerini loko a kuma ri herini ni swi vona ku munhu loyi se i dizi se loko munhu a nga heti nkarhi na xikwembu mbula ku mikarhi yaleyi hanyaka ka yona va nga twa ku vulavula ka xikwembu vantshwa
0: va
1: nge kwembu
0: i
1: tshama ka xikwembu i hlaya rito ra xikwembu i khongela i hlaya rito ra xikwembu i dyunisa i hlaya rito ra la ndzeni ka wena a laha byongweni bya wena ku lodiwa ku dyunisa na xikwembu u ta xi twa xi vulavula se minkarhi leyi vantshwa va hina lava va fanele va twa ku vulavula ka xikwembu a va ha ku twi a va ha twi a na nchumu pastor hi yo mhaka na masingi ta ma endleki lomu tikerekeni a ma ha ri kona i swi leswi swa tifoni swi hungutingi swi onhi ngopfu masingi ta i pastor mahuri loko mi fika mi dyunisa hayi ku fika loko va fika va fika hi nkarhi wa kereke mi fanele mi heta 1 hour mi kha mi khongelela hambi ko va 30 minutes mi kha mi khongelela sevhisi yaleyo mi khongela mi tala matimba na ti-worship team swa ha ri kona sweswo va ya khongela va heta nkarhi na xikwembu hi mhaka tifoni leti Eh, aka ari kona worship team hi yona hi hanyisa vanhu loko yi kha yi yimbelela hi tinkarhi na

0: Swembu Pastor Mahulu akwendeka masingita munhu loko ange Jehova Jehova wa matimba enyipini wa matimba enyipini anga hluriwa loko lava yimbelela va yimbelela n'wana swiendleke
1: hola
0: hola nga tlandlekiwangi na mavoko sweswi hambi voya vantshwa loko vuko hi karhi wo tlandleka mavoko va ta suka ena mukhuhlwani wa vabya hikuva a nga ta sukela foni a tlandlekiwa mavoko nyana mbilu ya yena yi kona laya ku pfumela ka yena munhu u te ku pfumela ka wena ku ku hanyisini swo nga masangu u ti fambela
1: impela
0: a nge te ku pfumela ka mina ku ku hanyisini ku pfumela ka wena ku pfumela ku ta hola ku ta hele ka wena loko u pfumela loko u endla xilo u pfumela i Pastor Mahulu xa humelela se i ta pfumela nkarhi munhu hi ku wena i le ka leswiya swa xikwembu nyana xa wena xa foni wo vabya ntsena mara u ku hahi nkarhi wo khongeleriwa ndhani ya khongeleriwa a wu kona
1: munhu a nga tikhongeleli yena hi yexe
0: yena hi yexe a nga tikhongeleli i lava ku khongeleriwa na mbilu ya yena yi nga ri kona na ku kwalaya ku khongeleriweni ya ntsena ku i nkarhi wo khongela se hi yona mhaka swioni ngopfu loko i nga ku va nga swi twa leswi mi nga ku tsundzuxeni ka swona va swi teka tiko leri a ri ta pfuka leri vanhu va nghena lava huma va nghena lava huma i Pastor Mahulu hi ku xikwembu a va ha xi twi na ku horisa ka xikwembu a va ha ku tivi ni vulavula ntiyiso mina hi ku ni spenda nkarhi wo leha na xikwembu mi ni vona ngopfu xikwembu na nkarhi wo ni ya ni ya tlhandlekiwa mavoko a na wona hi ku na swi tiva ku xikwembu lexi ni xi khongelaka i xikwembu xa matimba hinkwawo hi fanele hi tiva i Yesu na matimba lama nga n'wi pfuxa ku feni loko ho ya hi ya tiva sweswo matimba lama a nga fana wona a tlhela a pfuka hi ta kota ku hanya se sweswi vantshwa va hina Pastor Mahulu ni twa ku vava loko ni ri kerekeni ni twa ku vava na nkarhi wo munhu hambi wa yimbelela munhu yaloye a nga ha ri na wona nkarhi wo vantshwa mi ku mi ta twa risimu ri tekiwa hi vantshwa va ta teka va ri kwihi hi ku mihleketo yi laya ka sweswi ya swa tifoni o twa ntsena loko swi ka swi nakisana kumbe va ku i nkarhi wa minyikelo hi ku mi nga ta n'wi vona ku tlaka a ya ku nyikeleni no tshama hala ka yena va tshama le ndhaku leyi ku na switulu swin'wana swa le ndhaku va fika va tshama kweleyi loko se ku tshamiwa loko hala mi kha mi vulavula vona va ku hala ndhaku ku hala va humesi tifoni manjeni
1: mara ka mhani xivangelo xa kona ku nga va ku ri yini ku nga va ku nga ri vatswari lava na vona loko mulata a langutisa mutswari loyi a nga famba na n'wana a kerekeni mi kuma va teke tifoni va nyika vana n'wana a nge le kerekeni va fambe na yena kerekeni mara i le fonini
0: sweswo himpela hi swona a na sweswo swi nghenelelisa swin'wana hi ku i ta teka n'wana i foni a nyika n'wana la a lavaku ku twa rito a hi wena ha mina la lava ku twa rito leri nga ta n'wi hundzula a kota ku hanya i n'wana mara loko va fika na vona va ta na tifoni teti kulukumba mi ta kuma swi hlangi swi khomi tifoni ku nkarhi wa leswiya na leswi swa ti-Sunday school a swi cina vantshwa va nghena va cina mikateka a va ha cini a va ha cini Pastor Mahulu ni vulavula ntiyisi ni swi leswi ni swi vulavulaka ni khongela vusiku na teka no ku xikwembu ingaku u nga pfuna vanhu a va fika kwele kerekeni u ta teka xin'wana lexi a xi sungula ku lodeka xiharhi lexitsongo
1: ene mi kuma loko swi ri tano ne mi kuma ku na mutswari loyi n'wana wa yena a nga n'wi nyikeki foni mara loko n'wana luya a vona luya a khome foni i ya kwaleyi mi kuma swi tshamelele foni swi khi swi langutise foni swi nga ha ngheni swi nga ha ri kerekeni
0: hinkwaswo swi hlangi loko za ku humelela xin'we xi khoma foni xi sungula sweswi a tipopayi na yini hinkwaswo swi hlangi leswi ya mi ta kuma swi tshamelo matlhelo swin'wana swi yime kunene swi kha swi languta leswi ya kha swi endlaka a swi huma swi nga twangi na ku swi endlisi ku yini na loko wo xi vutisa xihlangi xexexo a xi swi tivi na ku a ku dyondziwa yini
1: ene loko mula ta swi langutisa na vatswatsi mi fika mi n'wi vutisa mi ku a kerekeni namutlhakwini na vhesa a nga ha yi tivi a nge se huma na le gateini
0: hi swona lexi munhu a xi tataku lexi mi tataku xona i Pastor Mahulu hi swona mi nga ta geva xona
1: himpela
0: lexi a mi nga xi dya loko mo dya mi dya swilo a mo teka Colgate mi chukucha mi kwihi mo ku mi dlayarisa maleriya loko mi geva ku huma leswiya swi nga tala leswiya mi nga dya swona leswiya
1: munhu a nge dyi khavi xa geva voroso
0: no a swi endleki sweswo masubona se yeah. masubona na vana loko vaya tala kwa laya swika swi tlangwa kwa laya yena mina hi mina loyi mina se ni old age ani eh se tikuri ya kwi kereke ya mnduku hi kwi eh lexi ni vilerisa kwa swilo hinkwaso mangubona Yesu loko afamba ka dyondisa pasta mahuri anga teki va kegulu anga teki va khalabza a teka generations eh ani mavona va Petro a va ri vafana va ri ku Petro a va nga ri na vasati na va Yohana

0: cukumeta hi ku loko mi ri byala ri mile se nkarhi lowu hi nga ka wona wu lava xikhongelo xa matimba swinene mara leswi a tifoni leswi ni vona u rima majaha ma va 70 ha na va 80 hala ka va 2000 ku ta hala ku ajara matimba va to endla sweswi swa mixikaxika mixaxi hi yo mhaka loko va vona mixikaxika va tsutsumela kona a ni a va matimatimba ya Kreste lama nga ku pfuxa kufeni a va swi tiku loko munhu a huwelela Pastor Mahuri a ku eka Luka 1:37 a ku na nchumu na wun'we lowu tsandzaka Xikwembu Marka 10:27 Yesu u tele swi tsandzaka vanhu a swi tsandzi hi Xikwembu a va swi tivi sweswo ene Xikwembu Yesu a nga tlheli maritweni ya yena wa swi tiva ku hi mina ni nga vula lama swo boha ni hetisisa swo endleka mina ni vone swi swo tala ngopfu swa matimba swinene na sweswi na ha swi vona hi yona mhaka kokwani Maleke va nga za va ponisiwa hi ku vona Xikwembu lexi ni xikhongelaka va za va ponisiwa ene va swi tiva ku ku na Xikwembu lexi hanyisaka na loko ho hlangana na swin'wanyana kumbe vona va nga pfukanga vatu va sweswinyana swi na mavhiki mangana va ngheni va nga tleli mhani ku ri khotso ndzi ni mabyela mati va ni va ni khongela ni va khongelela no we Xikwembu te va tlhandleka mavoko va ta hola hi ku pfumela leswi va nga za va pfumela ku mina ni va tlhandleka mavoko swi ri we Xikwembu u ta tirha ma swi vona ivi swi humelela xi huma xi lexiya a va hisa nhloko leyi hisa na ndleve hisa xi vona va yimini xi huma xi ya xi phatsa maaka geteni ma swi vona a hi yangi na le xibedhlele a hi yangi nchumu ni vulavula ntiyiso ni vulavula moyeni swi leswi ni swi vulavulaka mhani ni khotso emboni ya mina ni va byerini mhaka leyi ni ku Xikwembu mhani ni khotso a xi tsandziwi ya nchumu ene ha swona ntsena sweswo va vona swo tala kokwani Maleke hi ku khongela kwalaka na switukulwana swa mina swa swi tiva loko xo ka xi nga pfukanzi hi kokwani ni khongeleleni loko ni swi khongela swa swi tiva ku masingi ta ma endleka loko hi pfumela a yeni hi ya pfumela hi ta kota ku vona Xikwembu
1: hi tirhisa nkarhi wa hina hi ndlela leyi nga fanela ka minkarhi yin'wanyana va vona ku ri ku tekiwa nkarhi wu tirhisiwa swin'wanyana leswi nga ri ku swi nga tshamisekangiku laha a ndzhaka nkarhi loko se munhu a swi vona loko nkarhi a ni ku nkarhi loko munhu a nga teki vutihlamuleri henhla ka wona wona wu ta wu ya pulapaluxa vutihlamuleri bya munhu hi ku loko se nkarhi wu famba i va ngani ka siku ra namuntlha a yimaka sweswiwani a teka a fananisaka vutomi bya yena na tintangha ta yena a ngo loko i ngi a ni lo yingisela mhani hi nkarhi lowuyani loko va ni byela va ku famba xikolweni a ku loko i ngi a ni lo twa kahlekahle loko thichara wa mina va ku ri tsala ntirho lowuwani wena i tisa ntirho ka ha ri nkarhi
0: ina
1: sweswi va sala va karhi va ndla yini vutomi bya vona byi landzelele nkarhi wa vona a va huyisa kona loko va ha ri lavatsongo byi ye tlhelo leriya byi teke direction yaliya
0: ene nkarhi wa hundza wa hundza Pastor Mahuri
1: ivi munhu
0: ku sala ku hlambanyisa leswi mi swi vulaka hi pastor wa mina ku loko a ni yo twa leswi va nga ni byela loko a ni yo twa mhani loko va ku loko a ni yo twa papa loko va ku swi ri papa a va ni rhandza hi mina ni nga ti rhandzi ku rhandza a va rhandzeli Pastor Mahuri wena rhanga u ti rhandza wena
1: impela
0: u ta kota ku endla leswi nga fanela
1: ntiyiso
0: loko u nga ti rhandzi u rhandziwa hi van'wanyana hambi no n'wana wa mina na n'wi rhandza Pastor Mahuri ni nge n'wi rhandzeli leswi yena a lavaku swona ni nge n'wi rhandzeli hambi no n'wana nga ni a ni lava ku Xikwembu xi nga n'wi pfuna a dyondza xikolo a fika loko tani a fika loko yena a nga ti rhandzi a swi rhandza swi leswi ya ku hava leswi ni nga ta swi endla
1: impela
0: ma swi vona hi leswi hanyiwaka nkarhini wa sweswi ma swi vona va teka tifoni ti sweswi mi swi vurisaka swona va ya tshama swin'we va tshama va kha va photosela to tifoni mi ta kuma va tele swinene swi ri swijumba
1: impela
0: loko va tshama laya va le tifonini va le mabuluni ya tifoni futhi nkarhi wun'wana loko va tshama wun'wana wun'wana ni le fonini vele ku dzaheni loko mi kuma swijumba ku hava nkarhi luwa a va spenda mati va majaya hala ka hina ma 1986 na ma 85 na ma 84 hinkwavo vafana valava va ponisiwini ku yi huma yaloye na yaloye a va suka va nhoveni Pastor Mahuri vaya khongela a va spenda nkarhi wa vona nhoveni ku nge se vhuleka tifoni leti
1: hayi ku rhambaniwa ku ri heyi sweswiwani a hi tateni khula box hi famba hi ya tipholwini
0: yi mi kuma yo ba hi mabodlela na swibodlelana vanwa va tlhe va bala na hi swona laha ku nga na mativa

0: votala va lava spenda ku nkarhi wo tala kwaleyo votala van'wani va lovile ku lovi vo tala
1: na loko munhu a nga lovi vutomi bya yena a ku na labyi ya ku kona swi tikomba hi nga ka nga na vuyo a ku na ku ya endzhaku
0: i ntiyiso lowukulu pastor wa mina i ntiyiso lowukulu loko na ha mi byela hi vafana lavaya vafana vo tala i vafundhisi va lava a va hamba va famba va khongele a va nghena na hi muti ku huma na vafundhisi lavakulu van'wani va va seketela loko va famba na mfundhisi wa hina va nghena hi muti va khongela swa matimba swa endleka pastor wa mina loko vo aku pfukiwangi ivi i pastor va va rhamba loko va vuya le loko va fika va khongela mi to kuma mhani va lava hambi va nga dyi va nga pfuki va pfuka va ku nikeleni mati ni nikeni swakudya ni dya va humelerisiwa hi rito leri ya Yesu a ku n'wi nikeni swakudya a dya loko a n'wi pfuxile a swi endleka ngopfu ene vo tala va kona i vafundhisi lava va tivaku rito sweswi vana va sweswi a va ha tivi rito va tiva ti-magic
1: ya ene hi toho ku hlongorisiwa ku tona
0: hi toho ku hlongorisiwa ku tona swa rito ra xikwembu hambi mina ni nga mikhegulu ni nga nghena ni ri manana ni nga va tula hi rito ra xikwembu
1: ya
0: ya
1: swa vava kahle kahle
0: swa vava tile ku vuyeni pastor wa mina mara mi nga karhali dyondzisana hayi ku a va swi dywa ku ako va ta hlamula va ku yini hi ku venge swi tshika a va pfumeli ku huma mukhuveni laha a nga ta hlamula hi laha pfumelaka ku na huma mukhuveni leyi
1: nakona
0: hi yena a nga nghena mi twa muntshwa akha a kona a vulavula a kha a vulavula na n'wina loko mi kha mi dyondzisa ku to hlamula hina vakhegulu ku hlamula vakhala bya vafundhisi ku hlamula va mani vona mi nge va kuma swi ri vo swi twa mara ku va nga swi teka swi leswiya a swi kona
1: yani hakati
0: hayi hayi nkarhi wo tika swinene nkarhi wo tika wo vava wo tika wo vava mativa ya mara loko masiku hinkwawo loko ni kha ni khongela ni ku xikwembu u nga hi twela vusiwana ri ya ku hi tiku hi lava vasali va vulavuriwa va Paulo va vulavuriwini lava va Simon Petro va Yohana va vulavuriwini va Efesa kwihi na kwihi va vulavuriwini va Timotiya a ri n'wana wa Paulo wa ximoya na loko a ri khotsweni laha a tiva ku se nkarhi wu herini a n'wi byela ku we Timoti ya khomisa sweswo i nga tirhi ntirho wa xikwembu hi ku loloha tirha u ti yini se a ri khotsweni le i mani laha nga tsundzuxa ku n'wana sweswo wa hava va vona va rhamba na ku va khomiwa mitwa ku khomiwa 5 a va ri ku tshoveni ku khomiwa 5 a va ri na masaka ya swidzidziharisi na nkarhi wa ku loko va dyondza va nga va ti-president a va ha ri na wona vona loko va vona swidzidziharisi se va teka swona va kha va swi hindzisela ka van'wani ku tiku ri nyanya ku mbombomela phela sweswi i tiku ri le ku mbombomeleni a ku xavisi i vatswatsi ngopfu u xavisa yona generation yaleyi ku xavisa vona lavantshwa hi vona va xavisaka loko va ya va ya swi dzaha va swi vona va kha va languta va ku hi swi leswi na mali va ya va ya swi order swi va ya va ya swi order swi tele loko sweswi no sweka hi galaza ra vuswa loko vanhu va ta dya va xurhi
1: va xurha
0: se na vana va ya va ta xurha sweswiya hi ku ku xurha ka vona ku ku ya swi ya vanhu va kha va mbombomela va kha va ya va kha va mbombomela hi va vanhu lava nga ta sala va yimele tiku va yima va ku tsetserele hi va va dyondza vafundhisi va xikwembu va dyondzisa vanhu na rito ra kona hambi vona ku ta ri dyondzisa va ta ri dyondzisa va ri ku ene swi leswi a swi endlekeli tikereke ta hina ntsena na tikereke tin'wana loko ho ya ka swin'wana ku ri na mitirho mi kuma ku hi to ti nga ku fambiseni loko se mifundhisi a ni va ta endla swo cina loko se i va ku hi rito ra xikwembu mi ta kuma hinkwavo yo nkwe i ta sala dyondzisa ritiwa hi vakhegulu lavaya va kona kwalani swi leswi ni swi vulaka loko ku ri ku mapa mi kotana na vona ku ntungu lowu a wu le ka leyi ya n'wina ntsena ku le na leyi ya mina ntsena na kolomu kun'wani xindhudzi xe xi nghenini xi le ku peteni xi pete
1: ya
0: xaka xa peta
1: mhaka ya ku vavisa swinene
0: mhaka ya ku vavisa swinene pastor wa mina loko va ku ndzilo a u swiki tikerekene va yimbelela khale ndzi lo a mutwa ni twa vanhu va vulavula hi tindzimi a ri kona tindzimi sweswi
1: worship team ya kona na worship team a ku ri liya ya ku yi teka nkarhi yi khongela
0: hayi
1: sweswi mi kuma ku ri mi kuma sweswi worship team mi kuma ku munhu wa kona u huma lawini ra mfana a tlhela a khandziya pulu le henhla leyi a sungula ku yimbelela a yimbelelela vanhu
0: a yimbelelela vanhu kwahalaya ene loko a yimbelela moya wa yena a wu ri kona laya wu le ka sweswiya a nga swi vona kwe leyi
1: ivi swi ndlayikena
0: mitheketweni ya yena ku ta sweswi a nga swi vona kwahalaya laa a nga kona a nga kona o hindza hi kona ma n'wi vona a nga kona na loko a yimbelela mi n'wi twa ku munhu loyi a yimbelela mara mi to twa swiya lomu swi yaka mi swi twa ku laha a ku yimbelela ku kona a ku na matimba ku yimbelela ku fanele ku va na matimba loko a ku songa va ku songa masangu u ti fambela ku pfumela ka wena ku hanyisini mati va risimu leri loko ro yimbeleriwa ku kha ku khongeleriwa vanhu
1: va yima va famba
0: a va yima songa masangu u ti fambela ku pfumela ka wena ku hanyisini va ku hi wena xigona songa masangu u ti fambela mati va ri yimbelela khale Kreste bya ha ri kona mi twa mihloti ya n'wina ku khumbeka luya na luya na luya mihloti yi xiririka.

0: loko n'wina mi khumbekana loyi a khumbeka hi hlangana moyeni.
1: Impela.
0: Me ni vone na xihlangi xin'wanyana a xi ri na 11 years xi nga fambi hi ri kun'wani a kerekeni ku yimbeleriwa ku yimbeleriwa ku yimbeleriwa ku yimbeleriwa xihlangi xa xi suka xima xi dedeleka xi famba.
1: Yini hikuva va teka nkarhi wa vona va khongela.
0: Va teka nkarhi wa vona va khongela va tshama ka Xikwembu. Mi vonini Daniele loko se a ya hehliwa leyi pastor wa mina. Daniele loko a hehliwa a vheta a hambana na vona ya nghena ndlwini ya yena. Ya le henhla pastor wa mina a khongela khongela veri a pfula mafestere a khongela hi nkarhi na lowu nga ri nkarhi hi leswi a ti nyiketela ku khongela. Na loko se va ya va ya n'wi hehla mi swi vonini ku a swi tirhangi.
1: A swi tirhangi mpela.
0: A tlhela a tekiwa a ya vekiwa vuhosini. Va n'wi hehla va ku hi ta n'wi kuma ku a hi n'wi hehleni hi leswi a khongelaka. Se n'wina mi loko va ni hehla namuntlha va ni hehla ku hleveni. Va ku ve mhani Maluleke a ri ku hleveni. Va ni hehla va ku ve ri mhani Maluleke i vuli yini siku rin'wana a ri kwihi. Se swi ta ku khoma hi swona sweswo. A va ni hetile ku khongeleni va ku i mhani Maluleke i munhu wa ku tshama ku khongeleni. Na loko swin'wana va ni hehla hi swona a swi nga tirhi a ni na blood proof kambe lexi xa maphorisa lexiya. Phorisa loko ri mbali xexa i blood proof hi mphasa wa mina a mi voni loko nyimpi hisa vaya. Vaya va swi tiva ku va ku na lexi va nga xi mbala la na hina hi mbaleni. Hi fane hi mbala Yesu a va blood proof ya hina. Hi ta nghena na lomu vonga a ku ngheniwi pasta wa mina va kha va ku la a ku ngheneki hina hi ta nghena. Va kha va ku wena i ta kula u ri xisiwana u ta humelela. Va kha va ku mavabyi lama ma nga holi loko hi tshemba Xikwembu ma ta hola. A ku na xileti xi nga taka xi nga endleki ka Xikwembu hi ku Xikwembu xi ri a ku na nchumu na wun'we lowu xi tsandzaka. Xivulini swi herini a ni xivulini xona. Xo lava munhu loyi a nga ta xi tshemba a pfumela ku we Xikwembu himpela a ku na nchumu na wun'we lowu ku tsandzaka. A yima ku tsetserela a tlhela a tshama ka Xikwembu. Pastor wa mina loko hi kha hi hanya ma swi tiva ku nkarhi wun'wani mi nga mi kha mi famba mi twa Xikwembu xi ku dunisa. Loko ta moya loko xi ku dunisa mi fane mi ya dunisa mi dunisa xi le ku hluleleni ka swin'wana ni swi ni endlekele ngopfu mina sweswo i pastor wa mina. Ni dyonisa ka siku hluleriliwa n'wana wa mina Joni a hatliwe hi manakisanana. Hi valavo vo hatla a ri movheni va hlanhla movha hi la windscream leyi hi swibamu. Mara ni voni Xikwembu xi yima na yena na valungu va yena va ku u ponise ku yini. Movha wu hlahlekele ni vulavula ntiyisini leswi lo ni nga vulavula swo tala ngopfu ri nga pela ri tlherixa hi mhaka ya ku tshama ka Xikwembu ku spenda nkarhi ku tshama vukoneni bya Xikwembu. Hi tshama hi khongela hi dunisa pastor wa mina ku pfumaleka vanhu minkarhi leyi hanyaka ka yona va ku tshama ka Xikwembu hinkwaswo leswi hi swi vonaka ku na nchumu Xikwembu lexi xi nga swi endli
1: ku hava mara vanhu
0: na nchumu na wun'we mara vanhu va pfumaleka ku tshama nkarhi wa Xikwembu. Xikwembu loko xi ya xi ya vulavula wehe u ri ka tin'wana u ta swi twa ku Xikwembu xi le ku vulavuleni. Xikwembu hambi mo va mi kha mi lava ku dya nkarhi wun'wani xa vulavula mi nga tshika na swakudya. Mi tsutsuma mi ya nghena ndzeni ka yindlu mi dyunisa loko mi dyunisa mi nga dyunisa mi nga miyeli. Swi lava n'wini mi nga miyeli loko mi ya heta xikonge lexi a swa mahala ni feedback ya fekahaku pastor wa mina. A hi tshameni ka Xikwembu na kwala ka vision loko hi kha hi tshama va hi pfulelini hi bixopo wa hina. Archbishop va hi endlele swin'wana swa matuva ngopfu loko ni khongela xihundleni xa mina xa mukhongelo a ni va rivali mihloti ya mina ya thona. Va hi endlele swilo swin'wana swa matimba ku komba ndlela ya Xikwembu ku hi fida hi mhaka ya Xikwembu mi kona van'wana va pastor maka va hi dyondzisa mi le ku hi fideni hi le ka feeding scheme kwalano. Hi le ku fidiweni pastor wa mina. N'wana loko bebuliwa hambi o va wa 7 months va ku bebuli wu 7 months loko a nga mamitsumi to vona xihondza xi kumbe xi lova xi hindza misaveni. Mara hambi loko xo va xa 7 months xi beburiwa va ta mi byela madokodela va ku xi mamisi swinene vele. Va ku xi mamisi u xi mamisa mi to vona xi va kahle. Se na hina hi le ku mameni a xi wa mina na mhani a xi bishop loko a xihundleni xa mina xa mukhongelo na rila. na loko ni twa e vanhu vanwane lava ba lava hingena ka vision na khongela niku lava va hipuna eh vana va ba hipuna ku fana na mwana me hipuna ku rito ra xikwembu me hipuna hi mehleketo me hipuna swinwana swinwana ni ri lava nga nikwa mehleketo va tika vision ata bata ini bata e fida aba tire loko bona batira la sweswi mitirako i pastor wa mina a mitireli mwina eh loko mika mi pfuna hina swanwana swile ku lungeni eh swanwana swile ku lungeni loko mika mi vulavula mika mi vulavula mi swikongelela mbulavula swanwana swi ta lunga swingevi swa mahala a ka ku kreste ku hanyo ku hamzana eh nyuku lo mzana hambi yo tsutsuma mi tsame ivona eka itona nyuku
1: Welela boye.
0: Eh asikona. Se ka Kristeni asikona sweso. Eh nyuku ukona lo ungata kululiwa. Eh ni ta hlanguriwa mhloti siku rinwanyana. Eh swikwembu swi ta well done ku ni pfulele ni pfuneni vana va mina lava vanga tivi rito ra xikwembu. Lava vanga tivi ku ndhawu ya le va ta hi huma njhani. Loko vaka va hi dyondzisa va fundhiselana va khongela na ku xikwembu va pfuni va hi dyondzisa ku ya mahlweni. Va ta loko nghena mfundhisi mbilwini ya mina hambiloko ni nga nghena mina. Ni kuma ku rhula ni kuma ku hanya.
1: Amen.
0: Eh. Hayi. Ni nga vulavula hi swinene ku ya hi swinene Pastor Mahuri ni loko ni vulavula na khumbeka ndzeni ka mbilu ya mina loko a ni vulavula ntsena vulavula mihloti ya mina yi kha yi xiririka ku we xikwembu ingaku u nga khumba vantshwa va hina u khumba vana va hina u khumba vatukulu va hina ku teka vukreste lebyi ya mahlweni ku swi tiva ku a ho endla swi swa mahala a hi tsakisi van'wana nkarhi wun'wani mi nga twa n'wana ku ni nge yi kerekeni la ku ta va laya hi ku leswo karhi a va na endlelanga a wu layi vatswari va wena wena wena hi wena wu ti endlela ku mpfunda hi wexe
1: ku vava ka swona
0: ku ti rhambela mimitwa hi wexe i le ku tekeni ka ka mpfunde leswa nkuma wo hisa loko va ha ku susa ndzilo u hlamba hi wona u ta tshwa wena ku nga tshwi mitswari se vana loko va tsundzuxiwa n'wina vafundhisi mi kha mi va tsundzuxa vafundhisi va ku hambanahambana va pfulelini a xibixopo mfundhisi un'wana na un'wana a ta dyondzisa hi ririmi rihi hi ririmi rihi hi kha hi twa hi le ku katekeni swinene swo lava vanhu lava nga ta yingisela va nga ta tlhela va ri teka rito leri a kerekeni a hi na nkarhi wo leha Pastor Mahuri a kerekeni ku lava hina hi tinghenelerisa ku ri hina u nghenelela ku ri wena u tshama ku khongeleni u hlaya rito ra xikwembu u khongela
1: Yeah.
0: U tiva tivhese hi tona xihlangu lexikulu loko i vulavula ku ka mani yi ri andlala makungu ya wena i 37:5 u ni tshemba mina ni ta tirha loko ni byela xikwembu ku leswo karhi we xikwembu ni tlhela ni tshemba ni pfumela swi to tirha xona xo lava ntsena hi xitsundzuxo se i mhaka ya matimba ngopfu leyi mi nga ku yi endleni i ku vula ku khensa ka mina ku xikwembu a xi mi katekisi ku tlula no katekisa xi mi endla hi tintswalo loko mi vulavula a hi swa mahala a mo vulavulela mali loko a ku ri ku ya hi mali mi nge mi holeli mali leyi mi pfunaka rixaka hi yona na bixopo ka xitichi lexi va nga xi endla a ku na mali leyi hi nga ta va nyika ku hi ku mi hi pfunini e-e va ta dankisiwa hi xikwembu
1: impela
0: xikwembu hi xona xi nga ta ku i danke ingaku siku rin'wanyana va ngo famba loko se va ya va ya fika xi ku lava i va mani i va mani lava u nga na vona va ku i vana va mina hi lava u nga ni katekisa hi vona wena xikwembu lava ni nga va nga dyondzisiwa rito va pfumela
1: ya swa matimba swinene
0: i swa matimba
1: mavona ku va mi kumeke mi va mi karhi mi nghena ka siku ra namuntlha lexi nga mi susumeta mi ku ri e-e na ha ba riqingho sweswiwani hi la ta kumeka niwa ni karhi ni mivulavula mi fike mi tisa swin'wana swa matimba ngopfu i kona loyi a nga pfuneka hi marito la a nga ma twa mi karhi mi ma vula ka siku ra namuntlha
0: ene ni susumetiwe hi tidyondzo ta n'wina ta matimba ni yo lomba na airtime leyi hi ku twa mi ri karhi mi dyondzisa swa matimba swinene ivi ni khumbeka ndzeni ka moya wa mina ku thitheka ku za ku humile swi ni nga swi vulavula ni twa swi ri na nkoka ngopfu mi na nkoka swinene na va pastor wa mina hinkwavo lava nghenaku a ni se tshama ni twa xitichi lexi xi nghena munhu va ku leswi swo huma ndleleni na siku na rin'we vanhu lava nga nghena la va nghenaku la Pastor Mahuri va totiwini va toti wina hi ku xitichi lexi na xona i xi endliwe hi mitotiwa hi mitotiwa wa Xikwembu se i swa matimba mina ni khensa ngopfu na va khensa ni vuyelela a swi hundleni xa hina xa mukhongelana ni ta ku va makwerhu hi nga tshiki ku va khongelela i swi leswi a hi ta swi kumaku i mana na swi tatsatsa swi leswi hi phameliwaku swona leswi leswi hi ngo swi vona swi xika hi nga swi tirhelangi i swa matimba ngopfu siku na siku a hi nga ta swi hakela a ku na siku ra mahala leri Xikwembu xi nga khumbiwiku a ku na siku ra mahala leri Yesu a nga khumbiwiku loko mi kha mi vulavula hi yona mhaka na le ndzeni ka hina loko mi vulavula swin'wana la moya hina na hina ya pupuma ya khomana na n'wina mi le ku mi endla mpfuxelelo wa siku rin'wana na rin'wana evuton'wini bya hina a hi swa mahala a hi swa mahala mina loko ni nga ri kona no va kun'wanyana kumbe kwalomu ku ri mitirhonyana ni ri vision why ni nga hatli ni tlhela ni ya twa vision no yima lomu swi ni bohaku kun'wani na kun'wani ni pfuka ku ni kuma vision na le ka vamakhelwana na ha swi rhandzi ku ya kona mbilu ya mina yi le ka vision loko no huma pastor wa mina ni ya kerekeni ya khongela ni spenda nkarhi wa mina a kerekeni a no va proud hi swona
1: amen a ku dzunisiwi kerekeni ntsena
0: hayi hayi a ku dzunisiwi kerekeni munhu kereke i kereke u tshama na yona
1: mata mi mbule marito man'wanyana kahle kahle ni nga twa manikhomba ku ri mize loko munhu ku ta ku sweswi dzunisa swi twa amoyeni wa wena ku ri sweswi dzunisa ku na xivangelo xa ku i ze i twa sweswo loko wo fika i honisa ku na swin'wanyani i kuma ku ri a swi fanele swi papalateka hi ku dzunisa lokuya mi kombise timhaka ta ku ri ku ve na ku sirheleriwa. Ka n'wana hikokwalaho ka ku va n'wina mi tibyela ku ri sweswi mi swi twa ku ri sweswi nkarhi wa ku vi ri mi twa ku khongela mi khongela ivi ku va na ku pona hi nkarhi wolowo
0: siku rero pastor Mahori ni veki i tiya na masi na ovacado ni rhandza ngopfu ovacado ni tshamini loko ni tshama ni la ku ta nwa tiya kolomu ya ka va past 11 a tiva loko se a huma swimbirhi ku na leri n'wana wa mina a lava ku dlawa hi vanhu hala ka vagovhala ni tshamini na papa Maleke loko ni tshama n'wana wa mina a huma a xavisa leswa ti-CD i khalenyana loko a huma loko ni lava ku nwa tiya liya va tiva ni twa ku tala ku dzunisa ni xeni na na ha yi nwangi ni vheta ni nghena ndlwini ya yena ni ri endhutini wa yindlu ya yena ni nghena ndlwini ya yena loko ni nghena ni dzunisa kasi u ta ya tlhela ndleleni loko a tlhela a vuya i ri ka mhani why mi khongelela ndlwini ya mina loko n'wana ngo hi mhaka wo a ni wa swi vona na ku nwa tiye swi yo ta ku ni swi ku khongela ku za ni nghena la ndlwini ya wena la swi ri hambi ni tshembi mina ku noko a ni khongeleli ku tshemba no twa moya wa Xikwembu ku ni khongela n'wananga i va teka leswi a swi teka ni endla ngaku na huma loko a famba moya wa ku famba tlhelela mati va ni dzunisa swakudya sweswo a ni swi dyangi ni dzunisa pastor Mahori ni dzunisa mati va ni dzunisa va ri kona i papa Maleke ni vulavula va ri kona na sweswi ni nge vulavuli ku hemba loko ni dzunisa na madyambu ivi ni n'wi fonela loko ni n'wi fonela ni ku u hatla u vuya a ku ka mhani mi tshame ni byela ku ni hatla ni vuya minaka ni ku a ni se tshama ni ku byela n'wananga no twa namuntlha ni swi hleketa ku hatla vuya moya wa ku dzunisa ni dzunisa pastor Mahori ni voni ku hluleriwa hi Xikwembu ivi n'wana luya i ti a ta vuya hi mawane a vuyisiwa hi movha wa ka govhu a pona ku dlawa pastor Mahori hi ku swi tsemakanya i mhaka yaleyo va n'wi hlongorisa vafana va ka govhu i ri yo fika a xeweta mfana a ri na nhwanyana loyi va nga tolovelani loko a n'wi xeweta mfana luya a pfumela ivi a hindza loko a hindza mfana luya u ya ya longa i Sikorofu drive xikulu driver i la ku ta n'wi tlhaa i ri why u ni xeweta ni ri na nhwanyana a ku a ni masiku na ku pfuxelaki ivi a loko a la ku ta n'wi tlhava se yena a va na matimba a n'wi ba mfana luya a n'wi ba xikolo of driver loko xi ku xa n'wi tlhava vhika hi voko xi n'wi tlhavanyana lavokwini xi wela kule a nga swi tekeli nhlokweni a suka a ri na n'wana loko va famba na mfana wa ku hala ka yena na n'wana vo ya tshama laha ku ri na tikhomba ku ri na byala mfana loya kasi ya ya rhamba vafana vo tala kwele ka vona ku hala ka gofu a ku hayeni ya n'wi dlaya mativa loko va ya fika va nghena mfana loya a ri na yena a vheta tsutsuma swi vona ku laha ku na ku dlawa laha ivi yena a tsutsuma loko a tsutsuma a ku mhani ni vone xikwembu a hi munhu i lowu wa mbirhi wa mina a hi munhu wa sweswo ngopfu a ku ni vone xikwembu mativa i ri a tsutsuma a fika a xikolweni xa xa ka govhu a ku mhani loko ni khandziya ni endla ingaku no tlakuriwa hi xilo va ni khoma va n'wi khoma hi xikipa xa yena hi munhu wo mbala sweswa ku durha swa tikrembelina i ri xikipa lexa loko va ni khoma swi endla ingaku hi loko mi hluvula n'wana a yimini mi xi hluvula kunene yena a jitamela le ndzeni ka xikolo leyi ivi va nga ha ngheni loko va nga ha ngheni ivi vafana van'wana va ya va ya byela papa mfana loyi a nga ya dzina vanhu ku heyi phela mfana wa wena i dzinde vanhu a lava ku dlawa n'wana n'wana loyi wa wa hala i merve bilala ivi se va ya n'wi lava xikolweni va kumaku kona ivi va n'wi teka se va ta na yena laha laha mi pone ku fa vafana va tiko hinkwaro na maxaka ya mina kwele ava nga swi tivi ku i maxaka ya mina mina ni wa ka Sithole vafana va ka Sithole ku halaya loko ku ri ku va ni twa swi leswi ni swi vulavulaka i ntiyiso ma swi twa ku ni vulavula ka swi leswi twiwaku hi misava hinkwayo i pone ku fa a ku mhani i hete masiku mambirhi a nga jikajika a ku mhani xikwembu lexi mi xi khongelaku ni xi vonini a ku xikipa xi hluvuka yi nga ku xo ma swi vona loko munhu va n'wi khoma a ku loko ni khandziya i gate ma yi vona gate ya xikolo ku yi na leswiya swa le henhla swo tlhe swi ku yi a ku ni endla ingaku no tlakuliwa hi munhu ni jitama kunene ma swi vona hi ku dyunisa se loko n'wani ka vumbirhi koko ni to swi tsemakanya swi tele ngopfu n'wana wa mina a patrola le joni leyi loko a kha a patrola se fika kun'wana xikhonanini kasi ku na vanhu vo khutuza vanhu vo khutuza va ri vanharhu va vheta va humesa swibamu va ba movha luwa i ri a tlhetlha hi xindzaku va kha va duvula movha luwaya va duvula movha luwa a humesa xibamu yena a ku ni bi munhu wun'we a vheta wela hansi vanhu lavaya va n'wi teka va vheta va tsutsuma na yena va baleka hi movha a ku yaloyo a nga hanyangi leswi ni nga n'wi duvurisa swona mara yena na xivati mara windscream yi hlakali na lomu mafesterini lomu hi xibamu mara yena a xi n'wi khumbangi ku ri ku dyunisa la kaya swi ni tela i siku rero ku ri ni kha ni kha ni khongela ku ri i Tuesday ni khongela mati va ni khongela loko swi ta ka mina a ni humi kaya a ni humi ni fanele ni khongela ni za ni swi twa ni tiphina vusiku bya kona byebyo hi lebyi n'wana wa mina a nga ponisiwa loko a ponisisiwa xisweswo sati wa yena a ri na 8 months loko a ya vona movha lowa sati wa yena a titheka na yena a ya ya veleka n'wana ivi Pastor Mahuri a ya ka ICU xi ya heta 3 days va endli high blood yi gonya va ya n'wi handzula va ku ho la ku ponisa i wena ntsena n'wana hambi olova xi tshama 3 days n'wana wa mina a ni fonela ku mhani n'wana a swi endli ni ku a hi khongeli n'wananga a hi khongeli n'wananga a hi khongeli hi pressa button ya ku khongela ni ku a hi khongeli a hi khongeli loko swi ku 4 days n'wana a sungula ku tshukunyela ka ICU a ni vulavuli mhaka ya matlangwani i Pastor Mahuri ni vulavula mhaka ya ntiyiso leyi xikwembu xa tirha xikwembu lexi xi khongelaku xa tirha i xikwembu lexi ni vulavulaku hi xona ni vone xikwembu Pastor wa mina ni vone xikwembu
1: matimba ya xikwembu
0: ni vone matimba ya xikwembu xi tirha Pastor Mahuri ni vulavula ni ri moyeni a ku na ni vulavula ntiyiso a ni vulavula leswi swa mahuwani loko yi nga ku xikwembu lexi vanhu va nga xi khongela va xi tshemba xikwembu lexi i xikwembu lexi nga hluriwiku ha nchumu leswi tsandzaku vanhu madokodela a mavulini ma ku wa n'wi vona n'wana lowu wa wena loyi wa n'wi vona a nga sukunyuka a nga endli nchumu
1: a ku na nchumu
0: a nge hanyi a ku na nchumu lexi nga ta endleka a hanya sweswi ku tlhe ku kumeka xin'wana ni xin'wana na xona xi va ka ICU 3 days hi khongela xihanya xikwembu xa ti vonakarisa matimba ya xona Pastor Mahuri loko vanhu va tinyiketela ku xi khongela
1: xi endla ndlela la xikwembu lexi
0: ni vulavulaka hi xona ene i xikwembu lexi nga hluleki hambi swilo swi yo fasana kanjhani Pastor Mahuri swi fasana n'wina hi mihleketo ya n'wina mi twa ingaku swi fasanini ka xikwembu a swi fasananga xo lava ntsena hina hiya hi xi huwelela hi xi huwelela hi khongela hi nkarhi na loko ku nga ri nkarhi hi pikelela hi pikelela ku fana na n'wansati loyi a nga hi ya pikelela Pastor Mahuri a pikelela a za a byeriwa ku voni voni n'wi endlela eyi a ku ri hosi liya yi ku voni n'wi endlela hi ku munhu loyi u le ku ni karhateni hi ku ta a ta ni i byela xilo xin'we se what about xikwembu lexi hi xi khongelaku xi nga xikwembu lexi nga endla munhu hi xi ku ni endla a hi endleni munhu a ta fana na hina hi xifaniso xa hina a ta fana na hina what about xona Mahuri eyi hosi yi ku moya hi n'wi endlela hi ku munhu loyi wa ni karhata i tshamaka a ta ni londa eyi moni n'wi endlela a ta hambana na mina se what about xikwembu lexi nga tumbuluxa hina i xikwembu Pastor Mahuri ni nga hlaya swilo swo tala ngopfu hi xikwembu lexi ni xi khongelaku i mukhalabye wa mina va vone xikwembu va vone ku fa i mukhalabye wa mina ni khongela mina na n'wana wa mina va vona xikwembu eyi va vona xikwembu va nga pfukangi la kaya va nga pfukangi hi khongela hi khongela hi khongela Pastor Mahuri hi khongela se minkarhi leyi hanyaka ka yona vanhu va hlupha vafundhisi vona va nga ri ka swona eyi va hlupha va tlhela va ku mfundhisi loyi a nga pfuni nchumu i ni khongelerini vona a ve le ka swona timbilu ta vona ti kona kwalaho eyi loko ho ya ka vafundhisi va hina hi ku hi khongeleleni na hina hi ri ka swona hi ta hola ene swa matimba swi ta endleka ma swi vona eyi se a hi khongeleleni vanhu lava va tshamaku na hina a va voni xikwembu laha hi tshama kona a va voni xikwembu tikweni a va voni hinkwako nkarhi lowu laha hi spenda kona a va voni xikwembu vanhu eyi a va voni mhani maluleke lowo vulavula xikwembu lowo vulavula ko khongotela vanhu a ku swilo leswi a hi nchumu ka xikwembu swilo leswi a hi nchumu eyi a va ku tivisi swona vanhu a va ku tivi u ri munhu wa ku khongota a va ku tivi u ri munhu wa tintswalo eyi loyi va fanelaka ku pfuneka ri ha tamatisi n'wi pfuni hi tamatisi u n'wi khongelela eyi
1: kahlekahle hi lero kahlekahle aka vapfumeri i ngi va nga kumeka va karhi va endla swa n'wanchumu hi timhaka ta ku va tlakuka va yima va tirhisa nkarhi wa vona kahlekahle sweswi mina ni fanele ni dzunisa xikwembu ni fanele ni khongele ka xikwembu xa mina hi wisa ku nyajisa hi wisa ku nyajisa xikwembu
0: i swa matimba ngopfu i swa matimba swinene Pastor Mahuri i swa matimba swinene vanhu na nkarhi wa le kerekeni wa tisande ma kuma munhu a ka hlantswa tiwacheni hi siku ra sunday la xikarhi ka vhiki a nge le ku khongeleni sunday hi laha fanele ya twa ri mi ta kuma fulayisiwu tiwacheni a ku a ni makhetenisi lama ma ri na dust a ni hlantswahlantswa makhetenisi ni cincacinca na swilo ni endla yini nkarhi wa wena wa u tiva ku yi nkarhi munhu lowu nga ta famba hi wona hi ya famba hi khome yini Pastor wa mina
1: mi vutisa muku hi mi givela mi endla yini mi twa va ku a ni jiki hala ka va maseve swimanimani
0: hi wa mitlhanu a mi endla yini a ku ri na van'wana ni dzumbe ku hala hi dzumba ri za ri pela eyi Pastor wa mina loko i nga ku hi nga hlanganisa tihloko Pastor wa mina hi ri va khongeri hinkwerhu mati va hambi i yini hambi i yini xin'wana na xin'wana lexi endlekaku loko ho hlanganisasa tihloko hi hlangana hi khongela ku hana nchumu na wun'we lowu xikwembu xi nga tsandzekaku
1: ku hava
0: eyi ku hava na wun'we ku hava na wun'we eyi eyi hi tshama vukoneni bya xikwembu tikereke ma va vona vanhu ku tshama lomu ya ku va na swikhongela eyi a va ha ri kona manana hana yi kumi hlamula a spenda nkarhi wa yena a kerekeni
1: a khongela loko hele a fika zaku mara yo dakwa ni tata dakwela kerekeni
0: a pyopyiwa hi moya lowu kwetsima a hi khongeleni mativa ni nga hlaya swo tala ngopfu ni nga hlaya swo tala leswi swi nga endleka Pastor wa mina ku na un'wana un'wana n'wana yaloye a ri hi n'wandlela a hi n'wana wa mina eyi n'wana yaloye va ku ve ri loko va ni byela vona va ku ku tsandzeki na i petseliwini a endleliwa yini na yini na yini a swi nge koteki sweswo Pastor wa mina a ni ri ku xaviseni siku leri a ni tshama ni n'wi vona mi kuma ku na vurhonga loko ho hubuta wa kumeka va ku eyi i le ku karhateni ni vulavula ntiyiso swilo leswi ni swi vulavulaku ni ngo vula ku ni vulavula ni ri vukoneni bya xikwembu ni nge hembi mhani wulo wa yena va ku yo n'wana loyi u tsandzini kokwani Maluleke It's under the end lady when he is winning a lobocar and a lobocar and a lobocar. Matalo Bacaban is Lamusella put a hand, why anyone alone. Even now, when I think about Lamusella, as a good way, Labayabacua, even Bacunaman, Babzella, so on, a cook on my leg. And then come and let you have a car, Bulabulaco. Matabacu, Cucina, China. Cucina, China, no cushuque, but the one a caris. Petra, when I read that, when I scream of an anina chumuloning, I'll come, no lava way, and I want a calana moon. And then come be the one a belegun, some sell and abash tibu, belegu titin, Gaswan, and then come on in. Ebe kuta umwana wamna rakwa la laba kuna ba mani kuikui ane ilesu wanga temba sone ngeskani chuku yene kuna umwana wo duma kuikui lende ni kame na moya uka uchina china pasta mahuri ni bula bula ntisi nishilesu ani hembi matiba loku seba samula niba ni kankari baka basamusela matiba loku baheta nuku ani kombela kunu mkongelela mapumelagi Ibi seba ku hai apumela reje ndani. Matiba pastor wa mina ni kongela. Loko ninge se kongela mhloti ishirika. Ishirika yiku lesu ya ababulabula asu ni tlotla. Nuku shukwe mbule shimina ishikongela. Ashi se tama shitandeka. Na loko sulisu entleka shopu.

0: lela we xikwembu ndzi lo nga tshama huwelele wa Eliya u xika u dya holocaust a wu xiki enhleni ka n'wana lowu xikwembu xikwembu xa nyama hinkwayo ni khongela pastor wa mina ni khongela ni ku amen ni suka ni va n'wi teka n'wana luya a famba ya kaya o tshama kun'wana na kun'wana a nga ha dyondzi na xikolo loko ni famba ni ya kaya siku rin'wana swi heti vhiki se siku rin'wanyana vanhu va hlangana na mina vo minjhani kokwana maleke no hi pfukini minjhani pfukini vo ya hi mukhalabya wun'wina se ni ku mukhalabya wa mina a na ha swi tivi leswi endzi vele se va ku mukhalabya wa n'wina loyi luya mi nga n'wi khongelela hi le ku voneni ka xikwembu a nge se tshama huma hi koro pfuka siku leri a hi nga n'wi heleketa kaya a nge se huma hi koro ivi ha ni mi yela ni nga ri na mhaka na swona ni ku ae xikwembu a xi dyunisiwi inoku i xikwembu xi nga swi endla ni miyela i rini sweswi kwala ka masiku va ku n'wana luya i le xikolweni va ku n'wana loyi a hi tivi ku se u cincisi ku yini va ku n'wana luya le ku endleni ka swa kahle le ka veri va rhuma yena n'wana luya wa tihlantswela wa endlani i xifenyetani va ku kokwani maluleke xikwembu lexi mi nga xi khongela n'wina hayi a xi chava veri a nge se tshama swileswi ni vulavula hi swa lembe leri nga hela swileswi ni mi byelaka swona i tlheleni na le xikolweni n'wana ya loyi i kahle hi ndlela yin'wana veri na le kaya na laha himpela ni se tshama ni xi vona a ni tshama ni xi kumakuma kwolomu ya mapatwini sweswiyasweswi a ni se tshama ni xi vona se va ni byela feedback yaleyo a hi mina a ku khongela mina a hi mina ni nga horisa n'wana luya i ku xikwembu loko hi spenda nkarhi wo tala na xona hi tshama ka xona pastor maro hi khongela hi pfumela ku xikwembu lexi a tirha i xikwembu lexi nge se tshamaka xi hluleka na le nyimpini a ku na nyimpi na yin'we leyi xi hlulekaka yona hinkwaswo pastor mahuri hinkwaswo mina ni nga hlaya swo tala pastor mahuri vanhu va nga tlula swo tala ngopfu moyeni leswi mina swi nga tshama swi ni endlekela leswi ne le ka madokodela vo nga tshunguleki xikwembu loko hi ya ka xona swa tshunguleka madokodela i vanhu va vula sweswo hi leswi va nga dyondzela swona mara xikwembu lexiwani xi tlula na dokodela xi tlula na swilo hinkwaswo i xikwembu a xi tsandziwi ya nchumu ni mi byela sweswo ni le moyeni ku va ku a ni venge yingiseli lava nakisana mara ni vaxerele van'wani va kereke mhaka ya leyi mhani van'wanyana ni va byela no i xaka ra vona se ni va byela ku endleki leswi na leswi a ni vulavula hi timhaka ta xikwembu ni ku xikwembu lexi a xi tsandzeki mi loko ni vulavula na munhu a ku na ririmi rin'wana ni vulavula hi xikwembu loko mi lava ku vulavula na mina loko mo vulavula hi xikwembu a ni nga spenda nkarhi wo tala ngopfu na n'wina ni lava munhu laa vulavulaka hi xikwembu ma swi vona se i xikwembu vonani a ni nga khomangi nchumu ene a hi mina i xikwembu loko hi xi khongela xikwembu lexiwani xa tirha hina hi tirhi nchumu a ku na lexi hi xi endlaka mara xikwembu le ku xi ri ka tilweni loko hi khongela xo vuloko hayi swi ri wani tshemba xa swi humelerisa i xikwembu sweswo
1: ivi xi endla ndlela laha ku nga ri ku na
0: ndlela endla ndlela laha ku nga ri ku na ndlela xikwembu yena a xi lavi munhu wa selfish loko hi khongelela vanhu van'wanyana hi loko na vanhu van'wana loko hi va kombela loko vo kombela ku ni mi khongelela loko voni swin'wana loko a pfumela n'wi khongeleli n'wi khongeleli pfuxela na van'wana hi khongela a hi andziseni xikwembu lexiwani a hi xiyiseni hala na hala a va nga tshami ndhawu yin'we va lava va ve va petrola va kwihi vantshwa namuntlha hi na ha ri a vantshwa lava va yaka va ya khongela va famba va kha khongelela mindyangu ve le ka ti-social media ve le swidzidziharisini ve le kwihi a ni se tshama ni va vona nkarhi lowu mi nga ta va vona nyana mi ta va vona hi nkarhi wa vona loko va endla sweswi swa tinakisanani va ta fikelela nyana mara lovo tshama ku khongeleni hi wa vutlhanu va khongela va ku a yini hi ya hlangana a hi na vona se xikwembu lexi xi ta tirha va ri kwihi vanhu xa swi lava ku tirha hi vanhu mara xi ta tirha mi le kwihi
1: ya
0: hi le kwihi hi ku xikwembu xi tirha loko a xi yo ta kwele manana hana a nga ri kerekeni xi ku xi lava ku ta n'wi nika n'wana xi n'wi kuma nga ri kona a xi ta n'wi nika ri kwihi
1: a ta hetelela nga n'wi kumangi
0: a ta hetelela nga n'wi kumangi
1: xaniseka
0: a tlhela a kuma n'wana a tlhela a n'wi nika yena a ku we hosi n'wana loyi a ni tshami na yena mina ni n'wi nika yihi wena va kwihi vanhu lava kumaka vana va ya va niketa xikwembu hikuva vanhu loko va kuma vana ve ri va ya va ku va tlhaveleni va ya ku va endleleni ka swilo swo hambanahambana swo hambana na lava nga va kombela kona ma swi vona va ku hi vanhu lava kumaka swilo hi vanhu va va kateksiwa va ku swi leswiwani hi swi nyika we Xikwembu va ku hi vanhu sweswi malandza ya Xikwembu man'wana ma le ku hluphekeni hi le ku dyeni hina hi dya kahle leswi hi nga nyikiwa hi Xikwembu va ku hi vanhu ku mi nyika nandzu wa Xikwembu siku rin'wana mi ku 100 rand hi leyi yi taniwa cold ring va ku hi vanhu a va kona va ku hi vanhu va kateksiwini hi Xikwembu mara va swi yisi ka Xikwembu swilo ma swi vona pastor wa mina ni nga vulavula swo tala ngopfu loko mi kha mi vulavula laha ni twi ni khumbeka kahle kahle munhu un'wana na un'wana loko a vulavula na khumbeka mara a ku ri ku khongotela ka mina ku a yeni a ndlwini ya Xikwembu i ri ndzi tsakile loko va te eka mina a yeni ndlwini ya Xikwembu ndzi tsakile loko va te eka mina maswito va kwihi vanhu lava nga ta ku ndzi tsake a ku vulavula Davhida loyi
1: hosi
0: hosi yi ku ndzi tsakile loko va te eka mina ti kwihi tihosi leti ti nga ta cina ti nga yingiseli vava vasati yi cina hikuva a ri ka Xikwembu yi vuyile ma swi twisisa nyana areka hosi yi tsakela areka loko yi vuyile va kwihi vanhu lava va tsakaka loko vana va Xikwembu va ri kona ndlwini ya Xikwembu va tsaka va cina n'wina va khale mi va komba ku hina ha tsaka hi ku ku vuyi swiswo tsakisa va kwihi vanhu va kwihi mpfundhisi wa mina va kwihi vanhu va kwihi na munhu loko a ponisiwa wiwi mi ta kumana khale u fambini va kwihi vanhu lava nga ta tshama va n'wi kutaza a hi fambi ndlwini ya Xikwembu a hi fambi hi ya kongela va n'wi pfuxela va tshama na yena vanhu va sweswi i pastor wa mina hambi muntshwa hambi i mhani loko va ponisiwa va saleni ndhaku mi va kombeni rhandzu mi va tshunelela mi va pfuxela mi ya va endlela xikongelo a ni n'wina mi lava ku ta va komba ku hina hi hanya hi leswi mi fanele mi va komba ku hanyale loko munhu a ponisiwa kwele kerekeni ya n'wina pastor Mahori n'wi landzelele n'wi endleni makwerhu n'wi tshineteni mi n'wi komba ku hina hi hanya hi leswi a xikhongelo siku rin'wana loko ku ri na swin'wana a ya kun'wana mi ri na mali n'wi hakeleleni a hi fambi u ya nakisalana u ya dyondza va kwihi vanhu sweswi vanhu va selfish sweswi hambi muntshwa a lava ku ya ko ya dzunisa Xikwembu a ku ni ha mali a va humeleli vanhu va ti lavela swa vona se va kwihi vanhu lava nga ta koka vanhu va va vuyisa ka vona va komba ndlela ya Xikwembu va kwihi vanhu a va kona pastor wa mina lava nga ta cina Davhida loko a cina ni hleketa ku tiko hinkwaro ri yima ri khangela ri vona ku kha ku cina hosi va kwihi vanhu va tshama va tilondla va endlisa swin'wana vo endlwini ya Xikwembu nkarhi wun'wana hi ku cina ka n'wina wun'wana wa kateka i ku cina ntsena mi kha mi cina sweswo mi cinisaka swona un'wana a tshameni wa kateka wa hola hi ku cina ka n'wina hi ku dyonisa ka n'wina loko mi suka mi dyonisa wa hola va kwihi vanhu sweswi a va kona pastor wa mina
1: lero kahle kahle loko ho la ta langutisa ku evuton'wini bya hina ka siku ra namuntlha leswi hi nge le ku swi hanyeni leswi nkarhi wa hina hi wu tirhisaka swona ku ri Xikwembu xi nga tinyungubyisa hi hina ke xi nga tinyungubyisa hi hina na
0: ina
1: hi nga vula sweswiwa hi ku ri Xikwembu sweswi xi nga va proud hi hina ku fana na loko Yobo leswi a hanyisa swona xi ku ri luya i nandzu wa mina loyi ni n'wi tshembaka kahle kahle ku ri hambi n'wi tinta na swi tivaka a nge suki mara hina hi hina lavava ku ri loko no fika ni hlangana na challenge nyana leyi fanaka yi ni tlakula ni suka laha ni nga kona ni famba ni ya kun'wanyana ni sungula ku ri
0: ina
1: ku ri yo mina Xikwembu xi ni tshikile
0: Xikwembu ku challenge yo sorry ku challenge hi yo yi ntakulaka munhu pastor wa mina loko mi hlangana challenge mi ni twisa ku yi ni tshuneta ku swi hina Xikwembu dyonisani vanhu van'wani va za va hlamula xe lava ya va hlangana swo karhi vonani mara a va vileli a va pfuneki vanhu hinkwala ka n'wina mi hlangana swona fambani mi ya dyonisa Xikwembu mi tsaka ka Xikwembu mi spenda nkarhi wo tala na Xikwembu vanhu van'wanyana va kona lava nga ta hlangana na swona sweswi mi nga hlangana swona va ta tiya va ku hina hi voni i pastor Mahori va tiya hi voni pastor Mahori va hlangana swo karhi mara hi va vona va yima va ku tsetserele va kongela Xikwembu ku nga va na nchumu na wun'we lowu nga ta hi kokela ndhaku Na suku na rinwe hi nga pfumeli ku keliwa ndhaku hi swiyimo. Swiyimo a swi hisi mahlweni ka Xikwembu ya vula ku we Xikwembu ha ku khensa.
1: A xiviridzi leri nga ta ni tsakula ni nga ta kandziya rona ni ya henhla.
0: Vatesalonika no ka ni nga tivambi 18 ya ri etimhakeni hinkwato. A yeni ya vula mudzunu ka Xikwembu etimhakeni hinkwato. Laha henhla ka 17 ni nga ku yiri mi nga rhuteri ku khongela kumbe mi nga tshiki ku khongela. Maswivona se etimhakeni hinkwato a yeni ya vula ku khensa yi ri hi khensa etimhakeni hinkwato ti nga va to biha ti nga va to saseka mara hina yeni ya vula ku we Xikwembu wa faneriwa hi ku khensiwa wa faneriwa hi ku dzunisiwa swiyimo xitetani wa faneriwa hi ku khensiwa hi ya yima ku fana na malandza ya Xikwembu lama nga ma yima swiyimo swi ri kona hiya huwelela Xikwembu va kwihi vanhu lama nga ta huwelela Xikwembu va fana na Davhida ku nyipi hi leyi ni yi landza kumbe na tshamaki wo famba muhulahula
1: hayi ku ri munhu loko a twa ku nyimpi hala a twa munhu a ku menta boha nceka xisutini va ta ni tiva
0: va ta ni tiva ku hi mina mani
1: munhu i fanele
0: nyimpi loko yi ri kona i twa yi ri nyimpi ya marito wena i calm down yana hansi
1: i vutisa Xikwembu ku Xikwembu hi leswi
0: i vutisa Xikwembu hi leswi
1: ni ndla njhani ni langutane na xona hi lexi xiyimo xi kona swi kona na karhi ni langutane na swona kambe ni endla yini ka nkarhi wa sweswi
0: Masibona inge ngeni miringweni khongela kumbe nga ngeni miringweni khongela kumbe nga ngeni miringweni i ta swi kota na ndlela yo huma a ni hi ta yi vona u ta vona na matele ya ndyingu sweswi mi ta twa ku mina ni swi tiva ngopfu a ni ri mikreste mina a ni khongela mara a ni hlangana leswo karhi swi ku yini swi ku yini a wu nga ri mikreste a wu nga nwelelanangi a wu papa malini ku laveka vanhu lava nga ta dzika lava nga ta dzika hansi va dzika va dzika va za va voniwa ku fana va Yonasi va ku wena i nandza wa Xikwembu khongela Xikwembu xa wena ku hi hanya la a nga vulangi Yonasi ku mina ni miyini a nga vulangi ku mina ni wa rihlovo leri mara va ya va ya n'wi tsavula va ku khongela Xikwembu xa wena hi ta kota ku pona la
1: A vula a kha vula Yehovha a ku ri n'wina n'wina mu fane mi yima mi swi tiva ku ri mina hi mina Xikwembu leswi vula ku ri hi swi tiva ku ri a hi fanelanga hi teka nkarhi wa hina hi tlanga hi wona hi ya vula tinyimpi leti a nga hi hlulela khale
0: ntiyiso
1: hi nga zi hi la ta yima hi waste nkarhi wa hina ku va hi karhi hi ya ku lweni ka swilo leswi already yena a nga hi hlulela aka swona
0: swi nga lweliwa khale wena wa ha ya ku swi lweleni Xikwembu xi ku lweli khale ka swisweswo Xikwembu xi ku lweli khale mativa Xikwembu pastor wa mina xa vulavula na loko ku ri ku karhi wun'wani mu va ku tikeriweni mi kha mi khongela hambi yo va mali leyi mi yi khongela Xikwembu xi nga mi hlamula xi ku swi tshamisekini swi swa wena ene himpela Xikwembu loko xi za xi vulavula swi ta va swi tshamisekini xi dili Xikwembu lexi hina hi xi khongelaka mina na n'wina lexi na vamakwerhu va xi khongelaka ene mi vulavula mhaka yin'wana ya matimba van'wani ho lwa ku hlamula yi vi kona khale a va swi voni why munhu a nga swi voni na a nga kona laya hlamulo yi nga kona a nga kona
1: le kule
0: yi sala yi chika hlamulo ya yena a nga kona a nga yi vona ku hi ku vona yena se i le ku fambeni wa nghena wa huma hi sweswi a nga yi voni hlamulo ku yi ti khale siku ro sungula wena Daniel loko u ni vitana siku ro sungula a ku vula ntsumi yi byela Daniel
1: siku ro sungula yi vitana ka 100 ni kan'we
0: kan'we mara hi ku Daniel a tshama le vukonini bya Xikwembu leyi mavona se a ku ri 21 days se yi fika yi ku siku reriya u nga huwela siku reriya a wu hlamuriwile mara
1: aka 21 20 liya yin'wanyana i lo sala karhi a khongela hikuva a ri kukwena bya Xikwembu mara ngula sungulo xifika
0: xihlamuriwile se pastor wa mina a hi swi tekeni loko mi hlamuriwa hi siku reriya ro sungula ivi n'wina mi huma mi ya kun'wanyana se ingaku i tsumi liya leyi ntsumi leyi Michael yi vulavurini enga kwa nga itwa nga ta itwa ari kwe kwa angari kona yichi hlamurini shikwembu mara ainge sefika kwa akurina shilu leswa shikanga nyisa la shibaka bakeni la
2: kuna
0: mimoya wa peresi na yini na yini
2: mpela kuna mimoya kase kase there are principalities leti nga kona shibaka bakeni nga rungwa nyani ina ifane ihlahla ishikongelo ihlahla ikuba yeribu kone njwa shikwembu yirumela shikongelo shipfula tinyangwa ta tiri mkateko ita kota kuhinela mara nga rungwa nina ila kusuka ifamba ila kaya yapfuneta shikwembu
0: hey maswot
2: suka
0: suswa Daniel iku mihlamulo itwi shikwembu iku anga suka angilaya mara kaya nasungesifika apfumela ku shikwembu lexi ni shikongela ku shikwembu lexi shikwembu lexi nga tandu ku nchumu ni tshama kwala xitani ku makwala hey se mihlamulo yitaki manjeni se yitana nyipi le na ntsumile ikulu ya nyipi ma switsa nyana hi ku vona ku khongela ka Daniel na ku tshama vukoneni bya shikwembu anga muva aku ni ta tshama kwala ni kha ni xikonga nyipi yi za yita nkarhi wun'wani swi lava hi khongela swi kona swikanganyiso ku za kusuka ntsumi leyikulu ya nyipi yi ta vulavula
2: ya eyi ae swilo swin'wana swa matimba kahle kahle ma vona swilo swin'wana swa matimba ngopfu
0: swa matimba swinene
2: ae
0: swa matimba pastor wa mina
2: Hayi mavona mina ndandza ku khensa kahle kahle mavona ku va mi kumeke mi ta mi nghena namuntlha mi kumeka mbaringcingo mina na switiva ku ri ikona loyi anga kumeka ka rapfuneka hambari mina ni nga tshama kwala eka sikora namuntlha mavona ku ri ni kumeka ni karhi ni pfuxeleleka hi marito lama mi nga mavula ku kahle kahle hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi khongela hi ku ri nkarhi wun'wanyana loko ni swi twa moya wu ni byela ku khongela kuna swin'wanyana kuna swin'wana ni nga honisi hi ku ri nkarhi wun'wana ha honisa mi kuma ku minkarhi yin'wanyana a mugangeni ku va na mikosi ku tshama ku ri ma ku ri vanhu va le ku swi tweni xin'wanyana ku ri wena khongela dzunisa ka nkarhi wa sweswi ivi munhu a honisa nga endli ivi munhu a honisa nga endli ivi vanhu va tlhela va hlamala ku ri mara hikokwalaho ka hina ku humelela hini la mugangeni wa ka hina kasi hi mina a ni fanele ni tlakuke ni yima ni ndlalesa swa ku ri ni khongela ni lwana leswiyani xikwembu xi tirhisa hina hi ti vitanaka leswaku hina vapfumeri
0: ene swin'wanyani ku rhamba wun'wanyani hi ku leswi n'wina mi swi twaka swi twiwa hi n'wina nkarhini wun'wani mi nga khongela loko mi khongela xikwembu xi mi kombisa ku ku na muti wo karhi i fambani mi ya va ni ka xikhongelo hi ku n'wina mi swi twini loko mi ya rhamba wun'wanyani kumbe hi le kerekeni i twa ene namuntlha ni hava nkarhi ni ta mi byela loko ni ta kuma nkarhi ma swi vona swilo swi na n'wina mi nga khongela n'wi tshuneleleni munhu yaloye pastor wa mina n'wi tshuneleleni mina ni vone swa matimba swi ka swi endleka hi loko moya wu karhi wu vulavula minkarhi yin'wani i mhani khoso swin'wana emboni ya mina va ni fonela ni nga ri kaya ni ku ni le ndhawini yo karhi sweswi mi ta ni fonela hi nkarhini wo karhi ma swi vona loko se ni ya ni kwalayani ya ni ya endla leswi xikwembu xi nga ni byela swona loko ni ya pastor wa mina a ndzhaku ka nkarhi ni ta twa feedback hi yena munhu yaloye a ta ni byela ku siku leri ya ni khensa xikwembu xa n'wina ku vi na 1, 2, 3 ene ma swi vona ku yena a nga ri ka swona xikwembu xi tirhisa hina loko a hi tshameni mikoneni bya xikwembu hi ta twa ku tirhisiwa hi xikwembu a hi tshameni pastor wa mina loko ho tshama mikoneni bya xikwembu ene hi twisa ku a ho tirhela ngopfu vanhu sweswi mi tirhaka kwalano pastor wa mina tiva ni ku ni tirhela xikwembu ene ni khensa xikwembu hi ku ni le kukuleni evukreste ma swi vona pastor wa mina se hi yo mhaka yaleyo a swi tirheli la kaya ntsena swi tirheli la va hi khongelaka na vona na le handle Yesu a byela lavaya va lava vanaxitanani va yena va Petro
2: swihumani
0: a ku humani humani mi famba hi muti na ximutana va kwihi vanhu lava nga ta huma namuntlha va kwihi vanhu lava nga ta endla door to door hi vona ka minkarhi yaleyi hanyaka ka yona hi vona door to door ya vukreste i kwihi
2: ku na door to door ya tipolitiki
0: ma swi vona
2: ya vukreste hi kwihi
0: lava xikwembu yi nga ku swi nga va khumba i pastor Mahuri va fana na n'wina na va lava yingiselaka a yeni hi ya khongela hi ta xi vona xikwembu lexiwani xikwembu xa ha ri kona xikwembu lexi a xa tola na tolweni na namuntlha xa ha ri kona xa ha ri xikwembu i xikwembu tolo i xikwembu namuntlha xikwembu hi laha ku nga heriku i xikwembu sweo ai kongelene loko hi ta xivona xikwembu xikwembu hi ta xivona xikwembu hi ta xivona leso ai suseni matihlo ya hina ka swilo swa misava ei ai suseni matihlo ya hina ka swilo swa misava hi languta Yesu ntsene hi languta Yesu loko ari xihambanweni ai ya languta Yesu langete ka Mateu iri loko va akari aya ku vambiwene nga ku Mateu 26 loko akari aya va bimbiwa vakari vanhu landi iri vanhu vanyana va Yerusalema vakari va
2: ya ri kumekile karhi ri va tshemba riqingho rero mi yingiseriwa Vision FM n'wina kona mi nga yingisela mi ri kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi le ka nongonoko it's your responsibility eka nhlekani wa siku ra namuntlha mi yingiseriwa Vision FM ya hi vatwini va karhi va nghena va ba riqingho va kumeka va karhi va ta hi tisala va hi nyika nhlohlotelo eka siku ra namuntlha mi yingiseriwa Vision FM na loko wo va yi swi yingiseriwa swi twa na wena ku ri i swa ku susumetiwa hi moya leswaku ri swi kumeka swi va swi karhi swi fika ni na ntshembo wa leswaku ri va kona van'wanyani handle ka mina van'wani va nga kumeka va karhi va pfuneka hi leswi va nga kumeka va karhi va vulavula swona va karhi va nyika na vumbhoni bya leswi vona va nga hlangana na swona laha va nga vona matimba ya xikwembu kona mi yingiseriwa Vision FM na n'wina matimba ya xikwembu mi nga kumeka mi karhi mi ma vona n'wina kwala mi nga kona swi nga ri na mhaka leswaku hi n'wina mani mi tshame kwini mi yime ka ndhawu ya njhani mi le ka xiyimo xa njhani mi nga kumeka mi karhi mi vona matimba ya xikwembu na n'wina mi nga kumeka mi karhi mi kumeka un'wanyana a kumeka karhi a ponisiwa hikokwalaho ka n'wina na n'wina mi kumeka ka siku rin'wanyana mi ri karhi mi nyika vumbhoni ku ri no un'wana i ponile hikokwalaho ka win a mingiseriwa Vision FM mile moyeni ka Vision FM abshi enhlekani
3: pastor Mahori
2: ahe
3: makari mahlayiseka xitichini
2: na hi hlayiseke ku tlana tiri to ku hlayiseka nguna minjani bishop
3: hi le ku hlayisekeni ku tlana rato ku hlayiseka na hey ni le ku batweni mukhegulu
2: ma
3: mativa va tena mathlelo hinkwawo mo vava tsene ya bo vava.

0: sama
1: iti phuphu
0: ya leti kulukumba seni yimani ni vula sweswo ku a ni nghenela ku ta khensa marito ya vona a ni na mo tala namuntlha va hi fitile loko ku ri ku hlata ni le ku hlateni ya hi mintiso ya ku va hi komba ku Xikwembu xa pfuna la
1: impela
0: xa tirha la
1: a hi xitshembeni
0: xi va tirhele la va xi vonini a va xi vonangi leswonikisana phela vanhu vo tala mindzuku akerekeni voya
1: hi ku i sohondo
0: a ve swivona nchumu
1: kutani ya vonaka ku na mehe a ni yini a ni xwangi
0: a ve swivona nchumu ku ta ba nkarhi va vona nchumu ma vona loko va vulavula hi nghozi ya movha va vulavula hi swi swin'wana swi hi ndlela yin'wana ku pona laya ayi a swi olovi
1: ene ma swivona swi swi katsa na swibamu swihi swa kona ma swivona ma
0: ayi va huma kule mukhegulu ku vulavula ntiyiso yimani a no va rhandza minkarhi yo tala ni va rhandza ngopfu a va pfa va va nyikanyana nkarhinyana va chumayela ni tsaka ni swi twa ku hayi mukhegulu lava va na ntoto wa ku hlangana na miringu chumayelela ra munhu loyi a ngo ya kerekeni a nga hlanganangi na nchumu ra twala se ni ri hosi a yi hlayisi ndyangu wa kokwani
1: mani
0: u tlhe u ri hlayisa na mukhalabya ni khensa ni vuyelela hosi a yi mihlayisi a mi n'wexe hi le ku mi yingiseleni hi tshamini hi ngoka hi nga ri ku foyineni mara tivani ku hi le ku yingiseleni
1: amen
0: hi ku ri tanihi ku hi vabya yona Vision FM ku na mavabyi phela ku na mavabyi un'wana na un'wana ku na laha a vabyelaku kona a ku na munhu loyi mi nga ta twa ku a nga vabyi ka misava leyi hayi ho penga ku hambanahambana
1: ya
0: ku hi pengela ka swi swa njhani hi penga njhani mara ha penga hinkwenu
1: impelaimpela
0: hinkwenu hi na rihuhu ri nga ri ra muwelo kwetsima ri ri ra rihuhu
1: rinene
0: ko va na lomu hi ya ku hiya hi ya va byela kona se ni nga ku Xikwembu xi mi hlayisa swinene hi marito man'wana lava vabyaku hi nga va hlekeni hi ku na hina hi le ku vabyeni ho ka hi nga tivoni ku ha munhu loyi loko a vabya ti vonaku
1: ya
0: hlayiseka ni mixuma kahle mani kokwani a ha khensa hi vuyelela ni xovele ku ni tweni danki papa kumbe mfundhisi tlhabyani na vona.

0: vuriwe riqingho a ni ri ritsema.
1: Hayi
0: va yi thati swinene ende phela hi xixin'we mina vona
1: a ni mi vatwini va tlhela va ku ri na ni lero ni fike ni mi kumanyana katsongonyana kwala xikarhi a mi ri xikarhi ivi va ku ni yo susumetiwa hi moya na airtime leyi ni fonaka hi yona ni yo fika ni lomba kunene
0: lava ya pasa mahuri va na moya va na moya wa straight ende va khongela ende mina na vona hi ri two a hi vulavuli hi munhu loko hi ri swin'we hi vulavula hi xikwembu ntsena loko hi heta hi vulavula hi xikwembu se hi vulavula ku a hi khongeleni hi khongela hambi tolweni hi khongerise swin'wanyana hi khongerile mina vona hi va hi ri susuhi na kusuhi ngopfu va ku n'wina mhani na mitlhava na rila loko ni mi hleketa mbilu ya n'wina i lwandle hi ku mina na va byela ti-probleme ta mina ni ku van'wananga a ni swi koti ku fonela mfundhisi ni ku ni twa ku vala mina n'winyi no tiyimela va ku n'wina misocha misocha hileswaku va ku va ri ni loko ni va ni hleketa va ri

0: kwembani murhandi abahendi eh abahendi mina bona hi kusuna kusungupfu mina ni tshamila ni wane ni tiyisela xiyimo xa n'wana wa mina ni yangake ni ya lavisisa a ni lavisisani hikuva ni ri a ni n'wi hundzuluxangi n'wana luya hayi kho na heta ku hlamba ivi a nghena kamareni a ku ni ta mi chelela mati na huma a nga ha humangi loko ni ya ni ya kamba ni kuma ku i wihi ey mara ni tiyisela ni nghena ni n'wi dzinginisa ni n'wi dzinginisa ni ku manantwanani manantwanani manantwanani se loko ni huma bava va ri handle se ni bangala nga manjheni ku n'wana nga ha ri kona a nga ha ri kona va ta va ta cheka na vona loko va cheka swi kuma ku himpela etifambirini mara xikwembu xi ni fambisi boti mahurha a na ha cheketisile ndhaku sweswo ni ya mahlweni ni ya mahlweni and ni byele ku xikwembu ni hlayisi swinene ku n'wana lowu wa yena lowu i ta hlupheka i ni nyika matimba ni n'wi endlela hinkwaswo leswi a swi lavaka n'wana wa yena hiku na ye mhana yena a n'wi rhandza mara a tolovele mina a tolovele mina ku ta hali na swiwaka xikukwana a ta ta tshama na mina se a na ha ri vona ku ri na xiphiro ende na ye i vabyili swinene n'wana luya va n'wi boha hi tiketani xibedhlele va n'wi boha hi tiketani a van'wanyani vafana va n'wi nyiki mafodo ya lama makulukumba lamaya se a hlangana nhloko a hlangana nhloko swa straight loko mhana yena a n'wi khoma u n'wi bukutela u n'wi bukutela va ta va ta tshama kwala se hi rhwala hisa xibedhlele wihiya xibedhlele va ku i na covid ni ku a yi kona covid ka n'wana loya hi vito ra yesu
1: amen
0: ni ku hi vito ra yesu ku hava ni kha ni jikajika na phatisi la ni nga rili na ku rila ni ku xikwembu ni tiyisi covid a ni na swi ta ku ya dlaya mara xikwembu xi ni tiyisile maswona a nga tolela na ku vuya vhiki reriyani ku mara vona mihlolo covid ya kona yi hele hi nkarhi munhu ku se va n'wi discharge a tshame tin'hweti tinharhu a xibedhlele
1: ya
0: ni kha ni khongela mhana yena nga koti nchumu a pfuka a tlele ni n'wi tiyisa ni ku n'wana nga xikwembu xa kha xa swi vona hinkwaswo leswi n'wana luya i ta hola n'wana nga i nga heli mbilu a nga ri na matimba mina ni kha tuka ni gingirika ni endla hinkwaswo ni kha ni khongela mara
1: mi teka nkarhi wa n'wina mi wu vekela ka xikwembu ku xikwembu hi xona xi tivaka
0: xikwembu ni vitana xikwembu ntsena ni ku ku hava la ni nga ta n'wi yisa kona handle ka wena xikwembu wa nghenelela la ka n'wana loyiwani n'wi lava a vuyi kaya himpela i vuyile ana mi nge tshembi loko mi n'wi vonani mi nge vuli ku mutsoniwa i kahle wa basa na ku basa wa tihlambisa hi yexe
1: ya
0: wa tihlambisa hi yexe boti mahurhi ku na swiyimo laha mara hi nga byeli vanhu a hi byeleni xikwembu
1: hi xona lexi xi nga ta hi kutsula
0: xikwembu ntsena ma ni nga tshembi ku ni ta hefemula kahle mara sweswi ni hefemula kahle
1: hi mhaka ku tshemba xikwembu
0: ma tele ku xi pfuka ni pfuka nampundzu xi ni sungula ni khongela xi kha xi ni ba a ni yangi ka dokodela mina ni mi xisa ni yangi ni ku we hosi hi we nga ta susa xitlhavi lexi a ni xi tivi na ku xi ta hi kwihi matshari lama nga laha hala mbambiri ra mina ra ximati a ni swi tivi mara wena i ta nghenela i swi susa hinkwaswo
1: a ku na tlhari na rin'we leri nga endleriwa mina ri nga ta kumeka
0: a ri kona phasa mahurhi a ri kona katsongo ni tlhe ni yimbela na nghoma yeliya ni tlhe ni yimbela na nghoma leyo siku rin'wana ni ponise hi ni lorha mpfundhisi malungana loko ni va lorha mpfundhisi matani le ku fambeni hi ndlela ya ximasi ni le nhoveni yin'wana yo tlhomisa swin'wana phasa mahurhi ni le nhoveni kota munhu wa wa ku mbala swimbalo swo basa mara ni kombiwa ku ri i dokodele wa ni va lorha malungani va ku ndlela yaleyi nga fambi hi yona jika i famba hi leyi ya xinene kwahala i ya ku loveni hi ndlela leyi ya ximati leyi mativa loko ni ku papa ni va voni kahle ku hi voo va nga ni ponisa ku te moya lowuya wa xikwembu wu kombiwa phasa phasa malungana ni byeli va fonela nkarhi wun'wanyani va byela ni ku hayi tolo ni ponile ni pone ngopfu ni pone ngopfu munhu wa mbala swa white ntsena a haha kunene a ta hi le henhla leyi
1: ku ri hawu wa ndlela yeleyo
0: yeleyo ya ku loveni kwala ni nga fambi hi yona n'wana nga yi nga fambi hi yona
1: ene
0: ni jika se ni ni ngena ka le ya chinene ni famba ka se ni papama
1: ene
0: ani fambeli bodi mauri
1: ene madiva loko swizeswa swiri hindlela leyo ka mhani imhaka ya kuva mi va mikarhi mi teka enkarhi wa n'wina mi teka ku tshemba ka n'wina mi swi veka ka xikwembu hi ku ri xikwembu hi xona xi mi fambisaka ku va mi pfukile a ku nga ri timhaka ta ku ri a swo boha ku mi pfuka ni i timhaka ta ku ri xikwembu tintswalo ta xona ti ve kona henhla ka n'wina
0: sweswi vhiki leriwani vhiki leri nga hela buti mahuri ni lo swi swo chatisa ngopfu ni lorha ku na xihlangi lexi tlerisiwe laya andichini leyo hlambela se xihlangi lexi ivini ni virisa fish oil leyi ni xi chela hi yona xihlangi lexiya ni chela hi fish oil liya se xi humesa matiso lamaya hala nhlokweni a hi munhu mara hala milengeni ma swivona ku xi na milenge ya munhu matiso ya xo ya chavisa buti mahuri ni xi chela kwalaya loko ni xi chela hi nakisanana hi mafurha laya ma ni ma virisile ya fish oil ya leyi ni ku hayi ko ni hlurile ndzingulo a wu tela mina loyi hi ku tlela ni khongerini ku ni hlurile
1: ya
0: ni hlurile siku rin'wana loko ni tlela ivi ku ta tinyoka timbirhi leyin'wana ya ntsanana yi ri ndhaku yi ta hi hala vuxeni hala ivi yi ta yi valavalavala nhloko ya yona yi kule ngopfu nyoko yeleyo ivi no teriwa hi mihleketo ya ku teka banga ni ku ntswi a mi lorheni ni ku yintswile ku ni ku yintswi ivi lexi a xi tsanani xi nga ha vonaki lexi a xi ri ndhaku liya yo vhe yiwa yi kha yi ta hi hala vuxeni hapa se loko ni hlamusela va ni khongelaka na vona va ku mi hlule ndzingo nyoko leyi a mi swi tivi ka yi ta yi ta endla yini kwala kumba yi ta ku mi dlayeni kumba yi ta miringo yi tele buti mahuri yi tele ende hi hlurise hi mhaka ya ku hi tshama hi ri vukoneni bya khongela mina ni tshee mhani mi heva ni ku na loko ni ri sinkini loko ni kha ni twa ku va vanhu a wu khongela a sinkini yo tata swibyi
1: a swi bohi ku
0: ni suka ni ya tshama masofeni a dining room ni kho dyambu leriya hinkwaro ni ku we xikwembu mina a ni ta na mavabyi ni
1: vana va xikwembu a hi sukeleni timhaka ta ku ri loko hi fane hi khongela loko hi lava ku dya hi lava ku tlela na loko hi ri kerekeni ntsena a hi khongeleni hi mikarhi hinkwayo
0: vandla sweswiya xikhongelo xi kahate tshama yi ri vukoneni bya ku khongela
1: loko ni huma loko ni ku na huma ni famba loko no va ni karhi ni famba ni ya xiticini ni famba ni ri nexe loko no famba ni kha ni intercede swi endla ku ni susa na mihleketo ya mina aka ti-problem letiya ni nga na tona
0: mihleketo leyi ya suka mina loko lembe reriwani ni ya endliwa matihlo a dzanini matihlo ya mhaya yi nga voni vhele a ni famba na ngoma leya ya bixopo liya siku rin'wana ni ya ni ya tekiwa tingati ni famba na yona ni kha ni yimbelela ngoma leya famba na mina famba na mina famba na mina hosi fela ku hariwa matihlo a va titivata kwala ya matihlweni ntsena ni va mi kha mi vavula na vohophe vanhu lavaya mara xikwembu xi ni kotisi ni endliwa hinkwavo mambirhi ni nga chuhi nchumu loko ni famba laha ni famba ni chuchekile ni kha ni famba ni karhi ku ni na xikwembu ni ku xikwembu ni famba na xona kun'wana na kun'wana hambi ni kha ni ya movha ni famba na xona xikwembu lexi va bya va ni vutisa vamhani van'wani ni tshami na vona laha va ku n'wina ni hlekete nchumu ni ku hayi a ni hlekete nchumu mina ni tirhisa xikwembu a mi hi byeli ku va mi hindlise ku yini lero sungula ni ku a ni nge mi byeli khongelani n'wina mbilini ya n'wina mi ku ni ya ku pfunekeni why van'wani va huma laya va huma hi matimba ya xikwembu
1: hayi ku ya na mihleketo ya ku chuha
0: ni basami bixopo va vula masiku hinkwavo va ku loko munhu a vabyani i fambisiwa hi ku chuha i ku chuha na sweswo swa COVID loko swi ta loko a hi lo chuha a yi ta va nga ri kona
1: hi lero kahlekahle xin'wana lexi vanhu va faneleke va xi twisisa vo tala va nga xi twisisiku i timhaka ta ku ripfumelo na ku chuha a swi tshami ndhawu yin'we
0: a swi tshami ndhawu yin'we
1: loko ripfumelo ri fika ku chuha ku huma hi fasitere loko fika ku chuha i ripfumelo ri humaka hi fasitere swi nge pfuki swi tshame ndhawu yin'we ene Yesu i byele vadyondzisi va vo tala ngopfu. Va yena ko tala ngopfu a ku n'wina va ripfumelo leritsongo hikokwalaho ka ku chuha na ku chava swiyimo leswi va fanele va nga swi chavi loko a pfuka a lerisa swidzedze hi timhaka ta ku va vonasa timheho hi ku vona ku ri xikepe xi ya hala na hala nkarhi lowu a tlele loko pfuka a tshinya kunene hi nomo a swi vula
0: Both Maori, which you are mean, and I didn't know one of me die with moon, man. And the wish company pool. And it's a thief. Melee, the wish from Buchanan and then it can be the MMPs. It's a year because he molested me in that show, not each one. And then you can bet the moon and look one of me that it die with human man. Wena hi wena nga ta ntiyisa ni hindza ka ndzingo lowuwani wena hi wena i nga n'wi teka i swi vona ku na leswo karhi na swo karhi na swo karhi aka yena mina a ni tivi nchumu
1: nakona
0: maswona ivi xikwembu xi ni tiyisa ha va ni chave ngopfu vanhu mina va ni chavile ha ni kwamikwamba va vula va ku hayi hi tata boti ha mina ni mi chavile mi tiya mi ku tsere ni ku ni tiyile hi matimba ya xikwembu hana ku na leswi a ku na leswi ni hambi no lavalava hansi ka mbhedo ni nge hinkumi hambi ni famba hinkwaku na lo mutiyi leti ni nge
1: hinkumi
0: ma swi vona a ni nge hinkumi ma swisisa mara hi fanele hi amukela swiyimo hi ku a ni ri hi tlhe hi ta khomana hi mavabyi ya mbilu lava u nga lava la ku hlayisiwa hi mali ya timbilu xikwembu xi ta horisa mbilu ya n'wina ende mina xi ni horisile a ni futhi a ni horisiwani hi murhi ni ndzi to horisiwa hi xikwembu ku ni tshama ni ri vukoneni bya xona va vuimebya ku sesa ni ya khongela swimani ma a ni ya khongela swimani ma mani miyebva va famba lava mukhegula va famba va tlakusa rito ra xikwembu ende na mina va ni tiyisa a ni la ku ta hemba va ni tiyisa va ni tiyisa mana va ni tiyisa a ni tsekateki hileswaku loko ni va hleketa ni nosa va kha va vulavula ni kha ni huma na mihloti ni ku mhani lavani hi lo nyikiwa hi xikwembu
1: i vangani mara lava hi nga ta ku sweswi va kona va va karhi va ku va tshembe xikwembu va va karhi va endla leswaku ri xikwembu hi nga vula ku xi proud hi vona ku va nga kumeka va karhi va endla swo fanisana na swilo swo tani
0: va kona buti mahure a va kona na vana va hina ni loko a vo nghena va kerekeni va ti dyondzisa ku khongela mina va byela vana va mina ni ku loko ya ku tleleni ha khongela loko hi pfuka nampundzu hi khetha xikwembu hi xo xi nga hi pfuxa phela munhu hi khetha xikwembu we hosi na khetha tintswalo ta n'wina papa leti nga hi pfuxa maswa hayi munhu ni tikhetha maxaka ya mina ku hana wun'we nghenaku la mina ti tshamela xikwembu na va byele ku va ni fonela minjhani ka hani yini ni ku mina ni hambi mo famba mi ya tshama koloma mi nga ti mi ta ni pfuxela mina ni pfuxeriwa hi xikwembu
1: amen
0: mina ni na swi tiva ku ni tshama na yeso la ndlwini la a na ni tikeriwi nchumu maswona
1: ya
0: a ni tikeriwi nchumu a ku na lexi ni nga xi rhwala and a ni la ku tsakisa yena munhu luya a tshani muti wa yena a ni va ta vona loro hi tata hi ta ni pfuxela loko swi hela va ha kambile va va ha kambile se loko ku kongana xikwembu ho wa maswona ho wa hi mbilu se mina hayi ni phe ni va byela ni ku ha mina ni tiye ngopfu
1: ya
0: xikwembu xi tshama na mina kwala masiku hinkwawo ni langutele vana lava ntsena loko va kha va jikajika lani ka ni va swekela ni swihlekelela futhi a ku na nchumu
1: amen
0: maswona buti mahoni hayi nhlohlotelo wa n'wina wa namuntlha wu kahle ka wu kahle ngoni mi tina ma ha vulavula na ha ri busy nyana ni ku ha ni ta nghena ni nge fambi ni nga nghenangi mpela
1: ya
0: hayi na khesa swinane
1: hayi ku khenisa hina yi karhi yi khenisa vuyingiseri bya n'wina ma vona loko mi karhi mi nghena hi ndlela yaleyo i kona wun'wanyana i le ku fambeni endzeni ka leswi n'wina mi nga hundzaka swona loko mi karhi mi n'wi hlohlotela ku ri a tshembeli ka xikwembu hi swona xi nga ta n'wi nyika ku wisa kwalaha ka vhese leyi a nge ri yi nge te tanani ka mina n'wina mi karhaleke mina ni ta mi nyika ku wisa himpela na n'wina mi ku kumini ku wisa makarhi ma va komba ku xiyimo mi hlangane na xona lexi a xi mi karhalisa lexi nga fika xi karhalisa na van'wani va nga kusuhi na n'wina ku nga ri n'wina ma swi vona mara n'wina xi ya mi nyika ku wisa xikwembu lexi ku himpela xikwembu xa mi nyika ku wisa
0: mukhalabyi wa mina hi ku a ni ri mukhalabyi wa mina ni nge ri liva ku na rina
1: impela
0: va khongelela na vona ni va khongelela ni ku nuna wa mina a hi khomisaneni ya matweni xikwembu lexi a swi tiva hinkwaswo ma swi vona
1: ene ka ku tala
0: ni nga tikateki mukhalabyi wa mina mi nga rhumeli ende hi nga tshami hi kha ku a swi fanele swi nga humelelangi hi nga vuli se hi nga vuli hosi yi na hina kwasa
1: mavona swa kala mhandukotso mavona ku va munhu a kumeka a va a karhi a hleketelela n'wanuna hi ku ka ku tala hina vavanuna hi languteriwa leswiya swa ku ri ku fanele ku va ku ri hina hi nga tiya ni fanele ni tiya ni tiyela ndyangu ni tiyela hinkwavo mi kuma ku ri munhu andzeni yena i le ku hlakaleni i le ku hlahlekeleni andzeni ka yena maswona
0: a ni hamba loko ni ya le ndlwini ya yena leyi i hamba ni fika ni rila ni rila loko hi ya jika hi rila sweswi a hi khale ngopa ri ku tava jikile va ku ni fike ni pfula mavanti ni vona ku henhla nga tshini ndhawu leyi mara yindlako yikulu ni pfula mavanti ni tshamela kwalaya ni endlela ku nghena moya ku mafaserela na ya bohiwe hi le ndleni hi tinsimbi ku ya nga pfuleki a ni va nga nghena vanhu mara mpahla hi tekile ni ku ha barcode swi ta lunga swi ta lunga swi ta lunga mi nga zimi ti tata mbilu va ku ni tshamile marcode ni tshamile a se ni kula ku va khongelela ku va vuya leyi nghenisa xikhongelo xin'wana xa matimba ngopfu na swi tiva ku va vuye va karhele mi to va vona se va jikajika va ri kahle manjeni
1: ya ya
0: va jikajika va ri kahle manjeni va ya va ya hlakula va hlakula va pfula mavanti

0: Masiwana vanhu va vara va ku loko i famberiwe kumbe famberiwe yin'wana na va ku hi ta xava hi ta xava yi na mugasi hi ta ti jukela hi ta boti mahori
1: a nge hlupheki hi

0: Con.
1: Rile ku vatala va ku n'wana mhani xikwembu xi ta ku hlayisa i ta hindla ka xiyimo lexi ene himpela ni teka na marito lama ya vona va ku mina a ni vileli nchumu sweswi no pfuka ni ti swekela ni ti dyela dyana vuswa wena i xurha i tshika ku landzelela swihi swa misava leyi a wu nge swi koti n'wana mhani mina no khongela ni hindzili ka swiyimo leswiya ni nga famberiwa masivona munhu hinkwawo wu heta ni fambiri nexe va hava na xitukulwani sweswi vanhwanyana lava va tshama joni lowun'wana yi tekiwa hala ka n'wamitwa lowa nhwanyana wa ntukulu wa vona ma swi vona voti mahuri xikwembu xi kahle lava vo ka va nga xi tivani va ta ku ha wo hemba n'wansati ri mina ni hembi xi ni tirhe swi swo tala ngopfu na sweswi xa ha ni tirhela na sweswi a ni ri xi ta ni tirhela namuntlha ntsena ni xi ni tirhele kusukela kwele ni nga suka kona kwele ndzhaku kwele ma swi vona na sweswi nga ha tshama na xona mina boti mahuri na murhi loko mi lo chela ni chavi ni na hindza ka wona ende wu nge ni ndzi chumu murhi wa ku ta kandziya mina wu ta ni endlela swin'wanyana hado na pfumela mbilwini ya mbeku xikwembu xi kona ya hi tshembeleni ka hosi vanhu hinkwenu hi swi tshembela ka xikwembu miringu leyi hinkwayo hi ta hi hlula hi ya hlula swiyimo ma swi vona na khesa boti mahuri ni tlakule xitukule xindhuka xi le
0: kunakana xitwa nakana xitwa ku plus one xi le ku hi xo xi nge le ku rhasarhaseni kwalano
1: ku rhasarhaseni xi languta swilo ka ya khisi xi halahala xi hleka
0: ya
1: nakhesa
0: hayi ku khensa mina mativa ku khensa mina kahle kahle kwalaho ka marito mana mama ku ri kahle kahle munhu a teki ku tshemba ka yena a ku veka ka xikwembu a nga lata teka ku tshemba ka yena a ku veka ka vanhu ina ku na timhaka ta ku ri sweswi vanhu va ta mi byela ku va ku ha nkarhi wu horisa timbanga hinkwato va kona vanhu lava mhani ri khotso ka siku ra namuntlha a nga na timbanga leti a nga mi kuma ku i ringana na n'wina wa ha ri na timbanga leti a nga hlangana na tona evutsongwanini bya yena ma swi
1: na sweswi wa ha ri na
0: tona se

0: mhaka i ku ri
1: xikwembu
0: hi xona xi ri xoxe xi nga tekaka xi nga horisaka timbanga teto, ku nga ri timhaka ta ku nkarhi ntsena. Ina nkarhi wu kona, hi fanele hi nyika xikwembu nkarhi ku va xi endla swa xona, kambe hi swi tiva leswaku ri xikwembu hi xona muendli wa swona hinkwaswo.
1: Hinkwaswo hinkwaswo buti mahuri hinkwaswo, hileswaku kahlekahle a hi hleketeni ku ri xikwembu hi xona xi nga hi tiyisa ka swilo hinkwaswo.
0: Amen.
1: Ende hina vinyi a nge swi koti ku tirhwalela milandzu leyi nga kona laha misaveni.
0: Amen.
1: Hi nge swi koti, hi nge swi koti. A hi tekeni ripfumelo ra hina hi veka ka xikwembu. We hosi hi we i swi tivaku hinkwaswo, ende i ta mi lunghisa, i ta mi lunghisa xikwembu.
0: Ai mina ni gezele mari khotso kusuka na Mountain View la kensa kensa e kensa kuva nwina minghenini mavona na ku nika vumboni bya matimba swinene na swi ni na tsembo leswa ku ri ikona unwana loyi anga yingisela ka nkarhi wa sweswi swi nga fika swi ngutisa swi nga fika swi ngupfuna ku ri a kume matimba
1: a va tiyele wa mina loko swi va humelerile a va tiyele hosi.
0: Amen. Amen.
1: A va tiyele hosi ene va nga fambi va ti lava larisa ka lava vo vona ka lava ku he ikona ndhaka rivala a nga kona munhu a ndhaka rivala
0: vata a vele vona vatsundzuxa
1: maswona
0: hi swona
1: a va pfumeli ka xikwembu swi ta hundza swilo leswi hinkwaswo.
0: Amen.
1: Hi swona buti mahuri mi hlayiseka swinene.
0: Hayi na n'wina mi hlayiseka mhani
1: danku
0: ya na xitukulwana xina xitukulu xindhowa kwalani xi kula na xona xi ta
1: fuhi
0: swona ni khensile
1: hi swona
0: mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM inhlekani.
2: Ahe buti mahuri mi pfukile.
0: Hina hi pfukile ngo kombela ku twa n'wina.
2: Hi pfukile. So powerful word mhani va vulavula marito man'wani va ni thyakusa vantshwa swa kun'wani va ni hikuva ni yingiseli. So powerful word
0: ya
2: vantshwa se kun'wani mhani va ni veka ya ni twa ni khetha xikwembu na khetha.
0: Mavona loko munhu a va a kumi a vone matimba ya xikwembu i va a xerha na yena ku ri xikwembu mina xi ni pfunela na yena i va. A nga tsanga tsandze hi nchumu ku hava na nchumu na wun'we.
2: Swo tsandza xikwembu a xi kona.
0: Ene xikwembu a xi lava ku pfunetiwa mativa, a xi lavi ku pfunetiwa. Mata xikwembu lexi wo fanele hi xi tshikela hi xi nyika nkarhi hi xi tshika xona xi tirha hi nga waste nkarhi wa hina hi ku lataliwa tinyimpi leti xi nga hi hlulela ka tona khale.
2: Hi va patient.
0: Amen.
2: Hi nga tikumi tsutsumi. Mani vantshwa se kun'wana na vatwa va kha va nghena ku va powerful so
0: a ni nga
2: swi tivi ku the word ka xikwembu va powerful hi ndlela leyi
0: ma swi vona mara phela na ku va va nghena swo ndla hi nga ku kumbe a swi lo kunguhatiwa vo lo susumeta hi moya ku woni ba riqingho a ku nga ri nkarhi wa tikholo vo lo fona hikuva va swi tiva ku ri hi lero swi va byerini ku ri
2: kona hina hi dinga ku swa mpfingo hi ta kota ku pfuneka.
0: Amen.
2: Amen.
0: Hayi ku khensa mani khensa vuyingiseri bya n'wina
2: yingiselela until va za va ya heta a ni ri buta ku ri a ni nga ta xitsumulu loko hayi khona ni nga ta misa
0: ma swi vona ku ri kahlekahle
2: khoma swin'wana ni ta misa hayi va ni suse kun'wana va ni veka kun'wana.
0: Amen.
2: Ni khensile buti mahosi.
0: Hayi ku khensa mina ni vona miyingiseri eka line number 1 ya mina laha miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM. Enhlekani minjhani la ka line number 2 la
3: awa hi hlayisiwile ngovusan'wini
0: hayi na hina hi pfukile
3: no nghenela ku khensa marito lawa manumeva ematimba mali ku tima ya nga va ambala va kota ku va va vulavula eswihundla swa le kayetilweni.
0: Amen.
3: Hi ku ri ni loko karhi va ha vulavula ndzhani tela ni kheta ku i nga ku loko va programa va chumayela siku rin'wanyana mativa mara
0: hayi sweswo swi ta hita hi ta ya kwalano
3: so ene na ku loko karhi va vulavula hi ndlela liya na me hi ku ri va ni khutazile swinene ngopfu swinene va ni khutazile
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Loko moya munhu wu n'wi susumeta a pfumela ku ya laha u n'wi susumetelaka kona ni i ya a ya fikisa swilo laha a fanelaku a va a swi fikisa kona a swi bohi ku ri munhu a za a fana na munhu a za a fana na Jonasi swa ku oleriwa kunene ku famba Niniva nkarhi wun'wanyana loko moya wu ku byela ku famba Niniva wo ya
4: mavona leswi va swi vulavulaku swo nkarhi wun'wanyana loko ya endla swin'wana u tshika swin'wanyana i ntiyiso mina leswi ni endlekelaka ku tala no confirm leswi va swi vulaka va mavula mani
0: amen amen
4: hi ku hambanahambana ka hei kuma ku ri na leswa mina ni va ni ri ku endleni ka swin'wana so va ni byela ku ni tshika se ni swi nga khongela
0: amen
4: okay a ni nga ta kuxela kuza ni chera siku rin'wanyana ko va ku a ni ri xiyeel se hi lama fayisi a moya yi byela ku nghena ni swi nga khongela Then I prayed and prayed and prayed and prayed. Look at me, Kongela. I'm not sure if it's a trend or it's a vision. I don't know. So if you wanna, what on the mind? Like you in the spirit, someone can Kongela me and Kongela. You know, should be Madura. You go to Baba Mati, you don't phone and the one phone and I don't know. Tella, you're a brother. A ni swi tivi ku hambi a ri ta ku dlaya hambi a ri ta ku sungula ku ku humelele yini a ku ri the best a tekiwa exibedhlele ni vana na sweswi i le ku dyeni ka vuxele le ku hanyini ku confirm-a leswi mhani leri va nga sungula kona what is le a ni nga tsonangisati what is that day a ni nga the Holy Spirit lift me to bring ni nga khongelangi na
0: loko a mi lo honisa
4: a ta va ni lobye buti wa mina mantsongwana mina
0: exi ma swi vona mara
4: Yeah, so when we listen to the Holy Spirit, the Bible says in the book of Romans chapter 8, verse 14, for as many as are led by the Spirit are the sons of God. My brother, when the Spirit leads us, we shall overcome. My brother, we shall conquer. My brother, as long as we listen to the Holy Spirit. My one, to lead us, to guide us, my one. So many spirit will guide you. Look at what you love, thank you, Jesus. Look at what you thank you, Jesus. Look at how. Because you're a spirit in the past 20 minutes. I'm going to go to my one. So look at how I'm going to get a chance to do it. This was what I'm going to do. Thank you, Jesus. I'm going to
0: get a chance to do it.
4: Hey, so now we're going to get a chance to do it.
0: Ene nkarhi wun'wani ne mi ta kuma ku ri moya wa mi leader ku mi ya khongela ivi mi nga twi nchumu mi nga voni nchumu and a swi vuli ku ri a ku endlekangi nchumu mi kuma ku nkarhi wun'wani ku va mi nga twangi nchumu i mhaka ya ku va mi khongerile nkarhi wun'wanyana a hi swihi swa ku swi endlekela family member kumbe langa kusuhani na n'wina mara loyi mi nga khongela hi nkarhi walowuyani xikhongelo lexiya a xi kongomisiwe ka yena xi n'wi fikelerile ene i kumeka nkarhi a pona aka leswi a nga hlangana na swona
4: ntiniso because
0: Kukensana mina, kukensana mina. Mavona na ngwena loko mukari mingena, mikari minika confirmation kuri impela a hi vona ntsena. Nkarhi un'wana i kona un'wana a nga yingisela sweswi a nga swi tekeli nhlokweni loko swi n'wi tela. O tibyela leswaku ku ri hayi wo ni nga endli nchumu, wo ni nga endli nchumu. Ivi munhu loko ya endleka leswi nga ri ku kahle a va nga swi twisisi kahle-kahle why. Nkarhi wun'wanyana i timhaka ta ku ri loko i khongela sweswi i sivela swin'wana leswi nga ta endleka vhiki leri taku, n'hweti leyi taku, lembe leri taku, leswi mi kumaku makungu ya swona ma le ku endliweni hi nkarhi wa sweswi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Matiba. Amen. You can say so I'm gonna say
5: kahle. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Eh mingiseri wa Vision FM na n'wina mi nga kumeka mikarhi mi nghena na n'wina mikarhi mi nyika ma n'wina ni vona mingiseri lani mi le moyeni ka Vision FM inhlekani.
6: Ahee muhaxi mi pfukile.
0: Hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
6: Hi pfukile. Hi rhandza khensa Xikwembu hi mhani eka vamhani va ni vanhu ni valuleke.
0: Ixi ri va tsemini riqingho. Bona aba karba ngena vako vala ku khensa Xikwembu hi mani maleke mani me heva la yana ni bona vanwan mingiseri ila bona mile moyeni ka Vision FM enhlekani. Ahe
6: ahe
0: ahe minjani
6: ipukile minjani
0: hayi ipukile mile moyeni ka Vision FM
6: ipukile mani ma manganyi kwala Venda la
0: mani ma ngonwa manganyi la Venda la mi vuyena ka mina ngwe akotlana hey ni ri hakotlana mina na n'wini
6: le ku ni train na vamhani ni heva ivi ni twa swi ni vavisa ni ku hayi loko ni lava pfuxeli na mina ni u ni va byela ku heyi dyondzo leyi va ni hi dyondzisaku yi hi endla vanhu yi hi endla vanhu swo fanela hi tshama hi ri ku swihina
0: swilo swa matina
6: hambi wo hlangana na swihina swihi mara loko karhi swi tiva Xikwembu xi kona
0: ya nga ku ri riqingho leriwani ni swi tiva ku na va ku na nkingha ya yini. Hello, a mi ri ku tsemeni a ni nga ha ri ku mitweni.
6: Oh ni ri ni le ku tiphineni nhlikani wa namuntlha loko ni tshamile ni twile na ku vuya nkosini kun'wana loko ni fika ni pfulela radio no kuma vanhu va sungurile i nkarhi lowu ku nghena ku mhani ni heva ni swi twa ku ya heyi swi le ku nandziheni swilo leswi hikuva ku le ku vulavuliweni hi dyondzo swi le ku dyondziseni mhani ni heva va vulavula swin'wana na swin'wana leswi endlaku munhu ku a va kahle hambi lava va nga vulavula hi swa n'wana wa ku lova ka yena n'wana wa vona ni swi twile ni tibyela ku ende vhele va swi kotile ku loko vo tala a va swi koti mo kuma munhu a ka a ti dlayadlaya mara vona va swi kotile.
0: Amen.
6: A va yo swi kota hi matimba ya vona va swi kota hi matimba ya Xikwembu
0: impela
6: Xikwembu xi na matimba ma vona mina lembe rin'wanyana a ni ri na n'wana a ri jele a ni se tshama ni swi vula swi tiwa hi bava Malungani loko n'wana loyi wa mina a ri jele ende bava Malungani loko sukure bona loko va tela hi moya lowo va khongeri va hi khongerisa a ni ba malungwane phela ku na nkarhi wun'wana lowu va vulaka na leswi va nga kumisa swona rito ra Xikwembu va vula leswaku va vabyihi switetere va vabyihi hlanje va vabyihi yini na swi tiva swi leswi hinkwaswo leswi se loko va ka siku rin'wanyana loko va hetile leswi va swo vulavula leswi va switetere na yini hinkwaswo ka swin'wana vo telo hi moya lowu va lava ku vulavula hi khumbi ra Jeriko hi loko va ku leswi loko ni vulavula hi khumbi ra Jeriko ku na vo tala lava nga na vana lava nga na vanuna lava nga na maxaka va nga tijele ti tele matiko hinkwawo la ende ti tele hi vanhu lavo ka va nga dyohangi se kusuka hikwalaho ni swi twa ni ku ya ende va vula swona mina a ni ri na n'wana a ri jele a khomisiwile hi sati wa buti wakwe a ku i ripile n'wana wa yena ende swo ka swi nga ri swona ma vona loko va ku namuntlha sweswi ho fanela hi khongela ni vulavula hi Xikwembu loko wo xi tshemba u swi twa na loko va ka va dyondzisaka na wena i va i ri ka swona swi endleka leswinene n'wana mhani loko va malungani va ku a hi khongeleni namuntlha hi la ku vulavula hi tijele leti ti nga bindimuka letiwani tijeriko letiwani makuta wela hansi hi loko vanhu va ka va khongela loko vanhu va ka va khongela va ka va rila hi loko vanhu va ka va khongela timbilwini ta vona swi ri kona ivi no tibyela ku na mina ni fanele ni khongela na vona siku rin'wana Xikwembu xi ta pfuna n'wana wa mina a vuya i n'wana wa rikotle kusuka kwalaho n'wana mhani loko va hi khongerile ku khongeriwile ni mativa swi sungula sweswi ya va matire Isaiah bava masikisi va ka hi rileni a hi ri va tiva loko va rila na mina ni rila loko va rila va ku ni kombela ku loyi a twaku ku vava a nga ri ku makhelana zanika ni va ku twa makhelana swi na hini loko makhelana kuku
0: impela
6: a nga ri na mhaka na makhelana wena u vhela Xikwembu xa wena
0: u rilela xona
6: u rilela xona leswi u nga hlangana na swona ivi kusuka kwalaho n'wana mhani ku endleka sweswo loko ri hangalaka va chayisa rito ra mina ri file loko rito ra mina ri file n'wana wa mina lowu ni tshamaka na yekwaka amarita n'wina ni va a chuma a ni ya nghenela xikombelo xexa xa vision i ku sungula ka ku hi yi kuma nkarhi walowo ku tile n'wana wa mina lowa matiwu la mina u na muti wa yena a fika gongota ku mhani na swi twa ku se mina mi khomiwe hi xidirese loko mi yi swibedhlele va ku mina xidirese va vulavula leswi na leswi ni nge lunghi loko ni nga tshinelangi swi hina Xikwembu lexi ni nga ta mi byela xona ni kombela ku tinduku hi va matire radio leya mina leyi mi yi yisa ka vision n'wana wanga xiolu gongondaseseri kwalavo nkarhi lowu va chayisaku o bishop i nkarhi lowu yena gongondaseseri a kusukela hi va matiringi na loko mo sombela mi ta

0: ezindlini bafika bangihlayela kuwe no nokusitedaniwani lesi n'wana loyi hi nga na yena laha i le ku hluphekeni masiva ku jele ya vavaki ende hluphekisa leswi a nga nhangi nchumu n'wana luya lexi hi xi kombelaku hi kombela ku n'wina endlani mali leyo ringanaku mi n'wi xava a huma a vuya kaya malembe lawa a nga gweriwa wona ma tele ngopfu ende u le ku hluphekeni n'wana hi ku hluphekela mahala a nga endlangi nchumu se n'wina mhani hi leswi va nga ni byela swona le police station mativa ni rila kwalaho masin'wini a ni ri masin'wini ni na oxadi ni rila loko ni rila a ku mhani ni kombela ku mi nga rili ni kombela ku miyela mi twa leswi ni mi byelaku swona ni ni hlamula ku ni ya va hlamula yini vanhu lavaya lexi ni va n'wi hlamula xona n'wana nga nite famba wena fiki va byela ku loyi a va n'wi tshiki a heta ntirho wa yena u lava ta vula ku mali ya kolisa nga ha tatani mi nga loveliwa hi tatani khale vananga ni ta yi kuma kwihi ni kombela ku e fiki va byela sweswo swi ri veri u ta huma loko a huma swi ta va swi langutisene na mina u ta ta le mutini wa mina leyi n'wana loyi a ni vulavula ku mhani sweswo a ni nga hleketana no munga zami ni hlamula sweswo ni kombela ku sweswi mi tlhela leswi lava vanhu lava a va ta le mutini wa n'wina ni khoma xikhongelo mi fastile mi nga dyangi ku fikela tolo na tolweni lavo huma letsungeni wa ka xikundzu ni fanele ni ya va foyinela mi va byela sweswi vamakwenu wa n'wina na vana va vamakwenu wa n'wina na vana va vamalume wa n'wina va lava va tale mutini mi ta mi ta kumeka mi tiendlela n'wana mi xikhongelo ku a mi xi tivi ku xexi nga pfuna i xini ivi kusuka kwalaho n'wana a nga hi loko ni switwa ku heyi wa ni byela n'wana le masin'wini no hese miteka loko ni hese miteka no ze ni suka ni vuya kaya loko ni fika ni pfula yindlu ni nghena ni khongela a ni pela ni ki ni khongerisa sweswo foni nakana vafoyineni va byela na yena wa va byela na yena wa va byela vo endla ku va n'wi nyika mali leyi hakwaleni ya hi ku le police station va n'wi byerile ku hambiloko mali yo tala njhani a swi fani na munhu ende lexi nga fanela mali laha fuma yi lava hi ku i dya swakudya swa muvuso i hlamba hi xibi xa muvuso i mbala swi swa muvuso se hi kombela ku n'wina endlani mali n'wana a huma loko hi languswa maphepha laha hinkwawo lawa swivera swivela nga khomiwa hi rona ku fika sweswi loko a ta hendliseliwa lembe a hi voni laha ku nga na nandzu kona a yi hela mivhiki n'wananga ku khongela swa tirha ni nghenele ku khesa xikhongelo xa mhani heza
1: amen
0: kumbena xikhongelo xa tirha mi khongela mi tinyeketerile mbilwini ya n'wina mi ti mi tiva xikwembu mi kuswaku xikwembu xi kona swa endleka ivi kusuka kwalaho loko swi endlisi sweswo a swi heta masiku mangani leyo ni foyinelo mhani mina hala mali hi leswi lava va hala ntsungeni lowuya a va n'wi dirayisela hi ku heli mali ya kona lava leno va ka va ni nyika vu mina swi kuma ku a ni budgetile i 5,000 loko ni budget 5,000 le police station vete ku laveka 25,000 ivi rixaka ra mina ri ku a hi mali sweswo hi ta humesa ta huma n'wana luya kunene hi mpela mi ni tekele ya 5,000 ni nyika xin'wanana xa n'wana kwala ka xiheleketa le manini loko xi heleketa imali leyani le manini a famba na yona a fika a ni foyinela ri kwale a ku mhani ya loyi ni n'wi khome woko i vumile sweswi wa tlhelela leyi matachi ku ya teka swimbalo swa yena u tlhelela matachi ni u ta ni vuya ni kuma ni ri kwa police station ni ku endleka sweswo a famba ya matachi va fika va n'wi nyika swimbalo swa yena va tlhela va n'wi tlherisela le police station a fona ku mhani a nga vuyi kwalaho hi ku valala lava dyondzaku va ta kumeka va kaku hehe ni ta n'wi vuyisa minduku hi movha wa mina a nga yi titaxini ni ya tlhela na ye le mutini wa mina ku endleka sweswo a famba ya tlela na yena leyi loko ni xapfuka a famba ya xikolweni leyi a dyondzisaku kona a ri na yena kusuka le xikolweni va vuya la kaya ni vulavula hi xikwembu ku xikwembu loko i xi tembile loko xikwembu loko i ri na matimba na xona xi na matimba na wena
1: amen
0: kusuka kwalaho n'wana mhani ku tlhela ku endleka swin'wanyana a hi se heta malembe mambirhi a hi nga se heta malembe mambirhi no lungwa hi nyoka wa kaya ni huma ku tlele na laha ndzeni ka yindlu loko ni huma ni ya hala ta mati la.

0: Kanye sinwana mati loko hlangana xikanye sinwana mati sinene switori mati va loko ni nwana heta ti jeke timbiri matsungula ku huma mati lawayo ni sungula ku hlata ni mo kangetela kunena na havulavuli ni nwa mati lawa niki ni hlata ni nwa mati lawa ni hlayela ku ni dyita vuxungu bi bava laha nin'wini a hi lume xikarhi xa xikhunwana lexa khudzu le maswona ni nwa mati ejeke ya vunharhu ni fika ku ya ndzi tata nomo bya bava i rixungu ni ku i xungu loti nakana khongela hi mbilu ana ha boxa na ha vulavuli no loko ku ri ku swileri swi swa ba malungani ni swi hlayisile ende vhele ni swi landzelela ni ta hola ndzi ta hela rixungu loti n'wana luya u se loko a vuya loyi makwa wa kona loyi i muxaveri movha ni ku suka kwalaho loko va foyinerile le a tliliniki loko ku hava ambulense i va a ni teka emovha ke na vamakwenu wa kona va laha hi ri na voo kwala ka hi tsutsumula ale hi fika hi nghena tliliniki va ku a ti seriya tiambulense fambani hi famba ni fambi mati va ri na xoho xibakitana niki ninwa niki ninwa niki nihlata ni vulavula hi ku papa malungani a ni va rivali va ni ponisile hi vito ra Yeso
1: amen
0: ivi ni famba hi nihlata niki nihlata ni za ni ya fika le a Godville loko ni fika Godville va teka wheelchair va ni thandeka a ni le kusuhi loko na ha suka a swo tala ni nga ha swi voni a ni byela ku ni fambile xikwembu loko i xi thesa xi kona ivi loko va suka vanhu la ta mibedweni mina miri ya swibedhlele yo dyavo ni mati lava papa malungani va ngetele nini wa mati ni ta hlata a va ngo ni byela siku rero a hi leswi swo loko va ka va dyondzisa ni teka mhaka ni yi veka ni teka mhaka leyi nga yona ni yi veka loko se nini matiwala va hlamari na vanhu munhu loyi pulani ya mati i yi kume kuheki hi vulavula hi xikwembu loko i xi thembile n'wananga loko hi fika leni a ni latiwa mibedweni va endla yinini na nyoka leyi a va fambini na yona va ku ye leyi yi dangerous a va fanele va nga hanyaki leyi vo tala loko va lumiwa hi yona a va hanyi mara mina ni hanyile hikwaka ku tshemba xikwembu n'wananga kumbe nton'wananga kumbe nton'wana mhani a ni swi tivi hinkwaswo leswi

0: rito ra mina ri pfumelaka ku ni vula swona no fanele ni swi vula. Ivi mpela mirhi ya swibedhlele ku ta ku dyile hikuva ni va nikile mara a ni ponisa ra Xikwembu n'wana swona hi leswi nga ni vavisa ku no fanele leswi mhani ni heva va nghena ku va ka va ni nghena ni va pfuneta ku rito ra Xikwembu ra pfuna loko i khesa i loko i tshembela ku Xikwembu hi mpela xikona xa ku pfuna Xikwembu ni Xikwembu xi ni pfuni kambirhi hinkwako.
1: Amen.
0: Xi ni pfune nyoka xi ni pfuna xi ni pfuna na gajiriko leri a ri tsandzeka ku dinginika
1: ri wena hansi
0: loko hi khongerile bixopo ba va Malungani ri dinginika rio mati va loko va ku ni nga se na ri twa mangheno ri wile
1: mbiini
0: ni la ku telwa hi moya lowo ni ku ri wile ri ri wile na ku loyi a nga ri twa a loyi a nga ri twa a byela ku i ri twile mara hi nkarhi walowo a ni nga ri na foni a ni pfonangi mara ri wile ende ni se heti ni teka ti-number foni ta vona ni va foyinela hi siku rin'wanyana ni va byela leswi swi nga humelela hi n'wana luya wa mina loko a humile masiti Xikwembu xi kona vana va mhani Xikwembu xi kona me ni Jofrow wa kere United Jofrow wa yona ni a ni na swi tiva ku Xikwembu xixaxaxixaxa tiva xa endla ku wena ti nyiketela ku ina mina ni n'wana wa Xikwembu.
1: Amen, amen.
0: Dange n'wananga van'wani a va ngheniwi hi twa
1: hi swona mi va na siku ra kahle mhani wa manganingopfu
0: loko ni a no ringeta na ni titeki siku leriya
1: na siku leriya loko mi fona phelani mi fike mi kotlana na mina mi ku ri heyi a no ringeta ni nga swi tivi ku ri hi yona ivi mi tlhe mi ku ha na ha ku xava xipolipoli kwenyana ku
0: na ko nyamuhla swo kremiwa ku kremiwa liya yi nga hetisela hambi hi 04 yona leyi ni nga krema yona yaleyo a ni swi koti a ni swi koti ku tsala rito a ni nikangi vanhu ni ku ni tsaleleni vito no tibyela ku ni ta langutisa ku ti sungula hi 0 06

0: dyondzo ngeri yo tlhaviwa hi tlhari na satini.
1: Loko
0: ri ku ravava a ni teni se mara ni ku xikwembu xi kona ku hale swi nga swona ri ta hola voko leri
1: ene mi va twini na mani mi heva laha loko va karhi va karhi va vulavula va karhi va kombisa timhaka ta ku hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi ti khongelela hi meka sure hi tiyisisa ku ri hi fanele hi ti nyika nkarhi na Xikwembu hi khongela ku fana na nkarhi walowuya a ni ma swi tsundzuka ku mi kha ma vula mi ku ri loko makhumbi ma ze ma ya wa n'wina a mi khongela mi vulavula na van'wanyani mi ka mi pfunana hi swikhongelo hi ndlela yaleyo and a ku va mi pfundhisa nga swikhongelela hi n'wina mi nga endla leswaku swi endleka ivi mi tlhela mi swikhongela.

0: Na
1: problem nyana nkari unwana sweswi se ku
0: right na ni randa
1: na hina mi randa manungwa manganyi
0: ni randa chi xa vision
1: amono i matimba
0: ni varungula hinkwawo loko ni ti mi nghena kwalomu ku hayi ni kumi khombo ya le Venda ya xikhedida xin'wana xa ndyanganja
1: kesile manungwa manganyi kusuka la Venda la
0: i vona manungwa manganyi va huma kaya ka Sindi leyi va ta va ta tekiwa kwalomu Venda
1: hayi mi ta va
0: hayi
1: mi ta va na siku ra kahle inkomo ya ba burirwa kuri ha se yiri 1 minute se 1 minute leya yikumeke iba ikari yela indlela le mingisiri wa Vision FM nata vula leswa kahle kahle mi switiva ka nwina hinkwenu nwina minga yingisela xitici lexiwani leswa kuri no mi vankoka nwina mi vankoka swinene mavona ku va mikarhi mi teka nkarhi mi teka ti airtime ta nwina mi va mikarhi mi ba riqingho mi fona hi vulavula mikarhi mi nyika evumbhoni bya nwina mikarhi mi hlamusela un'wana i le ku pfunekeni lava ka ri kona un'wana i le ku pfunekeni i le ku fambeni ka nkarhi wa ku tika ile ku tikeriweni nkarhi wun'wanyana i vona ingaku swi ta pfuka swi nga ha fambangi swa yena ingaku a swi le ku endleni ka swona miyingiseri wa Vision FM mina na ta vula sweswo leswaku ri n'wina swi tiveni leswaku ri e-e

leyi vanga kumeka vakari va ikuma eka siku ra namuntlha ivi loko nhlela ni langutisa lani ni vona rungula ra ku huma eka mani na edzuna ni xikwembu kusuka kwalaka mandlakazi akari ku na mina ni mingisele kahle ku minjhani ni mingisele kahle ni kwala ka mandlakazi ni kani ku hi khensa vuyingiseri bya n'wina bodzunani xikwembu kusuka ka mandlakazi laniwani mi va mi ya mahlweni mi karhi mi yingisela mi ya mahlweni mi karhi mi yingisela Vision FM xivono i matimba himpela muyingiseri wa Vision FM kahlekahle ma vona n'wina mi baka tinqingho ta n'wina i karhi hi rhandza ku khensa swinene n'wina mi nga ku yingiseleni na n'wina mi nga ri ku kumeni ka chance mivatwini na mhani n'wamanganyi va karhi va vula va ku no na loko hi nga ri ku fowuneni a swi vuli ku a hi le ku mi yingiseleni hi va hi karhi hi mi yingisela kahle kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana ho va hi nga ri na swona leswiya swa ku fowuna hi swona hi karhi hi khensa ni le ka n'wina hi ndlela yaleyo mi vayingiseri va Vision FM ku va n'wina mi karhi mi yingiserile ya hi twini va ka va nghenile mhani mi heva hi vulavulini loko va fowuna hi vulavule more than an hour ivi foni yi hetelela yi kumeka yi karhi yi tsema lahayani ni ta tlhela kambe ni kumeka ni karhi ni va kuma mina a ni ku ri vona a vo lo nghena nkarhi lowuyani sweswi mina ni nga ta tlhela ni ya ka vona ni ya va kuma leswaku kahlekahle leswiya yi nga fika yi va tsema lahayani hi ta tlhela hi kumeka hi karhi hi twa ku ri no a va lava ku hetisisa swin'wanyana muyingiseri wa Vision FM a va lava ku hetisisa swin'wanyana kambe mina ni to tlhela ni kumeka ni ri karhi ni ya va kuma na ntshembo leswaku a va ngo to chuwa belani ku ri nambara leyi fonaka kwalawani i nambara ya njhani na hi ndlela yeleyo muyingiseri wa Vision FM la ta twa ku kahlekahle a ni ma vona ku ri va vurile va ku ri no phela leswi swa ti-netiweke swa ti-airtime swa kona naswona hayi kona mani hi vulavurini for more than an hour kambe riqingho ri kumekeri va ri karhi ri kumeka ri karhi ri tsema lahayani hi ndlela yaleyo ni ta va ni karhi ni ya ku va kumeni hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu hi ta tlhela hi vuya hi ta twa va hetisa leswiya ri nga va tsema va hala ku hetisa swona muyingiseri wa Vision FM.

0: Ming siri milemweni ka Vision FM ehlekane.
1: Eh ntukile baba.
0: Ina iphukile ngokombela kutwa ngwini.
1: Ah na na iphukile mo.
0: Mm.
1: Ninge sala ku anta kwa la makhakhabajila.
0: La makhakhabajila.
1: Eh la ka fitso fra sa sala ni mana eva. Ba ba bo murmondo.
0: Mm.
1: Si kongelo bawa si tam komba to saka tengu.
0: Eish. Ya.
1: Matiko an famba a gungwini ni tshika ndlela mara si tsaka gungwini si ndza kambele.
0: Mm.
1: Ende kungari si kongelo a anga hlayi.
0: Ah impela.

0: man eish
1: kuzani ngana moyini so emaka kuku ni tya kuna ndeka kuluma ka ka chikwembu kuluma ka chikhongelo chikhongelo mina shini ndile ku tsala na sisi xa hanele la so ta
0: impela
1: uku ni hava backup ni hava la ni ngata ku ta khomelela ku ni fani ni khomela ku kuluma ka xona ku ni vone matimba ma xona ximuyela ximuyela pakati ka mavabyi ximuyela pakati ka ntlala ximuyela ku fika laha ni swi vona ku mpela xikwembu xi kona emisaveni
0: ex ya swa ku kahlekahle mi kota ku pela na minambu yin'wanyana leyi mi nga tshembi ku mi nga swi kota ku tsemakanya minambu yaleyo tintshava leti a mi nga swi tivi ku mi nga ti gonya
1: mikulu mativa lava ku vula ku na Jordani a vuton'wini Jordani yi kona loko mi khongela mi ta yi vona Jordani ku yi kona yi kona Jordani a vuton'wini bya munhu un'wana na un'wana ko va ku hi mhaka ku ku na chukele laha misaveni vona vo tala ha sivela ku twisisa ku Jordani i swanu swa ku yini
0: swiri
1: swa ku yini mhani vantu va vulavula rito rin'wana ra kahle ngopfu ku ri ni karhi ni chayisa ni swi twisisa ku ya mhaku loyi ni hlangana swo tika vuton'wini
0: ya
1: ni ndzisela ku antswa ni kwale ka vision yi nge humi na switsongo
0: i khense ngopfu lama khakabaji la
1: ha ku khensa mina kwala ka xitijinini
0: hayi mi ta vona siku ra kahle mi hi kuma kahle la ka 101.7
1: khezo
0: hayi hina ha khensa ngopfu vuyingiseri bya n'wina
1: a ku khensa mina papa
0: inkomu ya ni vona van'wani mingiseri lava mingiseri mi le moyeni ka Vision FM inhlekani
2: ayemvamohori mpfukile
0: i pfukile hi ku kombela ku twa n'wina kokwana wa daki
2: i pfukile mati wa makuta kokwana mi heva ni ma ni khutaza swinene ni wun'wana mhilo ni nga hlangana to ti-challenge
0: ya
2: ku va ni nga voni na swi tiva malembe hayi lembe ni tele perin'wana sweswi ka COVID ne a ni nga voni ivi ni khongelele hi mfundhisi baloyi lava va ku ni miri na vona hi Thursday va ni nyika vhese yin'wana ya ku va ku ni hamba n'wana a ni hlayela ya ku ni horisiwile hi mfundhisi ya yena swi va tano swi va tano matiso ma sungula ku pfuleka ma vona se hi ku kereke leyi mhani nghena yena yi teke nkarhi ku pfula ivi siku rin'wana ni lorha ni ri ka kereke yin'wana kwala kusuhana ivi ni vhakacha hi pela kerekeni liya masivona loko ni ri vhakacha ni

0: swi vona vo ngopfu swa timovha ma vona.
1: Mm.
0: Hi hambana na makhandlela tipolisi.
1: Mm.
0: Hi tota kereke, kereke yi va kahle yi nyoka. Hi tlina switulu swi thakini, hi hlantswa switulu swo swo taniya.
1: Mm.
0: Hi ta joyiniwa hi munhu wa vunharhu. Wa membara ya le kerekeni, na ku tlhala ri membara ya le kerekeni va lava ku tshembiwa hi vafundhisi swinene. A loko hi tlina na yena, hi tlina na yena a sungula ku ye laniwani mi nga tlini laniwani ye la ku tlina mina lani sweswo taniyani vhele. Hi swi tekisa sweswiyani hi n'wi tshika tlina tlina. Mi kuma ku masiku man'wani a nga ti ku tlini yena ne. Suko loko a ta nampundzu a hi ya hi Saturday hi ti ya nampundzu. Hi Sunday kumbe ivi kwalano mativa hi yimba hi mahori. Loko a fika laya kerekeni na fika a hi vitana a ni hi tlina kereke hinkwayo hi tlina na lomu ya ka tipulpit hinkwako na la ku tshamaka vafundhisi. I ta fika a hi vitana jikajika na yena laya kerekeni na ku pheme ni mphrofeta ma ku vona la ni chele swilo la ma ku vona la ni chele swilo la ma ku vona la i swilo swi nga cheliwa la a la ku nga cheliwa swilo mbamahoa
2: ku ku chele n'wina mi tlilinaku kereke
0: hina hi nga tlilina kereke hi cheli swilo na kereke mbamahoa
2: n'wi mi nga vona ku thyakini mi ti nyika nkarhi wa n'wina
0: ma swi tiva hi twa ku vava na sweswi lava yana hi nga swi tiva mfundhisi hi ta va byerisaku na munhu loyi va nga n'wi tshemba va n'wi trustaku vhela hi swi tekisa sweswiya hi swi amukela ku ya kerekeni loko hi swi ta hi koropa a tata koropa hi le ndhaka ya hina laha hi nga koropa kona. Yena yena i mphrofeti i fanele hi ya koropa laha hina swi vula ku hina hi na something loko hi koropa hi chelaku swona laya. Swi hi va va na sweswi lava mara hi a swi na mhaka Xikwembu xi kona. Ku siku rin'wana Sunday kereke yi humini hi tshamini kwalaya kerekeni. A suka a landza mfundhisi van'wana. Ni ta mi byela vona hi nga ri moyeni. A fika ka mfundhisi lava ya. A fika ku mina ni le ku n'wi tlhaveteleni hi tinayiti. Loko a ku ni le ku n'wi tlhaveteleni hi tinayiti mfundhisi lava va ta ka mina vhele. Va fika va ku mhana sweswi ku ni teka yini na ni ku hi yini. Va ku kone a ni swi ku ni teka yini na. Va ku munhu loyi mi nga n'wi voni yime na yena i ri munhu a mi le ku n'wi tlhaveteleni hi tinayiti. Ni yo hleka loko ni hleka ni ku arezi ivi va vitana mhani liya va ku va khongeleleni va ku a khongelela mina. Mhani liya a ku ha ni nge va khongeleli ku na ngo va khongelela. Mhani liya wa mfundhisi a ni khongelela vhele kwala ko taniya. I va ni hlamusela ku va ri n'wina mi va tlhavetela hi tinayiti ene hi ro sukula masiku hinkwalo la kerekeni n'wina mi va tlhavetela hi tinayiti. Matamba mahori swi mbavisini swinene. Ni tsandzeke na ku va hlamusela na kwala kerekeni swa fana mina nhota luya wa masiku hinkwawo va ta ku mina ni ta ku va onheleni kereke ma vona. Munhu wo sungula loyi ni nga vulavula na yena swa handla hi 2023. I Pastor Musa va lava kwalano. Ni ve ni fonela Pastor Musa na ke Pastor Musa mina ni hlangana swi swa so ene swa mbavisa always loko ni n'wi vona munhu luya ni twa ku vava loko ni hlangana na yena kun'wana na kun'wana ni hlanganaku na yena ni twa ku vava. Pastor Musa va ku hayi a ni chumu khongelana. Xikwembu xi ta mi humesa swikulu leswi a swi tumberini n'wina mi nga swi voni. Hi ku hi tshama hi tshama hi tshama a ti yala kerekeni vhele ni nga ri na mhaka na swona ni ya le ku tlineni loko a tlina la mhena tlina kona ni nga ri na mhaka na swona vhele a swi lava ya ivi siku rin'wana ya tlineni hi Saturday hi rhange hi fika na sweswi va lava na hi famba swin'wa hi kolekana vhele a ta ta fika mhani luya loko a ta ta fika mhani luya ni huma ku bibeni ka thaka le handle le ma vona. Ni holela a ta hi le kule le i ri he n'wina mhana swinani mani n'wina he ni voni tolo mi kha mi hlaseriwa na siku n'wina
2: se ku hlaseriwa n'wina
0: ene vusiku bya Thursday lore ni kha ni ri ku ni lwa na vanhu vambirhi a ni va vonangi vanhu valava se vi ni yimaku kwalaya nyangwini a ta ta fika vhele a ku ha ni vone wa mune loko ri chela wa vutlhanu n'wina mi kha mi hlaseriwa hi vanhu ene vanhu lava va ri kulweni na n'wina lavana va tiva mina I swimani mana swimani ma an poitela mavito ya vanhu van'wana a va ri va fundhisiwa kwala kerekeni ya liya. Se lo why va fane va lwa na mina naku mina a ni maxaka ya vona a ni va tivi no va tivi. No tiva ku va vona vanhu valava and no tshika va tshikini la kerekeni ya ku hi vona va tihile ka hina ni va vonile loko va ta hile ka hina. Ni ku ni nga mi fowunela ni kumeka a ni hi ku n'wina mitirhisi wa Vodacom mhaka i sim card ya MTN a navi ku mi fowunela vusiku ni ku vanhu valava va taka ku mi hlaseleni. Se mati va se ni vavisa ku munhu loyi mina ni hlaseliwini loko ri tlhela i Friday ene loko i fika ni byela hi swona and a ku na munhu loyi ni nga n'wi byela na yeri a ni lo n'wi byela mara u fika a ni byela hi swona ku mina ni endleke swi swa one what makona. Even if you are a man, you are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are kombela swikwembu swi ku nyika matimba swi tele leswi i nga ta swi vona laha ndzeni ta kereke ma swivona a swi va tano vhele ni va ni kha ni khongela se mi kuma ku ni va ni va se ni fakaku ni tikeriwa ku munhu luya always insalasala ndhaku ma swivona
2: ku tshama ku ri na swin'wana
0: ni ghina se ni twa ku vava lama swo u tshama u backslide ekerekeni mara khiya kerekeni evusabeni ni vona swi ni vavisa ni fikala ni fikaku ku ya ku tlineni ni swi kaku ya ku tlwineni loko ni hlangana na yena always hambi ku nga ri kerekeni ku hi hlangana swileswiwa
2: swiuya
0: ni twa ku vava loko a ni hlamula ni swaku ni twa ku vava ni hleketa leswi a nga ni byela swona ma swivona mi kuma kwalani a ni tiyisela vhele ni nga ri na mhaka na swona mara a swi kha swi va swi ni vavisa hi ndlela ya liyana ma swivona se ni vula ku kokwani mheve va hi tiyisa na hina va lava ni toko ku loko hi hlangana na ti-challenge hi nga hluruphi hina xikwembu hi nga xi pfulareli a ya mahlweni ha ha xi huwelela ku xi kota ku hi pfulela hinkwaswo xi hi komba hinkwaswo leswi a swi tumberile ti-challenge munhu un'wana na un'wana i hlangana na tona hambi ku ri ta mavabyi ku vavisiwa hi vanhu wa hlangana na swona se leswi vangela hi

0: Yesu loko a huwelela ka Yesu a ku Yesu un'wana Davida ntwele vusiwana Yesu un'wana Davida ntwele vusiwana hikuva kha lava ku horisiwa a karhi a kombela ka Yesu kambe ku va na vanhu lava fambaka na Yesu ku va vona lava n'wi miyetaka ku va vona lava va n'wi byelaka va ku ri wena miyela i nga zila ta vulavula wa rhasa no rhasa pfala nomo yena a nga va yingiselangi i loyi emahlweni a karhi a huwelela hikuva a swi tiva ku ri a nga huweleli vona ene a nga huweleli lava fambaka na yena a nga huwele i huwelela ka yehe ka Yesu leswaku ri a n'wi twela vusiwana a ta kota ku hola hikuva a karhi a phikelela hi ndlela yaleyo Yesu i ve a n'wi twa ivi a n'wi nyika ku horisiwa loko a lava kona loko ku ve a ku ri timhaka ta ku lava ku yingisela ti-voice kumbe marito lama ma nga lani hi ku lava ku yingisela swidzedze na mabubutsa na na magandlati lama va ku ma ri kona a ta va a nga kumangi ku horisiwa loko ya ka yena hi mhaka yini na hi mhaka ya ku va a karhi a twele swiyani swi nga n'wi heta matimba se na n'wina loko mi ya mahlweni mi ri karhi mi khongela ma swi tiva ku n'wina mi khongela ka Xikwembu ene va ta va ri kona nkarhi wun'wanyani va kona ni le ndzeni ka kereke Yesu a swi tiva ku va kona ni ndzeni ka kereke lava nga kona ndzeni ka kereke va nga helangi swa Xikwembu hi yo mhaka a wule marito ya ku ri a hi hinkwavo lava ngo hosi hosi va nga ta vona ku fuma ka matilo hikuva a kha a swi tiva ku ri va kona lava nga vona va endlaka leswaku ri vana va Xikwembu va tlhelela ndzhaku i kona un'wana a nga tshika kereke hi mhaka ya ku va a vulavuleriwe hi ndlela yaleyo i kona
1: swa tika swi nga ku fikisela i fikaku kereke
0: ma swi vona ku fanisa na n'wina la mi nga tiyisela ku fika kona un'wanyana a ta va a tshike loko a ha twa swo sungula loko a byeriwe timhaka ta ku ri i nga tlilini laniwani ni ta tlilina ma swi twisisa ivi loko swi ya swiki swi ya se mi hetelela mi byeriwa na marito man'wanyana se mi gina mi vuriwa na timhaka ta ku ri munhu a ku mi ta n'wi tlhavetela na vusiku n'wina
1: se
0: a mo tshama kusuhi na yena
1: a hi lo tshama ndhawini yini kha hi tibulela
0: why a nga va kombangi why a nga va kombangi lava mi nga n'wi tlhava kona a ni nayiti loko yi tlhava yi siya laha ku nga vaviseka kona
1: a swa mina ni le ku mi tlhavetele n'hiti nayiti
0: e-e
1: laha ni nga gina ni swi vona ku ho leswi a swi endlaka loko hi ri tipileni a swi kongomisanika lava ya swi kongomise ka mina mi kuma ku loko ni hamba ni koropa loko ni koropini loko ni heta a chela mati a fika koropa laha ni nga koropa kona
0: yane
1: swi va hi ndlela yeleyo masiku hinkwaswo swi va hi ndlela yeleyo mhani van'wana na vona va vuye va ta va ze va ni vutisa loko hi humi halani ti va hi ta swi ni ndlisa ku yini kwala kerekeni ya n'wina na hi ku ni vona swin'wana mani a koropa la n'wina mi nga koropa kona kambe swa swi lami swi na ndlelela ma swi taku a hi le ka hina hi lo va hi vhakachini maswona swo tala swi fika la se ku va ku na ti-group maswona i khiriwa i khi swi vona ku va vula wena va ku vulavula i va tshame na wena i mba mahurhi
0: yane
1: mara ni ku hawa Xikwembu xi kona
0: ya
1: munhu la nga ndla ku ni tiyisela i Pastor Musa Pastor Musa. Yena nga ndla ku ni tiyisela xepa
0: hayi kahle hi ku kona dakaro mi swi tiva ku ri matwini hi tshembeleni aka Xikwembu Xikwembu hi xona xi va ku xi karhi xi hi kutsula ka swilo swa ku tala swinene minkarhi yin'wana swilo swin'wana swi ta swi ta paluxiwa ka hina hi ndlela yin'wana ya ku hi va hi nga swi twisisi ku ri ku humelela yini ma swi twisisa na ku i ku ka minkarhi yin'wanyana ma swi vona ku ri ti-spiritual attacks nkarhi wun'wanyani loko ti ta ti nga fikangi kahle swa ta nkarhi wun'wani swi ta swi ta manifesta physically ma swi vona mara Xikwembu swi tshama xi ri ku mi vhikeleni hi minkarhi hinkwayo ku na swo tala ngopfu leswi a swi fanele swi mi kumini mara swi mi kumangi
1: ni humesani moyeni mi hlamula swin'wana
0: all right.

0: Ni khumbile mi ni tlakusile i mani Siphiwe kwala ndzhaka xikolo xa Favasi.
1: Iya mani Siphiwe la ndzhaka xikolo xa Favasi la va karhi va ku heyi va karhi va matwa marito lama va mhani va nge le ku ma vulavuleni laniwani kahle kahle hi timhaka ta marito ya nhlohlotelo marito ya ku va ku karhi ku nyikiwa evumbhoni muyingiseri wa Vision FM laha kahle kahle va nga va va karhi va kombisa hi timhaka ta ku tshemba Xikwembu hi timhaka ta mikhongelo leswaku ri kahle kahle wa vona xikhongelo ne xi nga ku teka xi ku susa kun'wanyana xi ku yisa kun'wanyana xikhongelo xi nga ku tsemakanyisa Jordan wa wena xikhongelo xi nga endla leswaku ri wena lwandle ro tshuka ri pfuleka wena u tsemakanya u ya etikweni ra xitshembiso muyingiseri wa Vision FM xa endla leswaku ri u huma evuhlongeni i ya kumeka i va i ri endhawini leyi wena u nga tshembisiwa yona muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yeleyo mina na n'wina hi va hi karhi hi famba swin'we eka siku ra namuntlha eka nongonoko it's your responsibility vutihlamuleri muyingiseri wa Vision FM i bya n'wina a hi bya munhu un'wanyana hi n'wina mi nga na vutihlamuleri ma vona na ku khongela matwini mani miyeva loko a karhi va vulavula lani kahle kahle n'wina mina vutihlamuleri bya ku va mi karhi mi lunghisa evuxaka bya n'wina na Xikwembu mina vutihlamuleri bya ku va n'wina mi kumeka mi va mi karhi mi tihlanganisa na Xikwembu hi xikhongelo ma vona ku tshemba Xikwembu hi ndlela liyani a ni ri swi endla leswaku ri wena muyingiseri wa Vision FM kwale nga kona i kota ku tlakuka nkarhi wun'wani ku na ti-challenges tin'wanyana leti hi rilaka hi tona hi va ka hi karhi hi vula leswaku ri no kahle kahle ma vona ingaku xiyimo lexi ni nga hlangana na xona eka nkarhi wa sweswi ingaku xi ngo kumeka xi va xikarhi xi nyiza ingaku xi ngo kumeka xi va xikarhi xi suka endleleni ya mina kambe mina ni vula sweswo muyingiseri wa Vision FM leswaku ri no ku na swiyimo swin'wanyana muyingiseri wa Vision FM swa ta eka n'wina swi tela ku va swikarhi swi mi teka swi mi tlakula swi mi yisa kun'wana swi ta swi tela ku mi tlakusa swi mi susa eka xiyimo xo karhi swi mi yisa eka xiyimo xin'wanyana a hi kumekeni hina hi va hi karhi hi tshemba Xikwembu hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ni vona miyingiseri la mi le moyeni ka Vision FM inhlekani ahe hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
2: hayi na na hayi si a hi tsakile
1: mm.
2: Hayi marito lama va ma kuma vulavuleni vayingiseri a ka ha mati ma ka ma ha aka
1: kulo

0: Aya kati ya vela marito ya tisa. Marito ya aka. Iri va indisiri ya ba akawa kutaza na anake. Akensa sile na aya kensa. Nana kani hiwa hafiwa kuna kumbu kukisa. Nana ya nakumati imba sabu kuna kumbu singa kumati imba.
1: Amen.
0: Vela virte ne mina tumburta karala marla watsaba ku Yehova.
1: Amen, amen. Lava tsemba ku Yehova.
0: Hayi lava tsemba ku nwana, lava tsemba ku Yehova.
1: Hayi lava tsemba ku kereke, hayi lava tsemba ku mfundisi, lava tsemba ku Yehova.
0: Iva nika na matimba lava nga na matimba. Atensa mina hayi ri pa ke hayi pata maura, atensa na wena swinene.
1: Hayi ku khensa na hina. Hina hi khensa vuyingiseri bya n'wina, vuyingiseri bya matimba swinene kahle kahle. Ma vona ku va mi teke nkarhi wa n'wina mi yingisela Vision FM. Ma kona van'wanyani sweswiwani va tibyela ku ri va yelomiyani va ku hayi ya ku hungasena ku yini. N'wina mi teke nkarhi wa n'wina mi ku namuntlha na ku yingisela Vision FM ku ri mugqivela wo tani van'wani va karhi va ku hayi ku na mapapa ka hungaseka. N'wina mi ku no ni la ku yingisela xiyanimoya.
0: Hayi ni tshama ni na yona
1: yi tiniwi.
0: Hayi ni tshama yi ri kona.
1: Hayi swilo swa matimba swinene.
0: Pasta Mahuri.
1: Ahe.
0: Loko ni kola Pasta Musa mani. Hukumi swona mani. Ndzi vhiri na yena mani. Na wona mani hi wani hi tlakulaka hi tindlela tiwa tikulumba ngopfu.
1: Kahle kahle ni ta endla timhaka ta ku ni kumeka ni karhi ni lunghisa na vona ku ri hi endla emakungu man'wana hikuva a va nga ri kona kusuhani ku ri na loko va nga ri kona hi kumeka hi va hi karhi hi kota ku nghena emoyeni.
0: Kahle ni ku ri ku va nga tangi mi kambiso hayi ta hi wona mani loko va hayi ta hi wona mingolo ka vona mani.
1: Hayi ni ta ndla timhaka ta ku hi kumeka hi va hi karhi swi tshamisekisa sweswo kusuka vhiki leri swi ta va swi ri right ku ta va ku ri right la studio hi nkarhi wa nongonoko wa vona ni va fowunela kunene va ta dyondzisa va ri kwala va nga kona.
0: Ya khensa swinene ni nga khensa ngopfu hi nongonoko yin'wana i ni tlakula ndlela yin'wana ya
1: tinhlaleta
0: ni tlakula swinene ni talakela kona mhaka ya nongonoko luwana. A ni n'wingi swi ni swa vutomi swi ni hangalasile mara ni tele ko se un'wana va ni byela xitiviso a va tlala a na ha ninge ni swiyimo na swiyimo na swi tiva ku loko va nghena hana tlakeleka moyeni.
1: Amen.
0: Swihayi kha hi le ku valaveni mana kusuka vhikeni ya yena na ku ri ku vona a va kumeki mikandziso hayi lava ku just va yi ri kona.
1: Hayi kasi mi nga zimilela ni ta tiyisisa timhaka ta ku ri kusuka wa mintlhanu lowu taka in his presence ku ta va ku ngheniwa vukoneni bya Xikwembu. Hi swona mi va na siku ra kahle inkomu. Miyingiseri wa Vision FM n'wina kwala mi nga kona na n'wina eka siku ra namuntlha mi nga kumeka mi karhi mi ba riqingho ya hi lo sala ntsena na 10 minutes leswaku hi fika makumu ka nongonoko eka siku ra namuntlha ma kumeka mi karhi mi nghena leswaku ri hi twa n'wina ku ri n'wina mi va mi karhi mi titwisa ku yini mi va mi karhi mi swi vonisa ku yini mi va mi karhi mi lava ku vula ku yini kahle kahle hi nongonoko lowa siku ra namuntlha kahle kahle ma vona leswi nga fika swi endleka ni nga vula ni ku ri no mi fanele mi swi twisisa ku ri swihi swin'wana a swi scriptiwi ni a swi rhangi swi tsariwa hansi ku swi ta kumeka swi va swi karhi swi endleka swo fika swi karhi swi endla swi kumeka swi karhi swi endleka ni ta va ni karhi ni mi byela na sweswiwani van'wani kumbexani ni ku ma vona dyondzo liya yo fana leyi mhani miheva va nga ta va yi tisa a yi ngo lo tsariwa ehansi a yi ngo lo swi ngo lo tsariwa ku sweswiwani hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi endla yini hi kuma va hi tisela dyondzo liyani va lo fona vona hi airtime ya vona ivi va fona va tisa dyondzo liya va nga yi tisa ku ze ku hela awara va karhi va ha ri ku vulavuleni va karhi va nyika na swikombiso hikokwalaho ka ku kombisa timhaka ta ku ri ku tshemba Xikwembu swi na matimba ku fika kwini ku va munhu a karhi a yingisela rito ra Xikwembu loko Xikwembu xi vulavula na yena hi moya lowu kwetsima a swi twa loko moya wu karhi wu n'wi lida va ngheni na vafundhisi va karhi va kombisa ku ri timhaka ta ku ri no leswi ya mhani miheva swi vulavulaka hi swona ku ri loko munhu a twa moya wu n'wi byela i twa ku na xin'wana xi ku byelaka ku ri kahlekahle khongela i nga honisi kumeka i karhi i tlakuka i khongela hi ndlela yeleyo ni vona miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM enhlekani
2: ahe Pastor Mahuri
1: ahe minjhani mufundhisi
2: mpfuke swinene mpfukile
1: hayi mpfukile
2: a khensa mani mina ani na hungu namuntlha ni mara no lava ku kumeka ni kombeta ku ri guest speaker namuntlha a ku ri mhani miheva swi nga kunguhatiwangi lami nga kombeta hi kona ni kumekile kha ni nga byela bishop xin'wana ka n'wamatatani loko hi kumeka hi fona va ri karhi va vulavula mhani mihefa ni ku ri hayi i guest speaker namuntlha swi ngo kunguhatiwa mara hi vona guest speaker va fanele ku kumeka va ri karhi va nga vulavula loko hayi fona u nghena na wo ni ku hayi kona namuntlha i siku ra mhani mihefa hi ku nyika hi xikwembu va kumeka va ri karhi va hi dyondzisa mhaka ya nkoka swinene ngopfu yi nga zangi yi kunguhatiwa se ni twi va kumeka va tsemiwa hi foni va nge se za va heta loko ku ri ku vo heleriwa hi airtime ni kwala moyeni ni tiboha ku va nyikela hi airtime ya 150 ni ta kombela nambara ya vona leyi va nga fona hi yona swi va tirhisa yona ka n'wina mi ni rhumela yona ivi ni ta va chelela airtime ya 150 loko ni nga cheli a va ni poyile kwala moyeni va ku a u tsasa hi ku vulavula hi nga ku yile nkosini ku hi ta vuya hi ta pfuxela va nga ha vuyi se ni tiboha sweswo mina ni twile ku hela i na lava nga ku tiva ya mahlweni ni ku swi nga endla ku yo hela airtime se ni va xavela airtime ya 150 ku va ni dyondzile aka dyondzo ya vona ni twa ni kolota ku va ni nga kumeka ni ri na xiave na mina ka ntirho lowu va nga wu endla namuntlha se ni va nyikela airtime ya 150 yi ta va pfuna ku ya emahlweni i munhu wo rhandza ku nghena va kumeka va ri karhi va seketela xitichi se 150 ni ta va chelela ni ta kombela nambara ya kona aka n'wina loko ri ku mi nga kota ku yi kuma mi ni rhumela yona ni ta va chelela
1: ya leyi va nga fona hi yona namuntlha ni ve ni karhi ni tlhela ndhaku ni la ta va fonela na ta va cheka liya a hi yona leyi ni nga tolovela ku va vona va kha va fona hi yona mara ni ta tlhela ni va cheka nakambe ku hi yona ni confirm ku sungula ku ri hi yona i ya vona na ku ni twe va kha va vulavula na timhaka ta ku ri exi na airtime leyi a va fona hi yona a vo lo lomba maswona airtime yo lomba yi fike yi endla swilo swa matimba njhani mara
2: hayi xi va tirhisini namuhla xikwembu
1: ya
2: xi va tirhisini a ku ri vona xi vulavuri xa namuntlha hi ku setiwa hi xikwembu ivi xi va tirhisa swinene lava va tiva ku xikwembu va nga va va tiyi swinene mhakini ya ku tshemba xikwembu namuntlha hikuva va twimhani lava
1: amen
2: hi khesa xikwembu ku va va pfumele ku tirhisiwa hi xikwembu ivi swi vuyerisa vanhu vo tala swinene mi ni vhete ni va byela Bishop Hlon ku hayi ni hava namuntlha xo ni ta xi vula loyi a nga u nghenele namuntlha karhi a nga se hi khesa xikwembu hi n'wina mhani loko ri ku ma ha ri kona a ku swi tweni kumekani mi ri karhi mi swi twa ku mi twi xikwembu ivi mi endla leswi xikwembu xi nga kumeka xi ri karhi xi vula swona i mhaka leyi lavekaka leyi ku kumeka lomu u nga aleriwiku kona hi xikwembu u endla leswi kotaka ku kumeka swi ri karhi swi pfuna vanhu challenge hi loko vanhu va fosela ku endla swilo a tindhawini leswi xikwembu xi ngo a wu fanelangi la ku kumeka u ri karhi u endla swo karhi ivi munhu a fositela fositela hi laha swi onhekaku kona se hi khensa xikwembu swinene hi mhani hi yaleyo nyiko ya airtime ya 150 no yi nyikela hi mbilu yo basa pa ni lava ku va na xiave ka ku va van'wani va pfunekile na mina ku va na xiave loko xi mi hakela xikwembu xi ta tsundzuka na mina ku hayi airtime leyi nga tirha tlhabyani oho xivoko everi loyi a ku nyikaku swa moya n'wi nyiki swa nyama se mani ni lava ku mi nyika swa nyama hi vito ra usisi
1: nakona mfundhisi a ni ku ri ma vona e airtime ya ku lombiwa yi xave hi n'wina hi ku loko mi va xichelela airtime yi ve yi hakeriwa na liyani ivi ku tlhela ku sala na ya ku ya mahlweni
2: se ni lava xiave xexo mina ku ni va ni ri na xiave ni xera aka tintswalo leti xikwembu xi nga ti kombetaka vanhu lavo tala mina ni va ni ri na xiave ni tiva xikwembu ku ri a xi na mbilu yo biha xi tshembekile a xi rivali mitirho leyinene munhu a yi endlelaku va hlawuriwa va xikwembu xa hakela i muhakeri lonkulu ku tlula hinkwavo lava mi nga va hlayi ku va hakela i muhakeri xikwembu lexi a xi rivali mitirho leyinene
1: mi nge pfuki mi twe ku xikwembu xi ze xi yisiwa na eka credit bureau hikuva xi nga hakelangi
2: hi hina vanhu hi tekanaku hi yisana lomu ya xikwembu xa hakela hi ku tlurisisa hi laha munhu a hleketaku hi kona ende xi na tindlela to tala ni nga nyika xikombiso xin'we xa hosi Hezekiya va nga swi kuma aka chapter 38 ya Isaya from verse 1 loko ni hi khota kahle kulukumba loyi a ku ri hosi ya ku rhandza xikwembu a endla vunene a endlela xikwembu hi ku tirhela tiko ra xona ivi a ya vabya mavabyi ya milenge leyi a karhatiwa hi nenge a lava ku fa xirhuma na muprofeta Isaya famba n'wi byela ku a nge hanyi loyi a lulamisa yindlu ya yena u ta fa ivi loko Isaya mprofeta a ri mprofeta nkulu a Israyele ni Isaya a nga vuli swo karhi a hupa a ku i xikwembu ku nga ri xikwembu loko a vula loko a hundzuluka a sukela hosi na hosi yo hundzuluka yi languta khumbi yi rila swinene amahlweni ka xikwembu twanani yi phikelela ku tsundzuka mintirho ya mina leyinene ni nga yi endla hi hosi ivi xikwembu xi yingisela xi vona mihloti ya yena xi twa ku rila ka yena ivi xi tsundzuka hikuva a nga ri ku hembeni a vula swona ni endli swona ume xikwembu hi mbilu yo tenga ivi a nge se huma na le jarateni mprofeta xi ku tlhelela aka nandza wa mina hosi Hezekiya famba n'wi byela ku ri ematshan'wini yo fa ni n'wi ngetelela malembe ya 15 u ta hanya 15 more years a nge kumeki a hundzeli ni tsundzukile timhaka leti a nga kumeka ri karhi a ti endla a ti endlela mina hi ku tirhela vahlawuriwa va mina xikwembu se va makwerhu a hosini na mikhutaza a hi tshembeni xikwembu hi laha mani miheva va nga hi khutaza hi kona namuntlha xikwembu xa hakela loko vo cheka swivuriso 11 verse ya 31 yi ri loko vanhu lavo lulama va kuma tihakelo ta vona kwala amisaveni xana vadyohi na vanhu vo homboloka va nge yi kumi ya hakelo ya vona xitana xi ri na hakela lavo lulama kwala misaveni hayi matilweni kwala misaveni ha ha hanya ni nyika tihakelo ivi xi vutisa xi ku loko ni hakela lavo lulama lava ni twaku va endla swona xana lavo homboloka na vadyohi va nge yi kumi na vona hakelo ya vona xana nhlamulo ya kona yi ku ri na n'wina lava mi endlaku swo biha kwala misaveni xi ri mbi ta yi kuma hakelo ni khensile pastor Mahori ni nga mu ordinary karhi a no lava ku kombeta ku ri hayi ni teka xiave aka ntirho wo saseka wu nga endliwa hi mhani muhefa hi ku tirhisiwa hi xikwembu ni ta kuma nambara ka n'wina ni khese swinene
1: hi swona ni ta mi rhumela yona mfundhisi
2: dake
1: hi swona mi va na siku ra kahle
2: a swi mi sasekile
1: inkomu mi yingiseriwa Vision FM a ku ri mfundhisi Hlabyani valava va karhi va nghena va ti boha leswaku ri hayi kona lowu xikwembu xi nga wu tirha ntirho hi mhani miheva na vona va lava ku swi vuyisela eka vona va ndla swi va va nyika swa nyama hi ku vona va hi nyike swa moya mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM
3: ahee pastor Mahori mpfukini
1: la ku veni va nyika nambara leya n'wina leyi
3: hey.
1: Hi yona ni ringete ku mi fonela ndhaku ni kuma ku ri yi ni yisa ka voicemail a yi lo timeka
3: yi na migilugilu va hi tivana va mhandri khotso ni nga fona kwala loko van'wani va ni fonela va nga ni kumeka yona
1: mara mhani meva mina no rhandza ku khensa kahle kahle ku va mi yingiserile loko xikombu xi mi byerini ku heyi vulavula na vanhu lava ivi himpela mi ta mi ta vulavula na vona va kombisa timhaka ta ku ri ni hlohlotelo ku na vo tala na vona va nga kumeka va karhi va humesela swo tala ehandle ku va va karhi va kombisa timhaka ta ku ri kahlekahle na vona va na vumbhoni lebyi va lavaka ku nyika byona hi swiyimo leswi na vona va nga kumeka va karhi va hlangana na swona hi ndlela yaleyo
3: munhu ku xo sungula ni khesa Archbishop-o Malungani na vision ya vona xivono lexi xikwembu xi nga va khomisa xona hi ku sweswi hi vanhu hikwala ka vona se ni tlhela ni ya khesa vafundhisi va mina ni vatwini va bishopo ni vatwini va bishopo Hlabyani

0: atwa sweswo hi profeta. Iyo hundzulukela khumbini. A khongela hiku a swi tiva ku xikwembu lexiwani ku hava lexi nga biwa xigandlo ka xikwembu. Xikwembu i makota hinkwaswo. Xiyimo xi nga swi kota ku xi cinca, hi yona mhaka a nga vula ku a wu tsundzuki leswinene leswi ni nga tshama ni swi endlaki. A ni tivi ku marito lama Bishop Tlabyani va nga ma vula namuntlha loko a vo fikela mina va ku wena mhani miheva lunghiza timhaka ta wena namuntlha. Hi ku hayi masiku ya wena ma herini. Mati va ni ta nghena muti hi muti ni tsutsuma ni ya hala ni ku kuna van'wani va nga tshama va tweleliwa hala. Ivi ni tsutsuma ni ya kona mara Hezekiya u na marito ya dyondzo leyikulu. Lama va nga ma vula a nge endlangi swona. A ku ni tlhela ni hundzulukela ni ya ka yena munhu yaloye a nga vula ku masiku ma herini. Ni ya n'wi byela ku xana a wu tsundzuki leswinene leswi ni nga tshama ni swi endlaka. Se a ni ta ku na vona ni khensa xikwembu leswi va nga swi endlela mina. Lava nga teka kona xikwembu a xi ya ngetelela xi tatisa swikhapakhapa. A xi ya va hlayisa na ndyangu wa vona. A ku na munhu loyi a ngu mina swi hetisekini swa mina hinkwaswo.
1: Amen.
0: A ni ta ku xikwembu a xi va katekisi swidingo swa mbilu ya vona leswi va nga na swona a xi swi humelerisi. Tidyondzo leti va hi dyondzisaka xikwembu a xi ngeteleli masiku ya vona ya ku hanya.
1: Amen.
0: Va hi dyondzisa ku ya mahlweni.
1: Amen.
0: A hanya swinene hi vito ra Yesu.
1: Amen.
0: Ni khense

0: swinene ku tlula na cancer a ni tivi ku ni nga vula yini ni
1: Mm.
0: twa na marito ya ku cancer ka mina ma nga enelangi hi ku a ni nga swara ni ri xikwembu a xi ni twa i nga ku vona va katekeleni ka mina mina ni vuye ni kateka swinene hi ku swi tlhotlhi va makwerhu va kha va vulavi vona swin'wana swiyimo mina ni se a ni se hlangana na swona mara loko va ya va ya swi vulavula hinkwaswo ni twi ni khumbeka swinene ni ku xikwembu a xi khensiwa a khensa loko va vulavula va kona van'wana a va swi koti na ku vulavula va nga hlangana leswi va nga hlangana na swona a va tivi ku va ta swi byela n'wamani se vona va na nkateko hi ku va swi tiva ku ku na loyi va rilelaka ka yena ku fana na namuntlha va nga nghena va hitisa ha khensa swinene eka vamakwerhu ha khensa mara nhlokomhaka ya namuntlha i ku hi nga rhuteli ku khongela
1: amen
0: hi nga rhuteli ku khongela a hi khongeleni hi tshemba xikwembu ka swilo hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona a hi yeni hi ya tshemba xikwembu na Hezekiya leyi loyi va nga n'wi dyondzisa i bixopo ya mina u yo tshemba xikwembu loko a nga xi tshembangi loko a byeriwa a ni tiva ku ta humelela a ta onha no onha swi ku lunghiza swa yindlu ya wena se na mina a ni ta ku hi marito malama sweswi va nga vulavula ku tihlawutelo ka mina lunghiza swa yindlu ya wena hi ku masiku ma wena ma herini se a ni ta ku na hina vamakwerhu a yeni ya lunghiza timhaka ta hina
1: amen
0: hi ku yindlu ya munhu ya hela siku rin'wana na rin'wana i mhaka ya matimba leyi va nga yi dyondzisa a yeni ya lunghiza ya fika mhaka va ku hayi masiku ma herini se loko ni nga lunghizangi swa yindlu ya mina ku ta va ku ri batabata ku lunghiza yindlu i ku tshama vukoneni bya xikwembu ku tshama ka xikwembu sweswi ka mina ku ta i John 15 no ka ni nga ha tivi hambi i verse 1 leyi ngo tshamani ka mina
1: amen
0: i nga ku i John 15 verse 1 se na le ka ili Luka 18 verse 1 a ni tivi ingaku hi yona leyi ngo hi tshama ku khongeleni hi masiku hinkwawo tivhese teto tin'wana a va ti tsali a ni mina ani na swo tsala swo tala nhlokweni na va Isaiah 48 verse 1 verse 17 ku na leti ni tshamaku ni kha ni tihlaya hi minkarhi hinkwayo na va i leyi Isaiah 49 verse 14 ku fika ka 15 leyi ngo Yehovha siyoni u ri Yehovha u ni tshikini xikwembu xi ri xi nga ka xi nga yi tshiki sweswi swi humeleleko swin'wana na swin'wana xikwembu xi ri xi nga ka xi nga yi tshiki va ni tihlaya ku ya fika ka 16 yi ni katekisa ngopfu leyi loko ni tshika ni hlangana na swiyimo na kateka mativa xuku xi nga ka xi nga yi tshiki yini Pastor Mahuri xi ri ni ku tsali xandleni swa mina ma yi tiva milayini liya ya swandla swa n'wina a ri peli mi nga yi vonangi ni ku tsali swandleni swa mina xi ku makhumbi ya wena maxangu ya wena i maxangu ya mina leswi vulaka hinkwaswo leswi hi humelelaka xikwembu xa khumbeka hi swona ene xi ta hi hume loko xi khumbeka xo khumbeka ntsena xa hi humesa eka swona se ku na i mhaka yin'wana leyi yi nga vuliwa hi mhani van'wani va vula mhaka ya le kerekeni na yona yi ni tlhotlhi ngopfu leyi va nga yi vulavulavula va vulavule va yi lehinyana ku na loko va endla swo endla a kerekeni munhu a ta ta ku leswi a hi swona swi tele ngopfu sweswo ene mi ni tsakisiwa yini loko hi tshamaka xikwembu ku na mhaka yin'wana leyi ni nga ta mi khutaza n'wina wa makwerhu vanhu hi nga ziri na mhaka na vona a hi veni na mhaka na xikwembu na ku tshama ka xikwembu hi tshemba xona mativa mina i kwala ku hanyana a ku ri na vanhu van'wani vambirhi a ni va tshembini vumbhoni lebyi n'wana wa mina wa byi tiva i luya ya loyi kulukumba loyi hi hlanganaka hi ku khongela a vula swinene ivi a ni va tshembini se siku leri ni a norhweni wa mina ni lorha ni ya va rhamba ni ku a hi yeni nkosini ni munhu wo ya ngopfu lomu ku chaveleleni a ni swi lava kumeka ni nga ri kona a ni na dyondza na kwele se loko ni va rhamba vo hayi na a hi nga yi a hi nge yi hi ya kun'wanyana se loko va ku hi ya kun'wanyana mina ni vona ni tlele a ni tlele loko ni tlela ni va vona se mhini le nkosini wa lowo ni nga huvula mina ni tshamele henhla swi endla ingaku ni tshamele henhla ka tshava se vona ni va vona va ta va kha va tumbelatumbela va ta hi le hansi leyi va fika va tshama ku tumbela laha ku nga na van'wani va ri vambirhi ni ku xikwembu na ku khensa loko va vulavula swin'wanyana a ni nga ri munhu wo hlavela a kahlekahle mhani sengi ni a va nkarhi lowu munhu a nga ta ku mhani mi yevha a vuli yini hi ku loko va vula ni ta n'wi byeli hi mhaka ya xikwembu Eh, ku ni ta n'wi byela ni ku na va Miriam va hleviwini hi lava va nga tswariwa na vona hi Aroni na loyi loyi Moshe u hleviwini hi Miriam na Aroni a va bebulu a va ri vana va mhani wun'we lava va n'wi hleva mara loko va n'wi hleva u yi ku ya khumbeka Xikwembu se a ni ta ku hinkwaswo leswi hi swi endlaku a hi vanhu hinkwavo va nga ta swi bela mandla mara hina ntsena loko hi vona ku hi tirha swona Xikwembu lexiya hi xo xi nga tatisa mukhensa hi yo mhaka Xikwembu xi nga za xi tlhaveka xi lava ku va herisa Aroni a nga hatla tsutsuma ya titsongahata xiku ni la ku ta va ba hi nhlokonho vanhu lava mara luya hi Moxe hikwalaho ka ku a ri na tintswalo a va khongelela ku we hosi swi sweswo nga swi endli se loko hi kha hi hanya kwala misaveni hi nga languteli ku vanhu van'wani va ta hi endlela leswinene Moxe lava va makwenu wa yena va ku i ya ya teka na nsati wa mukuxi Xikwembu xa kona xo vulavula na yena ntsena Xikwembu xa vulavula ene loko ko va ku mi nge se tshama mi xi tshinelela mi nge swi tivi ku vulavula ka xona mara Xikwembu xa vulavula Xikwembu xa vulavula swinene ku tlula na swinene se hi nga yi hi vanhu na hetisa liya ya mina loko va ta va kha va ngungumela ni vuyi kwala ni tshamanyana hi ri kwele nkosini se ni na phaphama loko ni phaphama ni ku Xikwembu xi lya ku ta ni komba ku vanhu lava a va kahle se hinkwaswo leswi nga ta endleka laya xi nge teni vitaneni ka Yeremiya 33 ni ta mi komba leswi swikulu leswi swi nga fihliwa ma swi vona leswikulu leswi nga fihliwa ku hana nchumu na wun'we lowu nga tata wu ta jaivha mahlweni ka hina Xikwembu xi nga hi kombi loko ku ri na vanhu lava pretendaku mahlweni ka hina va endlanga ku va hi rhandza va nga hi rhandza Xikwembu xi ta hi komba ene loko xi hi komba a hi tsakeni a hi tateni rirhandzu ka vona vanhu valava mina vanhu valava ni vheti ni tata rirhandzu swinene ni va rhandza ni ku Xikwembu na xikhensa hikuva a ni Xikwembu xi ni hlevelini xi tlhela xi ni komba ni va vona hi straight Xikwembu mina ni vula ku na wun'wana na wun'wana swi leswi ni swi vulavulaku na swi tiva ku Xikwembu xa komba ene nkarhi wun'wani va nga mi hleva mi kha mi va langutini vanhu mina swi ni endlekelini ko tala munhu a hleva a ku a monya a jikisa nomo ni n'wi langutini Pastor Mahuri a ni vulavuli mhaka ya matlangwani swi leswi ni vulavulaka ni nge vulavuli ni vulavulela vanhu swi leswi ni kha ni hemba no a hi swona sweswo a hleva munhu ni n'wi langutini se ni ya ni ya byela munghana wa yena ni ku loko munhu luya a vulavula na wena mina ni kha ni n'wi vona swi yo yini a ku na mhe ni hlamalini ni kha ni n'wi vona Pastor Mahuri ni nga swi yisi mahlweni ku a ni ku byela ku ni swi vonini leswi ya luya nga ni hleva na wena mina ni kha ni swi vona se ivi ni va rhandza ku hamara swi na nchumu ni va komba rhandza ku ya mahlweni se vanhu van'wanyana nkarhi wun'wanyana loko hi va vona ku hi leswo munhu a nge fani na n'wina ni tala ku byela van'wana va makwerhu ku munhu un'wana a nge fani na mina loko mina ni swi kota ku amukela swilo mina ni ya ni ya nkomba rhandza munhu luya loko yena a nga swi koti ku amukela mina ni n'wi komba rhandza a kota ku amukela swilo no ku ene a hi rhandzeni van'wani va makwerhu la ka rhandzu lani ni ku rhandza ngopfu a hi va rhandzeni hi kha hi swi vona ku a va endle swona mina na kwala ndyangwini wa ka Maleke na swi to ni tlhela ni ku a no va ntsumi mara vanhu na ku rhula mutini swa tika loko wan'wani u phatluka yala mara i nga swi landzeleli va kombe rirhandzu va xeweta va nge ku rhandza a ni na Yesu a va n'wi rhandzangi i ri dyondza ni ka mina se loko ku ri ku Yesu va nga n'wi rhandzanga hina va ta hi rhandza va nge hi rhandzi loko hi ri kerekeni ya leyi hi tshamaka yena na mina mhani swi leswi mi nga swi vula hi hlangana na swona kwalomu tikerekeni hi rhandza vanhu va za va hi rhandza Pastor Mahuri mi swi vona ku munhu loyi kahlekahle ngopfungopfu loko mo va na ntiyiso loko mo va na ntiyiso na ku vulavula ngopfu ntiyiso vanhu va nge mi rhandzi se n'wina swi le ka n'wina hi n'wi mi fanela ku va rhandza vanhu lavaya mi nga va vengi va rhandzeni ma komba rirhandzu mi ri kwalaya va nga zi va cincana kereke a va khongeli va byela Xikwembu Xikwembu ni pfuni na swi vona ku vanhu lava va le ku ni rhandzeni mara ni pfuni we Xikwembu mina ni va rhandza va ta kongela ku na ndiya ngopfu na mina xiyimo lexi ni hlangana na xona ni endla nga ku na tikeriwa no ni ya byela Xikwembu ni ku wa u tsandziwe nchumu wo ni byela wena u kotaku hinkwaswo ni va ni na hola loko ni nghena kerekeni na tsaka loko hi siku ra kereke loko ni ya kerekeni un'wana ze a byela un'wana ku ve ri n'wina mi ti endla hi nga ku mantsumi ndzeni ka kereke ni fane ni rhanga mina ni ya khongela a ni na ku va mani va mani hi mina munhu wa kona a ni ri va mani a va ti mina no tshama ni ka no a ni tirheli vanhu hi tirhela Xikwembu
1: amen
0: ni ya ku khongeleni ni khongela va ta ni kuma kwele kerekeni ni kha ni khongela ni languteli munhu ka swilo hinkwaswo se a ni ta ku swi ri kona na ni va kutaze ku na muxe a va n'wi rhandzangi vamakwerhu wa yena lava a nga tswariwa na vona a va n'wi rhandzangi va n'wi hlevini loko Xikwembu xi vulavula hi yena ve ri Xikwembu xo vulavula hi yena a ri yexeke ma swi vona i vamakwerhu lava lava nga tswariwa na vona a matshan'wini ya ku n'wi seketela.

0: seba nguhedla eh semara tlerisa do se inga tlerisele randeni uya mahlweni dzunisa xikwembu hitsama na bona hitsaka na bona se ni khensa bumbonele byini nga byitwa namuntlha va makori wa mina ni tsake swinene mina ni tsake swinene futhi n'wina mikatekangi mina nga kateka ngopfu ni kateke ngopfu hi ku mboni lebyi a byi ta humaku hi loko a ku nga ri xikwembu
1: amen
0: i xikwembu a swi yota swi ri ka mina a ni masiku ha vulavula hi khale hi kha hi vulavula mara siku ra xikwembu loko xi lava ku vulavula xa vulavula
1: amen
0: se a ni teku ni ta ku a yeni hi ya tshemba xikwembu hi tshama ka xikwembu xi ri loko hi tshama ka xona hi ta kombela xin'wana na xin'wana ma swi vona loko mi ri na vana mutini n'wana loyi a mi rhandza mi tsakisa swinene loko mu ku lexi wa endla loko mu ku lexi wa endla loko u kombela nchumu Pastor Mahori wu vava mani ka laha kombelaka na n'wina a mi tsakisaka wu vava mani
1: yane
0: wu vava munhu loyi a ni mina u ni tsakisini ni ri ni fanele ni endla ku na yena a tsaka se na hina loko hi tshama ka

lava. Exi a tlhava eka xirikaya tilweni siku i ri la vana va yena a va ha ri kona. Leswo karhi swa hina swa ha ri kona. Loko hi ya hi ya rila mahlweni ka Xikwembu, a hi tiveni ku Xikwembu xi hi tiva hi mavito ya hina, xi ya swi tiva loko hi rila ene xa hi twa ene xi ta hi hlamula. Hi minkarhi hinkwayo xo lava ntsena hina hi ya rila. Aka Isaya yi nga ku hi 62:1 yi ri ni ta huwelela Xikwembu ku vonakala ku za ku va kona. A hi huweleleni xinyami xi ri kona, loko ku ri na xinyami ri ta xa hi nge tshami ku ri xinyami. Se a yini ya huwelela hi tshama ka Xikwembu hi rhandza Xikwembu. Mina eka vamakwerhu wa mina a ni ta ku na lavan'wana va nga kona a va yi va ya hi katekisa hi mbhoni ni katekini swinene, mara a hi yeni hi ya hlangana ni ma swi vona ku ku hlangana that is why mina bya mina i Pastor Mahori na Risha i tala byona na nhloko vuvabyi bya ri metal a va phakangangani tiphilisi hi khongela laha a ni ri na n'wengen'wengwe wa mina va ku swileswi swi kotiwa hi vanhu a swi kotiwa hi munhu. Pastor Mahori ni khongela mina na n'wana wa mina hi khongela hi hlula. Swin'wana mi nga tikiseli vafundhisi hina hi ri i malandza Xikwembu a hi yeni hi ya khongela Xikwembu xa hi twa. Hi khongela hi hlula Pastor wa mina. N'wana wa mina ya lonkulukumba ni ngo u le ka Xikwembu swinene na yena swi n'wi khumba swi sweswo swi gongonda. Loko swi gongonda swi ni kuma ni ri xikhongelweni hi ka Faith Mission le ka malamulele leyi ni ri xikhongeleni xa fasting xa 3 days. Loko swi n'wi kuma mina ni ri laka a ni tirha makhixini nkarhi wa kona mfundhisi Jimara va lava ku kwala ka mabayeni va va tiva na vanhu ni vulavula ni ri tikweni ra ka mabayeni na vona ni mvuli ko tala ku khensa hi vona va ku phela mhani wa wena ya hlangana na vona le malamulele central. I munhu wo rhandza ngo swikhongelo sweswi swa ti-fasting a hi ri xikhongeleni xa 3 days ku fasta na kona ku na matimba Pastor Mahori. Loko se va ta na yena va fika le mhaye laha ni tirha kona a ni nga vuli ku ni khoma xikhongelo xa ntshava hi ku a ni swi vona ku swi va swi hambanini mara ni khensa Xikwembu hi ku nkarhi ni wa ku hetelela va xi vonini Xikwembu xa mina lexi ni nga xikhongela. Se va loko va ta ku ri Saturday va ku ni ti na n'wana hi lowu a swi le ku endleni i swi swa yena ni sweswi yana sweswi a vulavula sweswi yana sweswi. Se ivi va zame ku ya ka van'wana lovo khongelela se ivi va a nga pfuneki se ivi a hleketa mfundhisi Jimara emfundhisi wa mina mfundhisi Jimara se ivi va ta na yena le loko va ta va ku hi vheta hi ya khoma xikhongelo hi khoma na yena xikhongelexi loko hi khoma na yena xikhongelo xexa yena a nga chayizi hi Pastor Mahori ku a ri ka kereke leya ya le Giyani ha first time ivi a vheta a ku a ni nge chuji mina a famba na xona Pastor Mahori xiyimo xi nga ri ku endleni a famba na xona a vuya swi sweswo swi vheta swi ku nkwe ku fikela na namuntlha ka sweswi a ku se tshama ku humelela hi vulavula hi Xikwembu loko ni vulavula na yena hi Xikwembu hi teka nkarhi wo leha loko no vulavula hi masikisi nkarhi wun'wana na 12 yaba hi kha hi vulavula hi Xikwembu lexiwani. Se Xikwembu ni nga hlaya swo tala ngopfu Pastor Mahori ni na vumbhoni byo tala lebyi ni nga vona Xikwembu xi ni endlela hi ku xi tshemba. Se a ni ta ku na van'wana vamakwerhu ni na vumbhoni byo tala ngopfu lebyi no gege chapu ni na vumbhoni byo tala ni tshamini na kwala ndyangwini a swi nga lunghi mara swi za swi lungha hi ku vitana Xikwembu na sweswi ni khegulini kwala ndyangwini walowo wa ka mihevo wa ka manilela ni ve mhani.

0: Amen.
1: tintswalo ta Xikwembu ti ringene eka hina. Ene ngopfungopfu a hi rhandzeni Xikwembu. A hi xi rhandzeni, a ni tivi ku ni nga swi fanisa na yini, mativa mhe Xikwembu na xi rhandza, a ni vuli ku ni tlula van'wana. Ni xi rhandzi hi ku tshama ku a hansi ni yingisela. Loko nkarhi wun'wani ko nghena vafundhisi lana va mfundhisi i Bishop Tlhabyana va Bishop na van'wana na van'wana lava nghenaka, ni ti nyika nkarhi wo tala wo tshama ku ni yingisela. Ku yingisela swi na matimba, loko rito leri ya rita wa hlula. Loko nkarhi wun'wani ri khotsweni, Paul na Silas a va khotsiwini mfundhisi wa mina, va khotsiwa va ri khotsweni, loko va fika le a va yingisela ku hina hi khotsiwini. Va dzunisa Xikwembu no pfumela ku a va yimbelela ku Sikwenza mkhulu vava, Sikwenza mkhulu vava.

0: nzamkulu va ku hi ku endla kulukumba we xikwembu hi ri kwala ku va dzunisa matwaloko we ya dzunisa nkarhi wun'wana na swivavi leswi hi nga ka swona hi va hi nga swi twi
1: nkarhi wun'wana byi swi lava ku kombela a swi lava munhu a ya ku kombeleni a dzunise
0: xikwembu hi dzunisa Paulo na Silasi va dzunisa ve ri tipecani ti chucheka vanhu va nga baleki va hlama ni mpfumelaku a va ri ku hlamaleni va vona leswi endlekaka va twa vikeceke va twa ti va ti tipfuleka ma vona ti va ta khotsololoko ti ka tipfuleka va hlamala mulanguteri a zala ku teka banga ya tidlaya hi leswo loko a vona ti va ti hinkwato ti pfulekini a ku hase laha ntirho wuni helelini kasi a ku endlekela ku xikwembu xi ta dzunisiwa xi ta tlakusiwa se swiyimo swin'wana a swo lava hi tshama eka swona hambi munhu a twa kun'wana ku vava hi nga tshama eka swona a yeni hi ya tata ku dzunisa hi khongela xikwembu hi tata hi swi swa xikwembu loko hi tata hi swi swa xikwembu swi na loko swi ya hola a ha ha swi twi swi leswiya swo hola Pastor Mahori sweswi ni nga ku vulavuleni ku ta ka mina n'wana wa mina yaloyi a nga pona ku fa hala iya ya pona ku fa i kun'wanyana va khutuziwa a ri kwele va thembisa leyi a fayeteriwa na un'wanyana va va teka va ya va chela hala a Pitori leswi harini leyi hi 2019 nkarhi lowu wa ka leswi swa COVID va ya va cukumeta ku halaya ku va ta dyiwa hi swiharhi va dlavi thala va va hluvula na mpahla hinkwayo lowun'wani a phaphama kasa ya patwini loko a ya patwini a yimisa movha wu yima se a va byela ku ni na wun'wani yena a nga koti nchumu i ku hala nhoveni ivi va ya va police station va ya va teka va ya kwele nhoveni va famba va n'wi lava va fika va rhwala va n'wi yisa exibedhlele xin'wana a ku xibedhlele xexo mhani va khongela ndhawu ya kona ku ri na COVID ivi loko a ri kwele COVID yi n'wi khoma kuku leswiya swo fayiteliwa miri wa yena hinkwawo u na tisimbi mara ni vulavula ku wa hanya sweswi u na tisimbi wa hanya na weather leyi a yi n'wi fevhari leyi ya ku titimela ni la ku vulavula hi xikwembu na ku vanhu loko va hlangana swiyimo a yeni ya yima a ni byela n'wana wa mina lowun'wanyana hi khongela a ya loko a ya khaya na kwele ka ti-high risk a ya operate wana i fambe na hi wheelchair a nga tembi ku a nga famba kunene a tlhela a famba yima hi milenge ko va ku a ni vanhu ku tlhela va ya vula ku dzuna ku fana na valava ya ngeti va ku hi lavan'wanyana ko tlhela wun'wana ya vula ku huyele na cancer ku horisiwa i va khomiwa na hi COVID a vona vanhu va fa a ku mhani ku fi vanhu va madokodela ya valungu lava vana va vona a va ri madokodela va fa mahlweni ka mina a ri la ni fonela ku mhani ni kombela ku huma a ri ka ICU a ku ni kombela va ni humesaku vanhu lava le ku feni hi ti-COVID se ivi loko ni ku a hi khongeli ni byela luya nkulukumba na ku a hi khongela hi nge kombeli ni ta kombela ni ri a hi khongeli hi khongela loko hi khongela ivi ko tlula siku rin'we ra vambirhi va n'wi humesa va n'wi shifta laya a ya yi lakonla kun'wanyana a ya tshama na valakuli mara ma swi vona se u hanyi na ti-COVID i pone ku dlawa ni nga hlaya swo tala ngopfu leswi ni nga vona xikwembu xi ni endla a ni vuli ku loko swilo swi tsandza xikwembu xo ka xi nga nanga xi ri tintswalo ta wena ta xona ti ringene se a hi yeni tintswalo ti ringanini hambi ku ri na swin'wana hi nga pfumeli swilo swi hi phingereja a hi yeni ya khongela swi ri kona hi tshama vukoneni bya xikwembu hi khongela hi tshama ka xikwembu ku fana na manana ra helela a nga rila xikwembu xi za xi n'wi twa loko xi hi twa xi ta hi neka ku rhula mhani n'wangoveni i stress-e xexo xikwembu a xi tandziwi hi nchumu un'wana mhani xi ta suka xitirese xexo ku lava ku ta ku mi twa mi yingisela xona phela swiluswiwa mi ta tshika leswiya swa kahle mi yingisela swona mi ta hola hi vito ra Yesu xikwembu lexi hi xi khongelaka xikwembu xa ku horisa
1: amen
0: xikwembu lexi nga tshama xi pfuxa xinhwanyetana loko a ya nandza loyi a rhumiwini hi tatana na mhani va ku famba ni u ya vitana Yesu loko se a ha vulavula a nge se vulavula a nge se byela Yesu timhaka ta yena loko horisiwa n'wansati loyi a nga a ya n'wansati wa switlhandla ku fika ntsumi nakambe ku i nga zi vula nchumu hi ku i lovini munhu luya Yesu loko a swi twa a tlhaveka Yesu a ni loko i vulavula hambi i nga vulavula a tiva i mikambo wa timbilu u tiva na leswi nga mbilwini a ku a ya Yesu loko a fika a tlhaveka i ri mi n'wi veke kwihi a humesela mitshungu a yeni ya humesa mitshungu leyi nga ndzeni ka timbilu ta hina a yeni ya humesa swivavi leswi nga ndzeni ka timbilu ta hina a yeni ya humesa swivulavula hinkwaswonkwaswo leswi hi vonaka swi hi disturb a yeni ya swi humesa endzeni ka timbilu ta hina a yeni ya languta na Yesu Yesu a humesa vanhu hinkwa humesa mitshungu ku sala mana wa yena i fika a ku nhwanyana pfuka amen
1: amen
0: nhwanyana a pfuka a tshama a ku n'wi nyikeni swakudya a dya Yesu loko a fika laha fikaka kona swilo swa hanya loko hi n'wi vitana loko a fika swilo hinkwaswo swa pfuka swa hanya a ku na xi lexi faku emahlweni ka Yesu se hinkwaswo swiyimo leswi hi hlanganaka na swona ku nga va vusiwana ku nga va yini that is why ku ni nga mi byela swilo swo tala ngopfu mina a swi xiyimo muti lowu ni nga ka wona a wu nga languteki ni nga vulavula swo tala a swi chavisa mara ni khongela Xikwembu i Xikwembu xa ku cinca swiyimo ni kwala ni ku we Xikwembu ni lava ku ni khongela vanhu va ku hi lava Xikwembu lexi nga tshama xikongeliwa hi mani maleke xi n'wi humesaka swiyimo leswi ni ya khongela xesa ene hi ta koka na van'wanyana va makwerhu Xikwembu lexi hi xi khongelaka va ta xi tiva ku hi voni van'wani va khongela va hanya hi voni van'wani va vabya va khongela va hanya swin'wana loko munhu o vulavula swi nga za swi endla ingaku a hi swona hi 94 a ni ri na bundu mina veleni a ni famba check up la ka Malamulele ni famba se va ku u ta za u ya le le a Pulukwani ya vona ku khesa leyi i khesa ya mixaka muni hi ta kota ku swi vona ni khongela Pastor Mahuri ni hleketa siku rin'wanyana ni ri ntshaveni a ntshaveni ya ka rile kwihi ka Milamula na Nhombelani loko ku ri ku va lava ni vulavula na swi tiva ku va kona lava fambaka ku tshava lava yingiselaka xikongeleni a va twa na loko va vulavula van'wana hi ri ntshaveni ka Nhombelani na Milamula mati va mumu walowo a ni se tshama ni wu vona pfuka ni velekiwa ni wu gcina hi mumu wa kweleyi mati va wu hisa mumu walowo hi suka munhu a ya hi ya hi ya handa nambu hi nghena ndzeni ka a ku ri hana mati yo rivala ku a ku ri 90 mani loko van'wani va swi tiva sweswi ni vulavulaka loko munhu a handa tifingeneta mati va tshwa ingaku isekeleriya i ndilo ri yo tshiveliwa ndilo ku ri hava hi ya hi ya nghenisa lowu mabakwini ya misinya mati va vanhu va humetela ntshaveni yeleyo na ku mi komba ku na xikhongelo xexi xa fasting hi nga xixava mademoni man'wana loko ku nga ri hi ku fasta mahumi pasta mahumi a mahumi mi nga xi tekeli hansi xi xexo i xilo xin'wana xi lava ku tshwa loko se hi vanhu va humetela hi nga swi koti na ku vulavula pasta mahuri ririmi leri ri khomana ri nga vulavuli ni vulavula ntiyiso ni lava ku vula ngopfu matimba ya Xikwembu a no va proud leswi ku mina no khongela ngopfu ni lava ku a hi khongeleni a hi khongeleni hi tshama ka Xikwembu mati vanhu va humetela i tshava leyo ku sala hi sala hi ri vantsanana loko hi sala hi ri vantsanana moya wo vulavula Pastor Mahuri profeta bya Xikwembu byi kona bya ntiyiso Xikwembu xi vulavula xi ku n'wina mi nga sala leswi mi nga swi tela swi munhu un'wana na un'wana laha nga ta hi xirilo xa yena u hlamuriwini mati va ni ku Xikwembu na ku kesa mina a no dunisa pfuka ka siku rero loko van'wani va swi tiva ntshava yaleyo a va ngheni va vula ku himpela ntshava yaleyo a yi tiva a hi xiwundla a ni hi le ntshaveni a wo khongela bundu rero ri vheta ri tsutsuma ri fa a na ha yangi mina ku chekiweni ku until today
1: i swi vangiwa hi yini
0: kona ni kha ni ya cheko va kha va ri khoma va ritwa va ri khoma va ritwa ni nga hlamvuni byo tala Pastor Mahuri namuntlha ni pfindlukini ni nga vulavula swo tala swo tarisa swin'wanyana ni na ma-twins la ma vana va n'wana wa mina ya lowu wa mbirhi ya lowu wo hlangana sweswiya mara ni pfumela ku Xikwembu xo n'wi khayima mara yena no mara a redzi siku rin'wana u ta xi vona Xikwembu mati va i mani wa vana lava u kume n'wana ivi lava a va mi mani wa ma-twins ivi va ku loko u twa ku va va hatla u ta le a xibedhlele ivi a twa ku va va ni n'wi rhwala hi movha a ya loko a ya Pastor Mahuri ni fika xibedhlele xa ka Malamulele ni bebuli lowun'wana wa ntumule ni bebula n'wana ni khongela Pastor Mahuri ni khongela ni khongeli ni khongela va ku hayi swi swa yena swa tika ni khongela ni khongela hi 4 a bibula n'wana wun'we loko a bebula n'wana wun'we ni khongela ni khongela se va ni vitana hi past 5 ve ri tana ivi ni ya ni ya vona n'wana ni khongele na vanhu vo tala va pfuneki ngo siku rero ni vone Xikwembu xi tirha se loko ni ya ni ya vona ni ku ah why ku ri na n'wana wun'we lowu n'wana wu kwihi va ku mi twi hi mani ku ku na vana va mina ni ku a ni a kha a tala mi n'wi byela ku u na vanhu vana va matisi e a ni a kha a khongela la mi a kha a tala mi kha a chekiwa mi ku hi na vana va matisi se lowu n'wana wu kwihi se va ni vitana va ku ta tshama haleni ivi ni tshama se va ku n'wana yi beburiwini mara lowun'wanyani nyoka ya yena a ya halumi yi ri yi hetini u kahle n'wingi wa wena i ta ya ku komba na yena u kahle mara n'wana wu kona ndzeni ka khwiri ma swi vona pastor Mahori ni khongela lero na khongela ku Xikwembu ni pfuni hi leswo ni khongela a ni swi tivi ku ni khongerisi ku yini siku rero ni khongela ni khongerini khongela ni khongerini ivi se va a fane a ya le ka nakisana ni le ku operate wen doctor a nga kona ni khongela yena a nge le ku tweni ka ku vava yo ti tshamela na n'wana luya mati va ni khongela ni khongela xihlangi xexe xi xa a ya operatiwa hi 7 loko hi ya ko tala loko a va ya a swibedhlele va hlamala ku wayi va ri mathwisi un'wana ya bebuliwa hi 4 un'wana ya bebuliwa hi 7 ma swi vona se ni vona Xikwembu hi ku n'wana luya va ku a endli nchumu hi leswi ma swi vona loko munhu a ku swi endla ingaku se swilo swi tshamisekile mara la ndzeni a rhwele xin'wana ma swi twisanyana mara se na sweswo ni vone titswalo ra Xikwembu ni vuya ni ku a wu balele n'wi nga chiti loko ni vuya a ni vuyi ni vuya vinanta ni valakaya mati va ni vuya ni yima hi milenge ni byela kokwani Maleke ku leswi nga fambisa swona ni ku n'wana wu kona mara lowun'wani a nga kona mara yena wu kahle mati va ni yimbela ni ku a wu balele u nga chiti dzina rawe mati va ni yima hi milenge ni khongela ni khongela ku za loko hi ku pa 7 loko se le va swi endlini va tlhela va hatla va ni fonela va ku ha hi la ku mi rhula se hayi n'wana wu kona wun'wanyana wa nhwanyana ma swi vona se ni vone Xikwembu a ni tivi ku a ku lava ku humelela yini ma swi vona loko n'wana wa vanhu a va kahle mara ku ri na xilo la ndzeni ka yena swilo swi ku swi tshamisekile na vona va tlhela va vula va ku heyi swilo leswi swi a hi se tshama hi swi vonisa swona un'wana na loko no swi yisa xibedhlele kumbe swi un'wana wa 7 va ku mi ri mathwisi wa yi swi endlisi leswi ni va byela xitori loko ni vone tintswalo ta Xikwembu tintswalo ta Xikwembu ti kona pastor Mahori tintswalo ta Xikwembu ti kona a hi khongeleni nga rhuteli ku khongela swilo swi kha swi endla ingaku swa tika a hi khongeleni khongela hi khongela hi tlhela hi khongelelelana a hi khongeleni hi khongelelelana loyi i mani loyi i Petro loko a ya ya khotsiwa le ka mitirho 12 loko a ya ya khotsiwa le bibele yi ri kereke a yi n'wi khongelela a yi n'wi khongelela a ri khotsiweni a khotsiwini hi ku a va dlayi lowun'wani se va tiva ku va ta se va lava ku dlaya na yena ku ri siku ra paseka va ku hayi na loyi ya ku n'wi dlayeni kereke yima hi milenge a yena ya mi yima hi milenge nkarhi lowu hi hanyaka ka wona hi nga pfumeli vanhu va dlawa hi ri kona hi nga pfumeli vana va hina va dlaya ti-drugs hi ri kona hi nga pfumeli vanhu va mabyela a yena hi ya khongela loko hi fika swipotsweni ha vula ku we hosi laha hi lava ku vona wena wu vonakala a yena hi ya khongela hi rilela Xikwembu va khongela ntsumiza yi tite Xikwembu xi rhuma ntsumi yi ri tilweni loko a khomiwa a xixi ri kona Xikwembu mara swin'wana swi endleka swi lava ku ta vona hina ku a xi tshemba Xikwembu va khongela va tshemba Xikwembu va ku a hi ringananga u kona munhu a nga khotsweni fambi ya yima na yena a khotsweni hi xa mundzuku xa ku a fanele ku dlawa Xikwembu xi rhuma ntsumi pastor Mahori yi fika le khotsweni yi n'wi ninginisa mati va ingaku na swi vona entwa swa matimba ngopfu yi n'wi ninginisa i pastor Mahori loko a ku phapa ku tsemeleriwa swi leswi a swi n'wi bohini a kuma swi chuchekile yi n'wi teka loko a ku ingaku ni vona se ka mina ku ta tivati letiya ma ti vona leti nga kona masiku lama loko mi nghena na lomu tibank loko mu ku mi banenge yi ku khwa loko mi banenge yi ku khwa swi ti pfula hi swoxe swi ti pfula hi swoxe ku twakala matimba ya Xikwembu se ku nga ha twali munhu leswi vanhu va khiya va ri vanhu Xikwembu xa swi tshwa xi ri xona a huma petrol loko a huma famba yi fika yi n'wi tshika pfhukeni a swi endlekise kwini a ku hayi la hakunene xikwembu a xi ri kona hakunene xikwembu a xi ri kona a twa xikwembu se na hina kwalaha hi nga khotsiwa kona kwalaya loko hi kha hi khongelelelana xikwembu xi ta xi ya hi tshuxa xi ku ta endleka na leswi vanhu va misava va tivaka ku a swi endleki loko hi khongela xikwembu lexiwani swi ta endleka loko hi tshama vukoneni bya xona swi ta endleka leswi vanhu loko va languta hi matihlo ya misava ku na matihlo ya misava yo phasa mahuri loko munhu wo landzelela van'wani va nga mi lulupisa va ku leswi leswi ha swa ntsena le bela ku na swin'wana xikwembu a xi swi koti ni vulavula hi leswi ni mi byela mbhoni mina ku a ni ri na bundzu leri a ni famba ti-shekup mara no ka ni nga ha tivi ku hi lembe ka mani ni yi ni ya horisiwa entshaveni a ni vuli ku a no khongela no a ni ngo khongela ngopfu mara xikwembu a ni xi tshemba a ni pfumela ku xikwembu lexi ni xi khongelaka loko ni kha ni famba xi ta ni horisa loko ni kha ni famba xi ta ni endlela leswi ni kombelaka swona yi ri loko hi kombela eka xona xikwembu lexiwani xi ri hi tsandzeke yini loko hina hi ri vanhu va xinyama loko vana va hina va kombela a va kota ku va endlela swilo mara what about xikwembu loko hi kombela ka xona xikwembu xa hi endlela i xikwembu lexi David a nga tshama a xi vulaku tatana manana va nga tshika Yehovha wa rhwolela wa hi rhwolela ka xiyimo loko ho xi khongela xikwembu lexiwani i ntiyiso xi khongela na vana va hina hi khongela hi khongela hi khongela i xikwembu a ni futhi a ni tivi ku loko se ku ta swo tala ngopfu a ri nga pela rixa ni to va ni ni ya tsema kwala ni ku ni khesa vumbhoni bya n'wina wa makwerhu ma ni tiyisa a hi ngheneni hi tiyisana na mina ni hanyi ngopfu ni swi twi ngopfu sweswi mi nga swi vulavula mara ni pfumela ku xikwembu i xikwembu mhaka yin'wana yo hetelela leyi ni nga ta yi vula mhani wa mina va vabyi ni tshama na vona la ni tshami na vona ka vona leyi va humaka kona mhani wa mina hi le tin'angeni hi le vanhu hinkwavo va endla sweswiya mara loko ni khongela lavaya va cousin ti-cousin ta mina loko va ta la mativa va kwini a ku na wun'we loyi a nga ni byela swin'wanyana ene loko va hlangana xiyimo va fonela mina va ku hi lava ku hi pfuna hi xikhongelo mara vona va le ka swin'wana a ku khongela ka mina ni ku xikwembu va nga hundzi ka misava leyi va nga ku tivangi wena va nga hundzi a ni sweswi vo swi tiva ku wena wa endlela mara va nga hundzi ka misava leyi va nga ku tivangi wena va dya hi swona Pastor Mahuri loko a ku ri ku mina xiyimo lexi ni nga hlangana xona a ni hlangananga na xikwembu i nga ku na mina ni ri kwele kumbe ni ri rifun'wini reriya ma swi vona mara a ni zangi ni nga endla sweswo ene va ni hlonipha ni ri na hanu wa vona a ku na wun'we a va ta va pfuxela ni va yisa xibedhlele ni khongela na mhani wa mina loko siku rin'wana ni hi ku karhala ni rivele ku ni tlela va ni pfuxa va ku swi yo yini ka mhana boni namuntlha mi hi khongeleleliki ma swi twisisa va kha va twa ku vava ni vulavula swi leswi a ni vulavuli ku hemba ni vulavula ntiyiso makwenu wa mina wa rikotsela ka hina u lovini wa 76 u vuya lova hi 2017 i vabyini a ta ni n'wi hongola ni tshama na yena ni khongela a nga xi tivi xikwembu lexiwani ivi hi nkarhi wo hetelela i Pastor Mahuri a amukela i xikwembu i mfundhisi un'wana a nga ta n'wi khongelela ni nga ri kona a fika amukela xikwembu ivi ni vuya loko ni ta ivi se ya ku sese hayi mi xikwembu lexiya mi xi khongelaku hayi se na xi twisisa na xi twisisa n'wina sesi loko no hanya laha sesi mi ta swi vona leswi ni nga ta mi endlela sesi wa mina ni swi voneni ku ma rhandza le ndhaku leyi a ni nga swi voni ku ma rhandza na sweswi na swi vona ku ma rhandza hi ku mi ni kombe xikwembu se siku rin'wanyana a ni ma swi tava vakhegula va ya va ya lava swin'wananyana mi tivi ku yini va swi chela ndzeni ka bikiri va swi endli mina ni nga ri kona se a ku swi vekeni leha henhla ka waldrop leyi ivi va swi vekaku ntanwa hi minkarhi se mina ni fika loko ni fika i va ni byela ku sesi mhani va endli swin'wana va swi veki leyi ni te swi vekeni leyi a ni nwi swi sweswo se swi va byeleni mi swi teka mi ya diba a ni lava ku ta nwa mina ni lava xikwembu lexi mi xi khongelaka ku tipheni loko mi ni khongelela ni twa ni antswa mara hambi swo tani i vuya hundza misaveni mara mhaka yikulu leyi ni yi tsakelaka u hundzi a amukeli hosi a kha tiva xikwembu hi yona mhaka leyi ngopfungopfu ni yi tsakelaka that is why ni ku i xipatsu ka Paul a xiri kona a khongela ka nharhu swi nga suki mara xikwembu xi ku tintswalo ta mina ti ringene eka wena se hi yo mhaka yaleyo a ni nga vulavula swo tala i Pastor Mahuri ku ta suka lani a ni ri na n'wingi la n'wingi wa mina mukhegulu nkarhi wun'wana a hi hlayiseni vakhegulu n'wingi wa mina loko ni kha ni tirha le makhixini loko va nga pfukangi a va byela yin'wana wa vona wa xisati na lavan'wana na vingi lavan'wana va ku a hi ndzeni hi teka i mhanabuni hi mina mhana ntsala hi lowu wa ri gonze ndzalama va ku a hi ndzeni hi n'wi teka hi ku mina ni nga ta ya ka dokodela loko va hindza le ntirhweni wa mina se a va swi tiva le ntirhweni a va ni tshuxe va ku famba na vona ni famba na vona va fika va ku ni khongeleli ni khongela loko va vuya hala ka ya mina sala ntirhweni loko no vuya loko ni ya va pfuxela va nga tshami na mina a va tshama ka n'wana wa xisati loko ni ya le ni ya va pfuxela loko ni fika ni va vandekela mati ni va hlambisa sweswiya sweswiya ivi loko no lava ku famba ni twa ni jahini hi mintirhwana va ku ka mhana boni wo rivala ku ni khongelelaki hi ku loko ni khongelela swilo swo antswa ni vulavula hambi ni vulavulela la ka mabayeni ni vulavula hi leswi swi nga humelela ka mabayeni leswi na vana va vona loko va swi twa va nga swi vula leswi va nga vulaku hi swona a ni vulavuli i swilo swa ku hemba ni vixini ya kwala ka mabayeni hambi va nga ngheni va yingisela va nga ya va ya va vutisa vana va vona va ku leswi a swi vula ku mhani maleke hi swona va ta ku hi swona ivi i n'wingi wa mina va va amukela hosi hikwalaho ka ku va ni kha ni va khongelela se i mhaka hi ku va amukela hosi hi nkarhi wo hetelela mativa va ku yini va ku mina ni lava ku lahliwa hi kereke a ni lava ku lahliwa hi swin'wana se ni khensa xikwembu ku na n'wana wa vona vana wa vona va xisati va vuyi va amukela hosi laha hosi se hayi ya kha ya khapakhapa se ni khensa xikwembu hi xikwembu xo hlamarisa hambi va ri kona i vana lava hina va nga pfumeriki a yeni ya khongela va ta pfumela
1: amen
0: va ta ku hi ku a ku na nchumu na wun'we lowu tsandzaka xikwembu a hi swona a xi tsandzeki na hi khongela xikwembu lexi nga tsandzeki swi ta lungha sweswiya swi nga lunghiki hi ri swa lungha hi vito ra Yesu swa lungha wa swi satana wa swi lava wo swi la swa lungha swa mina swa lungha hi vito ra Yesu swa lungha swa mina swa lungha
1: amen amen
0: mfundisi nkarhi wa kahle
1: mfundisi hlabyani
0: wa mina ni ki wona ni twa ni pfuxeleleki ngopfu swinene
1: mi
0: ni pfuxeleli ngopfu i pastor wa mina na vamakwerhu
1: hi
0: ku khensa xikwembu a xi mi katekiseni swinene xi mi endla hi tintswalo swinene xi humelerisa ku navela ka n'wina
1: amen
0: hi vito ra Yesu
1: amen pastor
0: okay
1: vete micheka vete micheka micheka phone ku mi vona kwalani mi ta hi vona meseji wu nghenini na wa ku swikweleti se swi hakeriwini xexa airtime yo kolotiwa
0: ni khense swinene ni khensini vafundhisi wa mina futhi mhaka yikulu leyi ni yi khensaku ka vurhangeli bya mina hinkwabyo n'wina vafundhisi hinkwerhu n'wina mi nga ku ni tweni na vamfundhisi mavasa na swi tiva ku yi na ndhawu ya xikwembu lavaya hambiloko va kha va tumbela vafundhisi hinkwavo loko mi nghena hinkwerhukwerhu n'wina vurhangeri bya hina hi na hanya mi hanyisa hina mi endlela hina loko mi nghena mi kha mikwembu minkarhi hinkwayo mi kha mi hlamula tinhlokomhaka ha hanya vafundhisi va hina hanya swinene ingaku xi nga mi katekisa swinene vafundhisi va mina hinkwerhu hinkwerhukwerhu hinkwerhu n'wina mi nghenaku ka vixini yanani mi ya yi seketela hina hina torha na ndlala a hi ndlala ya vuswa a hi ndlala ya yini ya swa misava mara hina torha ra rito ra xikwembu loko mi nghena mi karhi mi vulavula va hlamula tinhlokomhaka va kota na marito sweswo hi le ku dyeni hi le ku xurheni hayi vito ra xikwembu a ri dzunisiwe hi n'wina tilo a ri dzunisiwe hi n'wina ha khensa swinene pastor wa mina ni khensa

Amen. Amen. Na mina ni rhandza ku khensa kahle kahle ku va n'wina mi yingiserile ku va n'wina mi fambele na yena ma swi vona ku ri a ha ri ka nongonoko wa itse responsibility hi ba hi ta nghena ni le ka awoko lowu hi ndlela yaleyo mi yingiseriwa Vision FM ntshembo leswaku hinkwenu laha mi nga va mi karhi mi kumeka hi ndlela yaleyo mi va mi karhi mi kuma Xikwembu loko ku hi ka emavokweni ya Xikwembu hi teka hi va hi karhi hi ku ri no na loko hi rila mihloti ya hina hi va hi karhi hi rilela eka hosi hikuva hi yona leyi hi tlakulaka siku na siku loko hina hi va hi karhi hi hlangana ku tikeriwa hi va hi karhi hi hlangana mitlhontlho hi ku hambanahambana ka yona leyi hi hlanganaka na yona mi yingiseri hosi hi yona yi va ka yi ri na hina hi yona yi va ka yi karhi yi hlayisa hi yona yi va ka yi karhi hi languterile hi ndlela yaleyo mi yingiseri na ntshembo leswaku n'wina mi ta sala mi karhi mi tiphina hi minongonoko kwala ka Vision FM hi ndlela yaleyo mina ni ta va ni karhi ni huma hi laha n'wina mi sala mi tiphina mi yingiseriwa Vision FM kahle kahle ya mina mina no la.

hluriwi ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka savuki. Water drilling you fika tindawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo ti hlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nge salani eka ku pfuna emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela swo hambanahambana leswi fikelela water drilling.

0: Se na mi amkela nimi amkerisa xileswi nimi amkerisa xileswi ri nexe muyenzi wa emfundisi wa mina mfundisi Tlhabyane kambe ke hi nga sengena aka mfundisi Tlhabyane hi lo vambi kwala ku ema ya vana hikuva ti question ta mina leti ni nga na tona ku ta vana leti ti nga ta kumeka se ti khumbana na vana ni lavaka ku ta tiva ku ri hikuva nhlokomhaka a ni ri lexi vangaka mpfilumpfilu xi tlhela xi pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela ni ku xi tlhela xi pfanya na vumundzuku bya wona muti lowu eku heteleleni xi pfanya na vumundzuku na vutomi bya vana ku nga va ku ri yini se sweswi ni la ta rhanga katsongo hi vulavula hi timhaka ta lexi xi pfanyaka miehleketo ya vana ku ri loko mfundhisi Tlhabyane va ta va ta nghena va nghena va karhi va twisisile ku ri vana na vona va tikeriwa ku fika kwini loko va tikuma va pfanyiwa miehleketo hi mpfilumpfilu wa vatswari loko tiko ri hangalaka president a nga hanyi kahle kumbe le vurhangeri byi nga ri kahle swi vavisa tiko loko hosi yi nga hanyi kahle atikweni ku vaviseka vanhu lava nga la tikweni ku lwa ka tindlopfu timbirhi ku onhakeri ku onhaka swilo swo tala swinyenyana leswi a swi ri na swisaka le misinyeni matandza ya fayeka swivondlwani swa wa swi buluka a leswi a swi tshikela hansi swa kandziyeriwa ku na swo tala swi humelelaka hikuva hi ku lwa ka tindlopfu hikokwalaho ke ni nge na mi amukela vamakwerhu lava rhandzekaka lani aka siku ra namuntlha ni na mhani n'wamaluleke na mhani n'wamhlave minjhani mhani n'wamhlave
1: ni
0: pfuke swinene mani ni lava ku xivutani vayingiseri hi ku tsaka
1: riperile vayingisi va Vision FM a wu pa miri na siku ra kahle na madyambu lama ku ta madyambu ya kahle na ku tshemba ka sweswo
0: aleluya amen mhani n'wamun'wanati na kepisi ya n'we ya ku mi fanela mixewetani vayingiseri
2: na mixeweta vayingiseri va Vision FM lava mi vulavulaka na vona i mhani n'wamaluleke i mhani magila i sesi magila hi ta va swin'we namuntlha aka nongonoko lowu wa ni la ta tiva leswaku i yini lexi endlaka leswaku ri ku va na nkavanyeto emihleketweni ya vana.
0: Okay, so ni kombela ku ri ni nga hahlweli tani ku ni lava ku ni teka nkarhi wo leha ni lava ku hi vulavula katsongo ni ta lava ku twisisa ku ya hi n'wina hala tlhelo social worker se ni na ku ta kota ku cheka ku ya hi n'wina eka mpfuvamupfuvano eka mpfuvamupfuvano na mpfilumpfilu ku lwa ku holova ku divorsana ka vatswari ku holova ka vatswari mahlweni ka vana i yini leswi swi tisaka aka mihleketo ya vana swi va affecta njhani ku humelela yini aka vona loko ni ta rhanga hi n'wina e-social worker
2: na cancer bishop mina ni kha ni huma aka department ya welfare na social na ku va hi karhi ntirho wa hina ngopfungopfu i ku va hi vona leswaku vana va hlayiseka lexi va nga ku mpfilumpfilu aka vana loko vatswari va karhi va holova xo sungula hi lexiwani loko n'wana a kula a vona papa a karhi a ba mhani n'wana luya i kula swilo leswiya swi kha swi mila aka yena ku ri leswiwani hi swona ku hanyisiwaka swona swi endla ku ri n'wana luya na loko a kurile i ta swi tiva ku ri lexi ni fanekeke ni xi endla loko na mina ni tikuma ni teke nsati i ku ri nsati loyiwani i faneke a biwa nakambe swi disturb-a na n'wana loko swi fika exikolweni ku loko n'wana a tshamile exikolweni va kha va dyondzisa i ta va a kha a hleketa leswiya swi nga humelela ekaya loko a vona papa kumbe a vona mhani va kha va hlamulana hi ndlela yin'wani va kha va nga hlamulani kahle leswiya swi endla ku ri n'wana ku va na mpfilumpfilu loko a ri xikolweni swa n'wi disturb-a swinene swi tlangahlanganisa miehleketo ya yena i hetelela a nga ha swi tivi ku lexi nga xona hi xini and i hetelela a luza na concentration mukuma ku ri nwana wa faila loko no mu vutisa ku ri i failisini anga swi tivi nena ku lexi ndla ku ri a faila i yini leswi nwana mukamo tala a swi vonaku hi leswi a hanya ku swona leswi nwana mukamo tala a swi twaku hi leswi a hanya ku swona se swi hetelela swi endla ku ri nwana a kuva na mpilumpilu wo karhi nwana wa kona mi ta kuma ku ri i tshama a ri yaxe mukamo tala a nga huhi na vana van'wanyana ene a nga koti ku twisisa ene i tovele ku n'wana walo i faneke a khahliwa makuri va vulavula na yena hi ndlala ene n'wana walo i hetelela a ri violent swinene i tshama a kha a lwa na vana van'wanyana i tibyela ku ri hi leswi ku hanyisiwaku swona a kaya
0: o swi ri na loko a ri xikolweni i ta va n'wana wa rigombo
2: no loko a ri xikolweni n'wana yaloye loko va ku na vana lava ku nga na bullying n'wana yaloye hi wun'wani wa vona n'wana loyi a tshamaka na rigombo a ba van'wanyani hi mhaka ku ri hi leswi a nga kula a kha a vona swona loko n'wana a kula a kha a vona xilo mukama wo tala hi lexi a xi ndlaku ene swa n'wi disturba exikolweni swinene ene loko a ri na vana van'wanyani swi endla ku ri a tibyela ku ri loko ni ri na vana van'wanyani lexi ni faneke ku ni xi endla mina i ku hanya ni kha ni ba vana van'wanyani mhaka ku ri hi leswi a swi vonaku papa na mhani va tshama va kha va banana va tshama va kha va holova lexi lavekaka ngopfungopfu vatswari va faneke va xi endla i rirhandzu laha ku nga na rirhandzu ku na swilo hinkwaswo vatswari va faneke va ti nyika nkarhi wo tshama na vana va vona hambi ko va kan'we ntsena a n'hwetini va va byela vana va vona ku ri va va rhandza va va byela ku ri i ncini lexi va faneke ku va endla xona hambiloko va vona ku ri vanhu va nge tshami va tsakini ebishop na vayingiseri va munghana lo va Vision FM lexi va faneke ku va xi endla i ku ri va tshama hansi va nyika vana va vona milawu ku ri laha kaya hina hi lava ku ri ku hanyisiwa leswi hi ku siku rin'wanyana mi ta hlamala n'wina vayingiseri va Vision FM mi kuma n'wana loko a ri a vanhwini a sungula ku rhuketela a sungula ku rhasa ivi n'wina mi hetelela mi ku ri heyi wena swi loyi ndlisa ku yini khasi hi leswi a nga swi vona leswi n'wana a swi vonaku hi leswi mukama wo tala a hanyaku
0: swona ni swi twa kahle ngo ni tata aka n'wina ku ya hi n'wina n'wamhlavi emihleketweni ya munhu n'wana loko a ha ri lontsongo ku ya hi ku twisisa ka mina no ti nga ri i fana na vumba lebyi byi damarheriwaku hi nchumu wun'wana na wun'wanyana loko wu hlangana xo se mi nga ku yini divorce ku tshikiwa ku va u tikuma i nga ri na mutswari wa wena loyi a wu n'wi rhandza ngopfu kuma swaku se mhani hi lavaya va famba va ya hala n'wana i fane a hlawula ku i fane a hlawula xikarhi ka bava na mhani ku i yaka ku va a va lava hinkwavo swi njhani ku ya hi n'wini
1: sweswo swi endlaku na n'wana a lose identity ya yena a nga ha swi tiki u wela kwini a ni vatswari loko va divorce se na vo vandla a va hanya ku fana na vanhu va vandla na n'wana a chuza i kuma ku ri mhani i vulavula ku biha hi papa yena loko n'wana a vhake papa va vulavula ku biha hi mana yena va n'wi vekaka situation yin'wana yo ka yi nga ri kahle a nga swi tivi ku u ta teka swi vuliwaku hi mani leswi vuliwaku hi mani loko a wu vulavula swa kahle hi papa ya hi mani va ta karihi va ku fana papa wena loko n'wana a ri le ka papayeni a vulavula swa kahle hi mhana va sungula ku i fana mhana wena i swi tekerile maswo swi veka n'wana ka situation yo ka yi nga ri kahle nena a ti lose a nga swi tiki u wela kwini swi ndla kuza instead na yena va n'wi byela ku hambi hina swa hina swi nga hela hi na ha ku rhandza ha vatswari wa hina ha ri vatswari wa wena i belonga ka hina and then a swi vuli ku ri hina hi ha ku sukela va fane va vulavula na vanhu mara vatswari a va ndli swona va concentrate ka pain ya vona va sukela va ri va ku va na vana lava fane va va molda lava fane va aka foundation ya vona vana va absorva leswi a swi vonaku mi nga vula ku hanya kahle hanya kahle mara loko n'wina mi nga hanyi kahle va ta teka leswi n'wina mi hanyisaku swona a ni va vona marito ma fane ma mecha na ti-actions ta n'wina vatswari and a va ndli swona kaman'wani van'wani vana especially loko lava vanhwanyani a va teki loko ku nga tshameku kahle kaya va holova va banana vanhwanyana vana va vanhwanyana se na vona va retreat-a i kuma ku ri nani personality yena ya ncica a nga ha fani na khale a nga ha vulavuli i tshuma a kha chava no ku exikolweni a nga van'wani sesi magila va vulavula ku van'wani va violent va sungula ku bula yini yini mostly ka vana vanhwanyana vona a va vi violent vo retreat-a ka personality a nga ha vulavuli xikolweni a tshama a ri yexe and na yena va tlhela a buliwa and a chava hi ku wa swi vona kaya ku once at what be was in a watch out and anger be. Nayana, I lose a power na yona. You have am secated, you want a man and a gang and am secated local cabiwa. You look off to say, let's jingle of Tom. Logan, look at take you, handbag abuse, wa I've got in, and why you naini. If one in Malaya Vaconzele, and I ate a joke with a conzele loco, a less quiet, so I shone. So Kungarishon, Masona Bishop, Kungarishon and Marihuku, he less angakula, a cavona shone. It is Jeruku, let's it would.
0: So nini kombela ku mbutsela loko a hengo mani papa va tira mara mani lava ya papa va nghenisa wanuna un'wana laha kaya ivi n'wana loyi a karhi a swi vona mara a nga ri na matimba ku ta ndla ku ku endleka yini hi n'wana loko a vona ku ndliwa swin'wana swo ka swi nga ri swona papa yena a karhi a va rhandza mara a vona mhani va ndla swin'wana i titwa njhani n'wana le ndzeni ka yena
2: sweswo bishopo hi swona swi endlaka ku ri ku va na mpfilumpfilu emihleketeni
0: ya n'wana
2: mpfilumpfilu na ku va n'wana a sungula a luza na concentration ku va a nga ha swi twisisi ku ri lexi swi endlaka ku lavani kaya i yini mhaka xo sungula i ta chava ku byela mhana yena ku ri mhani leswiwani mi swi endlaka leswiwani a ni mhani hi fanele va mhani hi faneleke hi va hlonipha mara mpfilumpfilu wu sungula kona kwalaya mi vona n'wana a nga ha swi tivi ku ri a tshama a chava a tshama ku wihi ku ri bayingiseri loko mona n'wana a tshama emiyerini a ku wi ku na swin'wanyana leswi nga kona aka yena ringetani ku tshama hansi mi vavula na yena mi vutisa ku ri i right yini ku na swin'wanyana leswi a chavaka ku swi vulavula ene leswi a nga swi vona that's why loko a xilo no loko a twa xilo hi swo swi n'wi disturbaku
0: sike swi vula ku le ndzeni ka mbilu ya yena wa karhi wa vula ku mhani leswi va swi endlaka va
2: kahle ene
0: le ndze ka yena wa kukumuka a titwi nga ri i lava ku lwela ba yena ka sweswi endlekaka
2: hi swona ngopfu sweswo bishop
0: a tala le mbilwini leyi mara loko bava va vuya a nga swi twini va vita va byerisa ku yini
2: swi vanga mpfilumpfilu an'wanini hi swona swi vanga ku mpfilumpfilu a vona sweswo hi ku a nga swi tivi a ta byela

0: wa tshama na phina leyo I dyondza ku hanya na phina leyo mara swi vula ku a swi suki swi cinca na yena na munhu munhu loko munhu loyi i n'wi trustaku va ku I xaka I papa I malume I yini yini munhu loyi wena a fanela ku protecta munhu loyi a fanela ku sirhelela ku ri yena a breaka ku trust liyani a munhu yena ku helaku a ku pfinya fane tsutsumeka munhu lonkulu sungulo a fane tsutsumeka yena hi yena a nga ku violator I ta tsutsumeka mani
1: I ta ya ka mani
0: I ta ya ka hi loko si na we swi herini hi wena and especially na tima hi na xito xo ku protectiwa lava onhaku hi nga protecti vana va hina lomu ku I nga vuli sweswo vanhu va ta ku yini vanhu va le handle I kuma ku I fumanokoya ku hava na tindhawu to tsutsumeka tona hi lero u hanya I fini bishop
1: Ish my god
0: I hanya I fini wo pfuka if pfuka I ku famba ndla lexi na lexi ma andzeni I fini a hi ku hanya sweswo
1: se ku ya hi n'wina eka mhaka leyi loko mi hlamula in summary mi nga ku yini one eka nga ku holoveni va tshamaka va loko va nwini baba va vuya va pfuxa vana ku va na ku biwa ka mani ku va vana va biwa hi tikapi ka ku yindzuxa vatswari lava ku mpfilumpfilu lowu aka vana wu onha hi ku fika kwini mi nga tsundzuxa yini ku oko kumbexana hi nge se fika kwalani hi wahi mahanyelo ya kahle lama ma nga ta endla ku vana lava va nga pfilunganyiwi
2: mahanyelo ya kahle laha vatswari va fanekele va ma endla emutini a ku nge tshami ku mara loko va vona ku ri ku na ntlimbo wo karhi kumbe a swi hindzisananga a va hundzisananga kahle a va ngheni akambareni va vulavula timhaka ta vona vana va nga ri kona hi ku lexi n'wana a xi twaku a nga xi rivali hambi o xi twa a ri na 10 years I ta swi tsundzuka hambiloko a ri na 25 years ku ri kambe mhani na papa

0: Nwanyani i navela ku vitaniwa ku ri mina nhwenyani my girl hi papa yena na my girl swona a nga swikumi yena hi mava ya leli vana
1: manjeni va divorcini a tlhasi ya n'wana yena
0: ya na campus byela ku yena as long a hoji liya ku ri nga ti byela ku leswiwani na swi lava fika a kuma na vana lava a nga ta endla ku va va na mpfilumpfilu a mihleketweni loko se manjheni a fambini a tlhasi ya vana lava na mhana yena loko ri ku ri n'wansati luya i nyikiwe vana ku a famba na yena vhele according to the law loko n'wana a ha ri ntsongo i tshama na mhana yena ivi loko a tshama na yena mhana ya kona yaloyo a nga ha tlhogomeli n'wana luya i tlhasi ya n'wana luya a famba a tlhaya kuma van'wanyani futhi ivi vana lava va kula va nga ha ri kahle.

0: aba tlhogomela swinene.
1: Okay, Manfion lomo a go khomwa ku ara u rhwarisiwa ti hunyi u endliwa hunyini vandlela ku ata tenga mundlweni ka nselelo minga n'wi tsundzuxa yini ku xiyimo xa yena a kota ku vana a tibyela ku ri xiyimo xanga a xi nga helelelani xi ta cinca mundzuku minga ku yini ka yena
2: konzelela konzelela a hi swo swa vutomi hinkwabyo xiyimo xi ta cinca swa vava sweswi swa vava na swi twisa ku swa vava swa vavela ende lo especially if mani wo rileka yena i pfumela muyi wo tiwa ofena testimony siku rin'wa i pfuna na van'wana vutomi byi hanyaka u na reason hinkwenu na ti-reason to hi va kona laha misaveni a wo va njhe ku biba ku njhe na ku safara na ku hlupheka swi ta ncinca leswi swi nga ku humeleleni na wena kondzele i dyondza xikolo hambi swi khi swi vava kondzelela i langusa ka xikolo swi ta ncinca ka wena na wena i ta hlavumboni i ku ni hindzi laha endla khi ku twa un'wana na un'wana leswi a nga ta kha na hi

hi swo karhi leswi xa loyi a nga sungula vukati a hi vukati fauni va byela i xikombe xivini na ku ri loko ku tirha hi loko ku hi nga tivi xikongomelo milawu leyi hi languteriwaka ku yi landzelela ku ri institution leya vukati lela se ku ta va nanina siku njhani ni nga nyika xikombiso xa ku va mi nga kumeka mi ri karhi mi nghenisiwa a bolo ku a mi yi tivi milawu ya ntlangu walowo mi ya na loko rofo tshama na leyi

0: hinkwaswo swa milawu leyi ka xoko nuna wa mina na n'wi hlonipha na ma ku karhika hansi ku fane wanuna hi wahi maendlelo lama fanaka a endla wona lawa ya nga ta endla ku a hlamuriwa hi Xikwembu kumbe ti-department ya yena yi ri i fanele a endla yini na yini wanuna
1: na khensa swinene.

enhla leswi u lerisiwaka hi xikwembu a hi swi gobu ya ta cinci tshami ndhawu yin'we se a eka mhaka ya vula hi rirhandzu leri kombeku wanuna a vi na rona aka swa koti mi ka endla u titwa kahle u fanele ku n'wi rhandza ku nga hi ku tiyimisela nkarhi u ehleketa u vulavula na ku endla leswinene swi n'wi endlaku munhu wo antswa na ku titwariwa nkoka vuton'wini han'wani u nga lantwi Varhoma 8:8 yi ri lava fumaka hi ntumbuluko wa nyama

0: vange pfuki va swikotile ku tsakisa xikwembu vuton'wi bya vona se swi azata kumbe ku rhanga hi twa ku hi titwisa ku yini ivi hi kumeka ri karhi hi endla swona leswi lerisiwaka hi xikwembu yesu aka yohana ya 24 kahle wa kombetaa risaka mina i ku endla xikwembu
1: swi vula ku aka aka wansati i swimbirhi mi te i ku obeya ni mi te
0: i ku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna timhakeni hinkwato
1: i ku submit
0: a timhakeni hinkwaswo etinena hi basiseni u nga kumeki u nga sukela nsati famba vandekela byabya tikhomba le ka vasesi i ku fana ku twari wansati wo khongela no make bibele yi tshika hi ndlela yaleyo hi le timhakeni hinkwaswo dasiwa xa nkoka xihopi ti lebyi swi vonaka byona i vuka.

ndasati hilari to ri voni murhandza hi kona ho twa na loko u khongela ku na rihlampfu leri sivaka swikhongelo swi nga ha fika ka Xikwembu reason ya kona a wu hanyi kahle.

0: na vuxaka na yena.
1: Okay.
0: Loko mo cheka kwalaha ka Malaki ya chapter 2, xa kombeta Xikwembu laha ku nga va vesi ya Boweli, ni kumeki ni va mbhoni. Se, loko ku ri ku Xikwembu a hi mbhoni, ya ku kumeka hi nghena aka vukati. Swi ri nala wa Xikwembu hi yena mbhoni i Javulosi.
1: Ish.
0: Phela hosi. I hosi ya ku rhula. I hosi ya ku lulama. Mi nga ala hosi ya ku rhula. Mi twa onge ku ta va na ku rhula vukatini.
1: Ku nge vukona.
0: Rivalani man. Ku ta va njhani na ku rhula mi kumbe mi nga amukelanga hosi ya ku rhula. Asi wa xilaveko kuku lava nghenaku aka vukati a va vi na vuxaka na mutumbuluxi.
2: Amen.
0: Yesu a kumeke a amukeriwile tanihi hosi na muponisi wa vona. A endla miri ya vona ku va ntempele ya yena, a va ndzeni ka vona va va na mapfalo ya ku chava Xikwembu lexi.
2: Amen.
0: Xi ta kota ku va refri aka vukati bya vona.

0: mufundhisi wa mina swi vula ku a hi tlhelileni swi vula a ta kota ku ti wa yena u fanele a yena musunguri wa vukati ivi wanuna wansati a ta kota ku hlonipha kahle wanuna loyi hi ku i na order i na nhloko i na hosi leyi n'wi directaka timhaka ta ndyangu hi ku originally hi yena loyi a nga tumbuluxa ndyangu
1: monini ka xikombe swi olisi hi n'wina sweswi vanhu va nghena va kha va teme ni tela ku hey man ha pfuneka hina a ku nga vi na nchumu

0: Hi kota ku pfuneka leswi ya usinyikeni ri na nhloko xirhongo kusuki mave kusuki nomo nge miri walowu ta kota a nga hava nhloko ya u hava nhloko tasiwa ya tsandzeka
1: a nga na nhloko n'wana
0: ivi na wasati loyi a laku ku amukela vuhloko bya nuna wa yena tasiwa yi va kumeka va ri na hasahasa loko swi ta mhakeni ya vukhongeri i ku va hava tinhloko lavo tala
1: Yebat
0: va le ku endlweni ka nsele kun'we na vana va vona amhakeni ya vukhongeri hikuva tinhloko ta vona ti nga ri kona ko va miri wu ti fambelaka
2: amen
1: wo buba so swi lava wo buba ku fana na huku loko yi
0: tsemaanhloko
1: ti le ku vuyeni ndhawu leyi so ni kombela ku ya hi n'wina a hi karhi hi vulavula ku sunguleni hi vulavula hi mhaka ya ku vana nkarhi wun'wani hi mahanyelo ya vatswari ba ku fika le ku va na mpfundze wa ku hlundzuka laniwani sesi nwa mhlabe ibe a kombisa mhaka ya ku hala ndzeni ka yena hi le ka boiling system ku ku boko hale phakati ka n'wana loyi ka boiler se n'wana la nga kula ku karhi ku boyeriwa se a va na short temper ta va na mbilu yo koma a nga swi koti ku leha mbilu a karhi ya ku yani swi vone ni mhani va kurisiwa ku va va mhingeni ndlele a kumeka la ku ta lawula muti hi swifafa hi ku ku na vamhani van'wani hi ku bibele yi kombisa kahle ku ri wansati wa kahle la nga na xivumbeko xo saseka mara a pfumala mihleketo i sindza ra nsuku nhompfini ya honci se kuya leya ka buku ya ti-proverbs 11 verse 21 na 22 so kuya hi n'wina n'wana loyi a nga na moya wa ku i kwate ku tlula mpimo kumbe wansati loyi i na swifafa ku fana na yindlu leyi pfutaka kumbe i tani hi nsuna andzeni ka ndyangu ndyangu lowu wa akeka hi swifafa ku hela mbilu a nga jolanga ku na lava a nyikanaka timesi ndyangu ku na ndyangu ndhawu leyi ku endleka yini la ni mfundhisi
0: ni kombela ku tirhisa swivuriso leswi mbulavuliwa ya ntiyiso ku nga rito ra xikombe xa nyaka
1: amen
0: la ka swivuriso la moni yi pfula hi ku hatlisa i chapter 14 verse ya 1 wansati a ri heke ela mufuku wa kurula
1: wa ntlunya
0: wa wu hahlula wa a kumekaku a ngaeni leswi nga kongoma yena ku nga ku submita ku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna na ku n'wi hlonipha i le ku hahluleni ka ndyangu walowo ku vula ku tiva xikombe xa nyaka u le ku hahluleni na ku na ndlela yin'wani a wu nga koti ku ya emahlweni xihundla xin'wana hi lexi swi teka vambirhi ku endla vukati byi kota ku ya kahle emahlweni mara swo lava wun'we ku kumeka kha bya hlula hambiloko lowun'wani a nga kumeka a ri ku swi laveli njhani a byi koti ku ya emahlweni hi mhaka ya wun'we swi teka vambirhi ku va swi kota ku ya emahlweni mara swi teka wun'we ku kumeka byi ka onhaka

0: na ku dlaya makume ya ku swi ta hangalaka edasesa 4 vhesi ya tijavulosi lari avukatini hikuva ni kumeka ni nga ri a ku rhandzeni nsati hi laha ni dyondzisaku hi kona na yena a nga ri a ku tiveke nhansi ka vurhangeri na ku ni hlonipha hi laha xikomu xi nga ha endla hi kona i hi nyika nkarhi aka jabulosi ndyangu lowu a wu nga koti ku ya emahlweni
1: eyi ya chavisa ni mpfundhisi wa mina ni lava ku se ni ta kumeka ni vutisa xivutiso xin'wanyana ni ta kota ku nyika vayingiseri nkarhi ku va nghena va kota ku va va vulavula na hina ni vona i nga ri ni le ku khavhareni se ndyangu lowu nhloko ya kona yi nga khonekitangiki yi nga damarhelanangiki na Kreste na ye mhani loyi a nga swi koti ku titsongahata aka nuna wa yena ko va muti wa huwa i muti wa pongo swivanani leswi nga laha mutini vana lava nga laha mutini va hanya njhani loko se manjheni vanhu lava hinkwavo va ri lowun'wani i chita lowun'wani i nghala ku humelela yini laha ndzeni ka muti lowu hi ku hinkwavo ka vona wanusati i ala vurhangeri bya nuna wanuna i ale vurhangeri bya Kreste ko hanyiwa leswi yena n'wanuna a lavaka swona swin'wana sa ta lavaka swona se vana lava velekiwaka laha mutini va va vana va njhani emfundhisi wa mina
0: na khesa swinene ni kombela hi nge seza ni hlamula leyi ni hetisa swin'wana ta ku swi ri na nkoka swi siya hi nga kumeka yi hoxile ni la ku kombeta ku na perception ya ku ri vavanuna va nonoha ngopfu a va lavi swa Xikwembu ku hava vanhu vo olova ku va va nga kumeka va va na vuxaka na Xikwembu a swi dumangi mara a hi swi dumiseni
1: kumeka
0: hi karhi hi vulavuliwa hi ndlela yin'wani wonge swa Xikwembu a hi swi lavi vavanuna a hi tweni aka Petro wo sungula 3 mi ta hlamba leyi mi nga ni vutisa yona Petro wo sungula chapter 3 vo tala lava nga ni hi tikereke hinkwato i vavasati swi ri va tsema ku ri hi kumeka hi ri na vuxaka.

0: leswi se ku nga hela lockdown ndi cheli anga
1: anhloniphiwa
0: ikokelana na mina one challenger
2: amen
1: nyeke namuntlha vanga na swikhongelo swa vamanani a va fane va dyondzisana ku tiveka hansi ka vanuna va vona ku vulavula hi rito leriya ra kahle leritsongo ra kahle ka vanuna va vona va titsongahata ku nga ri ku titsongahata ka ntsumbu ni kambe ku ri ku titsonga la nga onha
0: tsanani la
1: e
0: yi ri aka tito chapter 2
1: e
0: ni hlaya kona verse ya 3 na
1: 4
0: e byela ni vavasati
1: e
0: lava kuleke leswaku va va ni mahanyelo lawa vanhu lavo hlawuleka va fanelaka ku va na wona va nga vi na mahlevo va nga vi mahlonga ya byala a va dyondzise leswo lulama leswaku va ta letela vavasati lavantshwa u rhandza vanuna va vona ni vana va vona va kota ku tikhoma va va lava hlayisaka mindyangu ya vona hi mfanelo va va ni tintswalo va yingisa vanuna va vona leswaku rito ra Xikwembu ri ta ka ri nga sandzi hi
1: munhu
0: ma tiva challenge leyi nga kona professor hambileswi yi nga controversial issue aka kereke ya ximoya hi ku ya hi rito ra Xikwembu aka Timothy wo sungula 2 ya kombeta ku a ni pfumeleli wansati ku kulela na ku kumeka ka radio sa vavanuna a tshama miyela yi vula kerekeni mara yi kombeta laha

0: sati lava kulukumba
1: eh
0: aba jotati lava
1: va yime ba bulavula
0: aba kumeke ba ba e ministry ikulu ya kulavekeni ishotako
1: eh kulava ba
0: ngale ku kumeka vakha va kombetela hina ba vanuna a kerekeni hunduka yini yiri mwina ba mhani lava kulu ministry ya mwina iku dondisa vava sati lavantsha
1: eh
0: va dondiseni
1: ku tiveka hansi ka vanuna
0: va andyangwini
1: ey swi na matimba lamakulu so ni kombela ku ri ni twi nga ri okay leswi ni twi nga ri a swa ha ri relevant ngopfu mara yimani ni swi vula ku ri swi vula ku loko vanhu hinkwavo wanuna na wansati vo kota ku tshama aka ti department ta vona aka milawu leyi Xikwembu xi hi vulavulaka hi rito ra xona swi vula ku ti-divorce a ti nga ta va kona
0: kahle divorce loko yi za yi vengiwa hi Xikwembu a hi fanele hi nga yi kuma aka hina tani vana va Xikwembu se xiphiqo i ku ri kereke yi kumeka yi ri aka xiyimo xa wiki swinene a ka ha ri ku dyondzisiweni timhaka leta nkoka vanhu va kombetiwa ku ri ku tshika sati hi nchumu wihi na wihi u nga ri hi mhaka ya vuoswi loko u ya teka wun'wani wa oswa okay va catisa wonge swi sasekile mahlweni ka Xikwembu
1: mali leti va nga na tona
0: mali leti a nga na tona loyiwani
1: oh my god
0: loko mo cheka kereke aka nkarhi lowu nga hundza mi ta kota ku vona ku vukati bya kona a ku ri vukati va nghena kona va kha va tiva ku ri a hi thikiti ra return leri i thikiti ra ku ni yisa hi ta za hi hambanisiwa hi rifu namuntlha tikereke ti rhangeliwa hi vanhu lava nga tshika vasati va teka tisekretari kwalaha kerekeni
1: a va swi kombisi leswinene swa
0: vurhangeri a nge yimi a dyondzisa leswi vulaka hi rito a mhakeni ya divorce hi ku swi ba na yena
1: i ta lava ku swi sasekisa swi yena a nga swona yingiseki

0: nga vi vanga tshembekangiki se ni ra renge ku thala tiru ya ti hanya ka nuna loyi u n'wi tshikaka ku ri wa n'wi dlanya sa future ya yena na vana laha mutini u kaya ku nsinwa aka vana va wena aka nsati wa wena mi nga hlamusela mi ku yini hi swilo leswi vulaka Bishop
1: ni ta kombela ku lomba marito man'wani ma mpfundhisi wani langi ku va ni nga tirhisa vito ra vona mwani ya

0: ka mani va tlhela va tlhelela va lunghisa timhaka ta vona kahle mani
1: mo ni kombeta ku hi ku ya rito ra Xikwembu ri kombeta ku vudyoho hinkwabyo lebyi munhu a byi endlaka byi le handle.

0: teka miri wa yena.
1: Ehe.
0: Mara loyi a kumeka ka hi mhaka ya swa masangu yiri u dyela miri wa yena. Tepele.
1: Ehe.
0: Xiviri. Jo lebyi fanaka na ni nga famba twa mina kumbe handle mani. Iku yiri lava mbiri ku ri xa teka xi miri wa Kreste ni xi endla nchumu wun'we na nghwavava. I nhlamba yikulu mahlweni ka Xikwembu. Phela loko ndele ya Xikwembu lexi hanyaka. Loko ni kumeka ni ya endla swa masangu na wun'wani loyi a nga ri ku sati wa mina ni tetempele ya Xikwembu a ta yiva
1: so ni kombelaka hi summary ya nga swi vulavula nyelo lawa ya tisaka ntshu.

0: xeko eka vambiri hi why in summary just na swona ka tsongo ku at least munhu a hi kuma lady hanyela matisaka mehleketo aka vanhu vambiri la vanga tekana
1: sungula xinga xikulaka hinkwaswo
0: eh
1: vana ni vambiri
0: eh
1: lava vanga na vuxaka na n'winyi wa vukati vana na ripfumelo aka Yesu n'wana wa xikwembu ponisiwani mi kumeka akuvi hosi aka vukati bya n'wina na nuna bya hambi vutihlamuleri aka wena yi ri tiveki ka vulawuri bya hinkwaswo ivi u hlonipha nuna wa loko wo a yi ri endla leswi a ri ku endleli swa yena endla leswi wena u lerisiwaku swona mind your own business u nga kumeki u ri ku kambeni ku yena u endla lowun'wana wun'wani na wun'wani a endli leswi yena a lerisiwaku swona hi xikwembu
0: okay hi matimo man'wana a nga vi n'watimpempe wanuna wa yena kumbe wansati wa yena a nga vi refri hikuva a nga thoriwa
1: ku yena a nge le ku endleli swa yena endla swa wena wena
2: Amen.
0: Oho.
1: U ta avanyisiwa hi xikwembu hi ku landza ku wena u endlile kumbe a wu endlangi swa wena ku nga ri hi ku ya nuna.

0: wena. Si. Tiko gas ka murangeri bya wena hi laha Kreste. A kumeka ku a rhandza kereke ya hina kwala tikweni va onhaka va yiva va lwisa vanhu yini. Va kumi ku ri va suka ka miti leyi nga hahluka.
1: Amen.
0: Va suka ka miti leyi nga na madzolonga va tshamela ku kulwa papa na mhani va kula ka xiyimo xexo va nge pfuki va kumeke va ri karhi va nga tiva swin'wana handle ka sweswi va swi vonaka ekaya.
1: Amen.
0: Swi onhela vana ku tlula na hi laha ni nga kotaka ku hlamusela hi kona i ku nyiketa vana a ka nala a nga javulusi.
2: Sweswi ne mfundhisi mhani a lowu un'wana loyi a va tshama va karhi va wu vulavula va ku ni hambana lavula lava a ni va tlhandla n'wina loko mi vulavula mikutani mi vitana valala hi ku hi hambana ku holova swi vitana valala endzeni ka muti se swi vula ku swi tiyisisa mhaka leyi mi hi vulaka ya ku loko

swinaveli mintengo ya hina a yi fanele ku kumeka endliwa swa hina teka timhaka ta hina hi tiyisa ti-content hi tengisa hina hi rito aka se ni ku kumeka a mara wa swin'we ku va ni nga kumeka ni ri ka swiendla yi ri loko a kumeka ri ka homa

0: ya vukati ka vurhangeri loyi a nga muhedeni va tiva Xikwembu.
1: N'wana ko va ti-comments se n'we hetani hi vantshwa lava a mi yimela va vantshwa hi lava mfundhisi mi nga va vutisa mi nga ku yini ka vona mi va vutisa yini ku va petsapetsa mhaka hi va nyika nkarhi ni voni nga ri is a done deal mi nga ku yini n'wina mi kona ku
2: vutisi no lava ku seketela swi nga swi munhu u dyondzini swo tala na tetiwa ti-protocols ta ko na leswi fa munhu a swi endlaku sa swona ku tiyisa muti wa lowa strong wa katala
3: mfundhisi mina ni dyondze ku ri ku kala vutivi swi na nghozi swinene loko swi fika ka timhaka ta vukati
0: intiyiso vanhu va mina ku herisiwa hi mhaka ya kala
3: hi swona and then dyondza futhifuthi ku ri n'wansati she's a helper ka yena futhifuthi ku ri n'wanuna hi yena nhloko ya muti nhlenansati wa yena tanihiloko a kha a tirhani ni dyondza nakambe kambe ku ri nghena vukatini i fanekele i va milawu ya vukati

0: I den klasse også.
1: Kombela kuri mi vulavula marito ku ya.

0: ku heteleleni a ni n'hweti leyi vuriwaka i n'hweti ya Mandela. Mi nga va ni maritileni mi fike va va na milomo va papala famba va ya hloma kwalomu hikwalaho ka ku va va nga ri na Xikwembu, ku endliwa na ku vuyelelana Xikwembu xi endla singita va vuyelelana. Ya n'wini yo hetelela mi nga va na marito wahi ivi a ndzhaka swi ta mi khongela mbixo.
1: Ni nga

ene wa leswaku hi ya va kunene inga hlayisi nwana wa wena ntsena community hinkwayo ku kota ku tsanwana ena tani hi mhani tani hi mu akelani ku kota ku huleke hi xikongomelo xa ku kota ku byala mbewu le lava hakula kukwana xithlothloriwa xikuma mhana xona a tshama henhla ka xona lexi nga xa mbaha loko na xo xi matandza xi tshama henhla ka matandza ku kondza matlothlora swi vula ku tlela ku tlula ka mhala hakunene ku letela n'wana wa le ndzeni mahanyelo ya mhani mahanyelo ya bava lama nga lamanene ku vulavula ka mhani ka bava ku vulavula ka bava aka mhani swi na nkucetelo lowu na vana ka leswi makelamakelani hi the foda hina ndzalo a xi kahle n'wana luya a karhi a karhi a nyani exi loko no teka hi se swi kahle ku ri ndhuna a yin'wana.

n'wana loyi a nga muaka hanya kahle na vana va yena kahle na khoa ya tikuma a nga ha fambisi xopo liya yi fambisa hi vana va yena kumbe hi van'wanyana na vona va kota ku dyondza ku n'wi hlonipha loko va n'wi vona va ku munhu loyi i hi hloniphini hi nkarhi lowu a ri na mabindzu ya yena hi fanele hi va tivoningo hi va loko u mbala kahle khapu xikolweni loko vana lava i hundzuka role model ya vona va tiswimanima nongonoko lowu a hi wu a hi lava ku ri aka munhu un'wana na un'wana laa nga tatana nkarhi wa ku a tsakuke hi ri bibele Jesu a nga tsakisi ngopfu yena a tela ku tsakisa tata wa vuyisela mimoya leyo tala ti vuyisela vumunhu lebyinene aka leswi u nga swi veleka emugangeni u va xikombiso u hanya kahle u nga vi corrupt u va munhu wa kahle i xikongomelo lexi a hi nongonoko lowu ekelani hi ta kota ku tlangisa ti-voice note hi twa ku ti-voice note ti ri yini hi kota vona lahaya xikwembu mi ni twe kahle loko ni karhi ni endla nkomiso wa leswi a hi xikongomelo xa hina amen.

0: ayibalekile ni ta yakova va makweri wa yena va n'wixengile Joseph a vulavula avanga n'witeki ari nchumu mara hikuva va n'wixenga va n'wisuse emun'wini va ku va munhu ari karhi a vona swi endla ku ri ava na vutivi hi ku ku vona swisuka swiya swisuka emahlweni ivi swiya edzongweni swi kota ku fika xilunghangi lexiya ku ka voko ra xinene xirayi se ngopfu a hina hi tshama hi ami ya Yesu Kreste wa Nazareta hi swi nala loko a ku fike ncila ximanani maboko ka njhakanjhaka amen.
1: Inkomo mani maboko ka hlamula ka dyondzo ya na nhlikana ni ri eke hi yona na nhlikana a hi fambeni.

0: y manetala ngiselane
1: stopo na bahla dzwani ah vai dondisini vai dondisini swinene swingene ntindeve
0: o swingene ntindeve ke va switwisisi i mani khosa la
2: riperile vafundhisi bishop
0: Malungani baba wa mina
2: na vapfhumba lava nga kona kwalaho na bishop na mfundhisi Tlhabyane na vaperisa mina xa mina xivutiso ni vutisa ku ri leswi ni nga twa kwalaho va kha va kombisa timhaka ta ku ri munhu wa xisati a fane yena a nga kumeka a nga vulavuli rito emahlweni ka hina nje kumbexana ku ri hina ku ri kereke se ni la ku tiva ku leswi va nga kona van'wanyana sweswiwani swi komba ku ri vona loko va ri kona alomu tikerekeni va mhani va kha va fambisa ku lomuya tikerekeni swi vula ku hina se swi hi vuyerisa yini ku vona ni twi kwala va kha ku va mhani a va fane va dyondzisa vavasati lava vantshwa lava ha tani hi kereke sa yini inkomu
0: okay ni tshemba a voni ka xikombiso laya kambe va ta vuya va ta hlamula mfundhisi Tlhabyane hi mani ni ku tani jika so ni ta ni ta kuma lava vona va ri professor Malungani ha khensa swinene na le ka mfundhisi Tlhabyane ku yimela tilo hi ntiyiso loko vanhu hinkwavo ho kota ku ponisiwa hi tiva xikongomelo xa vukati bya kun'we na ku tiva ntirho wa department le ya ti-department leti xikwembu xi nga hi vitanela ka tona vukati na mindyangu ya hina a swi ta fikelela xikongomelo xa xikwembu from Rev MD Chabalala eka Malamulele swi hanya ngopfu loko un'wana na un'wana mpela u tshama ka department ya yena ivi a teka leswaku leva phela munhu a ngo leva ku tlula van'wana vo tikhoma lavan'wanyana se swa ku munhu i wo wana matimba loko a titaniya iku komba vutsandzeki ku i na swin'wana leswo ka swi nga hluviwangiki aka yena okay ivi van'wanyani va ku i madyambu lamanene professor ndzi kombela recording of video leyi ya namuntlha timhaka ta ndyangu of mindyangu ku yi xava i tatana Mavasa ka Thomo okay hi sweswo ke va kombela leswiyani then hi ya emahlweni va ta swi kuma hi ta vulavula ku hi ta swi endlisa ku yini va ta hi byela ku na vo hi ta va kuma njhani then a hi endleni so hi teka leyi yongo yo hetelela la
1: riperile professor na mfundhisi Tlhabyane na vayeni va hina kwalano ha mpirisa
3: amen
1: hi katekini swinene hi kateke ngopfu hi dyondze swinene a khensa tidyondzo leti hi dyondzisiwa tona ka madyambu ya siku ra namuntlha hi swi tekini
3: amen
1: khense swinene mama mukhenso ka xikokwana nkomu
0: nkomu mama mukhenso la ka xikokwana la i nga ri laniwani leswi a ni ri na swona la u nge ti swi herile yona a ni ri a na ha ri na swin'wanyana leswi nga vutisiwa ni siyangi nchumu ni endlile hinkwaswo ka swona ni ngo teka tiqingho ta vanhu vambirhi loko ku ri ku na lava nga na swivutiso then ni kombela lava mi nga na swivutiso ku va n'wina mi fonaku mi nga hi fonela ka 0 63 730 7890 kumbe mi hi fowunela aka leyin'wanyana loko mi ri na xivutiso mi nga ri na xivutiso mi nga dzimikarhata loko mi nga ri na xin'wanyana se mi nga tlha mi fowuna aka 063-132-0818 mi le moyeni ka Vision FM
4: ngaendo
0: ehe
3: njhani?
0: Hi pfukile njhani?
3: Hey, loko swi ni tsandza swin'wana xi changani mi ta ni khomela.
0: Vulavulani va ta swi twa.
3: Ni ta xi zama loko swi tsandza ni ta nghenisa na ririmi ra ka hina. Swi nga kota ke?
0: Swi nga koteka ke?
3: Swi nga kotaka ke?
0: Ya.
3: Leswaku recording late. Leya namutlha yi nyikwa mpfundhisi mun'wana na mun'wana wa South Africa.
4: Amen.
3: Mpfundhisi un'wana na un'wana wa South Africa ka membara yin'wana na yin'wana, wanuna un'wana na un'wana na wansati un'wana na un'wana.
4: Amen.
3: Ni endlela yini professor? Namutlha magistrata kutale ti file ta va pfumeri va ya ku divorcee.
0: Eish, my God, leswi nga lavekiki.
3: The record or the statistics that I have today ni na xona leswi ni swi vula ku ni swi vula emaka ku ri ni yili eka department.
0: Okay,
3: ni kombela ku vona swin'wana swa timbalombalo kwala. Statistics xa ku tekana ka vanhu laha misaveni eSouth Africa is a whole na ku divorzana na ku lova ka vona.
0: Eish, my God.
3: Ni kuma swa ku ri ku tekana ni yima ni mi nyika xifaniso xa 2020 ntsena. Loko ku tekana vanhu va 10,000 hi lembe rin'we lava nga divorzana.
0: $23,000. Oh, yo, my God. Ah, woman.
3: Ku tekani 10,000. Ku divorzani 23 to 70,000. Professor Amina.
0: Bam.
3: Kizamili matolo.
0: Eish, my God.
3: Kizamili matolo. That's why ni yingisela na hambi loko ni muvenda. Lava swa ku ri ku pfuniwa misava ya Xikwembu. Nakona ke loko swi endlisa switano swi tlhela swi endla swa ku ri magistrata masocial worker va lavo mi tirhaka na vona va swi tiva swa ku ri ntirho wa vona wu le ku tikeni ngopfu. Na hambi lava va nga vulavuli nchumu lava embe district ni tlhela ni nghena eka ofisi ya mukulukumba wa masocial worker ni va kombela swa ku ri mi va engeta salary ya the please maka ku ri va le ku tirheni ku vava ngopfu.
0: Hi swona
3: vafundhisi hi feyila xilo xin'we ntsena or a hi endli ntirho. Ntirho wa ku hlaya bible loko swa ku va nga se tekana ku fanela ku va na xikolo ku sungula xa ku dyondzisa leswi mi yaka ka swona leswi va yaka ka swona loko va tekana. Va tekana va nga tivi nchumu na ku divorce na a va swi tekeli endla ku va problem ka vona. Bible yi le tlhelo marriage certificate xi le tlhelo vona va famba xikarhi.
0: Oh my God.
3: Eish.
0: Chavisa. Baba. Eish ya Chavisa.
3: Nikizami matolo nakame. Nikizami la nguina.
0: Oh, baba wa mina. Eish.
3: Nikizami la nguina ntsena. Nikono kombela. Niba mavoko. Eishi changani. Antizo
0: kuri. Eshona. Ikuwa kuba mavoko. Eshona sesho.
3: Nikombela la bafundisi. Va nyikiwa message lowu. A yi kurisi mpfundhisi loyi a nga chumayela hi kurisa bible
0: ntirho wa Xikwembu.
3: Xikwembu swi tiviwa misava hinkwayo swa ku ri loko mo za mi tekana leswi mi jikaku le ndleleni a ni ri mi te mi endla ti-vows ni ku hi ta hambanyiwa hi rifu. Erifu i mani a nga lova ka van'wina vambirhi
0: loko se
3: certificate.
0: My God, ina man.
3: Vafundhisi loko va tatisa vanhu van'wani na vona va
0: Minzukano ba rhole milanzu
3: we ba rhole milanzu imaka kuri ava hla hi Bible unga kumfundisi o professor waina ikombela swa ko program lei loko mai baku from today yi khela yi kina next year in karwalo.
0: Amen.
3: Singa hi pfuna misava yi ta za yi teka swimbirhi swimbirhi hi siku na siku kutlhela ku tiviwa leswi ku Xikwembu xi lavaku swona.
0: Amen.
3: Satana le ku celebrateni vana va Xikwembu. Satana le ku celebrateni u khome flaga sweswi.
0: Oh my God.
3: Ivi Xikwembu wena u vurile mani byerile vanhu swa ku ri yingiselani Xikwembu leri leswo xivo xi vulaka mara mi nga endli.
0: Eish.
3: Mi nga swi teki mo yingisela ntsena loko mi huma ku mo ba ti-Facebook mi ba swi ti-WhatsApp ni ku hamfundhisi namuntlha a xi ba timhaka tin'wani ta marriage swa leswi
0: yaa
3: mina mati vona kwalava
0: ni kombela mo khoma ni ta kota ku teka ni ta bar simula ni ta kota ku hi kuma tinomboro ta n'wina
3: bangi ta
0: khomisani swa leswi
3: ni komele ni komele.

0: kona anivoni se kunavela kambe mbili xi solviwa divorce a ihlamuni aka ntunga havi na ku endla timfanelo ta hinga vula hi tona se ava kumi mpfuno va tshika ku ti kurisa papa hi ku ni mfundisi hi ri vafundisi ha lava mpfuno hi ku swiphiqo swa vukati swa va kona na le ka miti ya hina ivi na mhani a va amukeli mpfuno va kota ku vona ku yi kona hope ku tshemba ka ku ri vukati lebyi byi nga kota ku tlhela byi va kahle hi ku pfuna hi Xikwembu amhakeni ya ku khongela Xikwembu xi twa swikhongelo swa munhu hi ku yena u le ku xitweni a endla leswi xona xi vulaka swona mara loko mi nga ri ku endleni mi nyika rizini ya ku ri i ku a nga ha ri ku mi rhandzeni a mi nga tyuna n'wina a ku na xihundla kwalano loko ku ri ku n'wina mi ri ma kha ma tiveka hansi ka vurhangeri bya yena nuna loyi mi kumeka mi n'wi hlonipha ivi yena a kumeka a nga ri ku mi rhandzeni swi ri xikombo xa mi twa n'wina loko mi khongela
1: amen
0: a ku na xihansi wa Xikwembu mara a va kumeki va ri karhi va lava mpfuno swiyimo leswi a hina leswi swi nga endli hi ti kurisa hi ta wongi loko hi humela ehandle ku ri hi na problem hi ta kumeka hi ti chichile swa antswa ni ti chicha mara ni pfuneka ku tlula ku ti kurisa ni onhekeriwa hi ndyangu
1: no mfundhisi wa mina yimani ni ba mavoko ni phokotela hikuva se already is 12 o'clock nkarhi se wa hina vu ri hi suka la xitichini a hi endleni tani hi ta vona na vhiki leri taka hi ku pfuniwa hi hosi
0: mo ni kombeta ku ri ni nandziheriwi ngopfu mina hi program leyi a hi ri ka yona ya nkoka
1: impela
0: swivutiso swa n'wina swi endle ku mi ni kama leswi ntsongo ni swi tivaku ni kumeka hi nga swi nyika vayingiseri va hina ka siku ra namuntlha
1: amen
0: ni khesa privilege
1: amen
0: leyi Xikwembu xi nga tirhisa n'wina mi ni nyika yona
1: amen.
0: Ni kota ku kumeka sweswi ntsongo ni xera na tiko lerikulu
1: amen
0: ivi miti leyo tala yi kota ku tiva ku rhandza ka Xikwembu ni khesi ngopfu ku dya i ku endleta ni nga tsaka ngopfu loko nkarhi wun'wani ni nga tlhela ni kuma nkarhi hi ku nga
2: Josie.
1: Amen. Ai swa bohala ni mavuya. Ha khensa swinene. Thank you, Baba. Amen. Ai. Ke imfundisi tlhabzana valava avaka ri vanika marito ya ku hetelela marito ya kahle. Vari vavasati lava kuleke. Ava chavi ku hlekiwa.
2: Sure.
1: Ava hanyi vutomi lebyinene.
2: Sure.
1: Va dyondzisa lavantshwa mahanyelo, va va dyondzisa ku rhandza vanuna va vona.
2: Amen.
1: Leswaku ntirho wa Xikwembu wu ta ka wu nga soriwi.
2: Amen.
1: What a powerful statement.
2: Mm.
1: Leswaku lavakulu kumbe enge dzabeli u nga khobangi.
2: A swi koteki.
1: Ina, hina hi dzaberini. Hi ku hi yini le ngomeni ya dya swakudya leyi. Ma swi vona ne i tina nini. Se loko i nga tivi nchumu wo vulavula ku hayi swi nga ta karhi na wu karhi na wu karhi wa ti vulavulela u hetelela u tswala vanhu lava fanaka na wena hi mahanyelo. A wu na experience ya nchumu, a wu tivi nchumu wo vulavula a ikona vavasati lava kuleke a va dyondzi ku yimela timhaka ta vona va kota ku dyondzisa vamhani lavantshwa lava va kota ku va dyondzisa ku hanya mahanyelo va ya dzabe.

0: bela swi hlangile swi va
1: amen
0: ma swi bona
1: so
0: marti ya n'wina we
1: bishop aka leswi va nga swi vula hinkwaswo na hina hi dula ngopfu leswi a hi nga swi tivi ene ku na vanhu vo tala lavawani va nga tsala va hi ti-WhatsApp va lava recording leyiwani ya namuntlha ni ta teka tinambara ta vona hinkwavo hi ta vuya ka vona hina hi ri dyondzini ha khensa mpfundhisi nga ku mi ta tlhela mi vuya futhi hi ta tlhela hi dyondza futhi ku ya emahlweni inkomu
0: inkomu mani n'wamihlave
2: a na mina ni rhandza ku khensa bishop ni khensa n'wina ka nongonoko wa namuntlha wo dyondzisi swo tala na mpfundhisi hlabyana vona va khensa hi dyondzisi swo tala na va yingisela nga fune va vusa ti-questions ta kahle leti ti kotaka ku pfula swilo na tinhlamulo ta kahle hina lava yingiseli na hinkwaswo ha khensa ka leswi munhu a nga swi twa swi kurisa na hina vantshwa na vamhani va muti na vatata na vamuti na vana va muti na lava ku khensa swinene ku ri swi va swi kurisa community ya hina loko community yi kula ya hanya kahle swi kurisa na tiko ende leswi swi lavekaka
0: amen powerful man vhona ka sinweni ai tole no swi powerful go kuna swilo swa ku tala landzeni ka nwina ni khensa ngopfu swinene ni khensile va yingiseri va Vision FM yi mani mina no hayi xandla eka xin'wanyana ku dya hi ku engeta ha khensa vuyingiseri bya n'wina va yingiseri va Vision FM sala ni khwatsi mi sala na mavona khosa swi va tani yi mani ni kutani hi famba hi mukhuva lowu hi kutani inkomu sala ni khwatsi.

0: ngiyaraba
1: ngathi
0: ngelpompo lipase uyona ngesikoba reason innocent era mwana just namulato ngonyana sinamulato abarefa le basobonge babo ngathi kuba ndi mahumbi ke va ba ro ja manne sana mwana mwana mumizeni and gold mabu bona only yo muwe yo muhulu wa vubona ri vavevi or vaara va ziva ndzi va ri counseling and vathu va nika ra valuvi ngichoza na varwevi va khejel ja vurevi oli va yimeleni vo ma vurina a va khoni ku dya vathu va lori yo u swita counseling omeleni ova vaba na mara na kana kilevelekiinija vabe 8% a vabe kanseli songe oduga vo vatswali ahombesionaizena kari musona le imeleni rave wa lwala vinkeri wa lwala sari nyaka uvoniwa special manese ichin evening kari oni vazali vakaba oro xoxamanami va mpfunela kanakuela vaseni va mahombesia va liya kanselini kari ma ona tomorrow wa vulela wana wa rwana a gezi lwa rwana ra leva lingile na jokobevi leyi nga ri resana vana va dihonna wana muxi wa mahodimo va vona a ke tsivi u ri na ika mukhuwi kari ku tile murixi va van'we va boka mujeni va ri yola axapunanoni axap a ki na nesi ye vuso mara ile ka faka lowu nana ri maybe to chakala abo murizivale grawo ya ka moya wa ka ni
1: no abo abo kombisa kuri ku ya hi bona ba boni nga ri munhu loyi a nga na mihleketo ya kahle sweswi a nga swi endli tanioko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku nkarhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela eya
0: xa vumbirhi ku ka yena munhu loyi ku a na vutivi ngopfu ku ta ku ka yena i n'wana wo sungula kumbe wa vumbirhi na loko ku ri wo sungula serious vatswari va yena loko a valava va karhi va ri swixikweni a ni kombela ku ta ku va n'wi yima yimisa kahle kumbe i ku tikereke leti ta yimisiwile a fanele va ku kota ku khongerisa letting right kumbe xitsandzeki nchumu kakomi va ri i mina alpha and omega masungulo na mahetelelo a ni tsandzeki nchumu ka misava leyi se a ni tivi i ku mara a yi wixi ku ta ku na yena laha yi nga kona i ta khongisata kota ku va ntiyiso la radioni i ku na le ximoyeni van'wana yi nga kota ku kuma ntiyiso mara foyini mi kuma nkarhi walowo munhu a tsandzeka ku foyini ka vanhu vo tala xikhongelo xi kona xi tele hayi leswa ku ta ku munhu u ta pfuxelela ku ya kerekeni va pfuxelela ku ya kerekeni va mbalele mambalo ya kereke vo tala va ku na hi ya kerekeni loko swi fikile ku ri ka mhakaenisana swi ta kanselini a yi swona mona wu tele and vanhu va tsandzeka ku ti endla swa vukreste mara va ri a khongela na loko mi tini a jokweni miku khongerisaka lava va mudokari mi vitana valandza va jehovha ku ta kutani mi ta khongela yi ta pfalala yi ta va khongerisa ku ri va ta kota ku tiyisaka na le moyeni se va va siku lama vo va vanhu hi tena ku ta ku hayi mfu ni tavutani kami va eka lavaya kumbe voni vitana matlhelo vanhu va ta yi khongerisa a va vitani makhalani tala na vanhu lava mi khongelaka na vona mi ta yi khongerisa ku na matshazane a va ha endli masuva va tsamba ni tlanga nhlogo ya kereke enhlogo ya kereke se driver i drain loko a tikeriwa munhu lwani and wa tikeriwa loko a ri bisa ri one swi lava munhu lwa loko a tana van'wani mi twa ku lava mana yena a va venge mhana mina a ni va lavi and yi mitela ku a ku xiseka se mi xa hetelela a tikerekeni va ri ku na vuyipfulelo oyo tshapa ku yi pfulela kumbe swa le mbilwini ku teka timhaka leswi ni tichera na vafundhisi ni na lava va nga kona na lala ni va tisa ku taku ku ri ndilaloo1 ku ruyile manamanamanamana kumpela ri mudima ni tshwarele ka 1 2 3 ku mi ta ni khongerisa mina ku mi ta kota ku ni papatela ku taku awu n'wana wa mudimo 1 2 3 ku mi ta ni khansela se i vanhu vantshwa i na tingana a ku yi pfulela naswe matshaza
1: no ni mitwini papa u levona na papa danke hi sweswo ke muyingiseri wa mina ni kombela ku ri hi fambanya na swithongo swi.

0: ni kombela ko hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku xikwembu a xi ku humeleleni loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la? Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mi twa nyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke. Leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM, n'wana mhani, bava, kokwani, ni mi kombela hi ku titsongahata loku kulukumba swinene ngopfu. Twanani la, xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami amunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Eish, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Mi ehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela aku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi a teka mali ya mudende a karhi a dya, vana va hlupheka, suka munhu a ya hloma sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi xikwembu xi hi vulavulaka? Mi le moyeni ka Vision FM.
1: Aye,
0: thobela papa.
1: U ya tana, ke vona vuphelo vo saliyo batho. U ya ka mokgwa e re balaleng tsela Modimo mo Genesis. Ka gore bophelo ka motho a bo sa le selo ebile a bo sa tlhaba le Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go tlala ka maramapelo a batho. That's why o fitela mo Modimo a jea kgato gore na why kidira ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ga nna ke be ke nana re o tota ta server na modimo mara aba ka dira mushumo na ke ba dire tshi ke ba dire tshi ngo ka la ba ka ntwe ngwe lengwe mo e bontsha o sena o tsola na botlhoko e bontsha o sena bophelo ka ra matlo a botho e bontsha o kidima moya bo portfolio o le gona ka mara dipelo tsa batho daba ya we fa modimo I sale yo ka lebaka la re o ne lengwe lentswe la modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya le re nna mo moyeng wa gae kapa pelo ya gae e yo mo feleletša e malatlhela ko kae na lentswe la modimo fela le nyaka he re nna re kgona gore ke thoba fela mo bukeng ya dikoronei ka gore e botsebotse gore motho a kgona o bona bona bja modimo ke motho a kgona go kgona gore ke thoba a e kokobetša a dula boneng bja modimo a dula maatleng a modimo that's why lentswe la modimo le setšhaba saka se se bitšwago fela ka leina laka e se ka e kokobetša fela nna modimo ke mo ke tlo kgona ka tswela bothoko ka kgona ba pholosa ka kgona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya letšhila a kgone o dira o loka o ya ka mokgwa modimo a senya ka ka gona re bona bo motho bo sa le yo o phela bophoofolo kara bophelo bja motho that's why modimo a re why gore o dirile motho as ba re batho ba they are going to do the right thing o ya ka mokgwa ena a dira ka gona mara ga re wa lebela o bona dilo di jikile mola ore why bele ke ile ka dira ntse ba re ke motho na baone why ke ile ka dira ntse ba re ke motho na because a sa sefa mošomo ko beledišone e ke e bala mona bukuni ya job lentswe la modimo le re ke ene ntse motho a e dirang mo lefaseng ka kwante ko kwa ye rena bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona o e letšha rata boneo ya modimo bona matho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse e bona e le tšhila bona so mo pelo ya gago e o ntse o dira ka mokgo pelo ya yona e o isa mokae le ona o a e bonana yara it means

0: kungu ko tikam kana alen ka rapilu ai azibe ge na munyi u kona luari lo kam ka jona abari apara na munyi alula ka mara jona ai 159 irlo jiba di dizan ria sheisa bona ke mudimo abo sane bu pilong ga motho ya le onya ke hore mudimo a khona ka re thusa go pilo abo sane yo eh mutanga mudimo unless e jesu a ka tsena gara bu pilo ga rena batho ka moka bo rena bona bo tsama ile ga mudimo
1: eish my god hai na chaba bishop ya mina hai sa chabisa se loko xikwembu xiku moya wa mina wa suka abanweni
0: eh eh
1: ikwa ikuba mehle eh
0: that's why emudima re moya wa ga o to tuwa vathuni number 1 every lata mola bukuni ya Roma chapter 1 mudimo ori o give o motho hongwe ke to fitala ka molesa aya all right emudimo a dola motho aya okay elori mudimo moya wa mudimo sa o sa o khona o chika chika mo rena wa khona ba ri tsireletse mo rena rena a re khone u gidima rali ya bovi mara ona le molori mudimo u ile a vhudza vhathu a vhakhala a ri ntwe a yo right ntwe a yo right wa fitela molomo o mu mudimo re na vhathu kito muthu na dia molesa aya motho e motho a ile a leswa ke modimo o thoma tsena ke moyo mongwe wa botlhanya o mongwe le o mongwe o le gore o kgona go bereka mo mothong ere ana mola mo maroma chapter 1:12 from verse 16 e ya ba mantswe a mangwe a gore motho re bona ebile batho ba thoma go ka ba motho ongwe a thoma go change a ba a tuela mošomo o e le monna a ba seta a duma monna ka monna mosadi a duma mosadi ka mosadi gona moo shaletsa re batho bao moya wa modimo o tuile mo bona moya wa modimo ga o sa operator ga o sena selo motho o re ba motho fela mo motho ka re o phela as if this man is mine moopolo o karabo hlanya because the glory le moya wa modimo o dusitswe mola ona e nkebe le gore moya wa modimo o ona re be re tlo bona batho ba kgona o tsama ga botse ya ka mokgwa maleba because moya modimo o dusitswe mo bona di ka foro bona batho ba diantse ngwe lengwe ba e ratang e re ke toba lesta batho ba ya batho ba tho ba iphelela ka mokgwa ba phela ka ona ya ra the grace ya modimo a iyo mo bathong batho bana ba phela bantsi o sena mogao wa modimo
1: okay sa mafelelo moruti as modimo a ile a re mo pilung ya ka ke na babiseka hi lessons nga swi endla ku va ni vumbe munhu loyi no endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na babiseka leswi swi vula yini baba swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tikume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi un'wana ni yo teka manimani that's why aza a hetelela a hleketa ku tlhelela emarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
0: 100% muruti va ke tshola ene ebile e bontsha ka re batho bantsi yone lee e re a e lebelela o bontsha gore ba ke tshola bobedi bja bo bona ba dutse ka go kgotelelana ebile ga o sena lerato ga o sena bophelo mogo ga o sena bokaone for example gona bja je muruti e nna elepsona je re re kere yes ba ona batho ba ba bjalo ba e le gore ba ke tshola ka tsela yaneo number 1 e nkebe le gore o ya kgonala moruti re bjalo ka batho ba e le gore re ya dikgethoni ka mara lenyalo a kere and then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka se tole ke sa kgona go votela yo ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore e nkebe le gore wa kgonela mosadi wa nkebele gore ke party nngwe ke be ke o changea ka ka gea eff ke be o mo changea ka ka gea anc oba ba bangwe ba baka tsere yo mo voutela o mo tšhie nna ke sa monyaka ba re mo goja mollo a se mokwadipale mokwadipale ke ya orago mollo jena ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata ba nna le basadi ba ke tshola ga o sena bophelo a ba santefelwa ke selo dilo di changee a ebile ga o sena re fesone ba le ka lebaka la re omphile bana diso rena diso ke ta dira
1: sa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwana go le modimo mo a duji wona na byale wa bilaela moyeni wa hae gore ingi o direhile gore ke tsena sekolo ninga tshutsumelanga bukati hiku laninga kona na ti sola ku vanitsike xikolo hiku vani tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na ti sola ni twa ku vava man minga ku yini aka yena ku anga ti sola aza a huma aka alignment ya butomi a huma ka timing ya butomi. What can you say my bishop?
0: All right, I remember Genesis chapter 1. Bibele iri ntwe le ngwe ibe sna format, ibe sna shape, even is na bonale, ine sna silo re sa khono ka ihlatla. But ile moya mudimo o loko o di. So kama ntse mangwe rena we have the power then from our own tongue to change the situation. Mada abulelo a mudimo mulomo waka. Nna I can prophesy lelo re o ga rengara ditshipi lelo re nga ra tsimo se sibi. So nanga baba ra se ha wena profeta ga mulomo hao Isaiah and Ezekiel 47 Ezekiel 37 iri wena profeta marabo a change a khono ga bana bophilo tsela e moyo wa modimo o ga khona we modimo a marabo a to vuyela ntsengwe lengwe nyo go phila e wena o ga dzike message ya marabo ha iri ntsengwe lengwe e nyo go tagana e wena o ga tsela o ga bara moyo wa modimo wa profeta galina la morana Jesu maemo ga mo ga ona a nyo go buela ntsengwe lengwe e kono ke moyo wa modimo fela ha ona nga ke to khona se mo sa se ho ha ona da le go khona ke mo ka ke ho ha ona bo profeta le go khona ke ntse o fela only the spirit of God with you prophesy lo na di chilling tsing la modimo di lo jajo li nyo go die ya ka la ga ri ri filo mata authority ya o khona chencha ke mo ga mo ka yona e re ba le tsela modimo wa di o re le na le mata especially those who ba di metse dinela marana ke o re na le mata re go ja tsaba la isudwa ka mo ngana le wena tsaba yo wela kwa I do wela ka ra metsi I sole tsa bonala nya ya ba bophelo ka moka ra ke tra sube ngwa ra ka lina ma tshiso ya kai kai yo ri tsaba ke lo una ka marapelo tsha rena re ka le supa ka moka tsona tsha kwa ri tsaba ka moka tsona tshe di ri di hore na re re lebelela o ka re just prophesy by the Spirit of God, you're going to overcome all the situations, as I'm saying, Galina Lamarana Jesus.
1: Inkom, Baba, Kensil.
0: Thank you, Murat.
1: Thank you. Mbakulukomba xikwembu xi ri ndza vilela hikuva ndzi endle munhu ndza vilela a va kona vanhu kwala misaveni xana lava nge na vaviseka ku va ni nghene aka vukati lebyi na vaviseka ku va ni teke munhu loyi ni ya n'wi hoxa ntirhweni na vaviseka ni teke timali ta mina ni pfuna vamakwenu wa mina ni endla hinkwaswo namuntlha vamakwenu a va na mhaka na mina a hi ye va ka hina na Vision FM le moyeni.
2: Hi, Bishop Minjan.
1: E pokile Minjan wena.
3: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La, ilegal.

0: hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka. Marito lamo vava marito ya tingana I mati yo hisa etimintswini ta murhandziwa wa wena. Marito ya tingana, marito ya ku komba ku hlundzuka, lami ma vulavulaka hi ku hlundzuka. Imathaka, imanyala na ku borisa mihleketo ya loyi a nga na mikateko ya wena. Hambi loko nuna wa wena a nga va a ku endlele swin'wana swo biha leswi vaviseke moya wa wena, ku na swimbirhi swinharhu a nga swi endla aka wena I ku nyike xivongo, I ku nyike evana, I ku nyike muti. Xana ke hikwalaho ka yini loko mi ndleriwa swo vava hi vanuna va n'wina, hi vasati va n'wina, hi vatswari va n'wina, mi rivala leswinene mi nga endleriwa swona hi vona ke? Tintswalo ti tlhela ti kota ku futhi ti ya ti ya endla ku ambilwini ya loyi a vavisekile. Tintswalo ku titsongahata ku papa marito lama ni nga ma vulavula aka n'wina, na swi vona ku a ma kahle. Awa mani, swi endla ku mi tlhela mi ya tsaleka hi vuntshwa endzeni ka mbilu ya nuna n'wina, mi ya tsaleka hi vuntshwa embilwini ya nsati wa n'wina. A vona mi tlhela a vona a tlhela a kota ku pfula mavoko, a kota ku mi khoma, a mi tlakula, a mi vona mi ri wansati, a mi vona mi ri wanuna, a mi vona mi ri n'wana la fanaku hi ku katekisiwa. Marito ya vuxungu, marito ya vuxungu, marito lama humaka endzeni ka ku hlundzuka. Oh my God, endzeni ka ku vaviseka. I hamele leyi tsekatsekisaka hambi ku ri na foundation, yi faya khumbi. Hikokwalaho loko tilo ri duma vanhu va chava, loko ri baleka tiyindlu ta tsekatseka. Loko moya wu ba manwa mina, moya loko wu ba wu hahlula mazenge, loko xihangu xi ta xi faya ti-tiles, xi phata timovha, xi dlaya swifuwo, xi dlaya tinyanyana, xi onha swilo swo tala. Ku kwata ka munhu I xihangu, ku miyelelana ka vanhu a mutini va nga hlamulani, ha swa ku a va le ku hlamulaneni kambe wun'wana I busy, u le ku kaneleni, u le ku vavulavuleni, I na timhaka, I na huvo na mimoyalo yo biha hala ndzenindzeni ka mbilu ya yena. Mona, inkova wa swirilo, mona inkhulukiso wa leswi bavaka, leswi fehlelaka mihleketo. Ku miyeleriwa hi nsati wa wena, ku va nsati wa wena a nga hlamuli foni ya wena, ku va nsati wa wena a nga cheki nchumu hi swa wena, ku va nuna wa wena a nga cheki nchumu hi wena, ku va nuna wa wena a nga vulavuli nchumu hi wena, ku va n'wana wa wena a yingisa vanhu va le handle, a va lowo lulama le handle, mara aka wena mutswari a nga ri na mhaka na wena. I nhlomulo ni tlhari endzeni ka mbilu ya mutswari. Yehovha a ku ndza vaviseka, ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu. Ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu emisaveni. Kutani mina Yehovha Xikwembu ndzi ta herisa hinkwaswo
1: Anga

0: song wo dole tswe leso very muti fela tinya we lero maku songa ria fela loko loko ni hanya bu songa ni ta fela abu songeni abu doing zwa mina zwa bhlonga i khombo leri kulukumba i tingana leti kulukumba hi swona swi khomisa ku xikwembu tingana hi swona swi endla ku xikwembu xi nga koti ku va xi langutisa loko xi langutisa mbilu ya xona na mahlo ya xona mahuma ngati mhaka yi kulukumba i ku va hi cinca hi hundzukela eka xikwembu hi fanele hi khongelela vana va hina hi khongelela va papa hina hi ti khongelela tani va mani
1: okay mani hi nga se va khongela hi nga se khongela ni lava ku a ni lava point yin'wanyana la I ncini lexi i sewu a fanele a ya xi endla ku kota ku basisiwa a ta kota ku kuma mikateko ka papa wa yena i ku ya endla vuhloti ha swona
0: i ku ya endla vuhloti papa hi swona
1: se swi vula ku ri i fanele a ya hlota xilo lexi nga ta tsakisa tata wa yena lexi nga ta endla ku tata wa yena a hanya kahle ku a ta kota ku n'wi nyika mikateko
0: yes a lava
1: yes vulavula nkulukumba loyi a lava ku pfuleka mbilwini ya yena ne ku a ta kota ku katekisa n'wana wa yena se n'wana wa yena a ya hlwela a vuya a kuma se mikateko yi herile se i mahanyelo wahi lawa mi nga tsundzuxaka n'wana loyi sweswi a nga tlela tindhawini ta yena mahanyelo lama a nga ri ki kona a dyisaka vatswari va yena mbiti wanuna loyi a dyisaka ndyangu wa yena mbitsi na vana va yena mbitsi mhani loyi a dyisaka nuna wa yena mbitsi mara i langutele ku yena rifuwo ra kona a ri kuma loko nuna loyi a file kumbe loko nsati loyi a file kumbe ku fe wun'wani a ta kota ku kuma mali ya vhilwa
0: i ku va munhu a cinca leswi a swi hanyaku swi hundzuka gandzele ra risuna eka vatswari va yena loko kuma ku Isaka loko aya a hlota papa yena a lava gandzele ra risuna leri nga ta ri ya tlhotlha mikateko leyi nga ndzeni ka yena yi huma yi nela ehenhla ka yena se na vana va hina va fanele va lava magandzele ya risuna ma tlhotlha endzeni ka timbilu ta yena va hanya leswi swi nga ta ninginisa leswi xikwembu xi nga va khomela swona xi nga swi veka ndzeni ka timbilu ta hina swi kota ku hundzuka mikateko endzeni ka vutomi bya hina n'wansati u fanele a hanya vutomi bya kahle leswi nga ta hundzuka ka gandzele ra swina endzeni ka mbilu yena swi ya tlhotlha rirhandzu leri nga tumbela ri kota ku humela handle ri kota ku nela ehenhla ka yena ka vutomi bya yena
1: okay ma mi siye point yin'we mani mi siye point lani mi vonani a mi fanele nkarhi wun'wani marito lama ma nga ha ku heta hi wona ku ri wansati u fanele a hanya mahanyelo lama nga ta tlhontlha ku nuna wa yena a tikuma a n'wi namarhela kumbe wansati loyi wanuna loyi a hanya mahanyelo awu mani mani lama nga ta ntlhontlha n'wanuna wa yena nsati wa yena vanhu lavambirhi va kota ku katekisana hi rirhandzu mara loko va na wun'we wanuna kumbe wansati kumbe n'wana a hanya swin'wana mara a expecta ku lavaya hi nkani wa marahani a va n'wi nyike mikateko u kuma mikateko yi n'wi hundzile a ni lava ku mi vula sweswo a mi fanele mi swi vurini mi lo tsutsuma ni khensi ngopfu swinene mani
0: u khensa mina papa ni khensa mdondziwa ku akiwa xikwembu xi mi pfuni papa hi khensa ku va mi ya tlhotlha ku ya mi ya humesa rirhandzu leri nga tumbela ndzeni ka timbilu ta vanhu ka hina ku ya mi ya kukula ku ya mi ya kukula mi nthukani leyi hi tsandzisaka leswaku xikwembu xi kota ku hi langutisa namhla ku mindyangu ya hina yi tsandzeka ku languteka vana va hina va tsandzeka ku languteka hi tsandzeka ku hanya swona hikwalaho ka ku va hi bohile hi khensa ku xikwembu xi mi nyike matimba ya ku ya tsema ti-chain ya ku ya hi tshuxa ya ku tshuxa tintambu leti nga boha evuton'wini bya hina ti nga boha leswaku hi nga koti ku ya humelela mahlweni ka xikwembu ri lava basini na mindyangu ya hina hi nga koti ku hundzuka tipfuni
1: hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wena u ri yini ni kombela ku hi kota ku chuna la xikwembu xi ri oh my god na vaviseka hikuva ni endle munhu xana munhu loyi a nga vaviseka wa swi kota ku chulula mikateko ya yena aka munhu loyi a nga n'wi vavisa xana u langutele ku vona leswi i nga hlonipheki nuna wa wena i nga hlonipheki vatswari va wena i nga hlonipheki nsati wa wena i ngo vulavula hi ku rhandza u nga ndleki nchumu u langutele ku vona nsati wa wena a ku endlela yini kumbe nuna wa wena ku endlela yini ni kombela ku teka riqingho leri mi dyondza yini la ka mhaka leyi va ka yena i ntswini swi hi divekaku Vision FM le moyeni ahee
2: a ku na mikateko kwalani hi ku loko xikwembu xi ze swi ku xa vaviseka xi vaviseka hi swilo leswi swi nga swi endla hi mavoko ya swona swi vula ku a ka ha ri na mikateko hi mhaka ku hi vavise xikwembu handle ka ku hina hi nga vavisa xikwembu hi yimisa mavoko hi ku xikwembu hi ri pfale
1: Okay, se man bese yi khome nyana kwalana. Loko mi ni kota ku niya ka xikwembu ni ku xikwembu ni ni rivalele ku ni johile. Xinga swikote ku katekisa munhu loko a xivavisini. Se aka nuna loyi anga nwiranza nwa sato loyi. Aka nsati loyi anga nwiranza nwa na loyi. Eka mutswari langa tswala nwa na loyi. Eka nwana langa tswariwa hi mutswari loyi. Loko vanhu lavambirhi lowun'wana a hanya hi ku va na vukarhi kumbe a hanya swin'wana aka lowun'wana ku na ku katekisana na kumbe ku na ku tisola kumbe munhu a on holda mikateko ya yena ku ni nge endlile ku dyiha tihandla leswi
2: a yi kona mara loko yi tlhelela ka loyi a nga na matimba hinkwawo hi vulavurisana swilo swi nga koteka ku ya mahlweni i mhaka ku hi nga amukelana a ku vulavuleni un'wana na un'wana a tirhisa matimba ya yena naswo xikwembu a xi kotisa hi mhaka ku hi vumbe hi xona mara hi endla swihoxo swa ku hundza xihoxo nga hi endla hi matimba ya xoho ku hi va swi hi swa ku khatisa misava hina mabulomu ya misava hi tlhela hi vavisa mbilu ya xikwembu mara loko hina hi titsongahaka aka vanuna va hina aka vana va hina aka maxaka ya hina va ta hi twisisa mara swi hlupha hi mhaka ku hina hi va vavisi hi tlhela hi vavisa hi ya mahlweni
1: nona kensa mani ni khensa swinene hiswona vayingiseri va Vision FM ni kombela ku cheka ni karhi ni vona la ka ti-WhatsApp ni twa ku xana mi nga kota ku dirayivheka mi ta ka miehlekete leyi ni la ta kota ku cheka aka n'wina mani swi nga ndleka mi ku nuna wa n'wina i mi vavise ngopfu hi ku i fambile ene swi tatela matihlo n'wehe swi mi tatela matihlo hikuva nuna a fambile kumbe nsati a fambile mara akuna leswi n'wina mi swi endleke mi swi tivaka le ndzeni ka xihundla xa n'wina ku ri n'wina hi n'wina mi nga va na nhlohletelo hi mona nsele ku vulavula ko kala xichavo aka nsati loyi aka nuna loyi aka vana lava aka vatswari lava mi le moyeni ka Vision FM ahee xikwembu amisaveni a hi dyondzisaneni a hi dyondzisaneni hi rirhandzu xikwembu xiri leswi u rhandzaka leswaku munhu un'wana a swi endla eka wena n'wana mhani sungula ku byala mbewu liya u navelaka ku nuna wa wena a yi endla evuton'wini bya wena u yi byala hi ku yi endla aka nuna wa wena mhani hi nga vangelani vusathani hi nga chelani moya lowu nga riki wona Yehovha a ku nga ri na loyi a ta n'wi chela moya kambe munhu i n'wi chele ku xaniseka ka miehleketo Yehovha a ku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni u kona manana mi kona mhani mi endlele swinene loko mi fikelela mutini mi hanya kambe mi tikuma yi nga ri mi dyondzisiwe ku endla leswo biha hi mahanyelo ya nuna wa n'wina kumbe hi mahanyelo ya vandyangu lami nga tekiwa kona oh my god rito ra xikwembu ri hlamusela leswin'we mhani ni kombela ku vulavula kusuka le ndzeni ndzeni n'we bava kusuka le ndzeni ka moya wa n'wina hi ku leswi ni swi vulavulaka ni nga wu katsa mhani ni nga katsa n'wana kambe swi vulavu munhu hinkwabyo swi vulavu munhu hinkwabyo mhani swi vulavu munhu hinkwabyo swi na nkoka emoyeni ni vuton'wini ku va endzeni ka moya wa n'wina mi pfumela ku va ximudyana xa rirhandzu ximudyana lexi nuhwelaka ku nuhela exikarhi ka makhombo leswi mi nga na swona mi lavaka ku vona nuna wa n'wina a fanele mi endlele swona ku rhanga n'wina n'we mhani mi endla vululami ku rhanga n'wina n'we bava mi endla vululami mi leha mbilu mi va na ntwelavusiwana mi va na tintswalo na vunene bava wa mina mhani wa mina n'wananga tintswalo ti nga tlhela ti ya ku connect-a ti nga tlhela ti ya ku damarheta na nuna wa wena ti nga ku tlhela ti ya ku rhandzisa hi vanxaka ya wena ku tisola hi ku I am sorry bava nuna wa mina my husband I am so sorry sati wa mina I am so sorry ni ku onerile my wife forgive me vatswari ba mina ni kombela ku rivaleriwa leswi hinkwaso swi nga ta swi ya ku connecta na maxaka, mona wu ku vangela tihanyi, mona wu ku vangela vuloyi, mona wa ku dlaya n'wana mhani. Twana ni vulavula marito lawa. Se ku ya hi n'wina mhani ni byeleni lani namuntlha leswi a hi karhi hi vulavula hi le ku vulavuleni ni tweleni swinene mhani xikwembu xi ta mi hlavutela mi ni twa kahle mi ni hlamula mi nga lehisangini ni kombela ku cheka la loko namuntlha hi vulavula hi xin'wanani lexi nga velekiwa tolweni a ni ri xi nga velekiwa ivi mhana xo loko a heta ku xi veleka a xi khoma hi milenge ma yi vona a xi khome hi yini hi milenge a xi bananisa na khumbi xa ha rila ku twa ku ve ka ntlimbo wa ku velekiwa a xi teka a xi khoma hi milenge a xi bananisa na khumbi xi phyandlaka loko a xi fayini xi fini fayina nhloko a bana khumbi xa ha ri xitsongo phela a tlha teka mavoko a handzula nomo n'wana loyi a hi wa n'wina mi titwa njhani marhumbu ya n'wina hala ndzeni na mpilo a swi mi chavisi leswi swi mi vavisaka ni byeleni se xikwembu se loko swi mi vavisa n'wina n'wana loyi a nga ri wa n'wina ku ri wun'wanyana xikwembu lexi nga xona n'wini wa swikongomelo swa ku velekiwa ka n'wana loyi kumbe xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nuna wa n'wina xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nsati wa n'wina ka vana va n'wina n'wina mi nga vi na ntwela swona mi va na tihanyi ta ku tshika n'wana a nga dyi nchumu mi suka mi va na n'wansati loyi mi nga n'wi onhela vutomi bya yena nuna loyi mi nga n'wi tekela nkarhi wa yena mi n'wi vavisa mi ri xikwembu xi ndla yini a xi twi ku va va ku fanele swi mi swi twaku loko n'wana loyi a karhabisiwa na kumbe
2: ngetsakisi vanhu lava xi nga va endla xikwembu xi lo hi endla loko xi hi tisa la misaveni a xi nga hi tisi loko hi ta nyangata a xi hi tisa loko hi ta hi ta andzisa misava yi kule ya matini mara loko hi endla swilo swo fanele xi boha xi nyangateka hi xi vula masiku hinkwawo ku xikwembu xa nyangateka swo tala leswi humelelaka xikwembu xi lo kwaka
1: ya na mi twa mani hayi ni khense ngopfu swinene mhani ni ri hi sweswoke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka a ni kombela ku twa aka wena. Ubona yini la

0: kambile we ni dzweli ku loko wena u nga ri na tintswalo ene u nga ri na rira a ku nika na xikhiya u nghena xikhiya u nghena mutini wa yena i tlhingu miyelela kwa laha mutini wa ka vo kumbe wena wanuna i ta tatela n'wana wa vanhu matihlo kwa laha mutini wa ka n'wina i tswala n'wana i ta ku xanisa vision FM le moyeni ae hi pfukile he bava ma xikwembu xi ri na vaviseka ma mi nga ta nyana mhaka ya njhani ni lava ku hi komisa yena namuntlha a ni a yi kona mani mi fambela yini he bava mukhari na sorry n'wana mhani mani ex a yi kona mani ni kombela ku mikwini he va yingiseri mi kona kwala misaveni yaleyi mi kona kumbe swa mi vavisa swi ku endleka yi ni kombela mi tlakusa marito ya n'wina mi nghena mi le moyeni ka Vision FM
1: minjhani sondesi
0: hi pfukile ha hi kona mani rito ri yo ni tlha kahle ina
1: hi pfukile
0: e mi nga va na yini n'wina mi ku ni nga ha mi vutisele ti-question mi vona yini la
1: na e i ntiyiso swilo leswi humelelaku xikwembu xi nga va xi vaviseka
0: e
1: hi mhaka ya ku swilo leswi humelelaku hambi vanhu lava vo ngo van'wani va tivulaka ku i vafundhisi mi kuma ku swilo leswi va swi endlaku swin'wana swi va swi
0: kasi ka tintswini sweswiwani swi ku humelela yini

Swipfilunganyo hinkwaswo ririto ra Xikwembu mi va mi karhi mi rhula ku vaviseka loko mi nga na kona hinkwako ehenhla ka Yesu hikuva timhaka ta n'wina ta mindyangu ya n'wina ta vutomi bya n'wina u ti tivile Yehovha n'wina mi nga se tswariwa. That's why Bibele eka Vakorinto wa ku sungula 10:13 yi ku a mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu. A mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu loko ndzingo wu ri kona. Xikwembu xa le tilweni xi ta ta na ndlela, xi ta humelerisa ndlela leyi mi nga ta kota ku huma ha yona. Ndlela leyi ndzingo lowu mi ta kota ku wu rhwala. Mani bava, why mi la ku hlundzuka mi tirhisa matimba ya n'wina mi nghena kereke mi rizotela ka leswo biha? Hi khona mani. Xava ku karhatiwa. Twana ni vula marito mo kahle ku yi ta ritwa ni tirhisa rito ra Xitsonga ra ku tiya. Xava ku bodlomela. Xava ku hoxa milenge endzopeni ya thyaka. I tlela u kwatile, i pfuka u kwatile. It's a new day. I siku lerintshwa. Cinca miehleketo u ya tisola eka vana va wena, eka vatswari va wena, eka nsati wa wena, eka maxaka ya wena. Ku miyelela vanhu i damu lero bola. U thoyilete, sorry, sorry, sorry, u xihambukelo. N'wana mani. U nga mi muhlayisi wa mathyaka ya lavakulu na lavatsongo, hinkwato ma ti-newspaper, hinkwaswo ka swo a yi kona mani. Xaka ra mina larhandzekaka, ni vulavula na wena hi mbilu ya mina hinkwayo. U nga pfumeli ku va xihambukelo, u nga pfumeli ku va damu ra ku hlayisa timhondzo, u nga pfumeli ku va storage leyi rhwalaka mathyaka ya hinkwavo lava ya ka xibedhlele xa Banana. U va xilo lexi amukelaka mathyaka hinkwawo lama humaka adan'wini exibedhlele xa ka Malamulele na muti wa ka Malamulele hinkwawo. Hikuva na xikhomela na ku rhwalela swo biha. Vana na sefo leyi sefaka leswo biha swi huma u teka vululami. Chava ku bodlomela. Chava ku karharisiwa miehleketo. Miehleketo hi rona tshaku ra vumunhu. Loko ku ri na lexi i fanele ku xi lwela masiku hinkwawo, u fane u lwela ku miehleketo ya wena uyi khona mani, u yi pfalela ku yi nga ngheneriwi hi leswo biha. Majarata ya hina hi akile ti-stop nonsense, hi akile ti-stop nonsense, hi akile makhumbi leswaku tidonki ti taka ti nga ngheni, timbyana ti taka ti nga hi xanisi. Mbyana ya swi twa ku nun'hwela nyama na marhambu ri kona yi ringeta ku hansa, a yi nge swi koti ku kwaya. Stop nonsense, stop nonsense, stop nonsense. Wena khumbi, yimisa nonsense leyi nga nghenaka la jaritini ra me, ivi khumbi ri tshembeka. Khumbi ra tshembeka ku ri timbyana a ti ngheni jaritini ra wena. Mara wena u tsandzeka ku va na khumbi leri u sirheletaka miehleketo ya wena, u sirheletaka moya wa wena ku stop nonsense, ku stopa nonsense, u vulavula leswinene hi nomo wa wena. Marito ya Xikwembu n'we mhani, n'wina mi nga na matimba a ku rhukaneni, n'wina mi nga na matimba a ku chingeleni ka vaakelani, n'wina mi nga na matimba ya ku endla leswo biha yi ri ku nga tshuki ku huma emilon'wini ya n'wina. Rito ra tingana hambi ri rin'we, kambe ke a ku hume rito ro nandzika ra ku akisa.
leri endlaka leswaku van'wana lava va ri yingisaka exikarhi ka maxangu lama nga ka wona va kuma vunene byo karhi. Hundzuka mudyondzisi exikarhi ka mihloti. Tanihi Jopo u langete, mukutsuri wa mina wa hanya. Vulani mhani mi ku mukutsuri wa mina wa hanya. Mukutsuri muponisi wa mina la nga ni tisa misaveni a ri na xikongomelo. Vanhu ebibeleni va tele hikuva emihleketweni kahle-kahle hi la ku tlanga ku titlaba timbirhi kumbe titlaba tinharhu, ku nga tlaba ya vumunhu

0: kunga tlaba ya vusatani kunga tlaba ya vukwembu jinkothaka ya ku huma xihambu mehleketweni ya wena yini ku ya hi va Galatia chapter 5 n'wana mani va Galatia chapter 5 from verse 16 mintirho ya nyama yi le rivaleni kunga muna nsele xikhomela ku avana ku tikukumuxa ku khongela xikwembu swa hava vuntswaka xiloyiloyi vuprofeta bya hava vungomantandza bya hava hinkwaswo leswo biha rihleketelelo ri xiloyiloyi ku tikukumuxa hi ku lexi hluphaka ko tala emindyangwini i moya wa ku mina ni lava ku tekeriwa i fanele ni tekela nhlokweni i fanele ni twa mina i fanele ni twa a hi lavi ku twanana hi lahlekeriwe hi rito ra ku twanana hi lava ku twiwa Akab u zondhiwe hi xikwembu hi ku a lava xikwembu loko yena a hleketa swilo a lava xikwembu xi nga n'wi nyiki leswi na wu vulaka swona xikwembu a lava xi pasisa hi khongelela vanuna va hina ku va phunta va hetelela va nga havi kona hi lava ku va possessa hi lava ku va hanya leswi hina hi lavaka swona hi teke vasati va hina hi lava ku va nga havi kona hina hi va na mitsumbu ya vona hi yi possessa a ha lavi a hanya hi lava a ku va leswi hina hi lavaka swona emihleketweni hi kona laha swilo swi tshamisekaka kona yi va ni ku komba n'wana mani ku na vanhu vo tala va nga lahlekeriwa hi tilo va nga lahlekeriwa hi swilo hi mhaka ya mintirho yo tika xo sungula hi vona Moses i vone xikwembu hi matihlo ya yena kambe u tsandzekile ku nghena Kanana hikwalaho ka nhlundzuko hikwalaho ka ku loko xikwembu xi n'wi byela a twa vanhu va n'wi bela pongo a ya baribye a ya ba mati a ndla hinkwaswo hi nhlundzuko cool down rula hlayisa mihleketo ya wena loko ku ri na wansati ku ya hi buku ya ka Isaiah 49 from verse 14 yi vulavula ku Sion uri Eric uri Maria uri Yehova u ni tshikile Yehova u ndzi rivarile a ku Yehova ka verse 14 xana mana wa xihlangi a nga rivala ricece ra yena a nga rivala xin'wanani xa yena lexi a xi tweleke ku vava ke khoma na loko yena wansati loyi wa xihunguke a nga va kona a cukumetaka n'wana wa yena mbina Yehova xikwembu xa wena ni nga ka ni nga ku tshiki ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki vona u le xandleni xa mina va kona vatswari ku fana na mutswari loyi a nga teka n'wana n'wi ba wa vona a teka n'wana wa yena a n'wi khoma hi milenge a n'wi bananisa na khumbi a n'wi dlaya bibele yi ri n'wi aleleni bya vulosi kutani ni ta suka ka n'wina hambiloko hi nga va na ntwela vusiwana hi ku hi n'wi hleketelela ku hayi kona a nga va nga ti endlisi dimoni a ri swi koti ku endla leswi munhu a nga swi hleketangiki dimoni ri ku endlisa leswi wena u swi hleketaka bibele yi ri n'wi aleleni u ta suka aka n'wina evuton'wini bya wena mhani chava ku pfumela mihleketo ya wena n'wana mani chava ala vulavula ku xikwembu ni pfuni ku ala ku mihleketo ya wena yi nga ndzondzomeli aka ku nanguta leswo biha hi ku i ta hetelela u hlangana nhloko mihleketo ya n'wina papa a yi suka aka vanhu hi ku loko n'wansati a nga tweli n'wana wa yena vusiwana laha nga n'wi veleka wena hi wena mani xana loko u langutile u te hwi loko a nga tweli mhana yena vusiwana n'wansati loyi sweswi ni vulavulaka nsati yaloyi xin'wana nhoya yaloye a nga swi kotanga ku lela vatswari va yena a va byela ku va le kwini loko va lalela vatswari va yena a nga kula a kuma vona va n'wi xavela hinkwaswo va n'wi dyondzisa na ririmi leri namuntlha mi vulavulaka rona wena na nsati loyi loko a tsandzeke ku yingisa vatswari va yena a phohle a va twisa ku vava I foundation ya muti wihi lowu n'wini
1: biha ka vanhu ku kurile
0: misaveni ni miehleketo ya vona yi kongoma ku biha ntsena vision FM le moyeni ahee mi nga ku yini mhani hi ku komisa
2: ni nga ku evuton'wini loko vanhu vambirhi va hlangana a va hleketi ku mundzuku ku ta va na ti-challenges loko mundzuku ku va na ti-challenges to karhi ivi lowun'wanyana swi n'wi tikela wun'wana swi nga n'wi tikeli eminkarhini na sweswi vavanuna vavasati swa fana vasati swa n'wi tikela wanuna swi kha swi n'wi tikela nkarhi wun'wana swi nga mi tikeli enkarhini na sweswi a fane wa khale munhu loko a ri vukatini a kume wasati kumbe a kume wanuna ka ti-challenges hinkwato a swi n'wi boha ku a amukela sanje enkarhini na sweswi wa 50-50 mfundhisi ku amukela swa tika ku amukela ku munhu a ti byela ku ni kume munhu loyi I nsati wa mehe loyi I nuna mehe hi fanele hi fa swin'we kumbexana hi thonisane tilo na misava a va ha endli vanhu va sweswi hi leti a ta ku a na ha ncwengi munhu a na ha ncwengi munhu ende sweswi hi onhelaku eminkarhini ya sweswi hi sweswi endla ku enkarhini wa sweswi vutomi bya sweswi byi tika na vanhu va va na ti-problems ta ku tala loko ma swi languta enkarhini wa khale a swi nga ri kona swa ku wanuna a dlaya n'wana kumbe wasati a dlaya n'wana a swi nga ku va u swi twa a swi yila mari enkarhini wa sweswi a swa ha yili because nkarhi wun'wana na n'wana munhu u twa va ku wanuna u dlaya n'wana wasati u dlaya n'wana hi mhakeni ya ku hi hlayahlaya ngopfu hi na switirese swa ku tala hi mhaka vutomi lebyi bya 50-50 bya ku un'wana a nga hloniphi un'wana a nga hloniphi un'wana
0: Hey, ya chavisa se mi nga ku yini marito ya n'wina
2: ne marito ya mehe ka vavasati kumbe ka vavanuna a hi ringeteni a no hina vavasati a hi ringeteni ku hlonipha vavasati va hina hi swi tiva ku vavanuna I tinhloko ta muti ene hi swi tiva ku evuton'wini ku na ti-challenges to karhi leti hi nga ta hlangana na kona hambi ku ri yeso u hlangana na ti-challenges ta kufa a fela vutomi bya hina a hina hi ta va na ti-challenges ta ku fa hi fela evutomi bya hina ku va hi ya mahlweni hi va successful kumbexana hi hlonipheka evanhwini kumbe ka vanhu van'wanyana sometimes ku va munhu a va a hlonipheka ka vanhu van'wanyana kumbe ka vamakhelwani kumbe ka vanhu va le ntirhweni hina vini yo ti endla ku va hi hlonipheka mara loko u endla ku nga hlonipheki a nga ka nga hlonipheki ni nyika example vana lavavana va masula va na kexaka va nga dlopi loko n'wana kuna van'wani va dloka van'wani a va dloki loko a nga dloki hi tlha swo hi switetana sweswo swa vona swi i na swiburukwani sweswiya swa vona vana van'wanyani loko va languta lavava ka maka va dlokani lava va tlangaku va dlokile then lava va ka va nga dloki vana van'wani va tlangaku i vanhu van'wani a va hlonipheki va swita miri wa vuhandle lava a va titwi ku va swite miri handle i mhakeni ya ku ekana hina vatswari a hi dyondzisangi vana ku n'wana nga endla so then na hina vatswari a hi dyondziseni vana ku va kula kahle kota va kota ku tiva ku sweswo swi kahle sweswo a swi kahle ene na hina hi fanele hi ti dyondzisa ku ku na ti-challenges laha misaveni hi nga ku loko hi ri na stress hi humesela stress henhla ka vana va hina kumbexana hi humesela stress henhla ka vavanuna va hina sometimes vavanuna lava vona wa baleka a ya kuma munhu un'wanyana a handle munhu loyi a n'wi khoma kahle loko a tsundzuka ku mina n'wi hetela laha kaya loko ni vulavula loko ni n'wi nyikaka swa mirana hi lenge lava nga n'wi khomaku lava n'wi hlambisaku na milenge va n'wi masajaku na milenge a nga ha vuyi ivi ni sungula ku n'wi rhukela ni a wa hanila na laha kaya wa swi no tiku ana wa swi vona problem i ku a ni hanyeki na vavanuna na ku a va ringete ku hanyeka ka vavasati va voho ku va na wasati wun'we a hi ku a hi xihoxo va baleketa ku khale wanuna a ri na 100 wavasi a ku ha ri na khale sweswi i xisweswisweswi and then xisweswisweswi na swona swa onha na ko hi makeni ya ku hi 50-50 yemfundi 50-50 yi endla ku hi nga hloniphani makaya ene mari loko hi teka 50-50 hi veka lo hi ti dyaku wanuna i wanuna a kaya swi ta famba kahle
0: okay ni khanyise ngopfu mani
2: kom
0: hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowu rhandzeka wa Vision FM va le ku vulavuleni malandza ya xikwembu ni lava ku ri hi famba se ni lava ku ta sungula ku va ni conclude mhaka leyi kahle ni ku yi concludeni a no lava vambirhi lava nga ta vulavula hi ku i muti wini mi nga sweswiwa i teke n'wana loyi i tlerini i tiphinile wena ku tiphina ka wena u vavisa van'wana ni ri u va nga mihloti ka vona va rhuketela xilo lexiwa xa n'wana wa xa n'wana wa vona va ku n'wana loyi loko a lo fa a ha ri ntsongo mahlomu lama ni nga ta va vona Xikwembu xi ku ndza karateka swiendlo swa vanhu lava swa ni vavisa kutani ni ta herisa ndhambi ya mati yi ti andzhaka loko Xikwembu xi vavisekile. Ti-divorce leti va koho minkarhi yo tala ha ti blame tin'wana. That's why namuntlha hi hanya nkarhi ni wa tintswalo loko munhu a tikeriwa Xikwembu xa pfumela ku a suka laha xanisekaka kona hi hanya nkarhi ni wa grace. Vanhu va vavisana hi ku vanhu va fika va va na leswi va swi lavaka ngopfu loko va fika vukatini, loko va fika emintirhweni va nga ha hloniphi vathori va vona, va nga ha hloniphi tihosi ta vona, va nga ha hloniphi varhangeri va vona, va nga ha hloniphi. Namuntlha vana vo vulavula hi ku rhandza va phatlila swikhalabyani mukhalabya, twana leswi va karhi va swi vula ku munhu i fe matihlo i le ku koka kwa ku wena hatlisa ni ku byeri ni ku ti languta famba kahle ni teni khomelela swinene. N'wanuna loyi i le ku twisiweni ka ku a nga voni. Xana ke Xikwembu a hi matihlo ya yena na? Vayingiseri va Vision FM, ni kombela u twa ku ri Xikwembu xi vulavurile xi ku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni. Vutomi lebyinene xaka ra mina lebyi Xikwembu xi swi lavaka. Namuntlha wa vabya wa tikeriwa i na maxangu lamo tala vuton'wini. Kun'wana i mhaka ya ku wena u dictator, u mulerisi, leswi u swi hleketaka u lava swi endleka hinkwavo va fanele va losaka wena. U sungule ya wena kereke, u sungule maendlelo ya wena, wa tirha i veka timali ta wena xihundleni hi ku se wa tirha. A wu na mhaka na vana va wena, a wu na mhaka na nsati wa wena le nga n'wi siya ndzeni ka yindlu ku u dya yini as long we karhi hi dya kwale nga kona. Xana a wu le ku tekeni ka n'wana wa munhu, n'wana wa wun'wana wansati i n'wi faya na khumbi xana? Xana a wu muxanisi? Nuna wa wena i ta ku katekisa njhani nkarhi na mavulavulelo? Mikarhi yo tala u tshama ku pfelelela swo biha ntsena mihleketweni ya wena, byongo bya wena byi tshama byi ri ku tengeni, mi tshama mi ri ku tengeni, mi tshama mi ri ku vulavuleni ka leswo biha. Vumunhu byi kwini loko swi fika kwala ka xiyimo xexo lani? Byi kwini vumunhu aka wena tanihi mhani? Byi kwini vumunhu aka wena tanihi tatana? Ni kombela ku la ku ta conclude. Samson yi ri Bible marito lama mani vavisaka ngopfu ngopfu swinene moyeni wa mina, ya ri leswi i ngi Delila a tshama a cakanyetela Samson hi marito masiku hinkwawo, a n'wi kandziyela ku tshama ku ri mutini wa mitengo every day. Mbilu ya Samson yi karhala ni ku yisa akufeni. Vanhu va karhalana, vanhu va karhalana hi mhaka ya ku vanhu va tshama va bodlomele andhawini yi ri yin'we. A swi heli swa tolo. Wena na ku tiva wena nuna wa mina i tshami ndlelo swo karhi na swo karhi, na ku tiva wena, na ku tiva wu kahle wena i munhu wo ku nga hindzi hi xiketi, wena wu munhu wa yinini, vanhu lava u ri na vona va mani, ni tweka u ri na va mani mani mani, ni twe mhaka yo karhi na wo karhi. Loko munhu n'wanuna loyi a tlele ku tekiwa tifoni ta chekiwa ku la ku ta veniwa timeseji ku voniwa ti-WhatsApp, vanhu va famba va hlota ku vaviseka. Ni kume meseji wun'wanyana wu ku hi mina luya i nga tshama i ni byela marito man'wanyana ya kahle ngopfu ya ku wa ni lava, kambe nkarhi lowu ya matihlo ya mihleketo ya ma a yi nga ri ku twisiseni ka nchumu, se ni ye ni ya tshama a hansi ni tihleketa Xikwembu xi ni hlavutela ku hakunene wena i wa mina. Ni wu kuma kwini meseji lowu a fonini ya mina? loko message lowu mina ani nga utekangi ni ya u komba mhani mehenexe mhani va u lavalava va ya u kuma a ku ta va ku humeleyini ni dlawela mahala ni nga ndlangi nchumu maxaka ya mina a hi laveni leswi humesaka kurhula ka mihleketo ya nuna ka mihleketo ya nsati twana n'wana mhani ni ma ni komba leswi eka my conclusion yi ri ku vumbeka loko ku nga tilweni ku fanele ku ta amisaveni hi laha amisaveni ku fanela ku loko swi nga misaveni swi bohiwaka misaveni swi bohiwaka na le tilweni a tilweni ku na tatana ku na n'wana ku na moya lowo kwetsima emisaveni ku na tatana ku na mhani ku na vana this trinity vunharhu lebyi amisaveni byi fanele byi hanya ku fana na leswi atilweni ku hanyisiwaka swona loko u za u undermine kumbe u veka i vona mhani wa wena a nga ri wa nkoka swi vula ku na yesu a wu n'wi voni a ri wa nkoka loko i za i vona nuna wa wena a nga ri nchumu swi vula ku hi le ku rhuketeleni ka xikwembu na xikwembu a xi pfuni nchumu hi ku wanuna i representa xikwembu endyangwini wa wena mhani u yimela n'wana loyi a nga muendli yesu i muhumelerisi wa swilo hi yena a nga vuyisela vanhu aka xikwembu hi yena yesu hi yena mutswari a nga tswalela vanhu a nga tswala vanhu a va vuyisaka aka xikwembu ni kombela nga yivi na mihleketo yo biha ni lava i ni twa kahle moya lowo kwetsima i vana lava rhumiwaka va fane swa yala misava swi yelana na vana lava rhumiwaka ku hetisa yi ri moya lowo kwetsima u ta mi dyondzisa leswi mi fanele ku mi hanyisa xiswona hi ku moya lowo kwetsima wu ta teka swa le tilweni wu ta mi dyondzisa swona loko andyangwini vunharhu lebyi ku nga ri na ku hloniphana mhani a nga hloniphi nuna nuna a nga hloniphi nsati vana va nga hloniphi bani va nga hloniphi bava va nga hloniphi vumunhu bya vona swi tlangi sweswo i switokolochani hi fanele hi khongela ku xikwembu xi cinca vana lava nga nghenisiwa switokolochani le ndzeni ka timbilu loko i ri n'wana sweswi i nga tlelangi kaya tlhelelaka tshika wanuna yaloye tshika jaha rero huma tindlwini ta vanhu famba u ya endla vunene kaya famba u ya endla vunene kaya ka wena mani mi lava ku nuna wa n'wina a famba ta sa mi kota ku kuma mali ne mali ya ngati hi n'we kayini n'wini maxaka ya mina loko hi nga hloniphi vumunhu byin'wana vumunhu bya vanhu van'wanyana ku hava la nga ta hlonipha vumunhu bya hina ni lava ku ya khongela maxaka ya mina twana marito ya mina ni ri tshamisekisa miehleketo ya wena aka xiyimo xa right Samson a karhala ni ku yisa ku feni today is Friday hi weekend nuna wa wena nkarhi wun'wana a nga tirhi sweswi wa tirha i vuya kuma swakudya swi nga ri kona na ku n'wi xumisa ku vaxumi bava kumbe vaxumi mhani kumbe vaxumi papa vaxumi mhani a swi kona i n'wana u lava ku lawula muti wena n'wana mhani i tintswalo leti ti endlaka leswaku u tlhela u kota ku hanya namuntlha misiha ya nhamu ya vava makhwiri ya vava swisuti swa vava kun'wanyana i ku wena u lavaka ku endleka ku rhandza ka wena compromise dyondza ku endla ku kun'wanyana u pfa u pfala leswaka wena xana hi nga tsandziwa ha yini ku tiva leswaku loko ni rhukana munhu ni vavisa munhu ku tsandzeka ku hlayisa vana va wena ku tsandzeka ku va na ntwela vusiwana ka munhu un'wanyana u tsandzeka ku swi tiva ku na xikwembu xi endla ku xi nga vi na ntwela vusiwana aka wena ke xikwembu xi ye ku twerisa ku yini vusiwana wena loko wena u nga ri na ntwela vusiwana khongela n'wana mani ku xikwembu ni pfune u byala ndzeni ka mina moya wa ku hlayiseka ka mihleketo ya mina na ku hlayisa mihleketo ya van'wana moya wa ku rhukanana moya wa ku kombana matimba moya wa ku tirhisa mona moya wa tihanyi xikwembu a wu tsuvuki ka mina namuntlha ni pfune namuntlha ntsena ni pfune ni cinca namuntlha it's a new day ni kombela wu ni pfuna eke mi le moyeni ka Vision FM ahee man hi pfukile ngo vona mani n'wina eka conclusion mi nga ku yini manulu
1: manulu va vona mhaka leyi nga tiya swinene loko xikwembu xi za xikwata hi mpela xi tikile ngopfu swilo laha misaveni a hi endlile swinene bixopo hi le ku ende hi le ku karhaleni ku endla leswinene bibele ya hina eka ka Galatia chapter 6 verse 9 yi ri loko hi karhi hi endla leswinene hi nga karhaleni hi ku veka tshovela hi siku ra kona bixopo mona ya vula leswaku mhaka leyi mi hi vulaka namuntlha ya tika na mina ni vone mhaka yin'wana a vhengeleni siku rin'wana mhani un'wana a kha kokakwa nuna wa yena swi tikombaka ku papa loyiwani a ri xitirho xa kahle hikuva swi tikombaka ku a va huma a ku xaveni ka grosa a va ta petiroli loko tiroli za yi tala swi lava ku mali yo tala ngopfu mara papa loyi a nga voni u khome mhani loyi voko hala tlhelo u le bokojeleni nhonga mhani loyi u kha n'wi kokakoka kha n'wi khahla loko a za n'wi khahla ntshunguni wa vanhu a handle le kaya ku humelela yini bixopo
0: ni
1: twisisa leswaku papa loyi a ngo bobuliwa a fe mahlo u yo vuya nkarhi wun'we le joni a ri kahle le masimasi ka matifela se le vhengeleni a famba a yisiwa kona hi mhaka ya ku leswaku ri a fanele a ya kuma a ya gandlisa voko ku a va ta kota ku xava grosa loko grosa yi za yi va yi tele tiroli yi tele swi lava ku ma 5000 swi lava u n'wi lavela mali ya yena vumunhu bya mhani lobyi sukile eka vumunhu bya yena mativa swi nyumisa bixopo a kha n'wi khahla loko a fika a lava ngo gifi papa loyi a gobagoba endla nga ngo wa a n'wi karhela ku ni mi byerile ku ni khomeleleni swinene amahlweni ka vanhu le kaya hina a nga voniwi ku hi vanhu ku humelela hi nga bixopo swi le ku tikeni ngopfu se hi nga karhaleni ku endla leswinene xikwembu xa kwata loko ku za ku chava vanhu va le misaveni va chava va thuka hi leswi munhu a swi endla Yehovha la nga tilweni loyi a nga endla munhu loyiwani u swi vonisa ku yini na
0: se ni kombela ku mhani ni mi dirayivha yena kantsongo ni ri ni kombela ku hi cheka la xikwembu xi te ndza vaviseka hi leswi ndzi nga swi endla ni ri hikuva miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vanhu yi kongoma aka leswo biha swi vula ku loko ni teke nsati wa mehe miehleketo ya mina matshan'wini ya ku ni swi tiva ku i na swo saseka swin'wana a nga swi endla loko ku endleka xihoxo mina ni capitalize aka xihoxo ni vona xona ntsena a ni hleketi leswo swo saseka ni nga endleriwa swona ni vulavula hi leswo biha ni tlha ni kwata ni tlela ni kwatini mi ri yini hi wanuna hi wansati hi n'wana hi vatswari lava va dyaka mbitsi hi vutomi bya n'wana xana na vona a va n'wi nyikeli emavokweni ya sathani ku a yi ku xanisekeni a ta kota ku dyondza ku na hina wa hi xanisana n'wansati loyi a n'wununa wa yena a nga n'wi nyikeli emavokweni ya sathani a ku sasekisasekile kambe ni karhele a nga karhali wanuna a nga karhali wansati sekeke loko ku ri ku wansati wa karhala wanuna wa karhala hi swiendlo swa munhu i mahanyelo wahi lama ma lerisiwaka hi ntumbuluko wa vumunhu one ya lerisiwaka hi ntumbuluko wa vukwembu ku vanhu va ya ka direction ya right va fanele va endlela na yini ku swilo swi ta kota ku famba kahle vuton'wini
1: vanhu va fanele va endla leswinene bixopo va nga karhali endla leswinene hileswo loko ku ri ku ri na problem kwala kaya kumbe i ya papa kumbe i ya mhani kumbe na vana swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va kombisana kumbe loko ku ri ku swi swa tika swi lava na intervention ya vafundhisi vafundhisi va kota ku va va nghenelela hikuva a ni loko mi za mi endla swilo leswi swi nga ta khomisa moya lowo kotima tingana asilaveke bishop hikuva loko hi ta endla swilo swi leswo hi drive hi ntumbuluko wa hina wa nyama asilaveke kurotela xikwembu ra vula leswaku ri lava va byalaku swa ntumbuluko wa vona wa nyama va ta tshovela leswo bola ri nga rifu se swi kahle ku loko vanhu va ri va hlangana xipicu kumbe i vana na kwala kaya hambiloko hi nge se hlangana na xipicu swi kahle ku adiresana ku heyi n'wana wa mina loko o tshuka u hlangana na leswo karhi tshama hasi u hi byela hina vatswari a ni vanhu vo tlanga ku yi khalibisaka hi leswo swi lava ku hela ka misava kasi a ku hela ka misava ka xin'wana na xin'wana swi lava ku tshama hasi vanhu va vulavurisana va burisana loko swi tsandza sweswi ni nga swi vula va ya ka va bishop Malungana va kombela leswaku a va va pfuni va nghenelela hikuva leswi vanhu va swi hanyaka bya swi voniwa hi vanhu a handle hi leswo swi vula ku lendeni ka yindlu swa chavisa leswi humelelaka bishop loko za ku ya va na ku dlaya ka n'wana a dlayiwa n'wana beside lowo wo dlaya n'wana a bisa na khumbi bishop mi nga mi swi tiva ku ku na mhani un'wana a nga ba n'wana a za a rila a za a fa le ndhaku leyi ma swi vona ku swi bihi ngopfu swi ku ni ti-problem leti nga kona mara swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va vulavula ku na vafundhisi va nghena va nghenelela va pfuna loko swi fanerile loko ri ku va vanhu va ta ya ka vafundhisi kumbe vakulukumba va kereke kumbe vakulukumba va kwala tikweni sweswi munhu a nga ta kota va a phupfule swona a va byela ivi va kota ku va va nghenela va n'wi pfuna ku ku va na vutumbisi swi nga byi hi mpela
3: sorry okay muyingiseri wa Vision FM mina ni Xitonkana ni lava ku mina na wena muyingiseri wa Vision FM hi kota ku hi tsundzuka man yi ri bibele kun'wanyana leswi mi rhandzaka leswaku vanhu van'wani va swi endla aka n'wina rhangani mi swi endla aka vona hikuva hi wona ni ka vaprofeta maxaka ya mina why u ri na mona mara u expecta ku nuna wa wena a ku rhandza why u ri na mona mara u expecta ku nsati wa wena a ku rhandzi a ku endlela leswinene wena nga ndli swona mara munhu a nga endla leswinene hikuva a jindzimukeriwa a rhuketeriwa why i khome nuna wa wena hi mbilu i nga ha n'wi hlamuli why u miyelela vanhu i lava ku vanhu va ku worshipa are you god ni teka vo hetelela mi le moyeni ka Vision FM
4: ahee minjhani
3: hi pfukile minjhani na
4: hipfukile a hi ngheni mayelana na swa nongonoko lowu nga nghena hi kombela mfundhisi exihundleni a hi lana mafoni ya vona
3: no ni ta nyika tinomboro swi nge endleki ni huma moyeni sweswi ni ta kombela ku fonela ni nomboro leyiwani va ta kota ku mi attenda sweswi hi ku hatlisa ku mela moyeni a swi nge endleki ni huma hi ku swi leswi swa laveka eka ikhasa a ni ri loko i pi huma i nga ndli leswi nongonoko u vulaka swona swi va swi nga ri kahle ni ta vula nomboro la moyeni mi ta yi teka hi kota ku ya mahlweni inkomo mani inkomo hi sweswo ke muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku ri teka nomboro liya 064 liya ni mi nikaka yona makarhi hinkwayo ni kombela ku pfala hi lapa mi le moyeni ka Vision FM
5: ahee profeta minjhani
3: hi pfukile minjhani
5: hi pfukile
3: eh
5: hayi mhaka leyi ni nga ku vulavuleni ni mhaka leyi nga ku vaveni ngopfu
3: eh
5: xikwembu xi vula swona leswaku nuna xa tisola hikuva xi endle munhu ni karhele hi leswi munhu a nga bisa xiswona ene hi swona mfundhisilani wa hina a vanhu lava xaveni hi bihi mina ni vulavula a ni ri milani na vana laniwa loko a ri na n'wana mi kuma ku n'wana loyi a nga n'wi hlayisi ni twa ku vava ngopfu ni twa ku vava mfundhisi ni fanele ni kayakaya ni endlela n'wana swakudya ni kayakaya ni hlambisa ene mina ni swidyelaka ku ni karhela ni mina ni beburini ni hetini mara laniwa ni fanele ni sungula ku ve ni tirha hi matimba ni tirhela xihlangu lexiya phela swi mhe ndi vuchaveni ku leswi mutswari wa xona a nga xi tirhele ku ya humelela hi ma swi vona mfundhisi munhu a nga na rirhandzu a nga na nchumu
3: se swi vula ku mhani eka ku endleka n'wi loko ku ri ku n'wana luwa wa n'wina loyi a mi fanele n'wi he mi komba yena tintswalo a nga mhani wa n'wana loyi kumbe a nga bava wa n'wana loyi swi vula ku leswi mi nga na swona mi nga swi hlayisa mi ku swantswa swi pfuna n'wana loyi ku tlula ku ni pfuna loyi
5: yo twanani ni mfundhisile ku laniwa ni kha ni vulavula ku ho tlha ku nyika ho tlha n'we mhani laniwa a mi vulavuli leswinene a mi vulavuli leswinene loko mi vulavula na mina a mi ni navelele leswinene andeni ka mbilu ya mina mfundhisi ka vava ka vava hi ku a ni ku laniwa mhe a ni vonile swinene
3: a mi swi vonanga
5: ma swi vona ku swi njhani mfundhisa ni se munhu i ya ku katekisa njhani mfundhisi munhu i ya ku katekisa njhani i karhi nga endli leswinene leswo tsakisa
3: Eish.
5: Eh, pero na na na na na mina, ni ange ni ganze ngifundisile kuna lo mina ninga endlessness. Namsa twa mina ange tsaki ngifundisile kuna mina ninga endlessness. Eh, le inga inga ti dzi dzi makata ku vhe kwa. Ah, ani xikombu xa xiva, ani xikombu xa tai tai tai ku ne. Mono loko ari ku teka ku vava mfundisi, anga ha tiki ti makata xikembu. E ku twa ku vava ku tshava ndilo. Kufanele ku ta munhu un'wana loyi lama a nga ta n'wi pfuna munhu un'wanyana loko swi nga tanga munhu un'wana ku ya humelela hi
3: no ni mitwini mani
5: leyi nga ku vaveni
3: ni le ku mitwini mani swi vula ku mi le ku tiyisiseni ka leswaku loko vana oh Jesus va nga hanyi swona aka vaveleki va va nga twi ku vulavula ka vatswari va vona one va dyisa xikwembu va dyisa vatswari va vona mbitsi va endla leswi ya xikwembu xi nga vula ku na vaviseka hikuva ni endle munhu ni ta herisa mina laha i mhaka ya ku se a xikarhele ene ntiyiso ndhambi ya mati yi tini yi herisa vanhu se swi vula ku na yena mutswari loko a swi vonisa sweswo nkarhi wun'wani wa khongela ku axi loko xikwembu a swo endleka u teka moya wa mina dyi ta sala dyi ta sala dyi swi vona dyediwa a dyi voni vunkoka wa mina loko na ha hanya
5: ene mfundisanele hi na hi hanyisa hi n'wina sweswi mo mi ni byela loko a ku karhi ku swi nga nghenani vhixela ni tisa ku vanhu hambi a hi ta fa hi ri vangani hi hanyisa hi leswi mi nga ku swi vulavuleni masiku hinkwako hey tiyiselani mani endlanga ku timbilisaku na switwisisa va khongelendeni vana la hi twisisa swo hakarhi hava khongela wun'wani a ni ri ku seketeni mi ri mexandeni ka makorho ya mbilu ya mina ni kumara kahle kambe waye mfundhisi va nga endli ndhawu ko hi ta kota ku teka vana lava hi ya va niketa kwale vona va ta va swi vona kwale ma swi twisisa why va nga endli ndhawu mara phela no yin'wana mina
3: yi kusuhani yi le ku endlekeni yi karhi ya ta
5: ni ku why mfundhisi va nga endli ndhawu mara hi ta teka vanhu lava hi ya hi ya va chela kwale ku ku ta humelela hi leswi ta va ta swi tiva vona kwale hi ku se swi leswi tela ku ta hi dlaya laniwa
3: no ni mi twini mani ni mi twini
5: na ni khelseni ndhavei za ni khelseni
3: danke mani

sima mihleketo ya mina eka wena. Tani insinya lowu hlanganaka na swihangu, wu hlangana na ku tsemiwa, wu hungutiwa marhavi, kambe wu ku ni ta hluka man'wanyana marhavi. Hi nyike mbilu xikwembu xa mina ya ku fana na ya Jopo, loko Jopo a ku mukutsuri wa mina wa hanya. Hi nyike timbilu leti nge ni hume khwirini ra manana ni nga ri na nsati, ni nga ri na vana, ni nga ri na nchumu, ni nga ri na rifuwo, na loko ni tlhela ni ta va ni ri hava. Hi nike timbilu ta ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi rifuwo, hi nike ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi mintirho. Hi swi tiva ku Xikwembu a ku heteleleni wu na swo karhi. Xikwembu xa tintswalo, hi velekiwa hi fumbarile swibakele, mara leswi hi nga swi fumbarile a hi swi voni, kambe wena wa swi vona. Ni khongelela ku un'wana na un'wanyana mixolo wu Xikwembu, a ku Xikwembu rifuwo leri nga tana i nga ni tisa misaveni ni ri fumbarherini a ri humeleli ku tlula ku langutela ku vona vanhu va ni katekisa. Hikuva munhu a nge ni katekisi i na leswi a nga na swona nhlokweni ya yena, i na u na leswi a swi lavaka. Loko a nga swi kumi u ta hundzela emahlweni. Xikwembu, ni kombela u chela moya lowu andzeni ka mana na un'wana na un'wana, na tatana un'wana na un'wana, na n'wana na un'wana na un'wanyana, leswaku one a swi tiva ku leswi a swi lavaka a nga swi kuma hi loko a khongelela nsati wa yena a n'wi tshineta mavokweni ya wena, na yena manana a khongelela nuna wa yena a n'wi tshineta aka wena, na yena n'wana a khongelela vatswari va yena a va tshineta eka wena, and then na yena n'wana a khongeleriwa a tshinetiwa aka wena. Eku heteleleni wena Xikwembu u ta yi tshineta ka one another, u ta yi tshineta a kusuhi na kusuhi. Hi ta twelana hi ku hinkwerhu ka hina hi ta va hi tele wena, hi ta lava hi ta va hi bohiwile hi rirhandzu ra wena. Hi pfuni Xikwembu leswaku hi nga vi vanhu va ku ti lavela swa hina. Hi khongelela leswaku ri vanuna va hina, vasati va hina va ndla leswi hina hi swi lavaka, mara hina hi nga endli ku rhandza ka wena, naswona hi nga va tsemekeli nhlana hi nga vi na mhaka na vona. Pfuna vamanana, pfuna vatatana, pfuna vana leswaku va nga vi tinsuna, va nga vi va Delila atindleveni ta va Samson. Baba a nga hundzuki Delila a ri wanuna andleveni ya nunsati wa yena, a tshama karhi a vulavula xilo xin'we xo borha xa ku vavisa. A dyondzi ku loko wena kumbe munhu un'wana ku leswiwani vavisa a kota ku n'wi tsemekela nhlana. Tintswalo ti nga byala vutomi emindyangwini ya vanhu. Father God, I pray in the mighty name of Jesus, help us, Lord. Join the families. Join Papa Amina. Join the companies. Endla ku vatirheli va tikhampani va tirha tikhampanini ta vona onge hi loko va ti tirhela vona hi voxe. Pfuna ku va tindhuna ti pfuna tihosi, tihosi ti pfuniwa hi van'wanyana. Va hinkwerhu ka hina hi va na xikongomelo xa ku tsakisana. Loko hi tsakisana mbilu ya wena yi ta tsaka, mikateko yi ta chululuka. Ni khongelela mavabyi atikweni lama xanisaka vanhu, hi ku vanhu va order mavabyi hi ku nwa va nga tihleketi, hi ku dakwa, hi ku teka vasati va vanhu, hi ku dakwisa vanhu. Namuntlha tiko ko dakwisaniwa munhu endla bindzu hi rifu ra van'wanyana vanhu. Namuntlha vanhu va tsemeleriwa, van'wanyani hi luya munhu veri i lahliwile laya, kasi vo lahla bokisi ri nga ri na nchumu. Tintswalo a va na tona, munhu i lava rifuwo hi ku dlaya wun'wanyana, hi ku teka swirho swa wun'wanyana. Namuntlha a twa va ku heyi munhu i nyamalarile a nga ha kumeli.

like a missing person. How can? Vumunu bya kwini? Xikwembu ni khongela vumunu. Shaka ra mina kwale nga kona tlakusa mavoko ya wena u kuma ku hanya sweswi. Tlakusa mavoko ya wena. U mafumbarele swi nga tele loko velekiwa u ri xiswona. Eku xikwembu byala vunene andzeni ka mbilu ya mina. Vula sweswo. Xikwembu byala vunene hi vito ra Yesu. Ni pfune ku va ximudyana lexi humesaka vutomi. Hanyisa miri wa mina hi vito ra Yesu. Vula swinene swi twakalale ndzeni. U vula na miri wa wena u za wu swi twa ku hi le ku wu vulavuleni ka vutomi. Fodisa mili waka. Horisa miri wa mina. Revive my life. I repent na hundzuka aka mitirho hinkwayo leyo biha. Xikwembu ni tate hi swikongomelo swa wena. Mavabyi hinkwawo a ma n'oki a ma fe a ma suke endzeni ka mina. Mavabyi hinkwawo ya Satani kusuka nhlokweni ku fika xikunwanini a ya hume ndzeni ka mina. Xikwembu, u vona rimintsu ra mintirho ya lowo biha endzeni ka mina. Vutomi, Xikwembu, a byi ngheni ka mina. Mavabyi ya ku hlundzuka, vuvabyi bya ku nga rivali na ku rivalela, vuvabyi bya ku tikukumuxa, vuvabyi bya tihanyi, vuvabyi bya ku yiva, vuvabyi bya rizondo. Xikwembu byi tsuvuli ndzeni ka munhu un'wana na un'wana. Hi vito ra Yesu Kreste ni ri hanyani, Baba, hanyani. Tekani vutomi mi hanya sweswi kwala mi nga kona, mi nge na teka mfundhisi. Wena xitonkani na teka vutomi hi vito ra Yesu. Horabasakaraboxintarabasaka. Xikwembu xa tintswalo, na khongela leswaku rirhandzu ra wena, Xikwembu, ri byala hi vuntshwa vutomi ndzeni ka vanhu lava nga ku ni yingiseni sweswi. A va nge loko va suka sweswi va twa ku mavabyi hinkwawo ya horile, va twa mimiri wu titimerile. Titimeta mimiri ya vona, Xikwembu, va titwa mimiri leyi a yi titimela a yi kufumeli, leyi a yi titimela a yi kufumeli, leyi a yi hisa a yi kufumeli. A va twe matimba, leyi a yi hisa a yi titimeli, a va titwe va ri na matimba. Ni chela ku hanya hi ku hi ni rhume swona, Xikwembu, ni pfuxe ka ha ri eli n'wana mani my God na khensa, Xikwembu, i ku ri ni vulavula na vanhu ntiyiso. Loyi a wu twaka a hundzuka a teka vululami u ta n'wi komba tintswalo. Pfuna munhu ku holo ku hefemula vutomi, hefemula. Kokani moya, hefemulani, hefemulani. Mi tshikelela khwiri ra n'wina, hefemulani. Hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Amen. Dzunisani, tlakusani mavoko ya n'wina henhla. Dzunisani, loko ku ri ku maritwa risimu leri va ri i tintswalo leti nga tlha ti tsala nakambe vutomi bya yena hi vuntshwa. Va hina a hi nga pfuni nchumu, a hi faya vanhu hi maribye, kambe Xikwembu xilo hi twela vusiwana xi hi tswala hi vuntshwa. Thank you, Jesus. Amen. Could have fallen. Oh, my soul, cast way down.

0: Shakara mina, ungani phela tingu sesu, utwisisa yini wena? Utwisisa yini? Ile moyeni ka Vision FM?
1: Aye.
0: Ikona mjani?
1: Mjani.
0: Ikona mjani? Ehe. Amen. Mile Queen? Okay, okay, man. Xikwembu a xi ni pfuneleni n'wina. Endlani ku mi byala mintirho leyinene. Fambani mi ya byala vunene. Byalani Kreste mi nga khomeleli leswo biha. A ni lava ku nga na donki mhani leyi nga bola, mi pfala tinhompfu a ni ri. Pfalani tinhompfu ka leswo biha, pfalani tinhompfu ta miehleketo mi vona leswinene mhani. Awa! Nkomu mani, khensile mani. Amen. Mwana mani, why mara? U bona leswo biha ntsena. I munhu wa njhani wena mara kahle kahle kahle. La ku nga fa donki, a wu ya dya swivungu leswiya, wa ti pfala tinhompfu tsutsuma. Mara why mara? U feyisa leswo biha mi le moyeni ka Vision FM. Hi kona minjhani. Mani. Na kensa mani mile kwini mani wa mina laka majosi mani mara mani xana loko mo kuma nyoka yi file ikari yi huma swivungu ma tshama mi hinyanganyaka nyoka liya la kumbe mi hatla mi tsutsuma yin'wana yi nga va yi ri kona mi hatla mi famba mara why hi fanele hi teka leswo biha hi swi veketela mihleketweni ya hina hi vona vanuna va hina vasati va hina hi leswo biha na mani a hi endleni leswo lulama khensile mani xikwembu xa
2: mina traveled the road that was all wrong.
0: Mile moyeni ka Vision FM? Mile moyeni ka Vision? Sorry, you drop a kerin, man. Mile moyeni ka Vision FM?
1: Hey,
0: I'm talking to you. Man, man. Ish.
1: Hey.
0: Amen. Mani na khensa ni kombela leswi mani xana loko mukara mi famba mi vona ribyi leri kulukumba maya mi ri kondini hi ku ri tshama endleleni ya n'wina
1: na kumeka ni khongela ni ku xikwembu hi wena u swi tivaka
0: ni vula ribyi rinene loko mi ri vona mi nga khongelela ribyi a mi ciki hi le tlhelo ka rona no kombela mani papalatani hinkwaswo leswo biha hinkwaswo mihleketo hinkwayo leswo tala swi nga onhaka ndyangu wa n'wina swi nga khunguvanyisaka wun'wanyana swi papalateni ni khensile mani a ni ri danke mi le moyeni ka Vision FM thobela ri vona le kaye ehe ahe Amen.
3: Ya le boga moruti.
0: Go le bona le mo kae?
3: Mo tsetseng mamalatsi.
0: Okay mamalatsi ke ya le boga mma. Amen. A ihluleni lo sobia hi ku endla so saseka hi nga focus ka lo sobia mile moyeni ka Vision FM.
4: Hi
0: pfukile ingobona.
4: Hi tshepana nda ku khetsa mari tingona munga mavana vo.
0: Eya.
4: Ani le kamina ta ku vaba tinene ku rivalela na xikota mara ani tsameka ku tsipa ni swinga tsaka ndeka ndeka mina ni tshepa swinene le bisho.
0: Manu wa mina no kombela loko mo kuma mimito a xihlahla xa mimito a xiripatweni mi nga ali mi nghena ceceletani mi ta yile tlhelo manu wa mina mi tshika leswo tala mi nga hlayeli makhombo kambe hlayelani mikateko manu wa mina no kombela hi vito ra Yesu amen amen a hi hlayeleleni leswi sasekeke hi ku titsongahata loko kulukumba evuton'wini a hi endleni leswinene a hi endlelelanini leswinene mi le moyeni ka Vision FM
4: minjhani bishop
0: hi pfukile minjhani
4: hi pfukile bishop ha mi twa mi le ku dyondzisini ku hi nga akarhali ku endla leswinene
0: amen
4: mo ni mi byela mhaka leyi yi ni humelelaka swisikwala moyeni mina ku endla leswinene na kha na zama bishop mina n'wana wun'wana i n'wana wa buti tanihiloko hi ri vana va ndyangu i le ku phikeleleni ku ta a ta ni vulavulela swilo swo ni vavisambeli loko a ta a n'wi hlamula tolo na madyambu i tirha rinharhu a fika a vulavulaku i lava ku ta n'wi dlaya hi xibamu u endla eka ku tshwaku ya yena leyi a yi kahle mara bishop ni fanele ni endla yini ku fika kwala
0: ni kombela ku
4: kumana ku endla vunene
0: ni kombela endlanani leswi mani kumani va ndyangu mi vulavula na vona loko swi nga endli
4: loko va xanisini na vona ku ri va n'wi yelini le ka magistrate loko va xanisini
0: ni kombela loko swi tetani n'wina endlani mi ya kombela va nawu va mi endlela protection order mani ku mi nga tikumi kun'wana mi teke nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina nakambe hikuva loko munhu a vulavula swi vulaka ku na leswi nga ndzeka nhloko ya yena n'wina mi nga swi tiveki a mi swi tivi hi ku munhu loko a za a kumeka a ri na leswo biha mani i hundzuka xihadyani xin'wanyani xa nghozi ngopfu ku a ku na yena ka ntsumbu wa yena movha ni vulavule tolo ni ku a wu hambi wu ri wuntshwa wa endla accident hi ku dirayivha ya wona laa nga ndzeni i nghozi ngopfu hi yena a nga ri ki na maphepha se munhu loyi a dirayivha ka nkulukumba yaloyo kumbe sweswo swi ka kona ka yena ku na leswi swi n'wi vavisaka endlani ku swi ya vulavuriwa ku nga ri hi xikongomelo xa ku mi ya ku n'wi lwiseni kambe magistrate a fika vulavula na n'wina a vula leswi a nga na swona mi kota ku ahluriwa ku a nga hati laha mi nga kona ku ri mi wisa ku vaviseka mani loyi a nga solvhiweki hi ku khongela i solvhiwa hi nawu wa tiko mani mi nga teki nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina
4: hi ku leswi a nga swi endlisa swona bishop
0: loko
4: a ku ri ku mina ni na matimba a ni chavi xikwembu a ni swi tiku ya ta va a dlele mina kambe yena loko a khome xo khoma a ta va mehe a ni dlele hikuva a ni loko ni pfula rivandla a ni nga ri na makungu ya ku ya ku lweni
0: okay swi tshikeni mani a hi ni kombela mi teka nomboro liya ya 064
4: ni na yona
0: inkomo mani fowunelani yona
4: sweswi a mi rito reti leri a ni chava
0: nimitwini inkomo mani Thank you. Okay. Ni teka wo hetelela mile moyeni. Ahe. Amen. Kinsile man. Thank you.
2: I could have fallen.

hi sweswo ke muyingiseriwa Vision FM. Weekend ya n'wina na migqivela lowunene mi va na mahele ya vhiki lamo saseka. Xikwembu xa tina, it's a new day. I siku lerintshwa, miehleketo ya n'wina yi nga fambi hi le tindleleni ta makhombo. Hi laha loko mi vona lexi nun'waka mi pfalaka tinhompfu. Pfalani tinhompfu ka swilo hinkwaswo swo biha leswi nga onhaka miehleketo ya n'wina. Hi ku mi nga ta hela matimba yi ri mbilu ya Samson a ndzhaku ka ku vulavuleriwa leswo biha, mbilu ya Samson yi karharile ku yisa ekufeni. A ni kotanga ku hlaya ti-WhatsApp ta n'wina, ni khomeleni kambe sweswi loko ni hetela ni ta tihlaya leti lavaka ku ti khongeleriwa ni ta khongela. Kambe nomboro leya 064 yi fowuneleni sweswi. Loko nomboro leya mi nga yi tivi 064-548-7821 mi ta kuma nhlamulo, va ta mi hlamula kwalani, va ta tsala mavito ya n'wina. 064 yi khomiwile sweswi hi social worker, i ta swi kota ku mi pfuna. Loko ri na switsundzuxo swo karhi yena i ta mi guide a mi komba ku ta endla yini, ku ta endleka tindlela na psychologist va kona va ta swin'we va ta va kota ku vulavula na n'wina va mi pfuna. Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa. 064-548-7821 xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa. Kasi n'wina lava mi tsakelaka ku byala embewu ya vutomi aka Vision FM, ku Vision FM yi ya mahlweni, sweswi nkarhi wa ku hakela vatirhi, ku wena na wena u tikuma u ve na xiave aka vatirhi vambirhi vanharhu i va pfunile hi ku va na wena u kote ku pfuneka. Nomboro ya kona ya phone i 063-978-7017. Ta iphinda nakambe 063-978-7017. Byala mihloti ya wena, byala mbewu ya wena ya rirhandzu, plant a seed eku Vision FM forward. Loko ku va swi karhi ku kumeka ku vanhu, loko ku ri ku team yi fanele yi famba yi ya ka Malamulele yi ya pfuna vanhu, va nga pfumali mali ya transport, va nga pfumali mali ya petrol, kumbe wena u na movha ku nina ta hanikelela xitichi xi tirhisa movha lowu xi hakela installment, hi ni ta hakela installment nto ya wu teka ni wu yisa kwale ku ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni. Hi niki movha walowo hi ku hatlisa, xaka ra mina, hi pfumala xo famba va mahungu a va na xa ku ya teka mahungu ni ri tisa movha n'wana mani. Xikwembu xi ku a xi ku pfuni, kumbe na mbuti u na homu u na tihuku, tisa lexi u nga na xona ku ntirho wu famba. Nomboro 063 ya Capitec 978

byi lava ku u byi landzelerisa hi vukheta, hi vuronwana, hi vuxiyaxiya, hikuva u nga lahlekeriwa hi byona. Esther a ri n'wana wa xikamba, a ri n'wana laha nga riki nchumu, loyi a yingisa vaveleki va yena, loyi a ngo tikuma a loveriwa hi papa, a loveriwa hi mhani, a sala na kokwana wa yena kumbe munhu loyi a n'wi hlayisa, Mordekai. Xaka ra mina, ni kombela u tekela nhlokweni marito lama. Xikwembu hi laha a xi langute Vasti loko a tlanga hi nuna, Xikwembu xi le ku languteni na wena loko i tlanga hi mhani wa wena, loko i tlanga hi vathori va wena, loko u tlanga hi nuna wa wena. Xikwembu xi yo yimela nkarhi ka hasele nkarhinyana, lani yi vulavula hi 12 wa tin'hweti, 12 wa tin'hweti, leswaku wena u suka ka vukati byebyo i le ku tlangeni hi nuna yaloye. Wena i nga Esther, i nga ku hluphekeni u nga ri na vatswari, nga ri na nchumu. Xikwembu xi le ku lulamiseni ka nkarhi wa wena. Vasti i ta suka xitulwini xa yena hikuva a nga na mahanyelo, a nga susiwangi hi wena hikuva no tivana na nuna loyi a wu nga tivani na yena. I ta suka Vasti kwalano, ku nga ri khale u ta tikukumuxa, u ta kumeka a ri na wanuna wun'wana, u ta kumeka a ri na vuloyi, u ta kumeka a ri na switori swin'wana swo ka swi nga ri swona. Xikwembu xi ta endla ku a suka aka vukati bya wena, wena u ya nghena vukati bya wena u tshama, hikuva a nga ringanelanga ku hanya evuton'wini lebyiya hikwalaho ka ku tikukumuxa ka mbilu ya yena. A hi ku a ku vangi ku rhandza ka Xikwembu leswaku Satani a sukela vuhosi lebyi a ri na byona, vukulukumba lebyi a ri na byona, hikuva Lucifer a vuriwa ntsumi leyi vangamaka. Ku na vamanana vo tala, ku na vatatana vo tala lava a va vangama, lava a va ri fresh, Xikwembu xi va katekisile, xi va nikile hinkwaswo, kambe va tlange hi leswi a va swi khomile. Va tsakele ngopfu timhaka ta masangu, timhaka ta ku tsaka hi timhaka ta masangu, va rivalaka vutomi swa masangu swo nghenelela, kambe vutomi lebyi nga na kurhula, byi nga na ntsako, hi byona lebyi kulukumba. Leswin'wana i nyiko lexi Xikwembu xi nga ta swi landzisisa andzhaka loko wena u hanya vutomi lebyi tumbuluku kumbe ti-principles ta vutomi ti vulaka swona. Mi kona mi ri vavanuna, mi ri va Vasti, mi tikukumuxaka ku hundza mpimo aka vasati va n'wina, hi ku mi ri mi n'wi teke a ri xisiwana a xi nga ri nchumu. Se manje loko a vula xo karhi mi ri hi leswi ni nga ku hlantswa vusiwana, mikhovo lami ku tsaka ni ku vulavula marito man'wana na man'wana lama taka byongweni bya n'wina, mi tlha mi nga hleketi ku munhu loyi i vumbiwe hi xifaniso xa Xikwembu ku fana na n'wina. Mi hanya mi ri na mona, mi karhi mi khola, mi ri na nsele, mi rivala ku Yehovha i mulangutile. N'wana mani, u nga dlayi nyoka u ndzuluta ta micele ta ku vona. Mina ni ku byela ntiyiso n'wana mhani, Swivuriso 19:20 yi ri, yingisela ku byeriwa u amukela ku layiwa, mundzuku u ta hundzuka ntlhari, mundzuku u ta va wa le henhla. A ku na munhu loyi a nga ku safareni sweswi, a nga ku hluphekeni sweswi, kun'wani a nga nghenisangiki voko eka nhlomulo wa yena. Mahlomulo man'wani ku lahlekeriwa ka wena hi vukati i marito lama humaka enon'wini wa wena. Marito lama u nga ma xiyaxiyeki i ku mina ni vula 99, u nga swi tivi ku siku rero leswi nga ta swi vula swi ku hoxa ekhotsweni vutomi bya wena hinkwabyo. Van'wani va n'wina
midlele vutomi bya n'wina hi ku baba veleke va n'wina hi makatla. Loko va ku tsundzuxini va ku no swa vukati a swi tsutsumeriwi n'wananga ndzama leswi na leswi na leswi i twi nga ri vukati byi fana na ku wina lotho. I twi nga ri i le henhla ngopfu. U famba u rivala ku mhani wa wena lava ku tsundzuxaka va ku n'wananga yingisa. Va na switwi leswi na wena u nga na swona. A va vulavuli hi mhaka ya ku wena hi winga na switwi swo tala ku tlula swa vona. Va na swona switwi kambe va ku tsundzuxa ku u tikhoma. Papa wa wena lava vulavulaka na wena va ku n'wananga leswi na leswi na leswi a swi vuli ku wena switwi leswi nga na swona a va na swona. Va ve na swona u nge se velekiwa. Vandla swihoxo se va lava ku wena leswi ya vo va nga endla swona wena nga swi endli hikuva swi ve na khombo hi dyondza hi leswi nga hundza. Vasti a nyikiwe chance my God leyikulu kambe a tlanga hi nkateko wa xikwembu wa ku hlayisa nuna wa yena. Mi vangani mi ni yingiselaka sweswi mi nga nghena mindyangwini mi ri na vukarhi, mi nga nghena mindyangwini mi tikuma loko mi nghenile mi titwa mi nga lawuleki mi jola hi ku rhandza mi endla hinkwaswo. Namuntlha mi le ka xiyimo xa njhani namuntlha hi nomo wa n'wina? Nkhavi wo sungula a wu vavi kambe nkhavi wa vumbirhi wu na khombo lerikulu. Namuntlha u le ku khongeleni, u le ku titsoneni ka swakudya, u le ku rileni, u khongela u ku xikwembu a xi ku tsundzuki kambe a ni ta ku sorry, your time nkarhi wa wena wu herile hi ku sweswi nkarhi i nkarhi wa va Esther. Wena ho tiyisela u tikhoma u kolwa hi sweswi u nga na swona hikuva a wu swi tirhelangi leswo lulama u nyikiwe swona kambe u tlange hi swona. Van'wana a va kume tibasari, loko va kuma tibasari va tiva ku va yiva xikolweni hala va kuma mali ya basari hala va kuma mali ya vatswari. Loko va fika le va sungula ti-tavern, va sungula swipotso tirhumini ku endliwa hinkwaswo ku tlangiwa hi va ku huhwiwa na vavanuna na vavafana na hinkwaswo na vavasati ku endliwa hinkwaswo ku dyiwa ku nwiwa ku yiwa switolo swa ku durha ku xaviwa. Namuntlha i vulokoxo lokoxo a xitarateni a wa ha ri na nchumu. Aka ntirho lowu a wu fanele ku ya tirha wena ku nghene va Esther va le ku tirheni va dyondzekile va na mahanyelo va kurisiwe kahle va le ka xiyimo xa kahle. God can replace you. A ku na ndlela ya ku i nge swi koti, xikwembu xi nge swi koti, wena a hi wena wo hetelela. Loko u ri ku i fanele humesa tithe u fanele u endla ku kereke ya xikwembu yi famba i nga humesi, God will cause somebody ku sapota ntirho lowu wena a wu fanele u wu sasupotini a kuma mikateko wena u va na mavabyi ya mbilu u fa kumbe u hlwela kufa i ta kota ku vona ku kateka ka lavaya. Wanna loyi ngo a nga tswali a nga endli a nga twali u fambaka u ya le minhoveni u famba ku nghena lomuya na lomuya na lomuya na lomuya i twi nga ri wa tiphina i ta veleka siku rin'wana loko Esther a fika. Ku za ka wena swi nga endli ku rindzeriwe Esther. Na wena nuna loyi amasangwini a wa ha n'wi lavi i voni nga rhaka ku pfuni nchumu u tsaka le handle u ya swikolweni u ya mintirhweni u ya etikhosweni leti nga riki kona hi xikongomelo xa ku kanganyisa nuna wa wena. Yimani ku byela xikwembu xi ta ku kanganyisa ro hetelela hi xona xo hetelela nkhavi wo sungula a wu vavi kambe nkhavi wa vumbirhi wu ta vava. Ku ya hi wena i filela vasti njhani i n'wi twela vusiwana byini? What a shame. Vana va yena va titwa njhani loko se a chichiwa xitulwini va ku mhana wena mhani wa n'wina i chuchiwe xitulwini hikuva ba yena ba wa n'wina a n'wi vitana a nga yi. U nyika dyondzo muni aka vana va wena? Tatana manana loyi a kumbe tatana loyi a kumekaka tindlwini ta vanhu u nghene tindlwini ta vanhu i ri na nsati wa wena i ya va nghenela nuna wa nsati wa wun'wanyana
Vana ba wena, how are they going to feel? Loko ba twako baba u endle swilo swa so, mani u endle swilo swa so. I yini? I vuya akaka wena u kaprisa vana ba wena yini kuwa loko ingena xindlwanini xa xihambukelo lexi nuhaka, u hetelela u nunwa ku fana na leswi nga tshipaka ka xihambukelo. That's why vanza u liya rihanyo bako. U fanele u hlamba maboko loko huma exindlwanini. Mwana mani, loko u langutisa mahanyelo lawa u nga na wona a henhla ka vatswari va nuna wa wena, mahanyelo na marito lama u ma vulavulaka ehenhla ka vatswari va nuna wa wena, na rivengo leri u nga na rona ehenhla ka vatswari va nuna wa wena, do you see, u ti vona u ringanela ku va amutini walowo? I ti vona u ringanela ku va na nuna wena na? Hi ku ya hi mahanyelo lama humaka leswi mbilu ya wena yi nga tshamisa xiswona. Loko a wu ti kambela hi wexe u cinca, a wu ta kuma tintswalo hikuva Xikwembu i mucinci wa hinkwaswo, i Xikwembu xa nyama hinkwayo. Xi nga ku endla ku hambiloko vukati byebyo a wu fanele u byi luza, Xikwembu xi endla ku tlhela u byi kuma. Vumunhu a byi vuyeli evanhwini.

Lord. Yes, Jesus. You're a

0: xitsundzuxo i rivoningo. Jingisela ku byeriwa, u amukela ku layiwa leswaku mundzuku u ta va ntlhari. Vasti, vukati byi mbombomerile. Esther u nghenile. Sweswi u te ga, u badamile kumbe u tlele hi rivambu u khegele xikhegelo xa wena. Loko ni karhi ni vulavula ni kutani, loko i tlhentlhelele ndzhaku leyi, mihloti ya wena ya karhi ya xiririka loko u tsundzuka vukarhi, u tsundzuka mahanyelo, u tsundzuka ku xikhomela masiku yo tala lawa i nga tlela u nga vulavuli na nuna wa wena kumbe u nga vulavuli na nsati wa wena, wa swi twa hambiloko sweswi nkarhi wun'wana u teke wun'wanyana nsati, wa swi vona ku nsati luya wo sungula u lo tlanga hi yena wena. Mahanyelo ya wena a ma nga ri kahle tatana. Va ri u rilela yini? Hikwalaho ka mbanga ya wena. Mbanga ya wena a yi nga holi. Loyi a ringetaka ku tshungula kumbe ku ku pfuna, u to ya amahlweni a ku pfatlanya. Hiku why? Mina Yehovha Xikwembu xa wena ni ku cukumetile, i Jeremiah 30 yaleyo. Verse 12, u famba u ya fika ka verse 15. Esther, u kume vukati. Niri eka n'wina mhani, eka wena says, Esther a boheka ku ti tirha, a nikiwa switolwa hinkwaswo, a ti lulamisela ku a ya yima mahlweni ka hosi a ri la langutekaka. Ti hlayiseli hosi ya wena. Ti hlayisi ku fika nkarhi Vasti yi le ku humeni nga chavi, wa famba Vasti. Yi le ku humeni Vasti laha mutini wa huma. Esther, you are coming. One day, it's one day. Kuleveka vanhu vanga tlangi hi leswi vanga na swona. Khoma leswi unga na swona hikuva un'wana anga tshuka a teka hari ya wena. U ta sala u khome tinsiva, u sala u khome vana. Eku vana lavani va kume na baba luya, i ringeta ku lava ku ta n'wi supportisa hi lakukulu hi ku tiva ku wa tirha, u lava va ma 3,000 na ma 15,000 i ku hi le i lava ku yi onela ku ta yi hafula. I yi hafula njhani mali ya loyi i nga n'wi lavangiki? I lava mali ya yena. Namuntlha ti-maintenance court ti tele hi vamanana. Van'wana hi lava va nga tlanga hi vanuna va vona. Va nga tlanga hi vanhu lava a va va rhandza hi timbilu. Va tlange hi rirhandzu. Va tlange hi Xikwembu. Loko Xikwembu xi va katekisile, va huhwile. Va endle swilo swo huma ndleleni. Namuntlha tlhari ra mavabyi, tlhari ra ku vaviseka ka moya ri va tlhave timbilu. Va khongela xikhongelo lexi nga ta ka xi nga hlamuriwi. Hi ku already Esther i le vukatini. Vasti, hambiloko a lo ti tsona swakudya, lembe hinkwaro a to oma a va mungwandla, a nga ta ha swi kota ku cinca xiboho lexi a xi sayineriwile. Why? Vasti u tlange hi vukati bya yena. Even yourself, a wu ri anointed man of God, a wu totiwile hi Xikwembu. Leswi a wu swi endla Xikwembu a xi ku katekisa, Xikwembu a xi pfuna vanhu ha wena, kambe ku fikile nkarhi lowu u nga ngheneriwa hi swidyoho, i pfula matihlo ku hundza mpimo. Namuntlha u le khombyeni lerikulukumba, wa karhi wa yima u ringeta ku u le ku ndleni ka swa Xikwembu, mara kwala yi nga kona u le ku feni n'wana mhani, wa titwa ku a swa ha ri swona. Why don't you come back to God? Why yi nga vuyeli ka Xikwembu nkarhi wa ha pfumela na? Swo ka swi nga fani na vukati, hi ku loko Esther a za nghena u ta tikuma nkarhi wun'wana u ya jola na nuna wa wena loyi a ri wa wena u n'wi kuma free. Mi ya ku hlangana atikhoneni, mi nga ha hlanganeli kona endlwini ya wena, a ya chava Esther loyi a nga nghena. U ta sala u jola kunene na nuna wa wena kumbe na nsati wa wena, mi yivana kunene, hikuva se u ya ku no, leswi ni swi hlanganaka na swona swi worse than leswiya ni nga tshama ni swi vona ka nuna lowu wo sungula kumbe ka nsati lowu wo sungula. Chava ku tikanganyisa, chava ku vuya na musi wa tingana endyangwini wa wena, ajarateni ra wena. Batolo va te, hambiloko wo famba enkoveni, lundza one day ri ta vonaka. I nga va u dlaye vanhu a xihundleni, u dlaye n'wana a xihundleni, u dlaye maxaka xihundleni u yeka vanhu u ya teka swirho swa vanhu u tola. One day is one day. Moya wa n'wini wa swirho leswi i nga totiwa swona i nga tlhaveriwa swona i nga swi veka jarateni ra wena, moya walowo wu ta ku hlongorisa wu tlhela wu hlongorisa na vana na vana vana vatukulutukulutukulu xindluwe xa wena. Cinca vutomi wa na mani. Ku yingisa swi tlula magandzelo. N'wana mani, mina na ku byela ni ri Vasti u lave xitulu xa yena xa vunkosikazi hi mhloti, kambe nkarhi a wu herile. Time management u kona la. Vanghana va wena va nga sungula ku ya na vo xikolweni va dyondzekile i maprincipala sweswi i madokodele i ti-pilot va driver swihahampfhuka va le ka swiyimo swa ku hambanahambana, kambe wena u le hansi ku tlhela mpimo. Ku na leswi swi nga ku kanganyisa endleleni. A wu ta va u dyondzekile kambe u ve na swin'wana leswi nga fanelangiki. I tleleni mbedweni sweswi wa swi tiva ku mavabyi lama u nga na wona i ku huhwa ka wena u nga tsundzuxiwa u nga twi. U famba u xavisa miri vavanuna va ku hambanahambana lavo koma va marhengwe lavo vo yima kahle va ku leha va ku lala i cincacince vavanuna lava ku fana na tigere ta movha. Namuntlha miri wa wena wu hlakele. Ku hava luna wun'we wa lava a va cincacinca tigere kwala ka miri wa wena va ha ku tsundzukaka. Swakudya i ku tika ku swi kumaka kona u hanya ku tika. It's a new day. You can change your life. You can come back to God. You can give your life to Jesus this morning. I ku Yesu ni hlantswe. Ni nga va ni nga ha kumi vukati kambe a ni kumi tintswalo eka wena. N'wana mani, a ku seva late. Vision FM yi tini emutini wa wena ku ta ku pfuna ku cinca u va na mahanyelo. Loko movha wu humesa moya, wu humesa musi wo tala hala ka Oxoso, ku na swilo swinharhu swi nga va swi onhakile. Swi nga ndleka wu nga ri ka timing ya kahle ivi u hetelela u nga dumi kahle. Swi nga ndleka movha walowo wu ri na probleme ya main fault musi wo ku za wu huma na hi hala mahlweni. Swi nga ndleka wu lava ku ovhororiwa. Swi nga ndleka wu mikisa mati na oyili. Swi hlayile leswi nga va kona. A hi mhaka ya movha ni, i mhaka ya wena. Njhini ya vutomi bya wena a yi tshamisekanga laha mahleketelo ya wena ma sukelaka kona. Hi vona Esther a tlakusa mavoko n'wana wa xisiwana, n'wana wa ku pfumala bava, n'wana wa ku pfumala boti, n'wana wa ku pfumala mhani, n'wana wa ku pfumala vanhu vo tala, kambe a sale na Mordekai. Mordekai hi twa bibele yi ri a saseke ngopfu Esther, mara Mordekai a nga ndlangi ta masangu a pfinya ntukulu wa yena a pfinya xin'wanani xa yena, kambe u n'wi hlayise ku fana na n'wana wa yena, a n'wi vona a nga ri nsati, a n'wi vona a ri n'wana wakwe. Mi vangani n'wina vavanuna lava loko mi vona swinhwenta leswi nga lovela hi vatswari va swona swi nga riki na vinyi mi ya ku mi ya nghena mi swi onhela vutomi bya swona. N'wana mani, tlakusa mavoko ya wena kwale nga kona. I ku ni nge se haheriwa hi xinyenyani lexi. Xinyenyani xa mina xi nge se chupuka tintiweni ta mina. Nuna wa mina ha ha pfa hi vulavula hi rivalelana a vuya ni a ni miyelela ni n'wi fonela nga ni foneli kumbe nsati wa mina ni n'wi fonela nga ni hlamuli swi nga se za swi fika makumu hi ku one day is one day. Loko i vona vanhu va karhi va ri va lala va karhi va phikizana a khoto a va sungulanga eku phikizaneni va sungule va va swin'we hi switsongotsongo a kamareni ivi timhaka ti ya ti famba ti famba ti famba eku heteleleni swilo swi ya onhaka hala mahlweni. A swi sungulanga laya ka khoto ni a ku ri na ntsako va khisanile va khomanini va bambetelanini mara one day ku ve one day. Na wena sweswi wa swi twa ku swa nga ri swaka a wu sunguli hi ku pandziwa hi nhloko hi vhilova kun'wanyani ni ku kola i baku hi movha wu va ku ku bakan'we i timeka kambe ku na kun'wanyana u vabya hi switsongotsongo mavabyi ya mamaza ma hetela ma teka vutomi bya wena vuvabyi byebyo kwala mutini walowo byi lava ku ta kukula muti walowo wa wena vana va wena u ta tshama mukhukhwini u karhi u hlupheka kun'wanyana xikwembu xi ku endla hi vomu nuna yaloyo xi n'wi teka wena u sala na swigango swa wena swi ku tekela swilo hinkwaswo eku heteleleni vana va wena va xaniseka va va andza ehenhla ka ndzhukano hi mahanyelo ya wena ni kombela u pfala matihle ya wena kwala u nga kona muyingiseri mina ni ximbhongolwani ni rhumiwe hi hosi ku ta vulavula na wena mixo lowu ku khoma leswi u nga na swona na wena i nga ri a wu se swi kuma wena i nga estere khomelela avuneneni swa xikwembu u yingisa vatswari u yingisa vafundhisi u yingisa xikwembu u yingisa rito nkarhi wa wena estere it's coming Esther don't worry Esther your time is going it's coming laha nuna yaloye a nga ta ku komba hi rintiwo a ku voni karhi sweka ka makhelwani laha nsati yaloye a nga ta rila a vona ku ri na wun'wana loyi mi nga ta va mi karhi mi famba swin'we a ku khome kahle n'wi tshiketi yaloye i dabadaba n'wi tshiki yaloye i nga vileli i nga heli mbilu n'wana mani xikwembu xi le ku tirheni ka timhaka ta wena a xihundleni one day is one day one day is one day I know mikarhi yo tala ni vula ni ku vanhu a va ku vusiwana bya ka xikotikoti vusiwana bya maxawu n'wa xitlhangoma vana lava va ri swihlekiso xikwembu xa va tlakula va ku jazi hi luya a nga nchumu jazi loyi a ri xidakwa a famba dakwa ya tlela na le nhoveni va ku n'wana loyi a n'wana va hleka va tikhoma swisuti va tlhela va tshutela na mara namuntlha jazi loyi i bishopo xikwembu xa cinca matafula n'wana mani xi ta ku cincacincela xi tekela vasti xitulu xi ta nyika wena n'wana mani don't worry va tshiki lavo miyelela vanuna va vona lavo miyelela vavasati va vona va miyelela vana va vona va yimebe va tshiketi n'wana mani one day it's one day Esther is coming u ta sala u tsundzuka nuna wa wena a ri masirheni i ya masirheni u ya vekela a very big tombstone ivi loko a ta norhweni wa wena na madyambu a ku hikwalaho ka yini ni tshikelela hi diribye lebyikulukumba u nga ni nyikangi mahanyelo lamanene na ku vulavula na mina kahle na hahanya mara namuntlha loko ni fini i lava ku ta ti kombisa mahlweni ka vanhu hi ku ni vekelela mindzhuti na swilo hinkwaswo ka swona leswi a ni I don't need mindzhuti ya wena fambi ya hahlula maribye ya wena u ta penga aka leswi u nga ta swi vona munhu un'wana na un'wana u na ti-rights ta ku hanya a nyikiwa ku rhula a hloniphiwa a vulavuriwa kahle swi nga khathaleki ku i n'wana wa wena i ntukulu wa wena i nsati wa wena i mani kumbe mani munhu loko i n'wi hlonipha u hlonipha muvumbi la nga henhlahenhla u hlonipha xikwembu lexi hanyaka loko i hlonipha vuhosi u hlonipha xikwembu namuntlha sweswiwa ni vulavulaka ku busy ku ndliwa swa ti-election ku lava ku ta hlawuriwa makhanselari na hinkwaswo va koho lava nga na makungu yo biha va nga koti ku kumuxeni ehenhla ka vanhu van'wana god is god god is god god is god xikwembu is not the child miehleketelo yo biha yi tswala leswo biha kambe leyinene yi tswala leswinene ni kombela ku khongela xikwembu xa tintswalo ni khongelela vana va wena emisaveni ni khongelela va vasti leswaku va cinca vutomi bya vona va va minkateko aka vanuna va vona na vona va vasti va xinuna lava tlangaka hi vasati lava xikwembu nga va nyika vona ni kombela u pfula mihleketo ya vona va nga se rila va nga se twa ku vava pfula mihleketo ya vona va kota ku tekela nhlokweni leswi va nga na swona va tekela nhlokweni nsati loyi va tekela nhlokweni mhani loyi va tekela nhlokweni bava loyi va tekela nhlokweni vana lava xikwembu ndyangu wa ka Malungani wa ka xikotikoti lowu a wu ri na xikotikoti na maxawu wu vile muti wa xihlekiso malembe lomo tala kambe wena xikwembu a wu swi tiva ku siku rin'wana u ta cinca matafula hikuva a wu n'wana wehe u xikwembu you know the plans you have for everyone of us lava hi hanyaka la misaveni you know the end you know the beginning xikwembu xa matimba hinkwawo na muti lowa mhani lowa xisiwana loyi namuntlha a nga xihlekiso a kulesaka vana hi ku khandziya tilori na ku xavisa makipikipi na ku endla hinkwaswo god my god I know ku ri xikwembu wa n'wi languta mhani loyi wa karhi wa twa mihloti ya yena wa hi vona mihloti ya yena wa swi twa xirilo xa yena my god xikwembu xa mina ni ri chela moya wa ku tiya andzeni ka timbilu ta vana ni kombela ku chela moya wa ku tiya ka bava loyi a tiyisela a tiva ku one day is one day i ta hambana na fasti a ya va na nkarhi wo tala na Esther a swi boha a divorce u nga cinca yena fasti luya a hundzuka Esther kambe yena swi lava ye fasti a ti cinca hi yexe xikwembu ni khongelela vanhu lava nga mahlomulweni sweswi aka mahlomulo yo hambanahambana van'wani va xanisiwa hi vanuna va vona van'wani va xanisiwa hi vasati va vona van'wani va xanisiwa hi vatswari va vona a hetelela n'wana ku loko a vo va cinca bava a ni ta cinca ni ya velekiwa mutini wo karhi hi ku bava na mhani leswi va swi hanyaka i matlhari endzeni ka moya wa mina xikwembu xanga xikwembu xanga xikwembu xanga xikwembu xanga
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La la, ilegal.
0: Shukwembu shamina, uvoka mindyangu, uvona kuhlupheka ka vababa, ka vamhani, ka vanhu va ku hambana hambana. Sula mihloti emahlweni ya vona. Hatlisa Shukwembu uva hlamula. Hatlisa Shukwembu uva nika tintswalo. Vakona van'wani va vabyaka hi timbitsi, va ringetile ku hlamusela ku tikeriwa ka vona, va nga tekeriwi nhlokweni. Va ringetile vavanuna lava ku hlamusela ku xaniseka ka vona, a va tekeriwa nhlokweni vanuna hi vasati va vona. Van'wani va vasati va hlamuserile ku tikeriwa ka vona, a va hlamuriwanga hi vanuna va vona. Van'wani vana va ringetile va nzama hi tindlela hinkwato Shukwembu. Kambe tihlamula a ti se fika a va hlamulangi vatswari va vona xikwembu ni kombela wena yeso u va nhlamulo this morning u tiyisa mhani u tiyisa n'wana loyi u tiyisa bava u tiyisa sesi i n'wi byela ku one day it's one day ni tata ni ta ku tsundzuka ni le ku lunghiseni ka timhaka ta wena ta nkoka tiyisa mbilu leha mbilu tikhomi evitweni ra kreste mponisi xikwembu lava vabyaka hinkwavo a va pfuka emasangwini ya vona hefemulani mhani mi pfuka hefemulani mi pfuka hi ku pfumela mi nga yingiseli timbanga ni hefemulani mi pfuka yimisani voko ra n'wina mi hefemula mi kuma ku hanya nhloko yi hola milenge yi hola mavoko ya hola miri wa n'wina hinkwawo wu hola na wena boti loyi i nga ni rhumela xinepe xa ku chavisa xinepe xin'wana lexo sungula a wu ri kahle lexa sweswi i nga vaviseka wu pfimba xikandza ni ri pfumela xikwembu xi ku thova sweswi xi vuyisa tinyama ematshan'wini ya tona khensa ya le ngatini khensa ya le marhambyini na yi herisa ni chela ku hanya evitweni ra Yesu Kreste stella hanyaka. Thank you Lord. Siendlekile in Jesus name. Amen.
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La la ilika.

0: FM?
1: Bishop,
0: porque es ne ne ngobo na man.
1: Porque ne intensis congresa na man, no si congresa mas un todo ya cancha e una. Eish, ay ni ven ni chave, todo como mala buena e tuma sa ku. Eish, mas ya una si ko ko avanga de van van chu. Mara na munta. Ele son ven chave kan ku ba, ni tre ku ba.
0: Eish. Oh Jesus, my God. Oh Jesus, my God. Amen. Thank you, man. Amen. Thank you, man. One day bata rivala hi leswi ku Xikwembu u busy as long ba ku namarerile. Ni kombela Xikwembu u ba pfusha, u ba tlakula, u ba tiyisa. Famba na vona Xikwembu u ba yimela, u ba bieleta ka matlhelo hinkwawo. Mani, minchunchekile minga ha chavi tiyisani mbilu mani.
1: Amen. Thank you, man.
0: Mele moyen ka Vision FM?
2: Aye, Bishop wa mina.
0: Aye, mfukile man.
2: Ifukile minjani mfundisi?
0: Man wa mina man, ipfukile man.
2: Matiba gari a dyondza swa vava matiba.
0: Eh man. Eish.
2: Matiba iningi serini Bishop ile ku dyondza ni ndlela yinwe lero loko ehleketa ku tlela loko ivona nkarhi wu ta pfuka matiba ipfuka iyingisela leswi vulavuriwaku. I dyondza ka vanhu van'wanyana leswi vanhu van'wana va fanele va hanyaka swona.
0: Eish mani ina.
2: Bishop ni lava na n'wana wa mina Bishop a nga ndli swona. A ni lava mi ni pfuna swinene mfundhisi ni n'wi khongerisa a nge le ku ndleni swona n'wana byi le ku feni vukati. Hi mhaka ya ku ka a nga yingiseli loko ni n'wi byela mina. Loko i karhi i ya.

0: kena ba re kereke ya nge na ena a e kereke se batane ka ba ba ke se botsikati
1: ba tateka
0: ba tane ka ba esa
1: Eish, my
0: God.
1: Eish, Baba, man, wa mina. Eish. Amen. Xikwembu xitsalo u bona xirilo xa bona. Va nike ku navela ka mbili ya bona hosi ku vona khongela na ku kombela eka wena xikwembu xa ku hanya. Va nike hosi yanga u pfula vana va hina matihlo ka hari eli. Va nga yi va ku phapha.

0: rileti xikwembu ha Jesu Kriste ni khensile mhana ni ri mile moyeni ka Vision FM ahe
1: mpheke
0: ipfuke swinene hingo vona
1: ipfuke ni khensa ku dyondza ta namuntlha
0: eh
1: tini endle ku amoyeni wa mina hambi ni karhi ni tikeriwa swilo swolo
0: exi my god
1: ni twa ni karhi ni tikeriwa amoyeni wa mina mara xikwembu xi endla ku ni oloveriwa
0: oh Jesus
1: futhi swi endla ku tikeriweti a swi olovi swilo fambara ni khensa tintswalo ta xikwembu
0: no
1: ni khensa loko namuhla mikarhi mi yi dyondzisa
0: xikwembu xa mina yi lava mhani u vona mihloti ya vona ku yi huma endzeni ka vuenti bya njhani na khongela ku xikwembu xa mina u endla hi tintswalo hosi ya mina ni khongela ku xikwembu u hundzuluxa matafula u xikwembu lexi hundzuluxaka wa cinca matafula wa cinca swiyimo wena xikwembu wa cinca xiyimo hosi tiyisa mhani va vulavula va ku xiyimo xa mina xi ta cinca xiyimo xa mina xi ta cinca xiyimo xa mina xi ta cinca xiyimo xa mina xi ta cinca hi vito ra Yesu amen khensile mhani tiyisa ni mbilu mhani danke
2: na vaxomi
0: ndzi wami
2: ne sungula na mohla ni ku ri morning na permission
0: amen baba
2: ezani aya ke twa mina swa private
0: eh
2: ay mari to vani nga makoma moni kombeta ku ri ku sivela swi tlula ku tshungula
0: amen ina
2: loko ni yingisela dyondzo leyi i dyondzo leyi kombeta ku kahle ku a hi siveleni hi nga yi hi ya lwela ku tshungula
0: ina
2: loko ni kamba minkarhi yo tala hi kumeka hi kota ku rilela mara loko xi ri kona hi nga voni kwaka wa xona xikwembu a xi pfuni mina ku sungula ivi xi pfuna na hinkwerhu lava hi nga twa dyondzo leya nkoka a hi voneni nkoka wa leswi hi nga na swona ku tlula ku ya swi rilela loko se swi nga ha ri kona evuton'wini bya
0: hina
2: a hi mikarhi hinkwayo munhu a nga ta rila swi vulaku ku ta va na ku cinca mini ke xikombiso xa kahle hi fasti ku ri hambiloko a yo ayo fasta lembe hinkwaro a to oma aka miri wa yena mara a ku nga ha ta va na ku cinca hi ku Esther a kumeka se a teki vukati
0: haleluya
2: xikwembu a xi hi pfuneni hi kumeka hi vona nkoka wa leswi hi nga na swona ivi hi endla hinkwaswo ku kumeka hi karhi hi swi hlayisa hi ku pfuniwa hi xikwembu ku ri hi nga yi hi ya rila loko se swi nga ha ri kona hikuva hi vona nkoka wa swona
0: Esh my God, my God.
2: Xikwembu a xi mi katekisi swinene ni kha ni ku ri commitment ya n'wina ya ku kumeka 3 o'clock masiku hinkwawo vhikini ni kumeka mi ri ku pfukeni hayi xikwembu a xi hi mahlweni xi mi katekisa hi vito ra matimba ra hosi Yesu Kriste a hi mhaka yo olova munhu a nga twa wongi ku na ku olova loko a swi olova a swi ta endliwa hi vanhu hinkwerhu
0: a swi olove
2: xikwembu a xi mi katekisi vito ra hosi Yesu
0: danke mfundhisi wa mina danke baba wa mina ni ba mandla ni phokotela danke baba amen ximarito ya vutomi marito ya ku hanya marito ya ku ya kahle mani xikwembu a xi ni pfuni xi pfuni a xi mi pfuni bishop ya mina xi mi pfuni baba mi le moyeni ka Vision FM mi pfukini baba wa mina hi hlayisekile swinene baba amen
3: bako lava vengele ku xinavini
0: ina ntiyiso
3: eish ba xikuma va ta xipa ku xinavu ku xina xikereni emaka ku aba xinava va ta
0: eish ina man ina baba man
3: ei xa ku lavula matimba mar dia wani matimba xiri lavula hi ntiro lavula hi vukati lavula hi vatswari lavula xiri a swi tisa ku kunene na hina fanekele hi swi tiva ku leswi hi nga na
0: swona
3: na nkoka loko hi kume n'wehe hi na nkoka hi na taki
0: oho
3: lava sweswi va swi lavaka ku inge professor Maluvani a vo va va ri aka tiko ra hina mara hina van'wana hi nga na swihomo ka kwala ka tiko ra hina mi lava ku ta pfuna hina a hi swi voni nkoka wa n'wehe hi ta vona nkoka wa n'wehe loko nkarhi wun'wanyana van'wana se va mi tekile mi karhi mi tirha
0: Esh my god marti ya nwina man fundisi wa mina okay eh murudi eh lika hi murudi wakhe erone No abo abo kombisa kuri ku ya hi bona ba boni nga ri munhu loyi anga na mihleketo ya kahle sweswi anga swi endli tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku karhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela
4: No, ni mitwini baba. Ule bona baba.
0: Danke. Hi sweswo ke muyingiseri wa mina. Ni kombela ku ri hi famba yana swithongo.

0: ni kombela ko hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku xikwembu a xi ku humeleleyini loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la. Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mitwanyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri Xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku Xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke. Leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu Xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM. N'wana mhani, bava, kokwani. Ni mi kombela hi ku titsongahata loko kulukumba swinene ngopfu. Twanani la. Xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami emunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Eish, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela aku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama ma vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana, va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi a teka mali ya mudende. A karhi a dya, vana va hlupheka, suka munhu a ya hloma, sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi Xikwembu xi hi vulavulaka? Milemoyeni ka Vision FM. Aye, thobela papa.
1: U ya tana, ke vona vuphelo vo saliyo batho. U ya ka mokgwa e re balaleng tsela Modimo mo Genesis. Ka gore bophelo ka motho a bo sa le selo ebile a bo sa tlhabane Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go dirala ka maramapelo a batho. Thatswai o fitela mo Modimo a jea kgato re nna why kidira ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana re o tota ta server na modimo mara aba sa dira mushumo na ke ba dire tshi ke ba dire tshi ngo ka la ba ka ntwe ngwe lengwe mo even cha o sena o dzola na botlhoko even cha o sena bophilo ga ra matlo a botho even cha o kidima moya bo portfolio o le gona ka mara dipelo tsa batho taba ya we fa modimo ai sale yo ka le bakala re o nolongwe lentswe la modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya lo re nna mo moyeng wa gae kapa pelo ya gae e yo mo feleletša e malatlhela ko ka ena lentswe la modimo fela le nyaka he re nna re kgona gore ke thoba fela mo bukeng ya dikoronei ka gore e botsebotse gore motho a kgona go bona bona bja modimo ke motho a kgona gone kgona gore ke thoba a e kokobetša a dula boneng bja modimo a dula maatleng a modimo that's why lentswe la modimo le setšhaba saka se se bitšwago fela ka leina laka e se ka e kokobetša fela nna modimo ke mo ketlo kgona ka tswela botlhoko ka kgona ba pholose ka kgona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditšhila a kgone o dira o loka o ya ka mokgwa modimo a senyaka ka gona re bona bo motho bo sa le yo o phela bo phoofolo kara bophelo bja motho that's why modimo a re why gore o dirile motho as they are going to do the right thing. We are going to create a idea of a mara. How do I level up when I do the chicken? Or why will I get a grand tree? But I come to now. Why get a grand tree? But I come to now. Because as a server, Mushumo Commission, I gave a mona bugunia, Yacho, Linsula Mudimulari, gain in tree, Mutu ID ran, Mona Fasting, Gabuan Tegua, Yerina. Bana ba modimo ba re bitsitseo re ile ra kgona go e letša rata bonego ya modimo bona matho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse e bona e le tšhila so mo pelo ya gago e o ntse o dira ka moko pelo ya yona e o isa mokae le ona o a e bonana yare it means the mind of a human being or the mind of that person of any person yo a sa le ona bone beko bone eng bja modimo motho yo o jetswe taolo gayo o phela bela ka powerful that's why Peter mo lorwa batho ba re hai motho mane o re ba she hari mane hai munu munu re she hari it means o phela ga motho a bo sali yo mola o tsene moyo o mongwe mo the human being it he need the deliverance he need the power of God he need more anointing of God because of motho a bo sali yo ma ta mo di makwile ka ra bophelo wa motho that's why mo lentsi la modimo le re hai la tsapelo ya motho re motho o na le morero o mo bo mo pelong ya motho a sa kgone go ka boja motho lelo je makongo o tseka mokana a leng ka ra pelo ya gae a tsebiwa ke ena monye o kgona go lowa dilo ka moka tsona ka moka tsona a ba a re apara ena monye a dula ka mara tsone a e sa 59 e rilo je ba di dirang re a šheisa bona ka modimo a bo sale bophelong bja motho bjale o nyake ya gore modimo a kgona ka re thusa bophelo a bo sale yo motanga modimo unless e jesu a ka tsena ka ra bophelo ka rena batho ka moka borena bona botsamaile bja modimo
0: eish my god hai na chava bishop ya mina hai swa chavisa se loko xikwembu xi ku moya wa mina wa suka a vanhwini
1: ehe
0: hikuva hikuva mehla
1: that's why e modimo a re moya wa ka o totoa bathoni number one e re lata mola bukuni ya ba Roma chapter 1 modimo It's my mobile, Ugarabo, Ugarabo Sanya, glory le moya modimo o du sitwe mola ona engele le moya modimo o ona re be re go bona batho ba khona o tama ha botsu ya ka mokgwa maleba because moya modimo o du sitwe mo bona diga foro bona batho ba di antse mo leng ba irata ire ke do ba lesa batho ba ya batho ba tsoma ipelela ka mokgwa pila ka ona ya the grace ya modimo a iyo mo bathong batho ba no go tsela ba ntse o sna mo ha wa modimo.
0: Okay, sa sa mafelelo mo ruti. As modimo a ile are. Mo pilung ya ka ke na babiseka hi lessons nga swi endla. Ku va ni bumbe munhu loyi. Nu endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na babiseka. Leswi swi vula yini baba? Swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi wun'wana ni yo teka manimani that's why aza hetelela a tleketa ku tlhelela emarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% muruti va ke tshola ene ibile i bontsha ka re batho ba ntshi yone lee e re ya lebelela o bontsha gore ba ke tshola bobedi bja bo bona ba dutse ka go kgotelelana ebile a o sena lerato a o sena bophelo mogo a o sena bokaone for example ona bja je muruti e nna elepsona je re re kere ke yes ba ona batho ba babjalo ba e le gore ba ke tshola ka tsela yaneo number one e nkebe le gore o ya kgonala moruti rebjalo ka batho ba e le gore re ya dikatone ka mara lenyalo a kere and then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka se tole ke sa kgona go votela yo ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore e nkebe le gore wa kgonela mosadi wa nkebele gore ke party e nngwe ke be ke o changer ka ka gea eff ke be o mo changer ka ka gea anc oba ba bangwe ba baka tsere yo mo voutela o mothie nna ke sa monyaka ba re mogoja mollo a se mokwadipale ke ya orago mollo jenna ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata ba nna le basadi ba ke tshola ga o tsena bophelo a ba satefelwa ke selo dilo di changee a ebile ga o sana re fesone bale ka lebaka la re omphile bana ke tsore na kedo ke ta
0: dirasa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwanago le modimo mo a duje wona ana bjale wa belaela moyeni wa gae gore engi o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli aza a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: All right, I remember Genesis chapter 1. Bibele iri ntwe ngwe le ngwe ibe sna format, ibe sna shape, even e sna bonale, ine sna silo re sa khono ka e hlatha. But ile moya modimo o le go di. So kama ntse mangwe rena we have the power then from our own tongue to change the situation. Mada abulelo a modimo wa molomo wa ka nna I can prophesy lelo re o ga re nga ra ditshipi lelo re nga ra skim se sibi so na ga ba ba ra ha wena prophet za ga mulo mo hao Isaiah and Ezekiel 47 Ezekiel 37 iri wena prophet za marabo a change a khono ga ba le bophilo fela e moyo wa modimo o ga khona we mo modimo marabo a to vuyela ntsengwe lengwe nyo go phila e wena o ga jike message ra marabo ha iri ntsengwe lengwe e nyo go tagana e wena o ga fela o ga bara moyo wa modimo wa profeta galina la morana Jesu maemo ga mokaona a nyo go buela ntsengwe lengwe kono ke moyo wa modimo fela ha una nga ke to khona se mo tsase ho ha una ta le go khona ke mo kakeo ha una bo profeta le go khona ke ntso fela only the spirit of God with you prophesy lo na lo chilling la modimo di lo jajo ri nyo kodie ya kala ba gari ri filo mata authority ya o kona chencha chemo ga mka yona e ri ba le filo modimo wa di orle na le na le mata especially those sulur ba di metedi na la marana ke orle na le mata re do ja tsaba la isudwa ka mongana le wena tsaba yo wela kwa I do wela ga ran mezi I sole tabonala nya ya ba bophelo ka moka ra ke tla sibe ngwa ra ga li na matshisi ya kai kai yo ri tsaba ke lo ona ka marapelo tsha rena re ga li supa ka moka tsona tsha kwa ri tsaba ka moka tsona tshedi ri di o rena re le re lebelela o ka re ri I mean ri ka tama ka moka tsona monna ya no mo cheri u bona na o ka re ke motho until o nyetse ke phofolo mosadi ya no mo cheri u hore mo cheri ke motho until je re python ke yona ibin chaga lo tu ka le tsika ra motho e bile ona na lo tshaba modimo ke tsi yena ka tsebile ya ka re a ka olela ka ra tsema sobe just prophesy by the spirit of god you're going to overcome all the situations as I'm saying ka lena la mara la Jesu
0: inkomo inkomo inkomo baba khesile
1: tange mo
0: Danke. Mbakulukomba xikwembu xiri ndza vilela. Hikuva ndzi endle munhu. Ndza vilela a va kona vanhu kwala misaveni xana. Lavange na vaviseka kuva ni nghene aka vukati lebyi. Na vaviseka kuva ni teke munhu loyi ni ya n'wi hoxa ntirhweni. Na vaviseka ni teke timali ta mina ni pfuna vamakwenu wa mina ni endla hinkwaswo namuntlha vamakwenu a va na mhaka na mina. A hi ye va ka hina na. Vision family moyeni.
2: Hi, Bishop
0: Minjani. Hi,
3: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La, ilegal.

Hese soke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka. Marito la movava marito ya tingana. Imatiyo hisa etimintswini ta murhandziwa wa wena. Marito ya tingana. Marito ya ku komba ku hlundzuka. Lami mapulavulaka hi ku hlundzuka. Imachaka, imanyala na ku borisa mehleketo ya loyi angana mikateko ya wena. Hambi loko nuna wa wena anga va ku endlele swin'wana swo biha leswi vaviseke moya wa wena, kuna swimbirhi swinharhu anga swi endla aka wena iku nyike xivongo, iku nyike evana, iku nyike muti. Xana ke hikwalaho ka yini loko mi ndleriwa swo vava hi vanuna va n'wina, hi vasati va n'wina, hi vatswari va n'wina, mi rivala leswinene mi nga endleriwa swona hi vona ke? Tintswalo ti tlhela ti kota ku futi ti ya ti ya endla ku ambilwini ya loyi a vavisekile. Tintswalo ku titsongahata ku papa marito lama ni nga ma vulavula aka n'wina, na swi vona ku a ma kahle. Awa man, swi endla ku mi tlhela mi ya tsaleka hi vuntshwa endzeni ka mbilu ya nuna n'wina, mi ya tsaleka hi vuntshwa embilwini ya nsati wa n'wina. A vona mi tlhela a vona a tlhela a kota ku pfula mavoko, a kota ku mi khoma, a mi tlakula, a mi vona mi ri wansati, a mi vona mi ri wanuna, a mi vona mi ri n'wana la fanaku hi ku katekisiwa. Marito ya vuxungu, marito ya vuxungu, marito lama humaka endzeni ka ku hlundzuka. Oh my God, endzeni ka ku vaviseka i hamele leyi tsekatsekisaka hambi ku ri na foundation yi faya khumbi. Hikokwalaho loko tilo ri duma vanhu va chava, loko ri baleka tiyindlu ta tsekatseka. Loko moya wu ba mani wa mina, moya loko wu ba wu hahlula mazenge, loko xihangu xi ta xi faya ti-tiles, xi phata timovha, xi dlaya swifuwo, xi dlaya tinyanyana, xi onha swilo swo ta. Ku kwata ka munhu i xihangu. Ku miyelelana ka vanhu amutini va nga hlamulani. Ha swa ku a va le ku hlamulaneni, kambe wun'wana i busy u le ku kaneleni, u le ku vulavuleni, i na timhaka, i na huvo na mimoya leyo biha hala ndzenindzeni ka mbilu ya yena. Mona. Inkova wa swirilo. Mona. Inkhulukiso wa leswi bavaka, leswi fehlelaka mehleketo. Ku miyeleriwa hi nsati wa wena. Ku va nsati wa wena a nga hlamuli foni ya wena. Ku va nsati wa wena a nga cheki nchumu hi swa wena. Ku va nuna wa wena a nga cheki nchumu hi wena. Ku va nuna wa wena a nga vulavuli nchumu hi wena. Ku va n'wana wa wena a yingisa vanhu va le handle, a va lowo lulama le handle, mara aka wena mutswari a nga ri na mhaka na wena. I nhlomulo ni tlhari endzeni ka mbilu ya mutswari. Yehovha a ku ndza vaviseka. Ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu. Ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu emisaveni. Kutani mina Yehovha Xikwembu ndzi ta herisa hinkwaswo leswi ndzi nga swi endla.
muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wa Vision FM niri ni ku amukela eka xiphemu lexi xa vumbirhi kumbe xa vunharhu ku ya eku heteleleni malandza ya xikwembu va vulavurile hi mani sungula hi ku xitsundzuxo i rivoningo ni dyondzo i ku vonakala loko u ri munhu swi tivi ku va i mbala namuntlha i va i kota ku hlamba namuntlha ku va i kota ku tsala namuntlha ku va i kota ku famba hi milenge mimbirhi u lo swi dyondzisiwa u lo kombisiwa etindlela ta vutomi hikokwalaho loko i lava ku ta hanya u lava ku ta humelela tekela marito ya switsundzuxo enhlokweni You are not the owner of what you have. Because anytime, any day, any minute,